0: Magandang umaga. Batiin din natin sa Master Control. Nariyan Miss Rona Esperanza, Miss Camille Umali, and Miss Marisol Malimban. Sila ang ating mga sound engineers. Sasamahan tayo from 8 a.m. until 9 a.m. today. Hatid natin ang mga bagong kaalaman para sa inyong lahat. Extended ang pagkatuto dito lang sa School on the Air. Pero bago natin simulan ang ating kwentuhan at ang ating lessons of the day, please do like and follow our social media accounts. Nasa screen natin ngayon. Lalabas na po ang ating mga social media pages. Follow nyo kami dyan. Kung may mga katanungan kayo sa amin, mag-email lang kayo sa radiomagazine@gmail.com. And also, pwede rin kayo mag-direct message sa ating Facebook page. Kung walang radyo sa bahay, kayo ay nasa biyahe, pwede nyo pa rin mapakinggan ang mga programa natin mula umaga hanggang gabi. Ito ay sa pamamagitan ng ating mobile app na PBS Receiver. Ang PBS Receiver ay available sa Google Play Store at Apple Store. Libre lang basta meron kayong internet connection. Kaya sabihin na kina ate, kuya, mommy, and daddy, ano pang hinihintay natin? Mag-download na.
1: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
2: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok, at YouTube.
3: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
4: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
5: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok, at YouTube.
6: School on the Air. Katuwang ni teacher at ni na mommy at daddy sa pagtuturo sa mga bata.
7: School on the Air sa Radyo Magazine 1278 AM.

0: So, ng bahagi na ating lessons of the day, mga bata, ngayon naman, ang pag-uusapan natin, syempre, values, ano? Isa ito sa mga unang itinuturo natin dito sa School on the Air. Ang mga bagay, wastong pagkilos at pag-uugali na dapat na ginagawa ng isang batang katulad mo. At ang ating word of the day ngayon, mga bata, ay sabay-sabay natin basahin na nasa screen natin ngayon, punctuality. Ayan, punctuality. Ano bang ibig sabihin nito, mga bata? Ang ibig sabihin nito ay laging pagiging on time. Ngayon na tayo ay pumapasok na sa school, ang tanong ko sa'yo, na late ka na ba? Kung ang sagot ay oo, aba, hindi ka punctual. Yan, naalala ko nung estudyante ako, no? Ang dami kong mga classmates talaga, nakaka-receive sila ng award, most punctuality. Ayan, ang ibig sabihin, never silang na-late sa school year. Mula day one hanggang mag-end yung school year, never silang na-late. Kaya naman sila ay may award na most punctual. Ayun pala, I'm sorry. The term is most punctual. Ayun yung nakukuha nilang award. Kaya kung gusto mo makakuha ng award ng pagiging most punctual, eh dapat lagi kang pumapasok on time. Eh paano ka ba makakapasok on time? Una na dyan, syempre dapat maaga kang matulog at responsable ka sa iyong mga gamit. So pag school time talaga. Tatlong bagay ang pinaka itinuturo ano ng pagiging punctual o pagiging on time. Unang-una na dyan, eh syempre, unang-unang bagay na itinuturo ano kapag ka ikaw ay isang batang punctual, lagi or on time, eh syempre marunong kang gumalang sa oras. Respect for time. Tandaan natin mga bata, hindi lang oras mo ang mahalaga, ang oras din ng iba. So kapag kami mga activity sa school, pag sinabing 8 o'clock a.m. sharp, dapat nandun na kayo. 8 o'clock a.m. eh dapat nagsisimula na kayo ng activity, eh dapat maging submissive ka, no? Dapat ikaw ay respectful sa oras ng iba. Yan ang inyong tatandaan, ano? Hindi lang oras mo ang mahalaga. Lalo tigit sa lahat, maging considerate dapat kayo sa oras ng iba. At syempre, pagiging responsable. Pag ikaw ay on time, punctual ka, ikaw ay responsableng bata. Marunong ka mag-organize ng mga bagay na dapat mong gawin. On time ka sa lahat ng mga responsibilidad mo sa araw-araw. At dyan na papasok yung pagiging disiplinado. Itong tatlong bagay na ito, mga bata, ang napakahalaga na naituturo ng pagiging punctual, respect for time, responsibility, at disiplina. At bilang isang estudyante, eh dapat meron ka ng mga bagay na ito. Hindi lang para makapasa sa eskwela, kundi para maging isang mabuting bata. At saka mas lalo kang gaganahan yung iyong mga classmates, mga schoolmates na kasama ka sa lahat ng mga projects sa school. Sa lahat ng mga group activities, kasi alam nilang on time ka, alam nilang may disiplina ka sa oras. Kapag alam nilang lagi kang late, hindi ka marunong magpasa ng document o ng project on time, naku, walang gusto makipag-grupo sa'yo. Lahat sila gusto, kumuha na lang ng ibang kagrupo na merong ugali na pagiging punctual. So kung gusto mo na very harmonious o very good yung pakikisama mo sa ibang mga kaklase mo o sa ibang mga schoolmate mo, dapat meron ka nitong tatlong bagay na ito. Respect for time, responsibility, and discipline. So sana this school year, ano, isa sa mga goal mo, huwag nang malate. Kung last year, puro ka late, sana ngayon naman, nakapagbago ka na. Sana natutunan mo na yung mga pagkakamali mo from last school year at huwag mo na siyang i-apply this school year para mas improved at mas maging excellent ka sa iyong pagiging isang estudyante. Unang bahagi pa lamang ito ng ating lessons. Dito pa rin yan sa kung saan mas fun ang learning. Walang iba kung hindi sa School on the Air.
1: School on the Air. Katuwang ni teacher at ni na mommy at daddy sa pagtuturo sa mga bata. School on the Air sa Radyo Magazine, 1278 AM.
2: Mas pinalakas, pinalawak.
3: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Magazine. Pacifico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Collab. Collab. Sports Radio Radyo Pilipinas World Service.
3: Ang tagintig ng FM
4: at lakas ng AM
3: sa iisang himpila.
4: Pinagsanib na puwersa
3: para sa mas malawak,
4: mas maraming mararating
3: at mas maraming maaabot ng impormasyon
2: at serbisyo publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Collab. Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Trending issues na pinag-uusapan.
6: World News in 5.
7: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast.
8: Ipapahuli sa mahahalagang kaganapan.
9: 66 Informasyon.
10: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
2: Sports Radio 918.
10: Radyo Magazine 1278.
2: At Radyo Pilipinas World Service.
10: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
2: sa Capital 104.3 FM.
11: Capital 104.3.
6: Radyo Pilipinas World Service.
2: Sports Radio.
12: Radyo Magazine. Serbisyo Publiko.
2: The AM and FM Collab. Sa Capital 104.3 FM.
13: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Collab.
1: Collab. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
14: Abacada.
15: Ang abacada, sounds that make up Tagalog words, pagbigkas at pagsulat ng mga titik o letra sa Tagalog, the basis for our national language. Steam it, Panahon TV, Tagalog Lang, Metro Scene, and Wiki dig into its evolution. Records start with the baybayin, the alphabet used by the early Filipinos in the 1600s. From the Tagalog root word baybay, meaning to spell, baybayin was apparently derived and influenced by Indic and Javanese scripts. There was also the alibata, Paul Rodriguez Versosa named that in 1914, was based on the Arabic alphabet from the Maguindanao Moros, but was modified when the Spanish came. The Spanish introduced the Latin and Spanish alphabet called abecedario, the original alphabet of the Catholicized Filipinos. You could say the Romanized version of baybayin. Then the Americans came and introduced the English language and its 26-letter alphabet. Because there was fear of losing the abecedario, the government ordered the adoption of a Tagalog-based national language. They also wanted a dictionary and grammar book. That's where writer and former Senator Lope K. Santos comes in. In 1939, he developed ang Balarila ng Wikang Pambansa. Abacada became the national alphabet from 1940 to 1976. Noong 1976, ang Department of Education, Culture, and Sports ay nag-issue ng revised alphabet. Dinagdag ang mga letrang C, CH, F, J, LY, NY, Q, RR, V, X, at Z. They called it enriched alphabet or pinagyamang alpabeto. More tweaks follow, and in 1987, the Filipino alphabet was published yet again with 28 letters. What you'd recognize is our modern alphabet. 26 letters from the Latin alphabet and the Spanish N or ñ and ng or nung.
1: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
16: Ah, bakla, bakla, bakla. Bill, sabay mo nga, lalaki ako.
17: Ano ba to? Araw-araw na lang. Ba't ba ako nila binubuli? Wala naman akong ginagawang masama. Bakit ba kasi ako naging ganito? Ma, pa, binuli po nila ako sa school.
18: Ano ba, Bill? Hindi mo ba nakikita? Busy kami rito. Umalis ka na. Pumasok ka nga sa kwarto mo.
17: Okay po. Ayoko na. Feeling ko mag-isa lang ako. Siguro, dapat na lamang tapusin ko na ang buhay ko.
16: Huwag!
19: Tumawag lamang sa hotline ng National Center for Mental Health 1553 para humingi ng tulong sa mga eksperto. Maaari ka nilang suportahan 24/7 at available ito nationwide in the Philippines. Hindi ka nag-iisa. Laging may handang makinig. Isang paalala mula sa Radyo Magazine.
1: School on the Air. Katuwang ni Teacher at ni na Mommy at Daddy sa pagtuturo sa mga bata.
2: School on the Air sa Radyo Magazine, 1278 AM.
0: We're back, and this time mga bata, ito naman para sa ating pagka-Wednesday. It's math time. Sa sunod na bahagi na ating programa, syempre naman mga bata, it's one of our favorite subject. Favorite nga ba? pag sinabing matematika, eh paborito nga ba ito ng mga bata? Ngayon, nag-i-enjoy pa kayo sa math. Pag dumating na kayo ng college o kaya high school, eh mag-i-enjoy pa rin naman kayo. Hindi naman para takutin kayo ni Teacher Chano. Math is fun, sabi nga nila. Ngayon mga bata, pag-uusapan natin dahil it's mathematics. Ngayon ay ang pagkakahulugan natin sa odd and even numbers. Narinig nyo na ba yan? Odd and even numbers. Ano ba ang ibig sabihin nito? Ayan, nasa screen. Sabay-sabay natin basahin mga bata. Ang odd numbers, ito ay tumutukoy sa mga whole numbers, so mga integers that are not divisible by 2. Ang ibig sabihin, laging may remainder, ano? Kapag ka-divide mo ang dalawang number at may remainder, hindi siya perfect whole number ang sagot. Ang tawag dito ay odd numbers. Ang even numbers naman, kabaligtaran. Ito yung mga whole numbers na divisible by 2 at walang remainder. Madali lang i-distinguish ano, itong dalawang ito, odd numbers and even numbers. So meron tayong dalawang set of examples na nasa screen natin ngayon. So alin sa dalawang set of numbers na ito ang odd numbers at alin kaya ang even numbers? Sige nga. Numbers na naka-green. Sabay-sabay natin basahin mga bata. 3, 5, 7, and 1. 3, 5, 7, and 1. Itong mga unang set of numbers na binabanggit natin ay odd numbers. Kasi sila ay hindi divisible by 2. Pag dinivide mo itong mga number na ito, laging merong remainder. So 3 divided by 2, oh, meron agad remainder yun. 5 divided by 2, hindi siya whole numbers, merong remainder. At yung second set of examples naman natin, sabay-sabay natin basahin mga bata. 6, 8, 4, and 2. So baligtad nga eh, mas magandang maunawaan siya kung 2, 4, 6, and 8. So itong mga numbers na binanggit natin, ito ay divisible by 2. 2 divided by 2, 4 divided by 2 is equals to 2, 8 divided by 2 is equals to 4, 6 divided by 2 is equal to ilan? Diba? So itong mga ito ay divisible by 2 dahil pagka dinivide mo sila, whole numbers yung lalabas na sagot at walang remainder, kumbaga walang butal. 'Di ba? Mas madaling maintindihan kapag yung term na binanggit natin ay butal, pero sa math ang tawag dito ay remainder. So 2 4 6 8 10 12 16 18 20 22 24 26 28 and so on, lahat ng mga ito ay even numbers. At yung mga numbers na 1 3 5 7 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, and so on. Lahat ng mga numbers na ito ay odd numbers. So, dalawang bagay lang yung aalalahanin ninyo. Odd numbers divisible by 2. Odd numbers ay hindi divisible by 2 at may remainder. Ang even numbers divisible by 2 at walang remainder. So, simulan nyo na magbilang ngayon mga bata. Kagaya nung sequence na ginawa ko ng pagbibilang. And from there, ay mas matututunan na ninyo kung ano yung even numbers at kung ano yung odd numbers. And pwede nyo rin isulat ito ano, para mas maging, mas ma-practice kayo. Kasi alam ninyo mga bata, kapag kaalam ninyo yung odd at even numbers, mas madali na lang sa inyo ang mag-divide at mag-multiply. Kaya mas dapat ninyo itong matutunan.
1: School on the air. Katuwang ni Teacher at ni na Mommy at Daddy sa pagtuturo sa mga bata.
9: School on the air sa Radyo Magazine, 1278 AM.

0: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab. Sports Radio. Radio Pilipinas. World League Service.
1: Ang tagintig ng FM.
0: At lakas ng AM.
1: Sa iisang himpila.
0: Pinagsanib na puwersa.
1: Para sa mas malawak.
0: Mas maraming mararating.
1: At mas maraming maaabot ng impormasyon.
0: At serbisyo publiko. Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Radio Pilipinas. News nationwide.
2: Trending issues na pinag-uusapan.
3: World News in 5.
4: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Podcast.
5: Ipapahuli sa mahalagang kaganapan.
6: 66 impormasyon.
7: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. 738.
0: Sports Radio. 918.
7: Radyo Magazine. 1278.
0: At Radyo Pilipinas World Service.
7: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na.
0: Sa Capital 104.3 FM.
8: Capital 104.3.
9: Radyo Pilipinas World Service.
0: Sports Radio.
10: Radyo Magazine. Serbisyo Publiko.
0: The AM and FM Collab. Sa Capital 104.3 FM.
11: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Pilipinas. And Capital 104.3 Colab. Colab.
12: Oh, ano pang hinihintay mo? I-click mo na ang link at baka ikaw na ang susunod na mayiging milyonaryo.
13: Aba, ayos tong pinopromote ni Idol ah. Masubukan nga.
14: Nagbabala ang mga otoridad dahil sa patuloy na pagkalat ng mga AI-generated videos online na bagong modus ng mga kawatan upang mga scam.
13: Sus, sino naman magpapaluko sa ganyan?
15: Tay, paano na ho yan? Due date na po ng tuition ko. Hindi raw po ako makakagraduate kung hindi ako makakapagbayad.
13: Ay, hindi ko naman alam na scam pala yun. Pinindot ko lang naman yung link dahil akala ko totoong si Idol yung nag-i-endorso.
16: Uso na ngayon ang mga AI-generated videos ng mga sikat na personalidad na layong manloko ng kapwa. Ayon sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center, sa unang tatlong buwan pa lang ng 2025 ay umabot na sa humigit 3,000 ang mga reklamo na natanggap ng ahensya. Para makaiwas sa ganitong scam, huwag basta maniwala sa mga napapanood at mag-ingat sa mga link na nakikita online.
13: Eh, pasensya ka na anak. Hayaan mo't gagawin ko ng paraan.
15: Salamat, Tay! Narinig ko rin po sa balita na pwede tayong mag-report sa hotline 1326 ng Interagency Response Center.
16: Laging tandaan, maging mapanuri, maingat at matalino para ang mga online scam ay maiwasan. Isang paalala mula sa Radio Magazine, 1278 AM.
17: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
18: Nowadays, to see something, all you need are a few keystrokes and you got it. But as we all know, nothing beats seeing sights in person, especially if it's all under one roof, like our own National Museum of Fine Arts. The structure itself has a rich history, but that's for another time. Ang National Museum of Fine Arts ay matatagpuan sa siyudad ng Maynila. Dito makikita ang koleksyon ng mga obra maestra ng ating magagaling at tanyag na mga artist, tulad ng illustrators na sina Liborio Gatmonton at Larry Alcala. Naroroon din ang mga larawan na kuha ng iba't ibang magagaling na Pilipinong photographers. And of course, the treasured works of legendary artists like the Spolarium and the Parisian Life by Juan Luna, La Iglesia contra el Estado ni Felix Hidalgo, The Filipino Struggles Through History ni Botong Francisco, Mga Manok and Farmers, both by Vicente Manansala, and so many more. Get immersed in our beautiful culture of arts by visiting the National Museum of Fine Arts today.
17: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
19: School on the air, katuwang ni teacher at ni na mommy at daddy sa pagtuturo sa mga bata.
20: School on the air sa Radyo Magazine, 1278 AM.
21: Mga bata, nagbabalik pa rin tayo dito lamang yan sa kung saan mas fun ang learning with Teacher Cha. Siyempre, ang programa nating School on the Air. At ngayon, isa sa mga paborito nating segment dito ay ang ating hashtag Kwentong Pambata. At napakaswerte natin dahil ang Quezon City Public Library ay talaga namang consistent ika-partner natin ano, sa pagbibigay, paghahatid ng mga kwentong pambata na isinulat ano, ng mga local book authors natin. Yung pinagmamalaki talaga natin gawang Pinoy. Ngayong umaga, mga kasama natin live sa studio natin. Sabay-sabay nating i-welcome ang ating bagong kaibigan mula sa Quezon City Public Library sa may Cruz Naligas QCPL branch. Wala iba kung hindi si Mr. Hanjo Moringa. Good morning, Sir Hanjo!
1: Hello po! Good morning po sa inyong lahat. Magandang araw po.
21: Welcome, Sir Hanjo! Maraming salamat at pinaulakan mo kami dito sa School on the Air. At balita ko, mayroon ka ng dalang libro ngayong umagang ito.
1: Ah, yes po, ma'am. Opo, may dala na po ang mga libro para po sa mga bata po at sa mga tagapakinig po natin.
21: Ano ang pamagat ng ating kwentong pambata ngayong umaga, Sir Hanjo?
1: Okay po. So, ito po ang pamagat ay Super Ningning.
21: Yun, Super Ningning. Okay. Super Ningning ako nga eh. Sabi ko, ano kayang, tungkol saan kaya yung librong Super Ningning? Pero kasi nakikita ko doon sa book cover, para siyang superhero.
1: Yes po.
21: So, alamin natin yung kwento na yan. Sir Hanjo, ready na ako and for sure, ready na rin ang lahat ng mga batang nakikinig sa atin ngayon. Kaya naman, let's go! Simulan na natin ang ating kwentong pambata.
1: Alright, so ayun, muli, magandang umaga po sa inyong lahat. Atin pong sasamahan ang isang estudyante mag-aaral po sa kanyang eskwelahan, kung saan siya ay naitsyofer sa patintero, itinutulak at pinapatid ng school bullies, nagchichismisan at pinagtatawanan. Upang malabanan ang lahat ng ito, kailangan niya ng superpowers. Pero saan nga ba makakagilap ang superpowers na ito? Tara at samahan natin si Ningning sa kwento ng Super Ningning. Ito ay kwento ni Liuliwa and Malabed at guhit ni Cora Dandan Albano. O tara na, ano pang hinihintay natin? Okay, so. Nangangarap si Ningning na super bilis niya para isali siya ng mga klase sa patintero. Lalampasan niya ang abot ni Patricia, iilagan ang nanununggab na kamay ni Lia, at lulusutan ang puwang sa pagitan ng mga binti ni Melanie. Home base! Maglulundagan ang mga kalaro niya dahil naka-score na naman siya para sa pangkat. Ayun, masaya ang team ni Ningning. Sa halip ay pinanood na lamang ni Ningning mag-isa ang laro sa ilalim ng puno ng sampalok. Ayun, nag-iisa si Ningning sa ilalim ng puno ng sampalok. Nangangarap si Ningning na super lakas niya para hindi siya maitulak ni Juni at ng barkada nito sa pila sa kantin. O kaya hindi siya mapapatid ng mga iyon tuwing pumupunta siya sa banyo. Ayun, so nakaranas ng pambubuli si Ningning. Sa halip ay nagbabaon na lamang si Ningning ng biskwit at kinakain iyon lang mag-isa sa classroom. At kung pupunta siya sa banyo, sinisiguro niyang walang tao sa mga daraanan niya at nag-iisa sa banyo. Okay, so lagi mag-isa si Ningning. Nangangarap si Ningning na nakakalipad siya. Papainan lang siya sa mga ulap na mas mataas pa sa eroplano at agila. Para kung pagchichismisan siya at pinagtatawanan, lilipad siya palayo. Palayo sa mga chismosa at mga bully. Ayun. Sa halip ay umiiyak na lamang siya ng tahimik sa isang sulok. Naku, mag-isa si Ningning sa sulok at nalulungkot. Ang kailangan ko ay superpowers! Singot ni Ningning. Saan kaya ako makakakuha nito? Sa loob niya. Naalala niya ang mga ibang mga librong nabasa ng kanyang kwento ng lolo at mga sining napapanood nila ng kanyang tatay. Dahil wala naman akong kapangyarihan ng isilang, kailangan kong maghanap ng agimat, kulisap o kaya'y taong magbibigay sa akin ng kapangyarihan. Mag-uumpisa akong maghanap dito sa paaralan. Alright, tara, samahan natin si Ningning maghagilap ng superpowers. Pumunta si Ningning sa bakuran ng paaralan na tiyak na makakitaan niya ng mga kulisap mula sa mga puno at halaman na kapaligid. Kayang buhatin ng isang langgam ang isang bagay ng higit pa sa 50 beses ang bigat sa kanyang katawan. Pero makati at makirot ang kagat nito. Ayaw ko na magpakagat sa langgam at ano pa ang kulisap. Nagbago ang isip ni Ningning. Pagkatalikod ni Ningning, nakita niya si Erica, ang kaklase niya. na nakatitig sa damuhan. Lumapit siya at napansin niyang umiiyak ito. Nawawala ang hikaw ko, palahaw ni Erica. Tinulungan ni Ningning si Erica sa paghahagilap at paghanap ng hikaw. Namatagpuan nila ang hikaw, mahigpit na niyakap ni Ningning si Erica. Wow, maging makatulingin si Ningning. Naglakad si Ningning patungo sa library para alamin ang mga mahiwagang nilalang at hayop nang malapit na siya. May narinig siyang kaluskus at hikbi sa likod ng nakasarang utility door. Nakandado ito mula sa labas. Pagbukas niya ng pinto ay may batang lumabas kasama ng mga pampagpag ng alikabok, pandakot at walis. Dinala niya ang pasdit sa klinik at sinamahan hanggang dumating ang kuya nito. Kaklase niya si Homer, kapatid ng bata. Naging magkaibigan sila pagkatapos ng pangyayari. Okay, so... Pum Ningning! Sigaw ni Homer. Sabay karipas ng takbo. Inunahan agad ni Ningning si Homer pero mas matuling talaga si Homer. Kaya nauna pa rin itong umabot sa base. Ang mataas na puno ng sampalok. Napaupong nagtatawanan ang dalawa habang mahigpit na nagkakarera sina Erica at Tonton. Kagaya ng ginawa nila, minamasdan ni Ningning ang mga kaibigan. Walang anuman sa kanya ang matalo at mabalagoong kapag kalaro niya ang mga ito. Nagmemeryenda sina Ningning, Erica, Tonton at Homer sa ilalim ng puno ng sampalok. Parang picnic ang ginagawa nila sa kanilang salo-salo at biruan. Kapag pumupunta si Ningning sa banyo, sinasamahan na niya si Erica. Hindi na siya ginugulo ni na Junie at simula na yun. Nalimot ni Ningning ang kanyang paghahanap ng kapangyarihan. Hindi ko kailangan ng superpowers dahil meron na akong super friends. Ayun, at doon po nagtatapos ang ating kwento kung saan ang hindi natin kailangan ng superpowers, kundi ay kailangan natin ng super friends.
21: Maraming maraming salamat, ano, Sir Hanjo, dito sa napakagandang libro, ano, yung Super Ningning. Alam mo, napaka-timely niya na, Sir Hanjo, dahil alam naman nun natin na talagang isa sa mga nagiging issue talaga ngayon ay bullying.
1: Yes po.
21: And for sure, pwede po bang mahiram yung libro natin?
1: Ito po, ma'am.
21: For sure, maraming nakaka-relate, ano, sa kwento ni Super Ningning na kung saan minsan papasok sila sa school, malungkot sila, feeling nila mag-isa lang sila, wala silang kaibigan kasi they are bullied, ano. Kaya, yun, ang isa sa aral na makukuha natin mula dito sa libro na ito, sana maging katulad tayo ni Super Ningning. Na kahit may nambubuli sa kanya, kahit na may mga araw na feeling niya alone lang siya, mag-isa lang siya, di ba? Umiiyak pa siya at feeling niya pa eh wala talaga siyang kaibigan. Talagang ano lang siya, yung very positive lang yung kanyang ano, no? Yung ugali niya. At kapag may nangangailangan ng tulong, eh very willing siyang tumulong. So simula noon, eh syempre nagkaroon na rin siya ng kaibigan.
1: Yes po.
21: So ayan yung ano, yung kwento, at sana ma-inspire natin lahat ng mga bata. Yan ang sinasabi ko sa inyo, mga bata, no. Kaya magandang magbasa kayo ng libro kasi ito yung nagsisilbi ding inspirasyon, yung mga bagay na na-experience niyo bilang isang estudyante ay makaka-relate kayo sa librong ito at matututo kayo kung ano yung mga bede at dapat ninyong gawin para malabanan kung kayo man ay biktima ng bullying, kung kayo man ay pakiramdam ninyo mahina kayo sa eskwela, o kaya naman pakiramdam ninyo ay nag-iisa lang kayo, ang libro ay lagi ninyong kasama. So yan, maraming maraming salamat, Sir Hanjo. So muli, ito ay sinulat po ni story by Liuliwa Malabed and illustrated by Cora Dandan Albano. At ito ay mababasa ninyo sa Quezon City Public Library. So mamaya tatanungin natin si Sir Hanjo Kasi itong QCPL na kung saan na nag-work si Sir Hanjo, ito po ay sa Cruz Naligas branch ko. Kung taga Cruz Naligas kayo, baka nakita nyo na si Sir Hanjo doon. So mamaya alamin natin kay Sir Hanjo, ano pa ba yung mga ilang libro na pwede makita sa branch nila at kung paano kayo makaka-avail at makakabisita sa kanilang silid aklatan. So again, ang kwento ni Super Ningning at ito ay i-upload din natin sa YT channel natin. Ano, abangan ninyo yan. Ito rin ay i-upload natin sa ating Facebook page para kung may mga kwentong pambata kayong gustong balikan, eh pwede nyo yung balikan sa ating mga social media account at sa ating mga online platforms. Samantala mga bata, magbabalik pa rin tayo dito lamang yan sa kung saan mas fun ang learning. Kasama si Super Ningning, ang programang sabay natin sabihin Sir Hanjo ang School on the Air. On the Air. School on the Air.
20: School on the Air. Katuwang ni teacher at ni na mommy at daddy sa pagtuturo sa mga bata. School on the Air sa Radyo Magazine 1278 AM.
2: Mas pinalakas, pinalawak.
6: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
22: Colab.
2: Sports Radio Radyo Pilipinas World Service.
23: Ang tagintig ng FM
24: at lakas ng AM
23: sa iisang himpilan.
24: Pinagsanib na puwersa
23: para sa mas malawak,
24: mas maraming mararating
23: at mas maraming maaabot ng impormasyon
24: at serbisyo publiko.
2: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
22: Radyo Pilipinas
2: News Nationwide.
25: Trending issues na pinag-uusapan.
26: World News in 5.
27: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Podcast.
28: Di papahuli
29: sa mahahalagang kaganapan.
30: 66 Informasyon.
31: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas.
32: Radyo Publiko
33: 738.
34: Sports Radio 918.
35: Radyo Magazine 1278.
36: At Radyo Pilipinas World Service.
37: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan.
38: Mapapakinggan na
39: sa Capital 104.3 FM.
40: Capital 104.3.
41: Radyo Pilipinas World Service.
42: Sports Radio,
43: Radyo Magazine,
44: Serbisyo Publiko,
45: the AM and FM collab,
46: sa Capital 104.3 FM,
47: Radyo Pilipinas,
48: Radyo Pilipinas,
49: and Capital 104.3 collab.
50: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
51: Flight PR1043, now boarding.
52: Hey, that's us!
53: Vacation, here we go! Always love flying the first and oldest commercial airline in Asia, our very own flag carrier, Philippine Airlines.
54: Dreaming of love while cruising at high altitude.
55: Did you know this track was specifically made for Philippine Airlines back in the 70s? Composed by Jose Marichan and arranged by Ryan Cayabyab.
56: Closer to heaven, we're 30,000 feet.
53: Brings back good old memories, at the same time, creating new ones with a new generation.
57: Oh, ang ganda pa naman ang kanta.
58: Leave all your worries as we soar over the clouds.
53: I don't know about you, but I always feel a sense of pride every time I see our flag carrier on airports or up flying high in the sky.
59: They'll be shooting stars through time and space.
50: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
60: Experts say this, journalists write it, and we promote it. Sadyang malikhain ng Pinoy, yes? You hear that all the time. We merge dishes like sinigang na corned beef. We mash up songs for a laugh like Senorita by Shawn Mendes.
61: I love it when you call me Senorita.
62: Pintig ng puso ko'y para sa'yo.
60: And Lumayo Ka Man Sa Akin by Rodel Naval. And there's the timeless practice of Pinoy parents naming their kids after their meshed names, like Jovelyn or Benjamin. Pero ang isa pang mahilig ko tingtingin ng Pinoy ay language. Mga salitang Tagalog na minerge or completely inimbento.
63: Pauso.
60: Street words or slang. Made-up words or familiar words with made-up meanings only a Filipino would know. Like, rani, anyare, and some that have even made it to the Oxford English Dictionary. like
0: bongga,
60: defined as flamboyant or excellent. Bahala na, balikbayan, high blood. Yep, they're in the Oxford English Dictionary. Look under Philippine English along with other Filipino coined words. The OED has an entire Philippine English piece on it. The first editions were plant or animal names like abaca and tamarao. Recent editions include kilig, pandesal, and traffic as an adjective, defined as marked by slow movement of vehicles or congested. Filipino lexicographer Danica Salazar says the Philippine-sourced editions legitimize Philippine English as a variety in its own right. The words that got in did so from observed use online in publications and through linguistic studies. It'll be interesting to see what other Filipinized words make it next. What about keri or marites?
50: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
1: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
2: Fake news yan! Mali!
3: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
2: Fake news yan! Mali!
4: Nakita ako sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
2: Fake news yan! Mali!
5: Ugaliing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala, at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
6: Narito ang ilan sa mga hakbang para maiwasan ang fake news. Ugaliing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
7: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
6: Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
7: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
6: Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa Radyo Magazine.
8: School on the air. Katuwang ni teacher at ni na mommy at daddy sa pagtuturo sa mga bata.
9: School on the air sa Radyo Magazine, 1278 AM.
10: We're back at ngayon ano, may ilan lamang tayong katanungan kay Sir Hanjo ng QCPL Cruz na Ligas Branch. Ito pa rin ay patungkol ano, sa facility nila doon sa lahat ng mga nais na bumisita. Kanina napakaganda ng kwento natin, yung kwento ni Super Ningning. So again, hinihikayat ko kayo ano, na basahin nyo itong libro na ito, lalo na kung kayo ay nakakaranas ng bullying sa eskwela. Kung nakakaranas kayo na lagi kayo mag-isa, wala kayong kaibigan, wala kayong kakwentuhan, at walang mga batang lumalapit sa inyo. Ang kwento ni Super Ningning ay isang inspirasyon para sa ating lahat. Sir Hanjo,
11: yes po.
10: Sa QCPL, dyan po sa Cruz na Ligas, ano, bukod dito sa libro na hawak natin ngayon, ano pa yung mga libro na pwede nilang basahin kapag sila ay bumisita sa inyong pasilidad?
11: Okay po. So, meron po tayong mga kwentong pambata, meron din po tayong polpurol, at meron din po tayong mga textbooks para po sa mga senior high or junior high school, at meron din po tayong mga professional books, meron po tayong journals, and other periodical materials po para po sa mga professionals po natin.
10: Mm-hmm. So ayan, ano, hindi lang pala mga bata, even yung mga nag-work na, ay pwede rin maka-avail ng mga libro kapag sila ay bumisita dito sa QCPL Cruz na Ligas Branch.
11: Yes po, opo. So kailangan po nila magdala po ng QCID po para QCID. Makapag-borrow po sila ng libro po.
10: Mm-hmm. QCID kapag ikaw ay Quezon City resident, pero pwede rin naman mag-walk-in yung mga hindi residente ng Quezon City.
11: Yes po, po pwede po sila mag-walk-in, pero still nire-require pa rin po namin sila kumuha po ng non-resident QCID po.
10: Ah, okay. So kailangan meron kayong ipapresent ano, na ID para nang sa ganun ay makapagbasa kayo doon at makahiram kayo din ng mga libro nila.
11: Yes po. Bukod po sa QCID, nag-issue rin po kami ng library pass po. Kung saan po pwede nilang gamitin po yung library pass para po bumisita po sa mga iba't ibang branches po ng QCPL.
10: Yes, marami kasi yung branches nila, no, hindi lang, pero yung main branch nila ay dito sa may
11: City Hall.
10: Pero sa buong Quezon City, marami silang branches. Kaya naman nakakatuwa dahil dito sa School on the Air, itong mga branch natin, talagang iniisa-isa natin para makita natin kung ano yung mga libro na pwede nating makita doon, mabasa doon, at i-share namin sa inyo through School on the Air. May mga activities din ba ang QCPL Cruz Naligas?
11: Yes po, opo. So ito po, natunang katatapos lang po ng bakasyon, meron po tayong reading tutorial program po. So kung saan po meron po tayo 8 sessions para po sa mga bata na gusto po pong ma-improve or matuto po magbasa.
10: Okay.
11: Yes po. So meron din po tayong tinatawag na media information literacy every Friday po. So available din po ito sa iba't ibang branches po na sa di lang po sa District 4 kundi po sa Quezon City Public Library branches po. Meron din po tayong storytelling every Wednesday po. Ayun po.
10: So ayun na yung mga activities ano na pwedeng ma-enjoy ng mga bata. Nag-enjoy ka na, natututo ka pa.
11: Yes po, opo.
10: At yung ibang QCPL kasi, if I'm not mistaken, tumatanggap sila ng donations. Kayo po ba sa Cruz Naligas yung mga donasyon din ng libro na tinatanggap pa?
11: Yes po, opo. So ayun po, pwede nyo po dalhin po yung mga book donations po ninyo. Pwede po sa iba't ibang branches po ng library kung saan po tinatanggap naman po namin. Mostly po is ang mga kwentong pambata po or mga fiction para na mas nagagamit po ng mga bata, iba po ng mga reader. Pwede rin po mga textbooks, mga pinaglumaan po ng mga anak po natin or talaga? Kayo po, yes po, opo.
10: Oh, okay. So, even textbook?
11: Yes po, ma'am, opo.
10: Oo, naku, may mga textbook ako sa bahay. Ah. O sige, pwede nating i-share yan ano, sa QCPL para mapakinabangan ng mga estudyante. So, sa lahat po ng mga nakikinig sa atin, baka may mga lumang libro kayo. Hindi naman napapakinabangan o nabasa nyo na, eh, baka pwedeng i-share natin para marami pa mga bata ang makakuha din ng kaalaman kagaya ninyo. At tanong na lang din natin na Sir Hanjo, ano ngayon na syempre nagbalik eskwela na ang mga bata at pumapasok na tayong muli, ilan yung mga average na bisita na kinikater ninyo everyday? Meron ba kayong minimum numbers na estudyante na pwedeng pumunta?
11: Oh yes po. So depende po siya sa library po. May mga library po na nakapag-accommodate po more than 20 or 50s. Meron din po mga more than 100 po. So, depende pa rin po siya sa community po. Okay. So, average po per day po sa Naligas po is above at least 10 to 15 po or okay. 20 if possible po. Pero iba't ibang time slot po sila. So, depende po kung uwian po ng bata or bago pumasok po.
10: Oh, maganda yan, ano? O, yun sa lahat ng mga estudyante na kikinig sa atin ngayon, kung sa bahay ninyo ay hindi ganon ka... kumbaga kaganda yung environment, baka si baka maraming nanonood ng TV, maingay si nanay o kaya si tatay, eh bago kayo umuwi sa bahay, gawin niyo na yung assignment ninyo sa library, 'di ba? Pwede 'yon.
11: Yes po,
10: no? Pwede gawin 'yon, 'di ba?
11: Opo, pwede po kayo bumisita po sa Daza Building po sa Cruz Naligas po. So second floor po, doon niyo po matatagpuan ang Cruz Naligas Quezon City Public Library, Cruz Naligas branch po. So, okay. Pwede po sila doon mag-aral po.
10: Yes.
11: At hindi rin po namin kayo matulungan sa mga research po or assignments.
10: Meron ding ano, kasi isa sa mga tanong ng estudyante, may wifi ba dyan? May internet ba? Kasi alam naman nun natin ngayon na ang internet ay isa na rin sa ginagamit ng mga estudyante para makapag-aral.
11: Opo, yes po,
10: meron
11: ma'am.
10: Meron na din.
11: Opo, meron po tayong Quezon City Public Library free wifi po. So, pwede nyo po siya i-access po. Basta dala din po nila ang mga gadgets na mobile phones para mag-scan lang po ng QR.
10: Yun naman. Kaya naman sa lahat ng mga bata, ano, yun, bago kayo umuwi sa bahay, gawa na yung assignment ninyo para wala na kayo maririnig kay nanay na tapos na ba yung assignment mo? Yes, ma. Bago pa ako umuwi dito, nagawa ko na. So, isa yung mga library, ano, sa pwede ninyong puntahan na makapag-focus kayo sa pag-aaral. Pag may exam kayo, makapag-review kayo ng mas maayos. And again, very grateful kami sa QCPL dito sa partnership natin with School on the Air. And Sir Hanjo, baka may gusto ko na lang din na i-plug upcoming activities ng QCPL or gusto pang pasalamatan. At kung may contact numbers kayo, go ahead.
11: Okay po. So, pwede niyo po kami puntahan po i-visit po sa Daza Building po, sa second floor po, sa Cruz Naligas. And you can reach out po sa aming page, sa webpage po, or through the OPAC po, you can ask for us a librarian. And also po, you can join us po sa activities namin every Wednesday and Friday. We have, every Wednesday po, meron po tayong storytelling session. And every Friday po, is meron po tayong media information literacy po.
10: Ayun okay. Po. Media, maganda yun ah, media.
11: Media information literacy po.
10: Ito ay tungkol saan, Sir Han?
11: So mostly po is naka-focus po ito sa digital literacy and with a twist po ng 21st century literacy po. So pinaghalo po yung digital and yung modern po na which is pwede po tayo matuto about ano po ba plagiarism or mga things na pwede po natin malaman sa mga e-resources kung reliable po ba sila or legitimate information po.
10: Okay, so maganda yun ano, since digital na yung ilan sa mga platform na ginagawa natin, yung plagiarism. Ako, maraming estudyante pag gagawa ng school project o kaya assignment, baka naman nagpe-plagiarize lang kayo. Ano? Sobrang copy-pasted from online, dapat hindi nyo yan ginagawa. So, ilan din yan sa mga practices na itinuturo ninyo sa QCPL?
11: Yes po, opo. So, ayun po, para hindi po tayo masyado mag-rely po sa artificial intelligence,
10: yes,
11: or AI,
10: AI
11: po.
10: Oo.
11: Yes po, so katangan po natin is masinsin ng pag-re-research po or kung saan matutulungan po namin kayo kung saan po yung reliable po or yung alin po yung fake. Ganun po.
10: So ayun, at hindi lamang libro ano, pati pala AI at digital platform ay talagang itinuturo na dito sa kanilang pasilidad. Kaya again, sa lahat po ng mga estudyante natin, especially dito sa lahat ng mga Q-citizens natin, ay bumisita na po kayo sa kanilang facility para mag-donate ng libro o kaya naman matuto mula sa kanilang mga libro. Maraming salamat at Sir Hanjo Muring at sa lahat po ng mga nakikinig sa atin sa Quezon City LGU. Maraming salamat po sa inyo sa pagtitiwala din sa ating programang School on the Air. Maraming salamat, Sir Hanjo. Baka
11: yes,
10: may gusto kong batiin. Sige, batiin mo na yan, Sir Hanjo.
11: First of all po, thank you po sa Quezon City Public Library for this chance po na makapag-storytell po sa School,
10: yes,
11: on the Air po. And especially po sa mga ka-workmates ko po na even medyo kinakabahan po. Still, they trust po na magawa ko po. Thank you po so much and thank you po sa mga readers po natin. Huwag po kayo mahiya sa pagpunta po sa library po natin.
10: Ayun po. Maraming salamat. Ayan, Sir Hanjo. At sa lahat po again ng QCPL, maraming salamat. Mga bata, huwag kayong aalis. Magbabalik pa rin tayo. Dito lamang yan sa kung saan mas fun ang learning. Wala iba kundi sa
2: School on the Air.
8: School on the Air. Katuwang ni Teacher at ni na Mommy at Daddy sa pagtuturo sa mga bata.
0: School on the Air sa Radyo Magazine, 1278 AM.
12: Oh, ano pang hinihintay mo? I-click mo na ang link at baka ikaw na ang susunod na mayiging milyonaryo.
13: Aba, ayos tong pinopromote ni Idol ah. Masubukan nga.
14: Nagbabala ang mga otoridad dahil sa patuloy na pagkalat ng mga AI-generated videos online na bagong modus ng mga kawatan upang mga scam.
13: Sus, sino naman magpapaluko sa ganyan?
15: Tay, paano na ho yan? Due date na po ng tuition ko. Hindi raw po ako makakagraduate kung hindi ako makakapagbayad.
13: Eh, hindi ko naman alam na scam pala yun. Pinindot ko lang naman yung link dahil akala ko totoong si Idol yung nag-iendorso.
16: Uso na ngayon ang mga AI-generated videos ng mga sikat na personalidad na layong manloko ng kapwa. Ayon sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center, sa unang tatlong buwan pa lang ng 2025 ay umabot na sa humigit 3,000 ang mga reklamo na natanggap ng ahensya. Para makaiwas sa ganitong scam, huwag basta maniwala sa mga napapanood at mag-ingat sa mga link na nakikita online.
13: Eh, pasensya ka na anak. Ayan mo't gagawin ko ng paraan.
15: Salamat, Tay. Narinig ko rin po sa balita na pwede tayong mag-report sa hotline 1326 ng Interagency Response Center.

0: bata. Lahat ng yan ay ibinigay namin sa inyo ngayong umaga. At hangad namin na baunin ninyo lahat ng mga natutunan ninyo araw-araw, lalo na sa inyong pagpasok sa eskwela. So muli inuulit ko, yung ating mga kwentong pambata ay uploaded po ito sa YouTube channel natin. Kung hindi nyo pa alam, please subscribe sa YT channel at Radyo Magazine. Naka-playlist po lahat ng mga kwentong pambata natin doon. Uploaded yan dyan. Kaya pwede ninyong balikan anytime, lalo na para doon sa mga anak ninyo na lagi every night, "Mommy, please, bedtime story naman." Eh wala kang energy mag-bedtime story. So pwede mo siyang ipanood ng mga kwentong pambata, matututo siya. Maraming salamat muli, Sir Hanjo!
1: Ulit sa School on the Air and especially po sa Quezon City Public Library. Maraming salamat po.
0: Thank you so much din sa ating Master Control, Miss Marichal Malimban, Miss Camille O'Malley, and Miss Ron Esperanza. Mga bata, bukas muli, ano, sabay-sabay tayong matuto. Pagsapit ng alas 8 na umaga, buksan natin ang inyong mga radyo, sabay-sabay tayong makinig at matuto. Dito lamang yan sa kung saan mas fun ang learning. Walang iba kung hindi sa
1: School on the Air.
0: Maraming salamat at ingat kayo.
2: School on the Air. Katuwang ni teacher at ni na mommy at daddy sa pagtuturo sa mga bata. School on the Air sa Radyo Magazine, 1278 AM.
3: Serbisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
4: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
3: Radyo Magazine, 1278 AM.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo!

0: Magazine,
1: 1278 AM.
2: Ay grabe, tagulan na naman. Wala pa akong payong, mababasa na naman ako pag-uwi.
3: Yeah, hindi lang basta ang problema sa ulan. Pagtag-ulan, kasama na dyan ang baha, sakit at disgrasya.
2: Totoo yan, Mang Bert. Kahapon nga lang, may nalubog na motorsiklo sa baha. Tapos yung kapitbahay naming bata, may lagnat na. Sabi, dengue raw.
3: Yan na nga. Kaya dapat alerto tuwing tag-ulan. Hindi lang payong ang panlaban, kundi kaalaman.
2: Eh, ano-ano ba dapat gawin pag ganitong tag-ulan?
3: Aba, simple lang pero mahalaga. Una, magdala lagi ng payong, kapote o bota. Huwag nang magpakabasa kung ayaw magkasakit. Pangalawa, iwasan ang lumusong sa baha. Baka may leptospirosis yan. Pangatlo, linisin ang paligid. Walang stagnant na tubig para iwas lamok at dengue. Pang-apat, iwas sa bahaing kalsada. Lalo na kung nagmamaneho. Baka mahuhulog sa open drainage. At panghuli, makinig lagi sa balita. Baka may suspension o advisory.
2: Ay, ang dami palang dapat bantayan. Akala ko, basta umulan, romantic na agad.
3: Naku, iya. Hindi lahat ng ulan para sa kilig. Minsan, dala niya na'y sakit, disgrasya at abala. Pero kung handa ka, laban lang!
1: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
0: Radyo Magazine 1278.
4: Bubungad sa umaga.
5: Trending issues na pinag-uusapan.
6: Mga programang aabangan.
7: Agahan hanggang hapunan.
6: 66 Informasyon.
8: GIS, your General Information Station.
1: Radyo Magazine 1278 AM.
9: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko.
9: Radyo Pilipinas.
11: Showbiz! Ganap sa entertainment scene.
12: Updated ka ba?
11: Swap na budget recipes.
12: Life na buong family.
13: Tala kayang makakalikasan.
11: Anything under the sun.
1: Radyo Magazine 1278 AM.
9: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko.
9: Radyo Pilipinas.
14: Mare, anong latest? Napalitaan mo na ba?
15: Musta ka, Mare? Para sa sari-saring chika, light na usapan at kwentuhang may sense. Mapa-health, lifestyle, iba't ibang trending topics, or kahit anong ganap mo sa life. Magkumustahan na
16: sa Radyo Magazine 1278.

0: Magandang araw po sa ating lahat. Good morning, everyone. Kumusta mga mare? Kayo po'y patuloy na nakikinig sa Radyo Magazine 1278 kHz. Kasama po ang inyong lingkod na si Jolimar Acuyong, aka Maring Jolie, para po sa isang oras na kwentuhan at chikahan dito sa Musta Ka Mare. And ngayon po, humingi ako ng paumanhin sa mga listeners natin out there, kakaiba nga boses si Maring Jolie today, And of course, may naanihan ko po kayo na ilike at i-follow ang aming social media pages. I-search lamang po ang At Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok, and YouTube. Again, i-search po ang username natin ay At Radyo Magazine. Bukod po riyan, you can also connect with us sa pamamagitan nga po ng ating email address na radiomagazine@gmail.com. And of course, sabay-sabay nga po tayo na napapakinggan din na bukod po sa inyong mga talapihitan, sa inyong mga radyo, pwede nyo rin po kaming subaybayan sa pamamagitan po ng ating mobile application na PBS Receiver. Ano nga ba itong PBS Receiver, mga mare, mga pare? Ito po ay, again, mobile application kung saan ninyo pong mapapakinggan lahat ng central stations under the Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services, o PBS, BBS. Ayan, downloadable po ito for free, libre lamang po sa Google Play kung kayo ay Android user, at sa App Store naman po kung kayo ay Apple user. Again, i-download na po ang PBS Receiver.
1: Uy, mare, alam mo na ba yung latest? Wow, updated yan!
2: Musta ka, mare? Sa Radyo Magazine 1278.

0: Pong umagang ito, mga mare, mga pare, I am very glad, ano, masaya po ako kasi may makakapanayam tayo, ano. Pero before natin, ayan, bibitinin ko po muna kayo before natin i-introduce ang ating makakapanayam, ano. Syempre, dadako muna tayo, ano nga ba yung pag-uusapan natin this morning, ano. So ngayon nga pong umagang ito ay usapang kabataan tayo, ayan. And at the same time, beauty pageants. Usong-uso sa ating mga Pilipino eh, 'di ba? Nariyan, 'di ba? Sina Catriona Gray, ano, marami pang iba. Ano, Gloria Diaz, marami pang iba, no, na mga batikan. And also at the same time, may mga prominenteng beauty queens, kumbaga, ano, or kings din, ano, beauty queens and kings ang pambato natin dito sa ating bansa. Pero at such a young age, ano, may ilan sa atin na bata pa lang, wala pang legal age, well, kids to be specific, and also teenagers, ano, ay napapasabak na sa mga ganitong klaseng patimpalak sa mga pageantry. Pero syempre, may mga karapatan sila na dapat nating ibigay, and also yung protection para sa kanila. Para nga po, mas lubusan nating maunawaan, ano, ayan, atin na nga pong ipapakilala. Makakasama po natin this morning ang Executive Director and also, of course, ang Undersecretary ng Council for the Welfare of Children o CWC. Ayan, ay this morning, good morning po kay Yusek Angelo Tapales. Yusek, good morning po. Welcome po sa Basta Kamare. Si Maring Jolie po ito.
1: Isang makabatang umaga po sa ating lahat, Maring Jolie, and sa lahat po na nakikinig ng inyong napakagandang programa.
0: Alright, ayan. Good morning din po, makabatang umaga po, Yusek, ano. And of course, unang-una po sa lahat, maraming salamat po sa pagpapaunlakan nitong panayam natin. And syempre po, hindi na natin patatagalin pa, ano. Hindi nga po maikakaila na naging parte na ng kasaysayan sa Pilipinas ang pageantry. Kanina nga po, nabanggit ko, ano, narayan si na Miss Gloria Diaz, ang binibining Pilipinas Universe noong 1969, and Miss Universe din po noong the same year. Si Megan Young naman, ang pinakaunang Pilipina na nakakuha po ng titulong Miss World noong 2013. And of course, si Catriona Gray, ano, na nagwagi ng Miss Universe 2018. At sa kasalukuyan, Yusek, and sa mga listeners po natin, maging mga kabataan ay sumasabak na rin sa kids and teens pageantry sa bansa. So, of course, nariyan po ang Council for the Welfare of Children para suportahan at i-regulate yung mga pageantry na ito. So, ano po ang inyong pangunahing layunin sa CWC?
1: Maring Jolie, very good question. Ano? First, I would like to state for the record that beauty pageants and even child modeling photoshoots are perfectly legal. Legitimate activities po yan. Depende rin po sa LGUs kung may mga permits. So, of course, they have to comply. Ano? Pero wala pong problema dyan. Ngunit, yun nga po, katulad nung balita rin na pinaputok namin last year at yung nabanggit namin doon sa Makabata Teleradio na nagsumbong sa amin na isang parang modeling pageant ang ginawa naman sa isang probinsya. Doon sa mga pagkakataong yun kasi meron maaring nilampasan na ano, ano, na line na dapat po na hindi na ko-cross dahil bata po yung mga nagpa-participate. Kasi for instance, Ate Jolly, dito sa binabanggit kong modeling pageant, isa pageant, ano? Ang nangyari kasi dyan, based on the investigation, mayroong commissioned photographers po kasi yan. Mm-hmm. So after the pageant, pinost po yan sa Facebook, sa social media. I'm sure it's Facebook, ano. Mm-hmm. Tapos doon nakita yung mga picture kasi medyo lingerie at talagang medyo siguro medyo yung saplot ng mga bata po kasi ay lumalabas na hindi appropriate para sa kanila yung pananamit, ano. So dito sa swimsuit edition na ito, no, portion ng pageant, diyan po may nag-report sa Makabata Helpline 1383. Mm-hmm. So, sa mga ganyan pong pagkakataon, diyan po pumapasok ang Council for the Welfare of Children. Ano? Hindi naman sa malisyoso lang kami talaga dito at talagang medyo, sabi nga iba, party pooper ang dating. Pero hindi po, ano? Kasi po yung Republic Act 11930 natin, ito yung Anti-Online Sexual Abuse or Exploitation Act po natin, naging batas yan noong July 2022, meron pong binabanggit doon na napakalinaw yung sexualization of children. Yung sexualization of children, you sexualize children when you present them as objects of sexual fantasy, sexual desire, or conversational subjects of the fantasies of other people, including adults. Ano? So, yan po Ate Jolly, malinaw sa section 4 ng anti-osaic society act natin. Yan po ay pinagbabawal. Para doon sa mga nakikinig po, hindi po maliit ang penalty po dyan. Ang pinapataw po ng batas is at least reclusion temporal. So para doon sa mga nakikinig, sa madaling salita, itong reclusion temporal, at least 12 years po to. 12 years pataas yung penalty. Ano? So kung mapapatunayan na yung pagpo-post kunyari ng mga picture na ganyan sexualizes children, ay maari po kayong makasuhan dito sa Anti-Osaic Society Act natin. Ano? Maliban doon sa media guidelines namin, na isa ring programa namin dito, na kinokosyon namin ang mga kapatid sa media or mga private people like me, kunyari, magpo-post, gagawa ng content or magpo-post ng picture, if it will cause harm or danger to children. Kunyari po, nag-post kasi Ate Jolly ng mga ganito, kung medyo malaswa ang dating, yan po ay maaring matungkon ng mga sexual predators. Malagay sa panganib ng mga bata.
0: Ayan, totoo po yan, Yusek. Ano, lalo na ngayon, talamak ang mga hindi magandang gawain sa social media. So, napakaganda po nitong layunin ano, ng CWC. Kumaga, well, totoo, kung mga kumare, mga kumpare, ano, hindi party pooper, quote and quote. Ano. Kumaga, ito ay para proteksyon na ng mga kabataan. Kasi maaaring sa atin, for us, pag tinignan natin yung mga larawan ng bata, ay wala lang bata yan. Pero hindi sa lahat, hindi ho eh, hindi ho ba, Yusek. May mga yung po mga predators, yung mga hindi magandang hangarin sa mga kabataan, kung kaya't as much as possible, yun po ang gusto ninyong matiyak dito sa council.
1: Ate Jolly, alam mo, tama yung sinabi mo, no? Sa ating mga hindi masasamang tao, yung mga normal people na tumitingin sa social media, it would seem normal tong pictures na to, no? Pero pag sexual predators ang tumingin, o yung mga pedophiles na gustong gumawa ng masama sa bata, yan po mismo yung hinahanap nila. So talaga pong ingatan natin ang pag-post ng ganyan.
0: Yes, ayan. Totoo po, Yusek. Eh, nabanggit nyo na nga rin po kanina, may Republic Act, ano? May karampatang parusa para nga po sa mapapatunayang nagkasala. Pero sa CWC po kaya, Yusek, paano nyo po tinitiyak ano, na sumusunod yung mga organizers sa child protection policies? May mga pamantayan po ba? For example, yung age eligibility, physical and mental well-being para sa mga kalahok po?
1: Opo. Actually, yung sa OSAEC ko no, last year, ang ating mahal na Pangulo, nag-conduct siya ng mga sectoral meetings sa mga agencies, kasama ang Council for the Welfare of Children dyan, DSWD, DILG, DOJ, and other agencies, kasama na ang PNP. Ano. Nagkaroon ng marching orders ang ating Pangulo na subpuent ang online sexual abuse na to, no, pati na yung sexualization ng bata na maaring unwittingly o hindi sinasadya, ginagawa ng mga ilang tao. So ang naging resulta niyan, dahil pinupush nga ng ating Pangulo, nagkaroon ng mga indicators or targets doon sa child-friendly local governance audit na sinasalihan every year ng ating mga LGUs. So for this year, yung 2025 guidelines ng CFLGA, naisingit na natin dyan yung mga OSAEC indicators katulad ng number one, pagkakaroon ng OSAEC ordinance sa mga LGUs, required na sila niyan. Tapos mga trained personnel na tatanggap ng reklamo at magre-respond for OSAEC complaints, tsaka malinaw na referral pathway. So yan yung unang ano diyan ano, yung child protection policy na ano mo na nabanggit mo Ate Jolly. Yan ay nagbi-bridge between walang offense, may offense na sinasalo ng batas, yung nasa gitna, yung wala pang offense ngunit maaring pagmulan ng offense. Kunyari, yung posting po ng mga child modeling tsaka beauty pageants, yan ay perfectly legitimate po kasi na activities. Ano? But because of the sensitivity of the, kunyari na yung talent na pinagawa o yung costume and the age of the participant, kasi children yan, maari pong pagmulan ng krimen. So local government units really have child protection policies na doon nila dinidefine kung ano ang gagawin bago papagmulan ng krimen. Ano? Kunyari sa beauty pageant, pwedeng ilimit ang age, tapos ilimit yung papagawang talent, saka may code sa dress code, kunyari, ano lang hanggang ano lang ang pwedeng isuot, tapos maaring mag-impose ng permits, fines, tapos maaring habang nag-beauty pageant, kunyari may representative ng LGU, mm-hmm. iba't iba po yung ginagawa nila Ate Jolie, no? Pero of course, everything is to really ensure that the best interest of the child is really is followed and observed.
0: Mm-hmm. Ayan, napakalaki po pala ng role or dito pong ginagampanan talaga USEC ng anti-online sexual abuse or exploitation of children o itong OSAEC nga. Kumbaga, if tama yung understanding ko, USEC, simula po sa mataas, and of course, sa inyo, sa CWC, ibinababa po ninyo sa mga LGU. Mm-hmm. Tapos sila po ang bahala. Kumbaga, well, totoo po kasi ang mga LGU may kanya-kanyang mandato rin po, hindi ho ba? Pero yung OSAEC nga po yung pinakamahalaga na dapat sundin ng lahat regardless kung saan man pong local government unit.
1: Opo, Ate Jolie, dahil nga sinali na natin doon sa 2025 guidelines ng CFLGA, ma-encourage na ang mga LGUs na talagang magkaroon ng OSAEC ordinance saka suportahan yung pagsugpo diyan sa OSAEC at pagkalat ng CSAEM na tinatawag yung child sexual abuse or exploitation materials, dahil po talagang gigil na gigil po ang ating pamahalaan dyan dahil hindi po dapat nangyayari yan sa batang Pilipino.
0: Yes, ayan. At thank you so much, USEC, sa pagpapaliwanag nito nga pong mga kaukulang batas para mas malaman nating mga Pilipino na mga kumare at kumpare natin na hindi lang basta-basta na sumali sa pageant na isang bata, yun na yun. May mga kalakip na batas po pala at mandato na kailangang sundin. And of course, bukod po dun, so on a positive note naman po, USEC, syempre may mga epekto rin ng pageantry sa holistic development ng mga kabataan. Halimbawa po sa kanilang self-esteem, communication at social skills. Paano naman po tinitiyak ng CWC na may sapat na psychosocial support ng mga bata para po lalo na sa pressure at yung stress po ng competition?
1: Tama po, Ate Jolie. Yung kalahating side or majority ng pageants naman are really helpful to children, it promotes self-confidence, yung talent nila nalilinang talaga, yung pakikipag-usap sa mga tao, tsaka syempre how they present themselves, talagang maraming nagmula sa pageant na naging successful talaga at naging integral part ng kanilang buhay, minus yung pinag-usapan natin kaninang minsan ay nagkakaganon, may threat din talaga. For psychosocial, gustong siguraduhin ng CWC, unang-una yung child-friendly local governance audit, dapat ang mga LGUs at the forefront kasi sila ng laban dito sa child protection, may in place dapat sa LGU levels ng mga ganyan, like mga hotlines and helplines nila, para po, kunyari, nahihingi pong tulong, kunyari, psychosocial, psychological, health concerns ng mga bata na sumasali, kunyari, sa pageant. Mga inquiries, maaring sagutin nila, pwede pong ganyan. Ang Council for the Welfare of Children naman, as a policy-making agency, meron po kaming manual for yung psychosocial and mental health practitioners. Yan po ang kinakaskade naman namin sa LGU level para alam naman nila ang gagawin pag may humingi naman ng tulong sa kanila. Pero pwede pong humingi ng tulong diretso sa Council for the Welfare of Children. Pwede rin po dahil pursuant to Executive Order No. 79 na pinirmahan ng ating Pangulo noong December 6, 2024, ang Makabata Helpline 1383 na ang central reporting mechanism ng ating pamahalaan para sa bata. Wow. So, kung may inquiries, may pag-aalinlangan, may bumabagabag sa mga bata o sa mga parents man, you can call the Makabata Helpline 1383. Kung kaya namin i-solve sa level namin, kami po ay tutulong sa inyo. Minsan yung mga bata, Ate Jolie, pag may mental health concerns, gusto lang nilang makakausap din ng social worker. O kunyari po, peers, teen to teen, nag-uusap sila. Kaya meron kaming katayat na makabata at kaibigan chatline, sorry, ito naman ay man by teens din, So bata sa bata nag-uusap, nag-iintindihan at nagkwentuhan sila, And of course, if the mandate is beyond, the relief is beyond our mandate, kunyari medyo seryosong mental health concerns na, we refer it to the National Center for Mental Health ng DOH, Kasi po sila yung experts po talaga dyan. So we will connect you to the right office po, tumawag lang po kayo.
0: Wow, napakaganda ng mga binanggit mo, USEC. Gusto ko lang po ipunto, isa sa mga program po ninyo, yung Kabataan Chat, tama po ba yung narinig ko? Ayan.
1: Yung Kabataan Chatline, Ate Jolie, it is kumbaga maintained by the Positive Youth Development Network, ano, yung PYDN, may MOU kami sa kanila. Mm-hmm. So pag may tumawag sa amin na bata, kunyari, medyo may problema sa love life, may stress sa assignment, o napagalitan ni mami daddy, may pagkakataong ganyan. Ano, ang gusto nilang kausap ay kaedad nila.
0: Opo.
1: So dun namin nire-refer sa kaibigan chatline naman. Ano. And of course, when we refer to partners like the kaibigan chatline, we monitor din kung anong nangyari. No? Nag-feedback po sila sa amin. Eto, balikan natin tong beauty pageant na to. No? So, nirefer namin yan sa LGU, sa isang probinsya. Napakagaling niyang probinsyang yan. In fact, na-re-elect po yung governor nila kasi talagang people's governor yan at talagang may puso sa kapwa. Talagang walang delay. Nag-usap ang provincial government. Pina-take down nila kaagad kasi nung nakita nga nila, sandali, medyo lumalampas na yata ito dun sa talagang tama at baka mapinsala ang mga kabataan nila. So, pinake down yan. And hindi lang yun, nag-volunteer pa sila, re-revisahin daw nila at re-reviewin yung child protection policy nila. So, hindi ko lang masabi kung saan yung lugar na yan. Dahil nga yung guide for media practitioners natin, sabi nga natin, maintain anonymity and confidentiality. Mm-hmm. Pero saludo po kami sa inyo, Gog, kung nakikinig ka po.
0: Wow, ayan. Kumbaga, bilis kilos po, Yusek, ano? Eh, nakakatuwa kasi.
1: Opo, napakagaling po.
0: Opo, nakakatuwa kasi sa pamamagitan nga po, ano, ng halimbawa na lang ng CWC, may nalalapitan ng mga tao, ano? Actually, hindi lang mga adult, ayan, kung narinig ninyo, ano, may mga listeners at viewers tayo out there na mga bata-bata pa, pwede rin kayong lumapit sa CWC kung ano mang concern ninyo na open po, open sila, ano? Kahit ano pa man yan, patungkol pa man saan yan, school, bahay, love life, even love life, nabanggit
1: mo. Opo, totoo yan.
0: Ayan.
1: May tumatawag po Ate Jolie, minsan madami daw assignment. So, kailangan lang kausapin ng social worker para paliwanagan, para mabawasan yung kanyang dinadala po. May mga ganyan po tayo.
0: Wow, nakakatuwa, Yusek, ano? Kasi parang binibigyang pag-asa ninyo yung mga kabataan na minsan, ano, na nawawala sa right path or hindi naman po kaya medyo naliligaw, ano? Kasi nga, lalo na pagkabataan stage, eh, nandyan po yung gusto mag-experiment, yung marami pang gustong gawin sa buhay, ano, na hindi pa nila alam yung tamang landas talaga. And of course, dito po, babalik tayo, ano, Yusek, sa ating usapan. Siguro sa inyo po, sa CWC, ano po kaya, or ikaw po, sa personally speaking po kaya, ano po yung pinakamalaking hamon na nakikita ninyo sa pagsasagawa ng Kids and Teens Pageantry dito po sa bansa natin? And of course, sa paanong paraan po ninyo sinosolusyonan ang mga ito, lalo na pagdating po sa inclusivity at accessibility?
1: Okay. Hakatiin ko Ate Jolie sa dalawa yung napakaganda mong question, ano, kasi gusto ko talagang masagot yan. Yung challenges na banggit ko kanina, may masasamang tao o mga, hindi naman lahat masamang tao, yung iba siguro nagkamali lang, ano, na yung napakagandang activity na beauty pageant saka child modeling na legitimate ay medyo, they are using it as a creative way to circumvent the Anti-OSHA-SSIM Act.
0: Mm-hmm.
1: Kaya minsan, ang last year, nung pinaputok namin yan, kasi may nagsumbong din sa amin, at nakita ko yung mga pictures mismo ng bata, ano?
0: Mm-hmm.
1: Nakita ko na sabi ko, I'm sure yung nanay mismo hindi isusuot yung suot ng bata.
0: Mm-hmm.
1: So kung yan ay nararamdaman natin, nakita natin, ibig sabihin may mali po dyan. So ang first challenge po dyan is yung sexualization ng children, ano? It's a violation of the Anti-OSHA-SSIM Act. And some not well-meaning people are using beauty pageants and child modeling photoshoots to circumvent the law.
0: Mm-hmm.
1: Doon sa mga child modeling photoshoots, meron talaga kaming mga photoshoots na nakita na talagang kakarampot ang samplot ng mga bata. At talagang yan ay tinutulan natin, nag-press statement tayo. Ano?
0: Mm-hmm.
1: So yan ang challenge dyan. Napakagandang activity na dapat tumutulong at naglilinang sa confidence at talino ng ating mga kabataan, lalo na mga kababaihan, pero ginagamit ng iba sa masama. So nakabantay po ang PNP dyan at nagsa-cyber patrolling sila. And of course, pag nag-report po sa mga bata helpline, kami po ay hindi namin din kayo tatantanan. Dun sa inclusivity, Ate Jolie, siyempre po ang Council for the Welfare of Children, ay nangunguna sa participation, pagsulong ng participation rights ng bata. Dapat po sila ay pantay-pantay ang opportunity, ano?
0: Mm-hmm.
1: So babae, lalaki, mga kapatid natin galing sa LGBTQIA+ sector, yan po ay dapat yakapin natin lahat, equal opportunities, walang discrimination, ano? Lalo na yung mga nasa LGBT ating mga kaibigan at kapatid dyan, Yung iba, mas na-exploit pa po sila kung ano-ano po yung pinapagawa sa talent, kunyari, o pinapasuot. Ano. So yan po ay tigilan natin. We include everybody, pero let us treat each other fairly and talagang equally, talagang kung ano ang available sa isa ay available po sa lahat. Ano. So babantayan po natin sila dahil nga katulad ng paulit-ulit namin sinasabi sa Council for the Welfare of Children, sa bagong Pilipinas, bawat bata mahalaga. Lahat po sila.
0: Napakaganda po, Yusek, ano, itong sinabi ninyo. And that is true, ano. Gusto ko lang din pong dagdagan, ito pong sinabi ninyo na may mga pagkakataon nga po yung mga kids and teens pageantry pagka mga LGBTQIA+ po usually, ano. Well, kasi nga po, siguro may stigma or merong hindi magandang pananaw when it comes to them na pagka may mga pinapagawa, gagawin talaga kahit ano po bang mangyari, ano. Which is, hindi nga po dapat. Well, nandun yung inclusivity but at the same time, may limitasyon.
1: Ma-exploit. Ano? Oo, kawawa naman. Mm-hmm. Kaya po binabantayan natin sila kasi alam ko, may nagsumbong din sa amin, sabi niya, sir, kung sa mga batang babae ito ginagawa, yung report sa amin dun sa mga nasa LGBTQIA+ sector natin ay mas inaapi pa sila, so tutulungan din po natin sila.
0: Yes, ayan. Maraming salamat po, ano, Yusek. And of course, gusto rin po namin malaman, curious kami, Yusek, ano, meron po ba kayong mga bagong plano or programa, initiatives para mas mapalawak pa po ang benepisyo nito sa mga marami pang bata pagdating po sa ganitong larangan, specifically sa mga kids and teens pageantry and child modeling?
1: Opo, ito, Ate Jolly, ipopromote ko na rin kasi nilaunch po namin to sa tulong ng aming parent agency, DSWD, at siyempre sa suporta ng aming napakabait at napakasipag, hindi namin ma-outpace talaga itong boss namin na to, Secretary Rex Gatsalian. Ano? Mm-hmm. So nag-launch kami itong media, Guide for Media Practitioners for the Reporting and Coverage of Children. Mm-hmm. Ito po ay kasama na rin po yung pinag-uusapan nating posting about beauty pageant and ano, modeling photoshoots. Kasi hindi lang media po ang sakop dito, pati mga private individuals na gumagawa ng content or nagpo-post sa social media or sa cyberspace. Ito pong programa natin ganito, yung guidelines po pala is available sa Council for the Welfare of Children website. Ano? So i-download nyo lang po yan. In not so many words ang sinasabi lang ng guidelines natin, sa traditional media man or sa cyberspace, huwag po natin kalimutan yung best interest of the child, or ang definition niyan, if I remember correctly, is the totality of conditions or circumstances most congenial to the child's protection, safety, and sense of security. Mm-hmm. Saka yung sa kanyang physical, psychological, and the development. Ano? So, dapat nasa isip natin lagi yan. And we have to respect the child's right to privacy. So, yung mga nagko-cover yan, dapat naka-blur o walang ano, no, hindi kita ang pangalan o yung school, yung address. Ano? So, privacy, always encourage children's participation, pakinggan natin sila. Yung agency, we treat them as buong tao na kahit minor. Ano? So, we have to respect their opinion. Tapos, yung sensitivity, pag kunyari sila ay yung minor, belonging to other religions or other cultural communities, we have to take that into consideration. And of course, yung dignity. When we cover children, huwag natin ipakita lang yung nakalugmok sila sa kahirapan, kunyari, o sa basura. Ngunit, i-cover din natin yung ginagawa ng government and private sector to uplift them. And para balance ang coverage, mayroon naman success story or story of hope sa dulo.
0: Ayan. Napakalawak po nang nabanggit ninyo, ano, Yusek, from, yun nga po, hindi na lang siya nakafocus, kumbaga, sa, dun mismo, sa kids and pageantry. Kumbaga, ang lawak po, nabanggit ninyo, even, we have also have to consider the religion or community kung saan, kung saan, ano, parte ang isang bata. And at the same time, gusto ko lang din po i-add na, yun nga po, ang laki talaga ng role ng media, ano, lalo na po hindi lang sa pagpapalaganap ng kabutihan, even ng kasamaan, ano. Kaya na, yun po, itong mga batas na ito, sobrang halaga kasi kailangan nating malaman na hindi lang basta-basta, hindi ang pamahalaan natin, gumagawa sila ng paraan para nga po mapuksa, ano, yung mga hindi magagandang gawain. And at the same time, tayo po, ano, bilang yung mga mamamayan naman, tayo po ay meron din tayong malaking porsyento na siguro factor kasi tayo ng mga adults ang madalas nag-upload, ang madalas nagve-video, ano, yung mga bata wala rin naman silang idea paminsan na upload na pala yung mga larawan nila or yung mga videos nila sa social media. So napakaganda po nitong nabanggit ninyo sa amin, Yusik. And siguro po ayan, napakabilis ng oras, ano. Panghuling mensahe na lang po sa ating lahat, may mga payo po ba kayong maibibigay sa mga, well, una-una sa mga bata na nais pong sumali sa pageantry and of course sa kanilang mga magulang din o mga guardians, and also kung may mga paalala po kayo para sa ating lahat.
1: Opo, para doon sa mga bata na gusto sumali sa mga beauty pageants, sa mga modeling photoshoots para po sumikat, siyempre magkaroon ng career at matupad ang inyong mga pangarap, wala pong problema dyan dahil katulad ng binanggit ko kanina, mga legitimate activities po yan. Pero siyempre mag-iingat din kayo na kayo ay ma-exploit o magawa ng masama ng mga tao na hindi naman masyadong mababait, ano? Mm-hmm. Kaya po lagi makinig sa mommy daddy. Sa mga mommy daddy naman po, of course, katulad ng binanggit ko, legitimate ang activities na to. Ngunit meron pong line na hindi po tayo dapat i-cross, ano? If the activity will practically sexualize your child or turn your child into the sexual desire of other people, maaari po sila kasing maabot ng mga sexual predators at masasamang tao sa internet. Mm-hmm. So kayo po ang gatekeepers, kayo po ang nasa forefront ng child protection. So bantayan po natin ang ating mga anak. Para naman po sa mga well-meaning organizers, alam ko po maaaring yung iba hindi sinasadya at hindi lang alam ang regulation. Mm-hmm. Let us revisit the Anti-USA Exercise Act. Nasa Google naman po yan. Tapos i-download po natin yung revised guidelines for media practitioners on the reporting and coverage of children ng Council for the Welfare of Children. Kailangan din po namin ang tulong nyo. Basta bata nga po, tayo pong lahat ang bahala.
0: Ayan, totoo po, magtulungan tayong lahat, ano? Hindi lang ang pamahalaan, hindi lang ang mga magulang, hindi lang ang LGU, all of us, ano? Kumbaga ito pong concern na ito, hindi lang pang individual, pang kalahatan po ito. So let us help each other. And siguro po, last na lang din po, Yusik Tapales, ano? Kung meron pong mga taong gusto pang mas lubos na maunawaan itong ating talakayan, saan po kaya kayo maaaring makontak? And also kung invite niyo na rin po sila i-follow, i-like ang inyong social media pages. Go ahead, Yusik.
1: Kung gusto niyo pong makausap ang Council for the Welfare of Children for any questions, so of course, pag may children's concern ho, you can contact the Makabata Helpline 1383. For other contact details, maliban sa landline na 1383, visit the Makabata Helpline Facebook page. Pag gusto niyo naman mag-contact ang Council for the Welfare of Children, visit our website. Send us an email, send us a message. Sasagutin po namin kayo.
0: Alright, ayan. Thank you so much, Yusik, sa makabuluhang kwentuhan, chikahan natin, ano, this morning. Muli, mga mare, mga pare, ano, nakasama po natin ang Executive Director and of course, ano, ang Undersecretary ng Council for the Welfare of Children o CWCC, Yusik Angelo Tapales. Maraming maraming salamat po, Yusik, and mabuhay po kayo.
1: Maraming salamat, Ate Jolie. Yes. See you soon, okay? See you soon sa Radyo Pilipinas.
0: Yes, maraming salamat po, Yusik. Thank you so much. God bless you. Thank you po. Magbabalik po tayo makalipas lamang ang ilang mga paalala.
2: Tara't magkamustahan na sa Musta Ka Mare sa Radyo Magazine 1278. Bagong Pilipinas para sa bawat Pilipino.
3: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our idea of being a Filipino and the transformation of our economy, of governance, of society.
2: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
3: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
2: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at dekalidad.
3: Huwag nating pahirapan ang taong bayan, bagkus suklian ang kanilang tiwala ng magalang na panunungkulang.
2: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
3: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
2: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
4: This is a public service announcement.
5: Isang paalala mula sa National Telecommunications Commission, National Capital Region o NTC-NCR. Ang kanilang OPLAN Contra Tax Scams. Binabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya ay mga text messages na may kahinahinalang mga link. Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag i-click ang link.
4: Huwag i-click ang link.
5: Ipagbigay alam agad sa NTC website ntc.gov.ph o kaya'y sumulat sa kanilang email na contratextcam@gmail.com. Sa mga panahong ito, huwag padaya, maging wais na madla. Makibahagi sa Oplan Contra Text Cam.
4: This is a public service announcement.
6: A public service announcement
4: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
7: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
8: Naaalala niyo pa ba ang mga katagang ito?
9: Amoy pawis, amoy araw.
10: Ano ba yan? Puro sugat ka na naman.
9: Bakit wala na naman kapares yung tsinelas mo?
10: Ang dungis mo.
11: Ma, tama na.
12: Ayos lang, di ba? Masaya naman tayo naglalaro sa kalye ng sipa, patintero, agawang base, habulan, jolen, trumpo, tex, at marami pang iba.
13: Some Filipino games just show how creative we are. All we need are players and nothing else.
14: Ang saya balikan ng ating kabataan.
12: Kain, tulog, laro, laro, at laro.
15: O ano? Game na?
16: Pagkabilang kong tatlo, nakatago na kayo!
7: Yan ang Pinoy Kultura. Because our culture is cool.
17: Showbiz! Ganap sa entertainment scene. Updated ka ba? Swak na budget recipes. Light na buong family.
18: Tala kayang makakalikasan.
17: Anything under the sun.
19: Radyo Magazine 1278.

pare, mga pare, kayo po'y patuloy na nakikinig sa Radyo Magazine 1278 kHz. Kasama pa rin ang inyong lingkod na si Jolimar Acuyong, aka Maring Jolie. At bago tayo dumako ano sa isa pa sa mga segmento natin, babatiin lang po natin ang ilan sa mga taga-subaybay natin. Ano, ito po, nariyan syempre si Maring Carmelita de la Cruz. Thank you po. Ano, si Paring Sean Kyle, ayan, ano, walang mintis to, si Paring Sean Kyle Flores, ano, watching from Sapang Batuang, Hello City, Pampanga. Thank you. And of course, si Maring Grendalina si Dorina Cachuela. Magandang umaga po, watching from Quezon City with triple hearts, ano, green hearts. And of course, si Mama Maria Lourdes Acuyong, mapagpalang umaga Maring Jolie, and sa lahat nga po daw ng nasa Radyo Magazine with triple hearts din, ano. Wow, napupuno tayo ng hearts sa mga commenters. And of course, si Parang Romel Livid, ayan, isa rin yan, ano, sa mga ever supportive natin. Of course, ayan, ano, sa gayon din sa iba pa nating mga kumare at kumpare na nakikinig this morning. And as we continue, ayan, syempre, dadako na nga po tayo sa isa sa mga segmento natin, ang Mare Asks, kung saan inaalam natin ang pulso ng ating komunidad sa pamagitan nga po ng poll questions sa Facebook. And speaking of poll, ano nga ba ang katanungan natin for today? Our question is, ang ayon ka ba sa pagsali ng mga bata at teenager sa beauty pageants? And kanina nga, ano, napag-usapan natin itong kumbaga mga maaari, mga possibilities, ano, na mangyari sa karapatan o proteksyon ng isang bata, ano, sa pagsali nila sa mga beauty pageants, sa mga child modeling, ano. So, kanya-kanya tayong opinion when it comes to this. Kasi, if you will come to think of it, totoo, sabi nga ni Yusek Tapales, legitimate, ano, naman itong mga child modeling, pageants, kumbaga, pwede, ano, ginagawa talaga, legal siya. Pero, may mga pagkakataon nga kasi na ang pagsali ng isang bata, ano, ayan, na-exploit sila, ano, or yun nga po, sexual exploitation, or even minsan, eh, diba, when it comes to yung mga prizes, ano, pagka malaki yung prize, lalo na, diba? So, I think yun din ang ilan sa mga concerns, ano. So, maganda yung layunin kasi nakaka-boost ng confidence, ano, ng social skills ng isang bata, communication skills ng isang bata, even talent. But of course, may mga limitasyon, may mga dapat tayong tingnan, ano, na angulo, kumbaga, ano, kasi it's not always positive, diba? Sometimes, yun nga, may mga sexual predators, ano, na sa atin, sa paningin natin, pag nakakita tayo ng larawan ng isang bata, normal lang, wala lang, normal pageant, ano, normal, kaya siya ng ganyan. Pero, yun po ang mahirap, eh, hindi sa lahat ng tao, hindi sa lahat ng may paningin, ay normal yun, ano. So, hindi natin may iwasan, may mga hindi maganda ang layunin, ang loob, ano, pagdating nga po sa mga kabataan. And of course, ayan, babalik tayo sa ating poll question, ano, base po sa resulta natin. Meron lang po tayong tatlong pagpipilian: heart react for oo, care react for hindi, at like react for depende. So, base po sa nakikita ko ngayon, mayroon pong parehong number of votes ang heart react at saka yung care, oo tsaka hindi. Samantalang may pinakamataas na boto naman po itong like, react o depende. So, ibig sabihin, majority po sa mga kumare at kumparen natin ay in between din, ano? They would say yes, they would say no. They cannot really say exactly kung ano-ano ang sagot nila. Kaya depende. Ito po ang naging majority, ang number of votes, ano, pinakamaraming number of votes.

And of course, may say din dyan ang mga kumare at kumpare natin. Una-una na nga po dito si Maring April Joy. Ayan, ano, Bastille. Sabi niya, I must say that it depends. If participating in a pageant can enhance their confidence and self-esteem, then why not? However, it's crucial to consider the nature of the pageant and whether it's suitable for kids or teenagers. If it's not age-appropriate or promotes unhealthy competition, it's best to steer clear. On the other hand, if the pageant can help mold her or his into a better version of herself or himself, and she's genuinely passionate about it, then I say let her participate. As a parent, supporting and being her number one cheerleader can make all the difference. It's not just about winning, but about nurturing her passion and confidence. By being supportive, we can help her grow and develop into a strong, capable individual. Napakaganda ng sinabi ni Maring April Joy sa atin. Totoo, totoo. Kung maganda naman yung layunin, ano? Gusto kong i-quote itong sinabi niya, ano? Sabi ni Maring April Joy, if it's not age appropriate or promotes unhealthy competition, it's best to steer clear. Totoo, kung hindi maganda yung layunin, hindi maganda yung gustong ipalabas no isang kompetisyon, huwag na natin pasalihin pa ang ating mga anak, ano? Pero kung ang gusto namang mangyari or ang gusto namang ang layunin nitong kompetisyon is to nurture their skills, kung passionate talaga yung anak mo, may mga ganun eh. Even naman talaga sa buhay natin, minsan magugulat na lang yung mga magulang, ay wow, yung anak ko may talent pala sa modeling, may talent pala sa pagsagot-sagot sa mga question and answer, pagka Q&A portion, di ba? Tayo mismo nagugulat tayo sa mga anak natin. So if yung anak natin, we think or we see that his or her path is doon, ano, sa pageantry for example or sa modeling, then we do not need ano to stop them. Ang kailangan nila suporta. But at the same time, bilang mga magulang, hindi lang suporta yung ibibigay natin. Protection din, ano? So, I think napakaganda ito. Gusto ko yung sinabi ni Maring April Joy sa atin. Kaya para sa kanya, depende nga po, ano? And of course, ito, susunod naman si Maring Sarah Jane Placeda Silvano. Sabi niya, para sa akin, wala namang masama kung sumali sila, lalo at kung desidido naman sila, wala naman sa edad ang pagsali sa contest, either beauty contest man yan o iba pa. Totoo, totoo. Sabi nga ni Yusek sa atin kanina, diba? Legitimate po na legal naman itong mga modeling, child modeling, or pageantries. So as long as may limitasyon, ano, for example, ano, yung pagsusuot, lalo na yung sa plot, mga bata, diba, hindi pa appropriate sa kanila kung pagsusuotin natin, two-piece, one-piece, diba, it's really not appropriate pa, kasi, well, una-una sa lahat, dapat child-friendly, kasi yung ibang bata, papanoorin din yun, eh, diba, so bukod sa pagiging child-friendly, dapat, yun nga, mag-ingat tayo kasi may mga mata, ano, na may mga hindi magandang layunin. Magkuha ng litrato, in-upload, hindi natin alam, di ba? Kung saan na napupunta yung mga pictures na yan. That's why we really need to protect them, ano? And ito, agree ako sa sinabi ni Maring Sarah Jane, ano? Lalo na daw kung desidido naman sila. Totoo, kasi minsan, actually dapat, eh, dapat ganun naman talaga, eh. Kung ang anak natin, ayun, yun yung landas na gustong tahakin, eh, huwag natin pigilan, di ba? Desidido sila. Oh, anak, gusto mong mag-child model? Go! Gusto mong mag-sumali sa mga beauty pageant? Go! Diba? So, support them. Kasi, kanya-kanya naman tayo eh. Diba? May ibang bata magaling academically. Iba naman sa arts. Iba naman sa sports. Diba? So, kanya-kanya tayong talento. So, dapat ini-enhance natin. Pero, bilang magulang, bilang guardian, yun nga. Yun lang. Tingnan lang natin. Ano? Yung mga batas, mga mandato na dapat sundin din para we're on the right track.
And of course, si pareng Sean Kyle Flores, sabi niya, pasintabi na lang po sa aking sasabihin. Well, it depends on them or the parents. But for me, it's okay to join beauty pageants as long as there's enough budget. Either they win or lose, it's just like gambling because it involves money in getting the crown. Also, let's acknowledge the importance of the youth's safety and privacy. Ayan. Gusto ko to, ano yung sinabi ni pareng Sean Kyle, youth's safety and privacy. Totoo yan, ano? And sa mga pageant, oo, kasi pinaglalaanan din talaga ng pera paminsan. Diba? Una-una, yung gown na susuotin mo, kung meron ka mahiraman, maganda. Diba? Pero kung wala, rerenta ka, bibili ka, and also may mga pagkakataon na bukod sa gown, syempre kailangan mo rin ng makeup, ano, kukuha ka ng stylist, kukuha ka ng artist. Yung iba, diba? Budget, so yung mismong nanay-nay nag-makeup. Pero minsan kasi hindi naman lahat ng nanay, parents, lahat ng tao, marunong, diba? So, kukuha ka pa. So, yun din. So, kung may enough budget, totoo. Diba? You can join. Pero kung wala, I think, diba? Let's just wait. Ipon muna for the kid. Tapos, kung alam natin, kaya na din. Go, diba? I-push natin. Pero yun po, ang gusto kong ipunto, yung sinabi nga rin ni pareng Sean Kyle, yung safety at privacy. Ano? Again, nabanggit nga kanino ni Yusek Tapalas, even yung dignidad ng isang bata eh. Diba? Kasi tao rin sila. Hindi lang tayo mga adult yung may pinanghahawakan na dignidad, even silang mga kabataan. So, dapat, we should always include them.

last but not least, ito nga po, ano, si paring Romel Livid, sabi niya naman, depende. Ganito po yan. Sa panahon ngayon, kahit anong ingat kasi natin, may mga masasamang loob pa rin. Sa pageants, uso na kasi ang bullying, cybercrimes, at indecent proposals. Kung isasali sila, kids and teens, sa pageants, hindi dapat basta-basta isasabak. May parental consent yan. Yes, dapat sila matrain, pero at the same time, maiparamdam sa mga or ng mga organizers na guided at safe sila throughout, lalo pag national level na, dahil marami ang sure na tutok dyan. About sa mga competition, sana lang yung wholesome ang datingan. After all, may ensure na yung experience dyan. O may ensure na yung experience dyan ay maganda at may worth. Manalo man sila or hindi, kahit mga bata pa lang sila. Ayan. Ito rin, ang ganda rin ang sinabi ni paring Romel sa atin. Ano? Totoo. Yun nga eh, yung paulit-ulit nating sinasabi. Well, kanina rin sa usapan natin with Yusek, may mga masasamang loob talaga na maaring sa paningin natin na mga normal na tao, o normal lang yan, nakikita ko siya, naka two piece, naka one piece, ano, ang isang bata. Kasi, well, hindi, wala tayong masamang layunin. Pero, hindi lahat, hindi po lahat, ano. That's why appropriate dapat kung meron man tayong ipapasuot, kung meron mang mga segments. Kasi diba, ganun din naman sa mga competition eh, sa mga pageants, may Q&A segment, Q&A portion, yung nakagown sila, long gown mga segment, and of course, meron din, yun nga, yung mga swimsuit competition. But of course, siguro, pwede nating ibahin. Instead na swimsuit, pwedeng sports, sportswear. Ayan, diba? Instead na sportswear, kung ano man yung gusto nilang maging paglaki, diba? Yung mga ganyan, dream, ano, future dream competition, yung mga ganyan. Diba? So maraming pwedeng alternatives para pasok, para fit sa mga kabataan. And ito rin, gusto ko nang din dagdagan, ano, yung sinabi ni paring Romel, sana nga raw, ano, yung mga competition na tulad ito ay wholesome. Ayan, totoo, pag wholesome, cute silang, cute-cute lang. Diba? Dapat ganun yung mga datingan. Kasi, yun nga, yung experience naman nila ng mga kabataan na yan, ay doon pa lang sila nagsisimula. So, hindi kailangan nung sasabak sila agad sa parang kala mo mandirigma na, kala mo yun ay final competition ng buhay nila. Hindi po ganun, di ba? So, dapat wholesome lang, light lang, hindi pong hindi mapapagod yung bata, mag-e-enjoy siya doon sa sinalihan niya. Wala yung pressure nandun, pero at the same time, di ba, mas lumalamang dapat yung nag-e-enjoy siya sa kanyang ginagawa. Hindi yung sumali siya doon, nape-pressure siya, dapat manalo siya. Hindi dapat ganun. Dapat, throughout, diba, sa lahat, hindi lang sa mga kabataan, sa mga magulang din. Dapat, hindi pong, for the experience, diba? Kasi, unang-una sa lahat, doon naman nagsistart eh. Diba? Doon pa lang nagsisimula ang marami sa atin. Experience mo muna, tapos pag tumagal, diba, hindi mag-level up nang mag-level up. Alright, maraming salamat po, ano, sa lahat ng bumoto at nagkomento sa ating poll question sa Facebook. And gusto ko lang din po magpasalamat, ano, sa nakapanayam natin mula nga po sa Council for the Welfare of Children, si Yusek Angelo Tapalas. Thank you po, Yusek, again, sa pagpapaunlak, ano, ng panayam and sa pagpapaliwanag sa amin. Ano ba yung mga batas para maproteksyonan ang mga kabataan, ang mga bata, and of course, mabigyan, ano, sila ng ibigay, paano maibigay yung karapatan nila. And with that, unti-unti na rin po ako magpapaalam. Maraming salamat po sa lahat ng tumutok, nakinig dito sa programang Musta Ka Mare. Thank you rin po sa mga nakasama natin sa Master Control, sa Engineering Team na sina Maring Mercio Malimban, Sam Reyes, or Julius Unga. But of course, ayan, ano, agapay pa rin natin this morning sina Camila Mali and Rona Esperanza. Maraming salamat, ano, sa inyong dalawa. And again, thank you po, ano, sa mga kasama natin sa Marolas Transmitter. Muli, ako po si Jolie Mar Acuyong, aka Maring Jolie, na makakasama ninyo simula Lunes hanggang Biyernes. Same time, 9 o'clock until 10 o'clock in the morning. So,

0: World class na tanawin. Explore na natin! Love the Philippines. Likhang sining na proudly Pinoy. Influx na yan! Radyo Magazine
1: 1278.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: Pasyal Pinas.
5: Pasyal. Pasyal
4: Pinas.
5: Pasyal Pinas.
4: Higit 7,000 isla, dagat na world class ang ganda.
6: Are you ready to dive in?
4: Pasyal Pinas. There's so much to explore. Tanawin, you'll love more and more. Pasyal Pinas. Lokal na turismo, yaman nating mga Pilipino.
0: Love the Philippines.
4: Pasyal Pinas. Gina sa ating La Mierda, Lunes hanggang Biyernes, kasama si Hazel Esguera sa Radyo Magazine 1278 AM.

0: Good morning! Magandang magandang umaga, Metro and Mega Manila, pati na rin sa mga nakikinig sa atin sa Visayas at Mindanao. Kayo po ay nakatutok sa Radyo Magazine 1278 AM. Alas G's na naman, mga beshi, kaya tara G's sa galaan. Lilibuti natin ang pinakamagagandang tourist spot sa ating bansa mula Batanes sa Luzon, Kalayaan Island sa ating West Philippine Sea hanggang Tawi-Tawi sa Mindanao. Dito lang po yan sa programang Pasyal Pinas.
1: Sa galaan, kasama si Hazel Esguerra, Pasyal Pinas. Lunes hanggang Biyernes sa Radyo Magazine 1278 AM.
0: Ako pa rin po ang inyong makakakwentuhan, ang inyong beshi Hazel Esguerra. At kasama rin natin sa Master Control, ang ating Executive Producer na si Ms. Jolie Mar Acuyong. Gayun din po ang ating mga sound engineers, Marichal Malimban, Camilo Mali, Sir Julius Ungab, Sam Reyes, Ronabel Esperanza, at ang ating mga kaibigan sa Marulas Transmitter. Mga beshies, huwag niyo po kaming kalimutan na i-follow at i-like sa aming mga social media pages. At Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, YouTube, TikTok at X. Kung may mensahe kayo sa amin, maaari nyo rin po yan ipadala sa radyomagazine@gmail.com. Bukod po sa inyong mga radyo sa Facebook at sa YouTube, tayo rin po ay pwede nang mapakinggan sa pamamagitan naman ng ating mobile application. I-download nyo na po ang PBS Receiver. Available na po yan sa Google Play Store at Apple App Store.
1: Pasyal Pinas! Pasyal Pinas! Lunes hanggang Biyernes, kasama si Hazel Esguerra sa Radyo Magazine 1278 AM.
0: Mapalad tayo dahil meron po tayong makakakwentuhan sa ating programa. Nabalitaan nyo ba kamakailan yung inilunsad na isang kampanya? Ito po isang national campaign. Ang tawag po dito ay The Philippines by Foot. At we are very grateful dahil ngayong umaga makakakwentuhan po natin ang Chief Marketing Officer ng Primer Group of Companies. Walang iba kundi si Mr. Roel Chan. Good morning, Sir Roel, at welcome po sa ating programang Pasyal Pinas.
2: Good morning, Ma'am Hazel. Magandang umaga rin po sa lahat ng ating tagapakinig. Good morning po sa inyong lahat.
0: Hi, sir. Naku, maraming salamat po sa inyong pagpapaunlak sa aming imbitasyon. Kami po ay excited na pagkwentuhan. Itong very curious kasi ako dito sa programa na to, ano, at kung sino yung mga pwedeng sumali, paano makakasali, and at the same time, ano yung layunin nitong programa na ito. Mga beshies, pinag-uusapan natin yung The Philippines by Foot campaign. Worthy nga ba ang Pilipinas? Kasi marami nagtatanong sa mga beshies natin eh. Talaga bang trip na mga Pinoy na libuti ng ating bansa by foot at yung mga tourist destination ba natin ay talagang pwede nating lakarin para mas ma-enjoy yung experience. Yan po ang tutugunan nitong campaign na ito. Sige Sir Ruel, kayo na nga po ang magkwento sa amin. Ano po yung layunin sa likod ng campaign na The Philippines by Foot? Ano po ang inspirasyon sa paggawa po ng ganitong uri ng kampanya?
2: Salamat, Ma'am Hazel. Ang The Philippines by Foot po ay nabuo po ito sa mandato na rin po, no, ng ating bagong Secretary of Tourism at sa COO po, si Ma'am COO Nograles, na ang tututukan po natin yun, isa sa mga tututukan po ng turismo ngayon ay ang domestic tourism. No, ang lokal na turismo. Alam niyo, napakalaki po ng domestic tourism sa Pilipinas. And kung isipin niyo po, ang paglalakad po para madiskubre natin, no, ang ganda ng Pilipinas, ang iba't ibang kultura, iba't ibang kwento sa bawat kalsada na dadaanan natin, ay may enjoy po to hindi lang po ng mga foreigner, no, ang mga turista na galing sa ibang bansa. Naniniwala po kami na ito po ay higit na mas ma-enjoy at ma-appreciate ng ating lokal na turismo. Marami pong inspirasyon to, no? Una, napakalaki po ng Pilipinas, 7,000 islands po tayo. Pero pag pinag-uusapan po natin ang The Philippines by Foot, ito po ay mga walkable tourism destination. Mm-hmm. So isipin nyo na lang po, no, yung kada kalsada, kada kalye, no, kada monumento, kada restaurant, kainan, pasyalan na atin pwedeng puntahan. I think marami na pong gumagawa nito mga walking tour. May iba't ibang dahilan. Yung iba po ay sa kalusugan, no? Dahil umuso rin po yung running club.
0: Yes.
2: At ngayon, meron na po tayong version ng walking club. Mas inclusive po ito, no? Hindi nyo kailangan maging atleta, matanda, bata, pwede nyong lakarin. Pero naisipan po natin, ba't hindi natin gawing mas makabuluhan pa yung paglalakad at lagyan natin ng elemento ng turismo, ng pag-discover ng ating neighborhood, pagkakaroon ng appreciation, pag-iintindi sa iba't ibang kultura. Isa po yun, no, sa naging inspirasyon po namin. Nagamit lang po ang maikling oras na maikling panahon. In fact, ang mga walking tour po, mga 2 to 3 hours, mahaba-haba na po yun. Ilan steps na po yun, more than 10,000 steps na po yun kung tuloy-tuloy po natin yan lalakarin. Maganda sa kalusugan, pero at the same time, nagagamit po natin para madiskubre ang Pilipinas o madiskubre ulit yung ating neighborhood. At ultimately, makakatulong po to sa livelihood, no? Marami pong kabuhayan ang pwedeng makinabang sa ganitong klaseng turismo.
0: Mm-hmm. Yes. Napakaganda ng mga binanggit ni Sir Ruela. No? Hindi ko makalimutan yung sinabi po ninyo, no, na yung bawat kalsada may kwento. Kasi most of the time, nane-neglect na ho natin mga Pilipino yung neighborhood natin, yung lugar kung saan tayo lumaki at kung saan tayo nagkaisip, di ba? And most of the time nga po mga beshies, di ba, kapag yung mga turista pupunta sa inyong bayan, even kayo, hindi nyo alam yung history ng lugar. Kasi nga, hindi natin masyadong na-appreciate, hindi natin masyadong napapansin. Pero ito po yung mga bagay na pwede nating ma-rediscover sa pamamagitan nga po nitong programa na ito, itong campaign na ito na sinisimulan po ngayon ni na Sir Ruel at ng Tourism Promotions Board, katuwang din of course ang Department of Tourism. Sir, nabanggit mo, ano, ito ay inline, anchored doon sa pinupush ngayon ng DOT na Discover More to Love. At kayo po ay nakikipag-ugnayan of course sa pampublikong sektor, sa TPB, sa DOT. Gaano kahalaga, sir, na kayo po sa private sector ay hand-in-hand nakikipagtrabaho sa gobyerno para po maisulong ang turismo ng ating bansa?
2: Ma'am Hazel, dekada na po ang binibilang ng katrabaho po namin ang DOT. Nakailang presidente at ilang sekretarya na rin po kami. At sinusulong po talaga ng kumpanya namin, ng Primary Group of Companies at mga brands po na amin pong hinahawakan, na to make sure na align po tayo sa iba't ibang ahensya ng gobyerno, lalo na po sa larangan ng turismo, sa larangan ng environment, no? Marami po kaming brand na align din po sa conservation at the same time sa tourism. Ang Primary Group of Companies po, kung titignan niyo po yung aming mga brand na hinahawakan, tulad po dito po sa The Philippines by Food, ito po ay sinusuportahan ng Birkenstock. Isa po itong German na brand. Global po ang programang po ito, at masaya po tayo na nakasama po ang Pilipinas, at hindi lang sa isa dalawang walk, but naging mas tumaas yung pangarap natin yung nakatrabaho natin ang TPB, no, na gawin natin to buong Pilipinas.
0: Yes.
2: Gawin natin to sama-sama lahat, from private sector, sa DOT regional, TPB, at maging sa LGU, no. Ngayon po, hindi lang po TPB at DOT ang katrabaho namin. May mga LGU na po na lumapit sa amin.
0: Wow.
2: Na tutulungan po natin, magtutulungan po tayo na i-promote po yung walking tour sa kanilang mga lugar po. Ang laki po ng tulong ng gobyerno, kaya nga ho to, nabantagan na po natin na national campaign. Hindi lang po to one time. In fact, yung ginawa po natin na unang walk, symbolic po to, no, sa kilometer zero po natin ginawa sa Doneta. Karamihan sa atin sa Manila, of course, kabisado natin to. Pero nung ginawa po namin yung tour, no, marami pong sumama sa amin ng mga media na first time din po nila narinig yung ibang kwento, no, o trivia doon sa sulok-sulukan ng Luneta at Intramuros. Yung isa pa ang ginawa namin sa Intramuros sa pakikipagtulungan din po ng Intramuros Administration saka ng NPDC, no, for the Luneta, madaling araw po yung ginawa namin walk, no, doon sa Intramuros. So kakaibang experience na naman yon. So napakaraming version po ng kwento. Sinabi nyo kanina yung kalsada, yung mga tao makasalimuhan nyo, at maging yung oras, no, ng paglalakad, pag-i-immerse sa sarili natin sa ating kapaligiran. Nag-iiba po yung kwento niya. Ito pong pagkipagtulungan sa DPB, DOT, LGU, napakalaki pong tulong para maisulong po ng pribadong sektor at ng government sector na iangat ang turismo. Hindi lang sa ibang bansa kundi within the Philippines, no, tayo mga Pilipino, mahalin po natin, i-rediscover po natin ang Pilipinas.
0: Napaka-exciting po, Sir Rowel, na marinig, ano, na hindi lang nakafocus sa Metro Manila o dito po sa sentro ng bansa natin, yung itong immersion, ika nga, ito pong walking tour na sinisimulan sa pamamagitan ng The Philippines by Foot. Kasi sa totoo lang, kung maganda po ang Manila, mas maganda sa mga probinsya, di ba po? Especially sa paglalakad, dahil nga po yung mga kababayan natin, talaga namang sa probinsya ay paglalakad yung pinaka-common na mode of transportation pagpunta from one place to another. Pero sir, ano-ano pong uri ng destinations yung nakalinya na napuntahan ho natin bukod po sa Luneta and of course sa Intramuros? Ano po yung mga cultural stories na gusto rin nating i-highlight dito po sa kampanya na ito?
2: Ma'am, ang pangarap po namin dito, ang buong campaign ay magtagal ng at least 2 taon. Ganun po siya kahaba. Hindi po natin to kakayanin ng isang buwan, ng isang taon. Sa tingin namin, 2 taon po to. At even if after ng 2 years, well, tuloy-tuloy po tayo, pwede pa rin po natin siyang i-pursue. Ang isa sa exciting format po ng Philippines by Foot is yung tinatawag po namin editions, no? Iba't ibang edition ng walking tour. So like sa Manila alone, meron tayong heritage walk, meron din tayong food crawl, meron din tayong walk na madidiscover natin ang mga street art, meron din po tayong walk na kasama yung ating mga fur babies, no? Yung mga pets po natin. Iba't ibang klase pong angulo ang gusto namin ipakita kahit pareho yung destinasyon. Pero sabi ko nga kanina, iniba lang ho namin yung oras, naging iba na po yung vibe. Nung madaling araw ka naglalakad sa Intramuros na wala kang kasama, naakala mo, naririnig mo yung echo ng mga kalesa noon at mga yapak ni Jose Rizal at ng sinaunang panahon, no? And ganun din kapag yung editions po natin, isama po natin yung mga fur parents po natin, fur babies natin, may edition po tayo na clan, yung pamilya, senior citizen, hindi po tayo mauubusan ng kwento. Hindi lang dito sa Manila, nabanggit niyo sa probinsya, in fact, ang isa sa mga unang phase ng tour na to, hindi po natin to isa-sentro lang dito. Meron na po tayong ino-organize sa Cebu, sa Zamboanga, sa Davao. In fact, mas unique po yung walk, no? Mas maganda po, mas kakaiba po yung experience. May isa nga po kaming kausap ngayon, no? Na ang tinitignan po nila, sementeryo.
0: Opo. Makatakot.
2: Oo. So, pwedeng sa umaga, pwede rin sa gabi. So, yun po talaga yung ano, no? Yung napakagandang pwedeng i-offer ng simpleng paglalakad. Marami po tayong may experience, madidiskubre, matututunan. And I think yung isang word na gusto kong i-share is yung intimate, no? Knowing the Philippines intimately. Hindi from afar, hindi yung pinipili mo lang ano yung maganda lang pang Instagram. Hindi yung kung saan lang meron aircon or may establishment. I think yung simpleng madiskubre nyo yung isang karinderya sa isang probinsya na meron niluluto na doon nyo lang matitikman, na niluluto ng lola nila na nandun lang. Yun po yung essence ng The Philippines by Food. Hindi nyo po ito madidiskubre kung wala po kayo doon physical. At yung paglalakad po, yung pagpunta po natin doon ng personal, wala pong kailangan magarbong entrance, magarbong arko para i-welcome po tayo. Kada sulok-sulok po ng Pilipinas ay definitely worth visiting po.
0: Mm-hmm. Wow, ang ganda nun mga beshies, no? Talagang whole experience yung layunin ng paglalakad na ito. Kasi when you walk, you take your time eh. So when you take your time, mas ma-appreciate mo yung mga nasa paligid mo. Nakikita mo yung simpleng poste na siguro ang tagal na nito. Lahat na nabinigyan ng history. Pero I agree sir, even our fur babies na talaga namang sniffing here, sniffing there. So lahat na may experience din nila kung ano yung na-experience natin. Ako, very exciting, especially kapag ho, pumunta na kayo sa mga probinsya, sa mga sulok-sulok ng Pilipinas, lalong mas magiging exciting at meaningful yung paglalakad ng ating mga turista. Pero sir, so far, nabanggit nyo na kanina, Luneta and Intramuros, yung dalawa pa lamang po yung mga cities at mga lugar na ating nabisita nitong The Philippines by Foot.
2: Explain ko po, yung Philippines by Foot campaign ay magiging platform ng iba't ibang walking groups, no, okay, na mauorganisa sa buong Pilipinas. So yung inorganisa po namin, isa lang po yun, na napakaraming maorganisa pa ng iba't ibang grupo. Lahat po ng mag-organisa po ng walking tour, iba't ibang edition, whether for food, advocacy, lahat po yan susuportahan po ng The Philippines by Foot. So meron po kaming website, thephilippinesbyfoot.com. I-follow nyo rin po ang aming Facebook at Instagram. Hinihikayat po namin lahat po ng mga walking club. Iba-ito bang walking club na po yung kausap po natin ngayon? LGUs, nabanggit ko kanina, mga local tourism officers, DOT regional po, ang nag-align na po sa amin. Meron din po tayong walk sa with other agencies like CDC, Clark Development Council sa Clark po. Meron, napakaganda po ng walking tour. In fact, ginagawa na po nila yan for the longest time. So, kung yung website po, binubuo po namin siya ngayon. Ang ma-expect po ninyo sa campaign is if you feature po namin yung iba't ibang walk na gawa po ng iba't ibang grupo. May calendar po doon. Pwede kayong mag-book po doon. Marami pong walking tour na to. Wala pong bayad. Libre po yung mga walking tour. Meron din po kaming sariling i-organisa namin every month para masustain po natin yung interest sa walking tour. Then, makikita nyo po rin sa website, mabubuo po namin unti-unti yung mga itinerary. Ito po yung pang DIY. Kung kayo po ay gusto ninyong bibisita po kayo kunwari ng Bohol, soon makikita nyo po ron ano yung mga recommended na walking tour itinerary namin, ano po yung mga stops, at kung gusto nyo pong mag-organisa ng grupo po kayo ng walking tour, meron po doon, pwede po kayo mag-mensahe sa amin. Papadalan po namin kayo ng walking tour kit, no? Meron kaming tote bag, may t-shirt, no? Meron pan, at may certificate po to. Wow. Kasi po ma'am, ang isa pong plano ng grupo is makolekta po natin yung numero ng mileages, no? Gaano po karami ang tao, gaano kahaba na yung nailalakad natin. Malay po natin, may submit po natin yan sa Guinness Book of Record. Pero beyond that, ang gusto lang po natin ay maging kolektibong effort po to, no? Sa buong Pilipinas, ng iba't ibang ahensya ng gobyerno, iba't ibang pribadong sektor, NGOs, no? At higit sa lahat, no? Mga pamilya, individual po. Hindi po komplikado ang walking tour. At yun po yung i-empower po ng The Philippines by Foot.
0: Kumbaga, Sir Ruel, sama-sama, no? Hindi yung kayo lang ang mag-oorganisa ng walking tour, kundi marami yung mga walking club o kaya naman mga organisasyon. Bawa kami dito sa Radyo Magazine, nagkagawa ho kami ng sarili naming walking tour. So, pwede ho naming makipag-connecta with you para makolekt yung ating magiging ruta, no? Maalala ko lang kasi nabanggit nyo po Guinness World Records. Ano? Nung nakaraan naman kasi na-interview naman natin dito ang Guinness World Record holder ng crossing the Philippine or fastest crossing of the Philippines by foot, Sister Sister Lito de Vertibo. At talagang ito rin ang kanyang kampanya, actually, yung mas maging walking friendly ang ating bansa, mas maging responsible ng mga turista ang ating mga Pilipino sa pamamagitan po ng pag-collect din ng ating mga basura at hindi na makadagdag pa no dun sa mga basura ng lugar na kanilang pinupuntahan. So napakaganda siguro pag nag-collaborate din ho kayong dalawa. O kasi parehas yung goal, 'di ba? Nako, maganda po yung connection, ika nga. Pero sir, ano naman po ang epekto nito? Nabanggit niyo na ho kanina kasi napakaganda din ng effect nito dun sa livelihood, kabuhayan ng ating mga kababayan nung mga lugar na inyong pupuntahan. So gaano ho kalaki ang impact nito dun sa ating mga tourism stakeholders, kagaya rin ng ating mga tour guides, yung mga tour operators po natin, yung mga MSMEs, at iba pong mga accommodations.
2: Kung isipin ninyo, may direct at indirect na beneficiaryo po tayo rito.
0: Right.
2: Ang maganda po sa the Philippines by foot, kapag nabuo na po natin na yung mga tao po, mga even families, no, or kumpanya, barkada, tour operator, NGO, government agencies na mag-organisa ng kanilang walk. Definitely, directly, yung mga tour operator, tour guide, lahat po yan magkakaroon po ng plataforma. Platform po, yun po yung, hindi po namin ginawa yung kumpanyang to para kumita, ma'am.
0: Mm-hmm.
2: So, ito po ay ginastusan po ng aming kumpanya upang mapakinabangan po ng iba't ibang sektor, no? So una sa lahat, directly yung mga tour operator, mga tour guide, pwede po silang maglagay ng kanilang for booking, no, na tour. Pwedeng may bayad, pwedeng sponsored, o libre. Lahat po 'yun i-accommodate po natin. Pangalawa po, kung isipin niyo, ang Philippines by foot, hindi po 'to nag-rely sa sa destination na high profile. Sa destination na organisado, no, resort, hotel, hindi po 'to nag-rely doon. In fact, lahat po ng sulok, no, na madaanan po ng Philippines by foot na may unique na kwento, from Carinderia to, sinabi ko kanina, cementerio, lahat ng 'yon, no, pati si Manong na nagbubuko, lahat 'yan makikinabang. I think what we intend to do is to really romanticize yung idea ng walking and discovering. And nasa imahinasyon na po natin yun, yung limitasyon, kung ano po yung pwedeng maitulong nito. And ini-encourage din po namin yung mga MSME, yung mga local tour guides, na pag-isipan nyo po na magsulat na po tayo ng sariling kwento ng ating kapaligiran, ng ating neighborhood. Hindi po to, pwede po itong maging unique, pwede po itong maging personal, no, na kwento. Yun po yung unlimited na possibility ng isang walking tour dahil sa iba't ibang versions or editions po, kahit po ba pareho yung lugar na dinadaanan. So dun po kami na-excite, ma'am, dahil nakikita po natin na yung product development aspect po ng tourism product na to, hindi po to monopolya ng isang grupo,
0: mm-hmm,
2: at sa halip ay nasa imagination po siya at nasa intimate na relationship po nung gumawa nung itinerary or nung tour guide kung anong kwento ang gusto niyang ikwento sa kanyang sasabay sa tour sa kanya, no?
0: Mm-hmm.
2: Napaka-personal po niya, napaka-intimate po niya.
0: Very nice, no? Very intentional din po yung, for sure, yung goal, ika nga, ng mga sasali sa mga walking tours. Because they know na hindi naman to magarbo o meron silang bonggang-bonggang matututunan. Kasi ang walking tour, talagang sabi nga ni sir, very intimate eh. Kung ano yung nasa loob mo, kung ano yung feel mo today, kung ano yung vibe mo today, mag-resonate lang yan doon sa mga nararanasan mo sa kalsada during the tour. Kaya talagang ano, iba-iba yung magiging experience at magiging kwento ng mga lalahok sa The Philippines by Foot campaign. Also, sir, sino-sino nga po ang pwedeng lumahok dito? Nabanggit mo dahil kayo po ay isang platform lang. So, definitely, kahit sino po na gustong mag-join ng mga walking tours ay bahagi na ng The Philippines by Foot.
2: Yes po. So meron po tayong nakikitang tatlong grupo po, no? Na makikinabang po sa The Philippines by Foot Campaign. Una po sa lahat is yung mga organizers po ng walking tour. So from the individual tour operator or tour guide, or meron pong organisasyon like mga LGU, government agencies, even NGOs, no? Pwede po tayong mag-organisa ng walking tour na about conservation, about heritage, education. So napakarami pong editions na pwedeng gawin. So yun po yung unang grupo na hinihikayat po namin. At ngayon po, tuloy-tuloy po yung coordination namin sa kanila na mag-place po, mag-organize. Marami na po, nagsisimula na po na mag-organisa ng kanilang mga walking tour na i-offer po dun sa platform. Mm-hmm. Pangalawa po, is yung mga walking tour participants. Ang nakita po natin dito, pupunta lang po kayo dun sa website, susundayan lang po kami social media, then makikita nyo na po yung schedule dun. Hopefully, parami na po ng parami as we open the tour, walking tours, no, in the next few weeks. So kung kayo ay bibisita sa isang lugar or kayo ay nasa inyong lugar at makita nyo po na meron po tayong in-offer na walking tour, then makakapag-book po kayo, makakapag-participate po kayo. So lahat po ng officially sumali po nung walking tour na nasa platform po namin, eh magkakaroon po nung kit, no? Yung kit na participants walking tour kit na ibibigay namin, including the certificate. Then yung pangatlong may pinabang po rito is yung mga inbound tourists po natin, no? So meron po tayong coordination na gagawin sa iba't iba pong una mga tour operator din po na inbound, at sa mga iba't ibang website, sa mga iba't ibang pribadong sektor na pwede pong doon madiskubre, no, ng ating mga foreign tourists at maidagdag po nila to sa kanilang itinerary. Ngayon, at hindi po tayo limited kung ano po yung organisadong walking tour. And sabi ko nga, isa sa mga pangarap po at mission ng platform na to is ma-compile po natin lahat ng tour itinerary, walking tour itinerary at destinations po, para po lahat ng tao po ay pwede pong gawin yan sa kanilang taste, no? Kanilang version. And open po to, free for all po to. And yun po yung mission ng platform na to, to make sure na maibuo po natin lahat ng assets at resources natin para maitulak natin ang walking tour po sa buong Pilipinas.
0: Ayun. At nakikita-kita ko na, Sir Ruel, ano, halimbawa, buong-buo na yung mga itineraries natin. Tapos ako, gusto kong pumunta ng, let's say, Tarlac. Tapos sa website nyo ako titingin kung ano ba yung pwede kong gawin for the day na gusto ko lang maglakad-lakad. Kasi marami pong nane-neglect talaga yung beauty of walking, yung beneficyo ito sa ating katawan, una. Pangalawa, yung pagkakataon para ma-explore kung ano ba yung mga nasa paligid natin. So parang ganun yung magiging benefit ng website po ninyo sa amin ng mga travelers, di ba? So napakagandang napakagandang vision, and we are hoping and praying with you, sir, na ito po ay maisakatuparan at yung buong Pilipinas ay magkaroon ng walking itinerary para po magamit hindi lang ng mga turista kundi din ng mga domestic tourists din po natin, nating mga Pilipino, ano, para ma-discover natin ang ating bansa. Pero Sir Ruel, sa long-term perspective natin, paano po makakatulong pa itong kampanya na ito para isulong natin yung tinatawag din po natin na sustainable and responsible tourism sa ating bansa?
2: Dalawang bagay po yung nasa mission namin. Una sa lahat is yung appreciation po ng bawat isa sa atin sa lokal na turismo. I think meron tayo laging top of mind kung ano yung destinasyon na nasa bucket list natin. Pag inisip mo ang Pilipinas, Boracay, Palawan, Bohol, yan yung naisip natin. So ang long-term vision namin is mapalawak yung definition ng experience, no? Whether turismo yan, edukasyon, pero yung idea po ng experience, isang bagay po yun na hindi kayang palitan ng material na bagay. And hindi, ito rin po ay isang experience sa buhay natin na hindi kailangan mahal, hindi kailangan gumastos ng malaki. Pero yung mga moments, no, na nakikreate natin sa buhay natin, you only live once, no? And lalo na sa katulad po ako, meron po akong maliliit na tsikiting. Alam ko na araw-araw tumatanda sila, lalaki sila. Iba po yung magiging experience ko sa kanila habang bata po sila. At iba rin yung magiging experience ko pag tumanda na po sila. So yun yung po yung isang pinapahalagahan ng The Philippines by Foot. Na pagturismo ang pinag-usapan, experience ang pinag-usapan. There's no such thing as mahal, there's no such thing as predetermined na destination. Pangalawa po, pag ito po ay naging successful, no, na namulat po yung ating domestic tourism market and foreign tourism market, magbibigay po ito ng bagong oportunidad sa iba't ibang sector, ang MSME. Hindi po ito palakihan ng industriya, hindi po ito pagalingan, kung hindi, I think yung word, no, na hinahanap namin is authentic. Yeah. No? So yung authentic na kwento na ikaw lang ang makakapagkwento, na hindi kayang agawin sa'yo, hindi kayang i-replicate dahil mas maraming pang invest na pera yung kalaban mo. Kung ikaw lang ang meron recipe na iniwan ng yung lola mo, sa'yo lang yon, at i-share mo yan sa buong mundo, at ikaw at ang pamilya mo ang makikinabang. So yung authenticity, chicken and egg po yan. Kapag hindi po natin na-educate ang atin tourism patrons, no, hindi rin po masusuportahan yung mga ganitong klaseng tourism product. But at the same time, kung hindi rin po tayo consciously, intentionally mag-develop ng ganitong klaseng tourism product, wala rin pong experience na ma-enjoy po ang atin publiko. So I think it's a cycle. So beyond the idea of just a simple walking tour, kung titignan nyo po, ito po ay isang very sound and stable na economic driver, no, na pwede po talaga natin masustain, na hindi po nangailangan ng malaking investment, but rather, alam niyo, yung generation na to, napaka-importante po sa kanila yung authenticity.
0: Right.
2: Hindi na po to pagarbuhan. Ito po ay experience na gusto nilang maranasan sa buhay nila, no? Once in a lifetime. Yun po.
0: I agree. I was about to say that nga, Sir Roel, eh. Yung mga travelers ngayon, ang hanap na nila talaga yung authentic experience. Hindi na yung kagaya dati na gusto mo lang makita yung magandang beach, o kaya gusto mo lang makita yung magandang tanawin. Ngayon, ang gusto nila, immersion na talaga, yung ma-experience nila yung kultura, yung tradisyon ng isang lugar. Kaya mahalaga po yung mga ganitong uri ng initiatives para makasabay doon sa hinahanap ngayon ng ating mga travelers. And with that, Sir, I know kayo ho ay very busy, marami ho kayong pinagkakaabalahan, kaya we are very grateful sa time ho na ibinigay nyo sa amin para po sa ating mga viewers and listeners na gusto pong makipag-ugnayan sa iyo, whether gusto po nilang mag-join sa inyong mga walking tour, o kaya mga LGU sila, NGO, na gusto hong makikonekta with you, saan po sila maaaring makipag-ugnayan?
2: Bisitahin nyo lang po ang thephilippinesbyfoot.com. Nasa Facebook at Instagram lang din po kami, masasearch nyo po yun. Nagsisimula pa lang po tayo, no? This is very exciting for everyone. So especially dun sa mga partners po na gustong mag-organisa ng tour, you are very much welcome to align with us. Sinimulan po natin to together with TPB and DOT, and the great things is just about to happen together with the partnership. And dun po sa mga ating pong sa publiko po na gusto pong mag-join ng tour, abang-abangan nyo lang po dun. Nagko-collecta na po kami ng inyong impormasyon. Pwede po kayo mag-subscribe, email address lang po. Then as soon as lumabas na po yung mga next na tour po natin, ino-notify po namin kayo. No? So yun po yung face po natin right now. Kaya po natin to ni-launch, no, last month, para magkaroon po tayo ng awareness sa buong sektor, and makipagtulungan po at i-roll out po natin to as long as we can. With the imagination, sabi ko nga, imagination lang natin ang limitasyon natin dito. Kung ano pang pwedeng magawa ng The Philippines by Foot.
0: At dito rin po sa programang Pasyal Pinas, lagi nating i-update ng ating mga viewers and listeners patungkol sa kung meron na bang mga bagong walking tours na pwede nating mapagbukan dito sa The Philippines by Foot. Lagi po namin kayong i-update dito sa ating programa. And with that, Sir Rowel, maraming salamat po sa inyong panahon at oras na ibinigay dito sa aming programang Pasyal Pinas. Nakasama natin mga beshies ang Chief Marketing Officer ng Primer Group of Companies. Walang iba kundi si Sir Ruel Chan. Thank you, sir, at mabuhay po kayo.
2: Thank you po.
1: Pasyal Pinas! Pasyal Pinas! Lunes hanggang Biyernes, kasama si Hazel Esguerra sa Radyo Magazine, 1278 AM.
3: Serbisyong kailangan. Serbisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
4: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
3: Radyo Magazine, 1278 AM.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
7: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
8: Naalala ko, nung bata pa ako na namamasyal kami sa Fort Santiago sa Intramuros. Ito ay ginawa noong 1571 bilang kuta o fortress ng Spanish governor na si Miguel Lopez de Legazpi. Isa ito sa mga napaka-importanteng historical sites sa Maynila. Marami ang nagbuwis ng buhay dito noong kapanahunan ng mga Kastila. At noong World War II, nang ginamit ito ng mga Hapon bilang kulungan ng mga Pilipino at Amerikanong kanilang nahuli. Ang ating national hero na si Jose Rizal ay nakulong din sa Fort Santiago bago siya naging martir sa Bagong Bayan. Ang Fort Santiago ay sinimulang i-restore noong 1953 pagkatapos nitong magtamo ng pagkasira noong Second World War. Ang Fort Santiago ay gawa sa bato na galing sa bulkan na dinibag sa present-day Guadalupe Viejo sa Makati. Ngayon, ito ay naglalaman ng iba't ibang memorabilia ni Jose Rizal at isang napakagandang pasyalan ng buong pamilya. Tara nga at ating lalawin.
7: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
9: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go. Radyo on the go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
10: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
9: Libre to ha?
10: Walang bayad?
9: Oo, walang bayad!
10: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
11: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
12: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
13: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
14: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
15: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
16: World class na tanawin. Explore na natin.
17: Love of the Philippines.
16: Likhang sining na proudly Pinoy.
18: Influx na yan.
16: Radyo Magazine
3: 1278.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
1: Pasyal Pinas. Pasyal Pinas. Lunes hanggang Biyernes, kasama si Hazel Esguerra sa Radyo Magazine 1278 AM.
0: Tayo po ay nagbabalik para sa ating programang Pasyal Pinas. Kasama niyo pa rin po ako, ang inyong beshi, Hazel Esguerra. Uy mga beshies, sumali na kayo dun sa mga walking tours. Hindi kinakailangan ang The Philippines by Foot mismo yung nag-organisa dahil ito po ay isang platform. Sabi nga ni Sir Ruel kanina na maaari pong makipag-collaborate yung ating mga walking club o kaya mga LGUs and NGOs para maisama dun sa kanilang website yung mga walking tour itineraries natin at mabuo natin yung tour itineraries sa lahat ng kalsada, lahat ho ng lugar sa ating bansa. Di ba ang ganda nun? So every time na, let's say, pupunta ka ng Caloocan City, maaari mo i-search dun sa The Philippines by Foot kung meron na bang existing na walking tour itinerary sa naturang lungsod para yun na yung susundan mo, di ba? At ma-try mo din na ma-experience ang ng Caloocan City by foot. Oh, ganon, ganon ang idea, ika nga. At hopefully, ano, ay mas dumami pa yung mga nagwo-walking tour at ma-share dito sa The Philippines by foot para mas marami pa yung makaalam.
16: World class na tanawin. Explore na natin. Love the Philippines. Likhang sining na proudly Pinoy. Influx na yan. Radyo Magazine
18: 1278.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
1: Pasyal Pinas. Pasyal Pinas. Lunes hanggang Biyernes kasama si Hazel Esguerra sa Radyo Magazine 1278 AM.
0: Kung naghahanap ka ng authentic Filipino products kagaya nito o ito, o gusto mong makilala ang pagkamalikhain nating mga Pinoy, may isang lugar na dapat mong bisitahin. Kung saan? Meron akong info.

0: Dito sa International Trade Complex sa Rojas Boulevard, Pasay City, matatagpuan ang Likhang Filipino Exhibition Halls.
1: Itong Likhang Filipino Exhibition Halls, under po ito sa Center for International Trade Expositions and Missions. Under siya ng Department of Trade and Industry at kami po ang Export Promotion Arm ng DTI. So si Likhang Filipino Exhibition Halls, very fresh po talaga siya and nagbukas lang po kami nitong January. Dito po sa Likha, meron po tayong retail spaces, meron tayong 5 galleries for retail and also meron naman po tayong isang gallery for events and special exhibitions.
0: Ang bawat produkto may kwento at sumasalamin sa husay, tradisyon at kultura ng mga Pilipinong gumawa nito.
1: Luzon, Visayas and Mindanao are well represented po dito sa Likha and currently meron po tayong 300 plus companies, MSMEs na natutulungan sa iba't ibang sektor. Gallery po kasi cater to different sectors. First po is yung ating traditional arts and crafts wherein dito nakikita yung malalim na kultura ng ating mga maghahabi at mga ibang artisans po natin. Meron din tayo sa fashion sector and also meron tayo sa furniture and lighting and home decor, holiday gifts, food, health and wellness po. So libreng-libre po ang pagpunta dito sa Likhang Filipino Exhibition Halls. Napakalawak ng aming parking at walang bayad po. Open po kami Tuesdays to Sundays, 10 a.m. to 7 p.m. po.
0: Kaya kung naghahanap ka ng proudly Filipino products, huwag kalimutang dumaan dito sa Likhang Filipino Exhibition Halls.
2: Isa ka ba sa gustong maging makakalikasan pero hindi alam kung paano sisimulan? Unahin natin ang disiplina. At usapang disiplina, kailangan responsable ka sa iyong basura. Dito sa Quezon City Circularity Hub, ang iyong basura ay pwedeng pagkakitaan at pwedeng mapakinabangan. Meron akong info.
3: Matatagpuan sa East Avenue entrance ng Quezon City Hall ang bagong bukas na QC Circularity Hub.
4: No, ito pong ating Circularity Hub ay kabubukas lang po no tong July. In celebration din po ito, no, tamang-tama, plastic free month, no. Dito sa Circularity Hub, meron tayong cash to cashback program. Ito ay in partnership naman with Basic Environmental Systems and Technologies Incorporated or yung BES.
3: Sa ilalim ng QC Trash to Cashback Program ay dito mo pwedeng dalhin ang iyong mga naipong basura o recyclables tulad ng single-use plastics, bote, papel, karton, lata at iba pang uri ng metal. Ang bawat uri ng basura ay may katumbas na environmental points na magagamit sa pagbili ng grocery items sa ating Trash to Cashback Center. Kailangan lamang ng valid email address para mag-create ng account at ma-monitor ang iyong naipong environmental points. Bukod sa recyclables, sa QC Circularity Hub, ang tinatirang pagkain at mga pinagbalatan ng prutas at gulay ay pwede mo rin ditong dalhin upang mapakinabangan.
4: Ito po ay food waste converter. And ang kanya pong capacity ay 100 kilograms per day.
3: Gamit ang organic food processor, ang food waste ay magiging organic fertilizer o pataba na libreng ipinabinigay sa mga naghahalaman. Bukas ang QC Circularity Hub, Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Sa Quezon City, ang pagiging makakalikasan ay pwede ring maging pagkilos para sa kinabukasan ng mga kabataan.
4: Isa po sa part ng Circularity Hub natin is itong Kilos Store. And tumatanggap po ito ng mga donations mula po sa mga Quezon City Hall employees. And yung mga natatanggap pong donations ay binibenta po per kilo and pwede rin pong per item.
3: Upang makabawas sa textile waste, dito sa Kilos QC Store, pwede kang mag-donate ng mga damit na maayos pang kalidad pero hindi mo na ginagamit. Dito rin ay pwede kang bumili ng pre-loved items for as low as 50 pesos o hanggang 300 pesos sa bawat kilo ng damit. Ang pinagbentahan ng mga ito ay napupunta sa QC Learning Recovery Fund na nagsasagawa ng tutoring program para sa mga mag-aarala na hirap sa pagbabasa o pagbibilang. Nakatulong ka na sa kalikasan, nakatulong ka pa sa kinabukasan ng mga kabataan. Ang Kilos Store ng Bayan ay bukas sa Martes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Ang journey sa pagiging eco-friendly ay hindi madalian. Sa simpleng hakbang, kung gagawin mo araw-araw ay malaking tulong para sa kalikasan.
5: And with that, ay magpapaalam na rin po tayo para sa episode ng programang Pasyal Pinas. Maraming maraming salamat kay Sir Roel Chan, ang CMO ng Primer Group of Companies. Ganun na rin kay Ms. Marcel na naging daan po para makakwentuhan natin today sa ating programa si Sir Roel. Maraming salamat din po sa ating executive producer, Ms. Jolimar Acuyong. Gayun din po ang ating mga sound engineers, Marichal Malimban, Camille Umali, Sir Julius Ungab, Sam Reyes, Rona Esperanza at ang ating mga kaibigan sa Marulas Transmitter. Magkarinigan po tayo muli bukas. Ganitong oras pa rin, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Muli, ako po ang inyong nakakwentuhan, ang inyong beshi, Hazel Esguera. Maraming maraming salamat and happy, happy Monday!
6: Pasyal Pinas. Pasyal Pinas. Pasyal Pinas. Higit 7,000 isla, dagat na world class ang ganda. Are you ready to dive in? Pasyal Pinas. There's so much to explore. Tanawi, you will love more and more. Pasyal Pinas. Lokal na turismo, yaman nating mga Pilipino.
7: Love the Philippines.
6: Pasyal Pinas. Gina sa ating La Mierda, Lunes hanggang Biyernes, kasama si Hazel Esguera sa Radyo Magazine 1278 AM.

0: Lorenzo Magazine, 1278 AM.
1: Ay, dumidilim na naman ang kalangitan. Mukhang nagbabadya na namang umulan ah. Ano bang mga dapat kong gawin?
2: Una, makinig o manood ng balita sa radyo o telebisyon ukol sa panahon at mga anunsyong pangkaligtasan mula sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA.
1: May paparating pala na bagyo. Mukhang matatamaan ng malala yung lugar namin. Tingnan ko nga kung ano ang mga emergency hotline sa lugar namin.
2: Pangalawa, alamin ang plano ng komunidad sa pagbibigay babala at maaaring paglikas.
1: Extra batteries check, flashlight check, raincoat check.
2: Pangatlo, ianda ang go bag na naglalaman ng mga pangangailangan ng pamilya gaya ng pagkain, tubig, gamot, first aid kit at flashlight.

0: Wala! Napasukan na ng tubig yung bahay ko. Kailangan ko nang umalis.
1: At panghuli, kapag inabisuhan ng kinauukulan, agad na lumikas sa itinakdang evacuation center. Tandaan, maging mahinahon at mapagmatyag sa inyong kapaligiran tuwing panahon ng pag-ulan.
2: Radyo Magazine 1278.
3: Radyo Pilipinas.
4: Ay grabe, tagulan na naman. Wala pa akong payong, mababasa na naman ako pag-uwi.
5: Yeah, hindi lang basta ang problema sa ulan. Pagtag-ulan, kasama na dyan ang baha, sakit at disgrasya.
4: Totoo yan, Mang Bert. Kahapon nga lang, may nalubog na motorsiklo sa baha. Tapos yung kapitbahay naming bata, may lagnat na. Sabi, dengue raw.
5: Yan na nga. Kaya dapat alerto tuwing tag-ulan. Hindi lang payong ang panlaban, kundi kaalaman.
4: Eh, ano-ano ba dapat gawin pag ganitong tag-ulan?
5: Aba, simple lang, pero mahalaga. Una, magdala lagi ng payong, kapote o bota. Huwag nang magpakabasa kung ayaw magkasakit. Pangalawa, iwasan ang lumusong sa baha. Baka may leptospirosis yan. Pangatlo, linisin ang paligid. Walang stagnant na tubig para iwas lamok at dengue. Pang-apat, iwas sa bahaing kalsada. Lalo na kung nagmamaneho. Baka mahulog sa open drainage. At panghuli, makinig lagi sa balita. Baka may suspensyon o advisory.
4: Ay! Ang dami palang dapat bantayan. Akala ko, basta umulan, romantic na agad.
5: Naku, iya. Hindi lahat ng ulan para sa kilig. Minsan, dala niya na'y sakit, disgrasya at abala. Pero kung handa ka, laban lang!
6: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
2: Radyo Magazine 1278.
7: Bubungad sa umaga.
8: Trending issues na pinag-uusapan.
2: Mga programang aabangan.
9: Agahan hanggang hapunan.
2: 66 Impormasyon.
10: GIS, your General Information Station.
11: Radyo Magazine 1278 AM.
3: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas.
13: Iba't ibang serbisyo ng gobyerno, kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
14: Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay.
15: Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Pambansang Pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino.
14: Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan ligtas at dekalidad.
16: Nakakatuwa makita at makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan.
14: Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development.
17: Ngayon lahat po ng modalities, nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay.
14: Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1-3% ang subsidized interest rate. Para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo.
16: Yung mga kulang na bahay ay gagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin.
14: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang kisente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time, 7 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga.
0: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service. Ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Magandang araw Pilipinas sa ulo ng ating mga pangunahing balita. Malacanang iniutos ang alternative work arrangement para sa mga kawanin ng gobyerno at alternative learning modes para sa mga estudyante sa ilang lugar sa bansa dahil sa patuloy na sama ng panahon.
0: Headlines.
4: 20 million pesos na insurance claims na ipaabot na ng Philippine Crop Insurance Corporation sa mga mag-asaka na apektado ng mga nagdaang bagyo at habagat.
0: Headlines.
3: Energy Regulatory Commission pinag-aaralan na ang pagtatanggal ng VAT sa non-technical systems loss.
0: Headlines.
4: Bilang ng walang gutom program beneficiaries na nakakaranas ng gutom, bumaba ayon sa isang survey. DSWD dadagdagan pa ang bilang ng mga makikinabang sa programa.
0: Headlines.
3: 12 pesos per liter na fuel subsidy epektibo na bukas. Mas mababang fuel surcharge ipatutubad naman simula Agosto at 16.
0: Headlines.
4: Mga dayuhang mamumuhunan bibisita sa Pilipinas sa susunod na buwan para sa inaugural Luzon Economic Corridor Investment Forum.
0: Headlines.
3: At Pilipinas nakakuha ng 200 million euros mula sa France para palakasin ang blue economy ng bansa.
0: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
3: 9 na minuto makalipas ang alas 11 ng umaga ngayong araw ng Biyernes, August 14, 2026. Ito po ang ating Radyo Pilipinas News Nationwide. Ako po si John Mogol.
4: At ako naman po si Ched Oliva.
3: Napapakinggan po tayo live sa Capital 104.3, ganun din sa Sports Radio 918 at Radyo Magazine. Sa detalye ng ating mga balita, alternative work arrangement para sa mga kawanin ng gobyerno at alternative learning modes para sa mga estudyante sa lahat ng antas, public at private, iniutos ng Malacañang dahil na rin sa patuloy na sama ng panahon. Ang detalye sa ulat ni Alvin Baltazar.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Uy, nilabas ng Office of the President ang Memorandum Circular 126 na nag-aatas sa mga tanggapan ng gobyerno na magpatupad ng alternative work arrangement para sa mga kawani nito ngayong araw, August 14, 2026. Ang paglalabas ng kautusan ay ginawa sa gitna ng patuloy na nararanas ang sama ng panahon dulot ng southwest monsoon. Bukod sa pasok sa pamahalaan, iniutos din ang alternative learning modes para sa mga estudyante sa lahat ng antas, public at private. Saklaw ng nasabing direktiba ang NCR, Zambales, Bataan, Bulacan, Pampanga, Tarlac, Cavite, Nueva Ecija, Batangas, Rizal, Laguna, Occidental Mindoro at Quezon. Sa kabilang dako'y binibigyang otoridad naman ang mga nasa LGU kung magpapatupad ng suspensyon ng klase at pasok ng kanilang mga kawani habang nasa jurisdiksyonan ng management ng mga nasa pribadong sektor kung magpapatupad din ng alternative work arrangement. Mula sa Palasyo ng Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Nakapagbigay na ang Philippine Crop Insurance Corporation o PCIC ng inisyal na 20 million pesos na insurance claim sa mga mag-asaka na apektado ng kalamidad. Sa programang Bangon Bayang Mahal, sinabi ni PCIC Vice President Melba Manalo na mahigit 169 million na pesos. Ang halaga ng pagkalugi ng mga mag-asaka mula sa epekto ng Bagyong Luis, Maymay at Habagat. Inaasahan namang madadagdagan pa ang mabibigyan ng tulong sa mga rehistradong mag-asaka, lalo't nagpapatuloy ang epekto ng habagat.
6: Actually, we have 7 regions na tinamaan po ng Typhoon Maymay, Habagat at Luis. So ang estimated losses po namin is more than 169 million. At number of farmers affected is more than 30,000 farmers. Around 2,000 is for Pampanga only.
4: Si PCIC Vice President Melba Manalo.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
3: Sumampa na sa 689.66 million pesos ang halaga ng pinsalang iniwan ng masamang panahon sa agrikultura dulot ng mga nagdaang bagyo, gayon din ng habagat. Batay po ito sa ulat ng Department of Agriculture, Disaster Risk Reduction and Management Operations Center o DADRRMOC. Buhat sa anim na rehiyon sa bansa ay Ilocos Region, Cagayan Valley, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa at Western Visayas. Aabot naman sa 21,115 na mga magsasaka habang nasa 19,634 na hektaryang lupang sakahan ang apektado na nagresulta naman sa pagkasira ng may 17,527 metriko toneladang mga pananim. Partikular sa mga naapektuhan ng masamang panahon ay ang palay, mais, kasaba, high-value crops, livestock, poultry at iba pang agricultural infrastructures, gayon din ang mga makinaryang ginagamit sa pagsasaka. Ayon sa Agriculture Department, asahan nang tataas pa ang naturang bilang habang patuloy nilang natatanggap ang mga ulat mula sa mga apektadong rehiyon sa bansa. Gayunpaman, tiniyak ng kagawaran na may nakalaan silang pondo bilang tulong sa mga magsasakang apektado ng masamang panahon.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
4: Coordinated approach na isang Philippine National Police para tulungan ang mga estudyante sa tuwing sinususpindi ang klase dahil sa masamang panahon. Sa report mula kay J. Mark Dagala.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Pinabasa ni Philippine National Police sa OPSPG Police General Jose Melencio Nartates Jr. ang mga police commander, lalo na yung mga nasa urban area at lugar na madaling mahain na makipag-ugnayan sa kanilang mga lokal na pamahalaan. Ito'y upang bantayan ang paligid ng mga paaralan na at mahalagang rupa na dinaraanan ng mga estudyante maaari may stranded sakaling bigla ang sinuspindi ang klase dahil sa masamang panahon. Ginawa ni Nartates ang pahayag dahil gusto na rin ang mga ulat tungkol sa mga estudyante na i-stranded at naapektuhan lalo na sa tuwing malakas ang ulan. Anya, dapat nagdagan ang presensya ng mga police sa mga lugar na madalas daanan ng mga estudyante pauwi, kabilang na mga school zone, transport hub, pangunahing kalsada at mga lugar na madaling bahain. Para sa Bagong Pilipinas, yung Magdagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
3: Inaasahang maibabalik din ngayong linggo ang supply ng kuryente sa ilang lugar na naapektuhan ng masamang panahon. Ayon kay National Electrification Administration o NEA Disaster Risk Reduction Management Department Manager Engineer Eric Ocampo, nasa 7,000 kabayan na sineserbisyohan ng Benguet Electric Cooperative at Oriental Mindoro Electric Cooperative Incorporated ang wala pa rin kuryente. Sa kabila niya, nagpapatuloy ang restoration efforts katuwang ang ibang tauhan mula sa electric cooperatives na hindi naapektuhan ng masamang panahon. Una na ring nagpaabot ang NEA ng calamity assistance sa mga apektadong electric cooperative.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
4: Walang patid ang pagpapaabot ng tulong ng pamahalaan sa mga naapektuhan ng mga bagyo at habagat sa buong bansa. Kinumpirma ni Social Welfare Secretary Rex Gatchalian na nakapagpadala na ang kanilang ahensya ng 800,000 family food packs sa buong bansa upang matulungan ang mga pamilyang naapektuhan ng matinding pag-ulan at pagbaha. Bagamat hindi naman ang DSWD ang first responder sa mga ganitong uri ng kalamidad dahil trabaho ito ng mga lokal na pamahalaan, ay lagi silang nakahandang tumulong. Iginit din ni Gatchalian na mabilis din naman ang naging pagtugon ng mga LGU dahil agad na abot ang mga lugar na kailangan ng tulong at mabilis ding natukoy kung kailangan ba ng mga ito ng karagdagang family food packs.
8: We've already released 800,000 family food packs. Mabilis yung talon. Kasi nga, we are ready naman. We just need them to pick it up and then start the distribution. So, I think we should be finished with all of these, hopefully, by the weekend. Para lahat ng nangangailangan this past few days na hindi napupuntahan, eh, mapuntahan na ng mga local government units. Kung matatandaan nyo, ang disaster response naman sa LGU, kami augmentation lamang kami.
4: Yan ang pahayag ni DSWD Secretary Rex Gatchalian.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
3: Nagpaalala ang Social Security System o SSS na nananatiling bukas para sa lahat ng kanilang mga miyembro ang emergency loan program, lalo na sa mga labis na hinagupit ng mga nagdaang bagyo gayon din ng habagat. Sa panayam ng Mark In, Mark Out kay SSS Vice President Carlo Villacorta, sinabi nito maaaring mag-avail ng emergency loan program ang mga miyembrong may hindi bababa sa 18 buwan ng kontribusyon at valid the Philippine address na nakarehistro sa SSS. Papalo sa 1,000 pesos hanggang 20,000 pesos ang maaaring mahiram na halaga, depende sa kwalifikasyon ng miyembro. Pagdating sa loan term ay may 7% annual interest rate ito at 6-month payment moratorium kung saan magsisimula ang pagbabayad sa ikapitong buwan. Maaaring mag-apply para sa emergency loan program ng SSS hanggang April
9: 30, 2027. Kulang-kulang po sa isang linggo lamang po, kailangan po kapag nag-apply online, may naka-enroll na rin po silang disbursement account na tinatawag. Iyan po kasi pinapadala ng SSS ang benepisyo. Matagal na po tayong hindi nagbabayad ng cheque. Diretso na po through electronic fund transfer ang benepisyo ng SSS sa mga miyembro.
3: Yan po ang pahayag ni SSS Vice President Carlo Villacorta.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
4: Nagkaloob ang National Home Mortgage Finance Corporation o NHMFC ng isang buwang loan moratorium para sa pagbabayad ng housing loans sa kanilang mga miyembro. Sa panay ng programang Boses kay NHMFC Loans Management Department Officer in Charge Ana Maria Yalong, sinabi nitong papalo sa mahigit 20,000 housing loan borrower na apektado ng nagdaang bagyo at habagat ang makikinabang sa payment relief program na ito. Pasok sa coverage period ng nasabing housing loan na payment moratorium ang petsa mula August 5 hanggang September 4, 2026. Pagdating naman sa aplikasyon ng nasabing moratorium, ay hindi na dapat mangamba ang housing loan borrowers dahil automatiko na itong maya-apply sa apektadong borrowers dahil na-identify naman na sila ng NHMFC system. Walang matcha-charge na anumang penalty o interest sa housing loans habang gumagana ang housing loan payment moratorium.
10: Ito po ay yung mga nasalanta po ng ating bagyong Maymay. At yung pinalakas na hangin abagat po natin sa mga lugar ng National Capital Region, sa probinsya po ng Benguet, La Union, Pangasinan, Bataan, Bulacan, Pampanga, Tarlac, Zambales, Batangas, Cavite, Rizal, Occidental Mindoro at Oriental Mindoro po. Ngayon po, paano po tayo mag-apply ng moratorium po natin? Ito po ay automatic, Sir Alan. Automatic po. Na kailangan mag-apply ang ating mga borrowers. Ito po ay nasa system na po natin agad yung mga nabanggit ko mga lugar na apektado po ng bagyong Maymay at nalakas na habagat.
4: Si NHMFC Loans Management Department Officer in Charge, Ana Maria Yalong.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Bumaba ng 6.7 percentage points ang bilang ng mga benepisyaryo ng Walang Gutom Program na nakaranas ng gutom sa loob ng 3 buwan. Ito po'y batay sa resulta ng unang round ng survey ng social weather stations na isinagawa mula February 24 hanggang March 8. Habang ang ikalawang round ay isinagawa mula June 22 hanggang July 1. Ayon kay SWS Vice President Jay Sandoval, bumaba ang hunger prevalence sa mga benepisyaryo mula 33.6% sa unang round ng survey patungong 26.9% sa ikalawang round. Samantala, bumaba rin ang food security mula 94% patungong 89.3% o 4.7 points. Bahagya namang bumaba ang food poverty mula 79% patungong 77.6% o 1.4 points. Nilinaw ng DSWD na ang Globe Telecom ang nag-commission ng nasabing survey.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
4: Patuloy pa ang palalakasin ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang pagpapatupad ng Walang Gutom Program. Ay kay DSWD Secretary Rex Gatchalian, magdaragdag pa ng 150,000 households na benepisaryo sa programa. Sa ilalim ng nasabing programa, tumatanggap ng 3,000 pesos sa mga benepisaryo sa pamamagitan ng electronic benefit transfer cards na ginagamit sa pagbili ng pagkain.
11: This year, the remaining 150,000 to form the entire 750,000 food poor families. Kasi matatanda natin, ang target nito food poor families. Ayon sa PSA, may 750,000 tayo na rated na food poor families. Ay maipapasok na natin.
4: Si DSWD Secretary Rex Gatchalian.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Alas 11.21 po ang ating oras. Sa iba nating balita, inumpisahan na ng Dumaguete City sa Negros Oriental ang pamamahagi ng bigas para sa mga benepisyaryo sa ilalim ng bawat bayan barangay makikinabang program. Ayon po kay Negros Oriental Governor Manuel Chaco Sagarbarria, malaking tulong ang pondong ito para sa mga residenteng nangangailangan ng dagdag na pagkain sa kanilang hapag. Bahagi pa rin ito ng layunin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mabilis na maipaabot sa bawat barangay ang suporta ng pamahalaan. Sa bayan na rin ibibigay ang LGSF bigas para sa iba pang barangay para mas maraming residente ang maabot dito.
12: It'll also be the launching sa ato ang LGSF. We're gonna start with barangay 2, 3, 4, 5, 6, and 7. Among the quinta, they're gonna be around 1,500, 1,600. Wala magbuding masiya, so hindi ko kapag gusto, hindi ba? So it's gonna be here, Aguna, ang barangay captains will be in the convention, ang distribution sa LGSF, rice distribution will be in the North CG.
3: Yan ang pahayag ni Negros Oriental Governor Manuel Chaco Sagarbarria.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Energy Regulatory Commission o ERC, pinag-aaralan na ang pagtanggal ng VAT sa non-technical system laws. Mula Senado, narito ang ulat ni Nympha Asuncion.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
13: Kaaralan na ng Energy Regulatory Commission o ERC ang posibilidad na alisin ang value-added tax o VAT sa non-technical system laws sa singil sa kuryente. Sa pagdinig ng Senate Committee on Energy, sinabi ni ERC CEO Attorney Francis Atomino na naglabas na ang ERC ng draft resolution na itinuturing ang system loss charge bilang government mandated pass-through charge para hindi na ito mapasama sa tax base para sa VAT. Positibo niya ang paunang tugon ng Bureau of Internal Revenue o BIR at ipagpapatuloy ng ERC ang rulemaking process. Samantala, sinabi naman ng NEA o National Electrification Administration na batay sa May 2026 billing ng 94 sa 121 electric cooperatives na sa 6.27% ang technical system loss at 2.95% ang non-technical loss. Ayon kay NEA Administrator Antonio Mariano Olmeda, malaking bahagi ng non-technical loss ay dulot ng electricity pilferage at mga consumer na walang metro. Kaugnay nito, binumungkahi ng NEA ang isang taong balugit at pautang para sa mga electric cooperatives para makabili ng metro at maayos na ang illegal na koneksyon sa halip na subsidy. Layunin ng hakbang na mabawasan ng system loss na ipinapasa sa mga consumer kabilang ang VAT na kaugnay nito. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Mapapakinabangan na ng mga driver at operator ng jeepney at UV Express simula bukas ang 12 pesos per liter na fuel subsidy. Mula sa kasalukuyang 10 pesos per liter na fuel subsidy ay ginawa itong 12 pesos para matulungan pa ang transport sector na apektado ng nagpapatuloy na Middle East crisis. Ayon sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board, nasa 1,800 pesos kada linggo ang posibleng matipid ng mga kwalipikadong benepisyaryo sa naturang diskwento. Mahigit 3,100 accredited na gasolinahan naman ang kasalukuyang nagbibigay ng fuel subsidy na pakikinabangan ng mahigit 93,000 unique PUV plate numbers.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Presyo ng produktong petrolyo inaasang tataas sa susunod na linggo batay sa pinakahuling trading sa world market. Ang detalye mula kay AJ Ignacio.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
14: Yes, Chad, posible nga magkaroon ng taas singil sa presyo ng produktong petrolyo sa susunod na linggo. Batay nga sa pinakahuling trading sa world market mula August 11 hanggang August 13, posibleng tumaas ang diesel ng 4 pesos and 88 centavos sa kada litro, habang ang gasolina naman ay posibleng tumaas din ng 2 pesos and 99 centavos sa kada litro nito, habang sa kerosene ay posibleng pumalo naman sa 5 pesos and 20 centavos. Chad, ang naturang trading ay bungsod pa rin ng patuloy na tensyon sa pagitan ng US at ng bansang Iran at nananatiling pagtaas pa rin ang inaasahan sa susunod na linggo. Ang oil price increase ay bungsod pa rin ng pabago-bagong presyo sa pandaigdigang merkado. Wala pa rin dito sa southern part ng Metro Manila para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Ipatutupad na sa August 16 hanggang 31 ang Level 12 fuel surcharge na dating nasa Level 13. Ayon sa Civil Aeronautics Board, sa ilalim ng Level 12, maglalaro na lang sa 389 pesos hanggang 1,137 pesos ang fuel surcharge para sa domestic flights. Nasa 1,284 pesos and 80 centavos hanggang 9,550 pesos and 13 centavos naman ang magiging fuel surcharge para sa international destinations. Depende po yan sa layo. Ang fuel surcharge ay dagdag na bayad na hiwalay sa base fare para mabayaran ng airlines ang pagtaas at pabago-bagong presyo ng langis sa pandaigdigang merkado.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
4: Sa iba pang balita, Pilipinas sa kakuha ng 200 million euros mula sa bansang France para palakasin ang blue economy ng bansa. Narito ang ulat ni Melanie Valdos Reyes.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
15: Nakakuha ang Pilipinas sa pamamagitan ng Department of Finance ng 200 million euros o humigit kumulang na 14 billion pesos na pondo mula sa French Development Bank na Agence France de Développement o AFD. Ang pondong ito ay gagamitin para sa Marine Ecosystem for Blue Economy Development o MEBED 1 program. Inaasahang magbibigay ang naturang programa ng mas matatag at pinalawak na kabuhayan para sa mahigit 3 milyong Pilipino, kabilang ang mga mangingisda, operators ng aquaculture at mga manggagawa sa sektor ng turismo sa mga baybayin. Gagamitin ang loan facility na ito upang pondohan ang mga reforma sa patakaran ng mga konkretong proyekto na nakatutok sa mga pangunahing aspeto, protektahan ng marine ecosystem, solid waste management at pamumuhunan sa blue economy. Ayon kay Finance Secretary Frederick Go, sa pamamagitan ng pagprotekta ng mga yamang dagat, pinoprotektahan din ito ang kabuhayan ng milyon-milyong mamamayan sa coastal areas at pinagtitibay ang depensa laban sa climate change. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Bibisita po sa Pilipinas ang 600-strong delegation ng international investors, industry leaders, project developers at government officials sa susunod na buwan. Ito'y para tingnan ang mga oportunidad sa Luzon Economic Corridor o LEC mula Metro Manila hanggang Bataan, kabilang ang Clark at Subic. Ang kanilang pagbisita ay bahagi ng inaugural LEC Investment Forum sa September 10 at 11. Tampok sa forum ang investment opportunities sa advanced manufacturing, digital connectivity, energy, transportation at logistics, gayon din ang private capital at financing. Bukod pa sa Pilipinas, Japan at Estados Unidos, lalahok din sa forum ang ibang partners mula sa Australia, Canada, Denmark, France, Italy, South Korea, Sweden at United Kingdom.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Oras natin, Pilipinas, alas 11:29 po ng umaga. Abangan ang iba pa nating mga balita dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
16: Kanang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Sakaling magkaroon ng landslide sa inyong lugar at kinakailangan yung lumikas, huwag munang babalik agad sa bahay nang walang go signal ng mga otoridad. Hintayin ang abiso nila kung ligtas nang bumalik ng inyong bahay. I-report ka agad kung may nawawalang kamag-anak, kaibigan, or kakilala na baka na-trap dahil sa landslide. Kapag nakabalik na sa bahay, i-check ang mga pundasyon nito kung may sira o ligtas pa bang tirhan. I-report sa otoridad ang anumang nasirang cable ng kuryente o naputol na mga linya ng tubig para agad na maaksyonan. Kahit natapos na ang sakuna, kailangan pa rin tayo mag-iingat, ha? Hashtag panatag ang may alam.
17: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
18: So ang Social Civic Projects Fund po ay mula kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. at ito po ay para sa 42,011 na barangay sa buong Pilipinas. Bawat barangay makikinabang. So ang kalahati po dito ay para sa priority projects ng mga barangay at ang kalahati ay para sa mga scholars, 5 scholars per barangay. So ano po ba itong mga 100,000 para sa 5 barangay scholars. Ito yung tinatawag natin mga presidential scholars. Ito ay ang investment ng Pangulo para sa mga kabataan natin sa bawat barangay. So ang bilin at gustong ipahatid ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ay bawat barangay ay merong makatapos at walang maiiwanan. So sa ating mga kabataan, mga presidential scholars, nasa 200,000 no, pagdating ng 2027. Ang bilin po sa inyo ng ating Pangulo, tayo ay magtapos at magkikita-kita po tayo at sana sa Marso o sa Abril, no, hawak na po natin ang ating mga diploma. Maraming salamat po.
0: Balita, laging totoo, impormasyon, detalyado at kumpleto, serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service, tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas 1, Radyo Pilipinas, 7:38 AM. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Alas 11:32 ng umaga ang ating oras sa pagpapatuloy ng ating balitaan, naglagay ang Department of Environment and Natural Resources o DENR ng 196 na trash trap sa National Capital Region para makatulong sa paglilinis ng mga ilog at daluyan ng tubig. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, ginagamit ang trash trap para mahuli at makolekta ang mga basura na lumulutang sa mga ilog at waterway. Pinakilos din ng DENR ang 1,500 na Estero Rangers at River Warriors, habang may Adopt an Estero program din ang kagawaran na nilahukan ng 20 private organizations.
19: Kukondak po ang DENR, Environmental Monitoring Officers, ng daily monitoring of unclean sites.
3: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
4: Pagkakaroon ng mga garbage police sa Metro Manila, isinusulong ng Las Piñas, Solon. Mula kamera, narito ang ulat ni Kathleen Forbes.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
20: Manawagan si Las Piñas Representative Mark Anthony Santos sa mga lokal na pamahalaan sa Metro Manila na magtatag ng dedicated na garbage police para mahigpit na ipatupad ang mga batas laban sa pagtatapon ng basura. Ayon kay Santos, dapat may hiwalay na enforcement unit na partikular na sinasanay at binibigyang mandato para manghuli ng mga lumalabag sa anti-littering at waste disposal regulations. Mungkahi rin niya na bigyan na regular na buwan ng kompensasyon ng mga miyembro ng garbage police mula sa pondo ng LGU alinsunod sa umiiral na patakaran sa budgeting at auditing. Partikular nilang babantayan ang mga kalsada, sidewalk, waterways, palengke, terminal at iba pang lugar na madalas pagtapunan ng basura. Git din niya na dapat mayroong mahigpit na koordinasyon ang garbage police sa barangay, local environment offices, PNP at MMDA para maayos na maidokumento at maproseso ang mga mahuhuling violator. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Puspusan ang clearing operations ng Philippine National Police o PNP, partikular na sa mga lugar na apektado ng mga pagbaha dulot ng masamang panahon. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr., may sapat silang mga tauhan na ipinakalat para tanggalin ang natumbang mga puno, alisin ang nagkalat na putik at iba pang debris na nagdudulot ng panganib at sagabal sa daan. Mahigpit aniya ang kanilang pakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan, Office of Civil Defense at iba pang ahensya para sa agarang pagtugon para hindi mabalam ang paghatid ng tulong at kinakailangang serbisyo.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
4: Mga residente nagatapon ng basura kung saan-saan, papanagutin na ng pamahalang lungsod ng Maynila. Ang detalye mula sa report ni Lawrence Tanhoco.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
21: Para mapanatili ang kalinisan at kaayusan sa buong lungsod ng Maynila, patuloy na umiikot ang kumikilos ang Department of Engineering and Public Works ng lungsod. Kahit pa masama ang lagay ng panahon ngayon, na unang nagsagawa ng hauling operation ng DEPW o yung Department of Engineering and Public Works sa kahabaan ng Sipalangka Street, Barangay 648, San Miguel, kung saan hinakot nila ang nagkalat na debris at waste materials. Nakatoon ang clearing operation sa agarang paglilinis o pag-aalis ng mga nasabing basura na naipon dahil sa pagkatapon sa nasabing lugar. Unsod nito, inatasan ng mga barangay officials na imonitor ang lugar at papanagutin kung sino ang responsable sa pagkakalat o pagtatapon po ng basura. Nagtutulong na rin ang iba pang mga tauhan ng DEPW, Department of Environment and Public Services, na hakutin ang iba pang basura sa bahagi ng Mel Lopez Boulevard, Baseco at iba pang pangunahing kalsada sa lungsod upang hindi ito bumara sa daluyan ng tubig. Muling umaapila ang lokal na pamahalaan ng Maynila na huwag magtapo ng basura kung saan at maging maiging itabi ito sa kahintay ng truck na kukuha o hakot sa kada barangay. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Walang patid ang ipinaabot na tulong ng Philippine Red Cross sa mga lugar na labis na naapektuhan ng habagat at mga nagdaang bagyo. Patuloy kasi ang isinasagawang repacking ng relief goods ng mga volunteer ng Red Cross, bagay na pinuri naman ni PRC Chair at CEO Richard Gordon. Ayon kay Gordon, tuloy-tuloy ang natatanggap nilang volunteer requests mula sa iba't ibang pamayanan at universidad na piniling tumulong sa halip na manatili sa kanilang mga tahanan o paaralan. Ang espirituhanya ng volunteerism ay napapanatili sa Red Cross. Ang bawat kahon na pinoproseso nila ngayon ay nagpapadala ng mensahe sa bawat pamilya na hindi sila nag-iisa. Nakatakdang ipamahagi ng PRC ang paunang 2,800 na relief boxes na naglalaman ng bigas, mga delata, noodles at kape sa mga apektadong komunidad. Ayon kay PRC Secretary General Dr. Gwendolyn Pang, nakalaan ang mga relief packs para sa mga pamilyang paalis na ng mga evacuation center at pauwi na sa kanika nilang mga tahanan para may magamit silang pantawid gutom. Samantala, patuloy naman ang pamimigay ng hot meals sa mga nananatili pa sa mga evacuation center.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Kabuuan 235.586 million pesos ang kakailanganing pondo ng Department of Education o DepEd para sa response at recovery efforts ito kasunod ng pananalasan ng mga bagyo at habagat. 34.355 million pesos sa pondo ay gagamitin para sa cleanup at clearing operations sa 1,195 na nasirang eskwelahan, habang 201.586 million pesos ay para sa minor repairs ng 4,114 na mga silid-aralan. Batay sa pinakuling datos, 6,861 classrooms ang nasira, gayon din ang 16,220 learning materials, 538 na information and communications technology equipment at 11,173 na upuan. Samantala, hiniling ni Education Secretary Sani Angara sa Malacanang na palawakin ang Emergency Labor Assistance sa ilalim ng Tupad Program ng Department of Labor and Employment para mapabilis ang cleanup at pagbango ng mga apektadong eskwelahan.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Siniguro ng Metro Manila Development Authority o MMDA na masasampulan ang mga nagpapakalat ng peking video o larawan sa gitna ng epekto ng masamang panahon. Kumakalat kasi ngayon sa social media ang ilang video at larawan na digitally altered o kinuha pa sa mga nagdaang bagyo o masamang panahon. Ayon sa MMDA, binabaluktot ng ganitong post ang totoong sitwasyon kung saan malilito ang publiko sa kung ano ang tunay na babala at aksyon ng gobyerno at kung ano ang maling impormasyon. Sa programang Boses, tinukoy ni MMDA General Manager Nicolas Torre III ang isang individual na malapit ng masampulan dahil sa pagpapakalat ng fake news.
1: Nandiyan naman ang CICC at saka ang PNP, Anti-Cybercrime Group, para humarap sa kanila at aksyonan ng kanilang mga ginagawa. Pero ito yung mga tao talagang wala na sigurong may iba to sa ating gobyerno. They are resorting to fake news. Wala pinagkaiba yan sa mga nag-criticize ng L-shaped barrier na locate na namin yung tao dito sa bahay niya sa Pasay. Siya ay nakabase sa Japan. E di tingnan natin kung anong gagawin niya pag lumabas ang warrantyan.
3: Yan ang tinig ni MMDA General Manager Nicolas Torre III.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Ipinangako mismo ni Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Vince Tizon na agad nitong tututukan ang pag-asaayos ng Maysan Road sa Valenzuela oras na humupa na ang baha. Ito ang naging pahayag ni Tizon kasunod ng isinagawa nitong inspeksyon sa nasabing kalsada kung saan nakita mismo nito ang kalunos-lunos na kalagayan nito. Ayon sa kalihim, nakahanda na ang pondo ngayong taon at sisimulan na ang rehabilitasyon ng kalsada kapag umigi na ang lagay ng panahon. Target matapos ang pagkukumpuni ng kalsada sa loob ng 6 na buwan. Pagtiyak pa ni Secretary Tizon kay Valenzuela Mayor Wes Gatchalian na dekalidad ang magiging daang isasaayos ng DPWH upang maibsan ang paghihirap ng mga residente at motorista at makaiwas sa mga aksidente.
2: Pinondohan natin ngayong 2026 and dapat nag-umpisa na tayo kaya gan. walang tigil yung ulan. Pero pinangako ko kay Mayor na once na huminto ng konti ito, mabumobilize na tayo, magsisimula na tayo. Nagbigay ng timeline sa akin yung mga district engineer. Sabi nga, 8 to 10 months. Sabi ko masyado matagal kasi ang tagal na pagang hindi ginagawa ito ng DEA. No? So, hopefully in 6 months matatapos na natin. So, pero ang importante, makontrol lang natin yung baha. Hindi mabigis masisira yung mga kalye kasi yung tubig, yun ang kaaway talaga ng mga kalye.
4: Si DPWH Secretary Vince Dizon.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Niyanig ng magnitude 5.3 na lindol ang karagatang malapit sa Balut Island sa Sarangani, Davao Occidental kaninang madaling araw ng Biyernes ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS. Una nang iniulat ng PHIVOLCS na magnitude 5.9 ang lindol na naganap alas 2:39 ng madaling araw na may lalim na 10 kilometro. Tectonic ang pinagmulan ng lindol na may lalim na 48 kilometro. Ayon sa PHIVOLCS, isa itong aftershock ng magnitude 7.8 na offshore Sarangani at magnitude 6.5 na offshore Davao Occidental earthquakes na tumama noong Hunyo. Wala namang inaasahang aftershocks at pinsala mula sa naturang lindol.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
4: Blanco si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa umano'y 24 billion pesos na leadership fund na inilaan sa mga senador para sa kanilang pet infrastructure project sa ilalim ng 2025 budget ng Department of Public Works and Highways o DPWH. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, hindi alam ng Pangulo ang tungkol sa nasabing leadership fund dahil kung alam niya ito ay sana ay napigilan o hindi nangyari ang paggamit na nasabing pondo. Una na rin tiniyak na Malacanang na walang leadership fund sa panukalang 2027 national budget at nakabase ito sa pangangailangan ng local at regional governments.
19: Alam ng Pangulo yan, hindi yan itotolerate at hindi yan mangyayari. Pero mga ganito kasing usapan, minsan, lihim.
3: Samantala, hinamon ng Malacanang ang mga kritiko ng panukalang 2027 national budget na pag-aralan muna ang spending plan ng gobyerno bago sabihin puro ayuda lang o anti-poor ito. Una nang sinabi ni Caloocan Representative Edgar Erice na masyadong nakatuon ang government spending sa ayuda at kulang sa infrastruktura, habang sinabi naman ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino na anti-poor ang budget dahil nabawasan ang social services pero natatagan ng pondo para sa depensa at infrastruktura. Dinepensahan ni Castro ang panukalang pondo kung saan prioridad umano ang edukasyon, infrastruktura, disaster resilience at social protection na aniyay hindi dapat tingnan ng hiwa-hiwalay.
19: Budget po, nandyan po ang purpose, definitely, ang manguna dyan ay edukasyon. Ang edukasyon ay hindi po ito proper, sabi niya? Diba? Ang pagpapalago ng edukasyon, ang pagbibigay ng scholarship, pro-poor, ang pagpapatayo ng mga bridge, ng mga kalsada, pro-poor, yung pagbibigay ngayon ng budget na malaki para sa DSWD, katulad na itong walang gutom project. Ano ito? Pro-poor? Hindi pwede natin i-isolate lang or isa-isahin lang.
3: Yan ang pahayag ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
4: Tiniyak ni Senate Finance Committee Chair Senator J.V. Ejercito na hindi niya papayagan ang pagkakaroon ng tinatawag na Leadership Fund o Budget Allocable sa ilalim ng kanyang pamumuno sa komite. Ayon kay Ejercito, ipagpapatuloy niya ang pulisiya ni Senate President Sherwin Gatchalian na dating namuno sa Senate Finance Committee. Iginit din ng senador na wala silang tatanggapin na last-minute budget insertions, lalo na sa bicameral conference committee. Sa halip, sinabi ni Ejercito na ang anumang amendments o insertions sa national budget ay dapat gawin lang sa plenary deliberations na bukas sa publiko. Anya, wala nang dapat mangyaring secret bicam o tinatawag na small bicam. Samantala, sinabi ni Ejercito na hindi lahat ng budget insertions ay masama, pero kailangan tiyakin ang transparency sa proseso.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Nais ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro na personal na komprontahin at tanungin si Caloocan Representative Edgar Erice sa naging basehan ng kanyang pahayag na optics o pakitang tao lang umano ang pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na malapit nang magsampa ng kaso laban sa kanyang pinsan na si dating House Speaker Martin Romualdez. Kaugnay po ito sa maanumalyang flood control projects. Ayon sa Palace official, hindi dapat magsalita si Erice ng mga bagay na walang basihan, lalo na kung hindi naman ito direktang nakausap ang Pangulo. Nang matanong naman si Castro sa timeline na paghahain ng mga kaso laban kay Romualdez, sinabi nitong naniniwala si Pangulong Marcos Jr. na dapat isampa ang kaso kung may sabat ng ebidensya.
19: So kung meron pa pong ibang mga may hawak na ebidensya, katulad nito si Congressman Erice, kung meron kang alam, Congressman Erice, pumunta na po kayo sa Ombudsman at doon nila ibigay lahat ng alam po ninyo para hindi kayo ma-disappoint at sasabihin na ang Pangulo ang siyang merong kagagawan para hindi siya masampa ng kaso. Obligasyon niyo po yan.
3: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Tiniyak ni Executive Secretary Ralph Recto na hindi maaabuso at hindi na maibubulsa pa ang inilaang pondo para sa flood control programs na nakapaloob sa panukalang 7.2 trillion peso national budget. Binigyan din ni ES Recto na naglaan ng 100 billion pesos sa ilalim ng proposed budget ng Department of Public Works and Highways o DPWH para sa pagkasakatuparan ng flood control programs. Matatandaan na noong 2026 national budget, inalis at ginawang zero budget ang lahat ng proyektong may kaugnayan sa flood control project, bunsod ng pagkabunyag ng napakalaking anomalya rito na labis na tinutukan at inaksyonan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ang mahalaga ngayon, ani Recto, ay hindi tumitigil si DPWH Secretary Vince Dizon sa paglilinis ng ahensya at mas malinaw ng direksyon ang magpapatupad ng mga flood control program bunsod ng binubuong flood control master plan.
5: We have Secretary Vince there. And medyo naaayosan natin yung problema. And now, meron tayong master plan para sa flood control. So for next year, of the total budget of 7.2 trillion pesos, ang DPWH may 640 billion pesos, 100 billion yan, mapupunta sa flood control program. But we need the master plan now of the national government.
4: Yan ang pahayag ni Executive Secretary Ralph Recto.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Alas 11:48 po ang ating oras. Sa iba nating balita, iginiit ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro na kulang ang kasong grave threats laban kay Vice President Sara Duterte kasunod ng death threat nito kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at iba pa. Batay sa kanyang personal na opinion bilang isang abogado, sinabi ni Castro na may element ng inciting to sedition ang pahayag ng Vice Presidente. Gayunpaman, hindi niya umano sasalungatin ang Department of Justice na nauna nang naghain ng kasong grave threats laban kay Duterte kaugnay ng Cybercrime Prevention Act.
19: As a lawyer, if you will watch the full video, the video in full, ang effect nun is there is this intention to sow hatred against the president, against the government. So it is not just a simple grief. Personally, my opinion.
3: Yan ang pahayag ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Pinag-aaralan na ng Department of Justice o DOJ at inaasikaso ang mga dokumentong natanggap mula sa Department of Foreign Affairs o DFA kaugnay ng extradition request ng US government para kay Kingdom of Jesus Christ Pastora Apollo Quiboloy at dalawang pang individual. Ayon kay Chief State Prosecutor Dennis Arvin Chan, kabilang sa sinusuri ng DOJ ay kung ang taong hinahanap ng US government ay siya ring individual na nasa Pilipinas. Sa ngayon, wala pa silang maibigay na timeline kung kailan may sasampa sa Regional Trial Court ang petition for extradition. Tinitingnan din ng DOJ ang prinsipyo ng dual criminality kung saan kailangan ng parehong kilos o gawa na itinuturing na krimen sa US ay krimen din sa ilalim ng batas ng Pilipinas at kung may maituturing na extraditable offense.
6: Under the Philippine extradition law and the extradition treaty with the United States, we have to ensure the presence of several key elements. Number one is the identity of the person or persons to be extradited. We have to confirm that Apollo Kibuloy they are looking for is the one na nandito nga sa atin. And then we have to also validate and confirm the principle of dual criminality, in which the offense that the United States government is seeking Mr. Kibuloy and the other respondents for have the same underlying act here in the Philippines.
4: Si Chief State Prosecutor Dennis Arvin Chan.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
3: Mga online influencer na nag-endorso ng illegal gambling sites, posibleng sampahan ng patong na kaso, babala ng CICC. Ang detalye sa ulat ni Quincy Cahilig.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Bigay babala ang Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC sa mga online influencer na nag-e-endorso ng mga illegal gambling site. Sa panayam ng Radyo Pilipinas, sinabi ni CICC Executive Director Undersecretary Renato Aboy Paraiso na posibleng kaharapin ng mga pasaway na influencer ang patong-patong na mga kaso kung patuloy nilang susuwayin ang batas. Narito ang kanyang pahayag.
22: Apart from yung pinapa-takedown natin, takedown, hindi niya na ma-access yung mga accounts niya. Ini-endorse natin to sa law enforcement partners natin at sila ko ang magkakaso. Ang patong-patong na kaso, laban dito sa mga illegal, sa mga nagpo-promote ko ng illegal online gambling.
7: Sinabi ito ni Yusek Paraiso matapos naglabas ang CICC ng mga listahan ng mga lehitimong online gambling platforms sa kanilang opisyal na social media page upang makapag-ingat ang publiko sa mga naglipa ng scammer sa internet na nagpapanggap bilang lehitimong platform. Samantala, sinabi din ni Yusek Paraiso na tinututukan din ng CICC ang mga kumakalat na fake news patungkol sa mga baha sa Metro Manila at Luzon bunsod ng tuloy-tuloy na mga pag-ulan na epekto ng habagat at mga nagdaang bagyo. Matatanda ang kamakailan ng pinag-iingat ng PNP ang publiko na huwag basta-basta maniniwala sa mga nakikitang video online dahil posibleng edited o lumang balita na ang pinapakita sa mga ito. Para sa Bagong Pilipinas, Quincy Cahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Inaasahan ng Commission on Elections o COMELEC na magpapasya na ang Kamara sa Setyembre kung naisakahinat na ng barangay at sangguniang kabataan elections. Ang kay COMELEC Chair George Garcia, ito'y para sa agarang pagpapatupad ng kaukulang adjustments at mapigilan ang pagkasayang ng government resources. Anya, handa naman ang poll body na isagawa ang eleksyon sa November 2. Subalit kung ipagpapaliban ay dapat anyang itakda sa hindi lalampas sa June 2027. Mahalaga kasi anya ang panahon mula June 2027 pataas bilang paghanda naman sa susunod na national at local elections. Una nang hiniling ng ilang mambabatas na ipagpaliban ang November elections dahil sa epekto na nagpapatuloy na Middle East crisis.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Tinawag ni Defense Secretary Gilberto Teodoro

0: sang-ayon sa batas ng Pilipinas. Para kay Chudoro, walang intensyon at kakayahan ang mga Pilipino sa China na gumawa ng malalaking ilegal na gawain tulad ng sinasabing gawa o ginawa ng ilang Chinese nationals sa Pilipinas. Aniya, ang pagtatanggol ng China sa mga individual ay patunay ng kanilang pagkakasangkot sa ilegal na gawain.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Bineberipika na ng Department of Foreign Affairs o DFA ang napaulat na pag-aresto sa 100 Pilipino sa China. Ang kay DFA spokesperson Annalyn Ratonel, nakikipag-ugnay na sila sa Philippine Embassy sa Beijing at Consulates General sa China para tukuyin ang eksaktong bilang at sitwasyon ng mga naaresto. Magpapaabot naman ng consular assistance ang DFA kung kinakailangan, kasabay ng pagtiyak sa due process para sa mga naaresto. Git ni Ratonel, nirerespeto nila ang karapatan ng China na magpatupad ng immigration laws basta't naayon sa due process at legal na proseso. Hinilig naman ito sa Chinese authorities na tiyakin ang kalagayan ng mga naarestong Pilipino at agad ipaalam sa mga kinatawan ng Pilipinas ang kanilang pag-aresto at pagkakakulong alinsunod sa mga kasunduang international at sa kasunduan ng Pilipinas at China.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Tukoy na ng gobyerno ang 7 potential sites para sa nuclear power plant. Maitig 2 potential sites sa Bataan at Palawan, habang tig-isa sa Masbate, Pangasinan at Camarines Norte. Ayon kay Energy Undersecretary Giovanni Carlo Bacordo, nakapasa ang potential sites sa preliminary desktop evaluations at multidisciplinary field surveys na isinagawa ng Nuclear Energy Program Interagency Committee. Samantala, pinag-aaralan din ng pamahalaan ang mga paraan para mapondohan ang nuclear project sa gitna ng pagsisikap nito na makapagdagdag ng 1.4 gigawatts ng nuclear capacity sa loob ng 12 taon.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: International Committee of the Red Cross at Llano del Sur Provincial Government pinalakas ang ugnayan sa usaping humanitarian concerns. Mula Radyo Pilipinas Marawi, narito ang ulat ni Malik Mambuway.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Binisita ng International Committee of the Red Cross o ICRC sa pamahalang panlalayugan ng Llano del Sur bilang bahagi ng pagsisikap nito ng palakasin ang koordinasyon at dialog hinggil sa mga humanitarian concerns sa lalayugan. Tinanggap ang delegasyon din ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Officer Shaminudin Sambituri at Administrative Officer for ng Provincial Information Office na si Abdul Mikael Balindong. Pinauna naman ni Roger Alhaddad, head ng ICRC Cotabato Sub-Delegation, kasama si Al-Husari Arba ang delegasyon. Nakatulong ng talakayan sa pagpapalakas ng koordinasyon at pagtatag ng tuloy-tuloy na dialogo sa pagitan ng ICRC at pamahalang panlalayugan, partikular sa mga usaping kapwa nila kinaukulan at mga karinuang humanitarian concerns. Samantala, nagpayag naman ng pagiging bukas ang pamahalang panlalayugan ng Llano del Sur sa mga hakbang na ICRC upang mapalakas ang pagtutulungan at pagtugon sa mga pangangailangang makatao sa lalayugan. Para sa Bagong Pilipinas, Malik Mambuway, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas Sports.
0: At sa ating balitang sports, pagsungkit sa 3rd sunod na kampyonato sa William Jones Cup, sisimula ng Strong Group Athletics Pilipinas ngayong Biyernes. Mula Sports Radio 918, narito ang ulat ni Dennis Hilanga.
4: Uumpisahan ng Strong Group Athletics Pilipinas ang pakay nitong 3rd sunod na titulo sa pagbubukas ng 45th William Jones Cup sa Xinhuang Gymnasium sa New Taipei City sa Taiwan. Bumabandera para sa koponan si former NBA center Boban Marjanovic at Gilas naturalized big man Malik Diouf kasama sina DJ Fenner, Tawan AG at Titing Manalili. Nakaline up din sina former Gilas players Matthew Wright at Will Navarro, gayon din sina Isaiah Piñero, Remy Martin at magkapatid na Sean at Dave Ildefonso. Unang makakalaman laban ng Philippine Club mamayang alauna ng hapon ang DB Promi mula sa Korean Basketball League na pinamumunuan ni Filipino-American guard Ethan Albano. Makakalaban din ng SGA Pilipinas ang Japan Youth Team at Chinese Taipei National Team sa double round robin format sa Group A. Binubuo naman ng Chinese Taipei White, Jordan National Team, Malaysia National Team at UC Irvine mula USNCA Division 1 ang Group B. Ang top 2 finishers sa bawat grupo ay uusad sa crossover semifinals sa August 22 bago ang championship kinabukasan. Ito si Dennis Hilanga para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: At yan ang kabuuan ng ating balitaan dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide ngayong Biyernes, August 14, 2026. Ang ating na pong oras, eksakto alas 12 ng tanghali. Ako po

0: Facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay.
3: Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Pambansang Pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino.
2: Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan, ligtas at dekalidad.
4: Nakakatuwa makita at makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan.
2: Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development.
5: Ngayon, lahat po ng modalities, nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya, ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay.
2: Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1-3% ang subsidized interest rate. Para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo.
4: Yung mga kulang na bahay ay gagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang disente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
0: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
6: Radyo Pilipinas,
7: Radyo Publiko.
8: May ibang ipag-utos ang mga lokal na pamahalaan. Magpapatuloy naman ang operasyon ng mga ahensyang nagbibigay ng pangunahing serbisyo, serbisyong pangkalusugan at disaster response.
9: Bago tayo magpatuloy sa ating talakayan, humingi muna tayo ng update sa National Nutrition Council mula kay Undersecretary Albert Domingo. USEC, isang maulan na Biyernes at eto na nga, sa panahon ng kalamidad, bakit po kailangang ituring na emergency concern din ang nutrisyon, lalo na po sa mga evacuation center.
10: Ito na nga, Joshua, pag wala tayong makain, lalo na sa emergency, talagang delikado tayo. So meron tayong tinatawag na nutrition in emergencies. Yung ating nutrition in emergencies po, kahit po tayo ay inuulan, binabagyo, or in other cases, kunyari po may lindol, sa mga evacuation centers at pag minsan bahay-bahay, tuloy-tuloy rin po ang paggabay ng ating National Nutrition Council, Department of Health, at ng ating mga local government units. In particular, dito mahalaga yung ating sinasabi na hot meals. At hindi ito basta-basta hot meals na parang magma-microwave ka ng instant ng ganyan. Yes. Hindi ho ganun yun. Mm-hmm. Meron talagang mga lutuan na nangyayari. Mm-hmm. Meron tayong mga gulay at nakikita natin sa TV. Ayan, medyo napatikim ho tayo, napasubo talaga tayo dyan. Dahil hindi pwedeng sobrang alat at sobrang tamis. Dahil kung anong sinasabi natin, pag walang disasters, ganun pa rin ang gabay natin.
8: So sa Paranaque naman, Yusek, nung kasagsagan ng habagat sa simula ng linggong ito ay mahigit 1,000 individual yung nasa 6 na evacuation centers. Ano yung pangunahing nutritional needs na agad ninyong tinutukan sa kanilang sitwasyon doon?
10: Yes, Asik Weng, nung nagpunta po tayo doon sa ating lugar sa Paranaque, sa Barangay BF at Barangay Moonwalk, yung dalawang pinakamalalaking barangay po. At nakita po natin doon na una napansin ko personally maraming bata, as in mga literal na tumatakbo-takbo sila sa paligid ng evacuation center. And that is a sign na yung nutritional needs ay papunta doon sa mga mas bata, at least in those evacuation centers. Meron rin tayong mga nakita na mga breastfeeding moms, lactating po, yan may mga kausap tayo. At sa usaping yan, yung tubig na pinrovide naman po ng ating LGU at ng DOH at ng DSWD, yung ating malinis sa tubig, at yung ating breastfeeding station. Sabi nga nila, ang maganda po sa breastfeeding kasi lalo na sa mga punto ng disaster, kung si mami ay kumakain dun sa regular na masustansyang pagkain, siya na mismo yung gagawa ng gatas para sa kanyang chikiting. Hindi yun natin kailangan ng formula milk kahit ba itong disaster na ito nangyayari. Breastfeeding pa rin ang best for babies, even in disasters.
9: Okay. Well, Yusek, particular nga po, gaya po na nabanggitin nyo na vulnerable ay yung mga sanggol, bata, buntis, breastfeeding mothers at senior citizens. Maliban po doon sa nabanggit nyo na malinis sa tubig,
10: yes,
9: at breastfeeding stations, paano po tinitiyak ng NNC na hindi sila napapabayaan pagdating po sa distribution ng pagkain at nutritional services?
10: Merong ang cartoons, no? Hindi ko napapangalanan na Joshua noong unang panahon. Sabi nila, knowing is half the battle. O, di ba? Panahon ni Asik Weng yun. But having said that, pag sinabi nating knowing, yung census kasi, meron ho, nakita ko yung census nila, sobrang detalyado. Kung ilan yung mga ganitong 0 to 24 months, yun po yung first 1,000 days. Kung ilan po yung 24 months to 59, yung hanggang 5 years old. Ilan yung school age, ilan yung working, ilan yung senior citizens, natatrack rin po ng ating mga LGU kung ilan ang mga buntis, ilan ang mga teenage mothers. Iba-iba ho kasi yung ating mga nutritional needs. Yun po yung paraan para malaman natin kung ano ba yung bibilihan. At buibili talaga sila. So yung nakita nyo yung video ko kanina, ang niluluto ng picadillo, naalala ko kasi. So may karne, ang sarap nga, may patatas. Nag-iiba-iba rin sila. Meron tayong mga nagbabantay na registered nutritionist dietitians na in-house sa ating mga LGU, at meron din po kami sa NNC.
8: So paano naman, Yusek, yung koordinasyon ng NNC sa LGUs at no, nutrition clusters para matiyak na hindi lamang relief food ang naibibigay, kundi pagkain na talagang sapat at syempre angkop dun sa nutritional needs ng evacuees? Kasi di ba yung iba, parang ready to heat lang na mga,
10: yes,
8: pagkain.
10: Oo. Sabi nga namin, nutrition sapat para sa lahat, maski sa emergencies. At pagdating dyan, yung coordination nangyayari yan mula sa NNC, pati sa DOH, yung nga po, meron tayong mga registered nutritionists and dietitians. Nakalink yan sa tinatawag na health cluster. May malaki po tayong operation center or incident command na kasama yung OCD usually nag-lead yan, no? Meron yung health cluster na si DOH yung nag-lead, tapos ang member po kasama si NNC. Kada rehiyon, kada probinsya, kada munisipalidad, meron niyang mga equivalents, tapos nalalaman ko ano yung mga main needs, depende doon sa census. At yun ang binibili, hindi yung basta-basta. As much as possible, ayaw natin doon sa mga delata. Alam po natin, no, marami tayong lumaki na pagka may relief drive, binibigay natin canned goods sa sabihan or noodles. Mas maganda ho ngayon na usually kung merong budget, at mas mura pa kung bibili doon sa mga palengke na malalapit doon sa evacuation centers.
9: Para masuportahan din yung kanilang negosyo.
10: Exactly. Uh-huh. Local economy.
9: Yes. Well, Yusek, ito naman po. Inilunsad ang Ligtas Tigdas Measles Rubella Supplemental Immunization Activities sa Cordillera Region. Kamusta po ito? At ano po ang dato sa kaso ng tigdas sa Cordillera Region, Yusek?
10: Yes, Joshua. Ang immunization tsaka nutrition, magkaugnay yan, no? Kasi kung ikaw ay magkasakit, alam natin yan, di ba? Parang instant na mamayayat ka. Hindi maganda sa bata yon kapag nangyari yan. Pero nagkataon na itong linggong na ito, simula August 10 hanggang halos katapusan ng buwan, August 28, yung Ligtas Tigdas na kampanya ng Department of Health, yung ating Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Sa Cordillera, ang ating performance ay mas mababa kaysa sa mga ibang lugar. But I saw why nakausap ko po ang ground stakeholders natin dahil naka-disaster mode na po sila. Sa Benguet and sa Baguio, alam po natin na talagang hard hit sila, no? Red rainfall warnings met mea po. And yet, sabi ko nga ho, saludo po kami sa lahat po ng ating mga vaccinators, sa lahat ng ating mga nurses, midwives, BHWs, BNSs. Kasi kahit naka-disaster mode, nagawa pa nilang maghanap ng mga batang babakunahan. Ayaw natin magsabay ang sakuna ng habagat sa sakuna ng outbreak ng measles. Kaya mahalaga po at saludo po kami lahat sa ginagawa ninyo.
8: So, Cordillera pa rin, USEC, may mga komunidad na geographically isolated at syempre vulnerable sa landslides at iba pang kalamidad. Ano yung mga particular na hamon sa pagpapanatili ng nutrition at syempre yung para din dun sa kalusugan ng mga bata? Ano po yung mga servisyo na ibinibigay ninyo sa kanila?
10: Sabi nga nila, Ase Kweng, sa Cordillera at sa ibang lugar na mga babubundok, kapag nagturo ka ng lugar at nakita nyo na tinuro ng ganyan, halimbawa, yan, nakikita ko sa screen, ingat po kayo pag yung turo, nakaganito yung daliri. Kasi ibig sabihin na sa kabilang bundok. Walang biro. Ganun sila magturoan. So para pag sinabi, saan yung pupuntahan natin doon? Diretso to, patag. Pero pag gumanon sila, ibig sabihin na sa kabilang bundok. Okay. Just to illustrate the geography. Kahit sabihin mong 1 to 2 kilometers away lang siya, eh kung akit baba naman, medyo mahirap po yun. Tapos lalo na kung ang lugar ay nagkaroon ng rock slide or nagkaroon ng landslide. Thankfully, nakausap natin ang mga local chief executives ng Baguio, ng Benguet Province, pati ng La Trinidad Municipality. At alam po natin na ang response nila ay mabilis pagdating sa clearing together with the DPWH. So, hindi masyadong ganun yung problema pero kailangan po natin sanang mag-ingat pa dahil as we know, in the next few days, maaaring bumuhos pa ang ulan.
9: Okay. And Yusek, if you can share with us as well, ano po yung mga hakbang ng NNC para po matiyak na tuloy-tuloy ang nutrition monitoring at feeding interventions sa Cordillera kahit may displacement at mahirap na access sa mga komunidad gaya yung mga nasabi mo nga nakaganon sa kabilang bundok pa, malayo.
10: So doon sa Baguio, Joshua, nakabisita tayo sa New Lukban, Barangay New Lukban. At remember na, naka-disaster mode sila, pero meron pa rin breastfeeding advocacy classes. So nung I personally went there, nakita ko po, no, nakapulong yung mga mothers at saka yung iba may kasamang mga tatay. Tapos in addition sa NNC, saka doon sa mga nutrition action officers ng mga local government units, pati yung Philippine National Police nandoon. Ang kanilang ano naman pakay is yung against domestic violence. In other words, kahit nagkakaproblema ho tayo sa sakuna, sa emergencies, ongoing advocacy para sa breastfeeding, ongoing advocacy para sa proper nutrition kasi hindi nga ho pwedeng mawala yan kahit may problema tayo sa panahon.
8: So at least ano, at ikaw, hands-on ka na talagang pupunta ka doon sa area, yes, para nakikita mo din na direkta yung sitwasyon doon at syempre yung mga ipinapamahagi ng mga pagkain na dapat i-prepare.
10: Speaking of, Asek, malapit na rin tayong mag-monitor ng presyo ng mga gulay. Meron tayong picture dyan. Hindi kasi po, ang Department of Agriculture at Department of Trade and Industry ay members ng member agencies ng NNC. At ang inyong pong lingkod ay nakapunta ayan sa trading post ng La Trinidad. Yes. Oh, o, diba? Hindi ako nabibiro. Talagang tinanong ko yung mga presyo ng gulay. Because alam po natin na kapag kahit sabihin natin kumain tayo ng ayon sa pinggang Pinoy, kalahati prutas at gulay. Eh kung ang nakita mo na ang presyo ng prutas at gulay ay hindi abot kamay, anong ilalagay natin sa pinggang Pinoy? So, kasama po yan dun sa mga tinututukan ng National Nutrition Council.
8: Alright, maraming salamat, Yusek Albert, sa mga update at syempre sa mga impormasyon na binahagi ninyo sa amin mula sa National Nutrition Council.
10: Thank you rin po.
9: Salamat, Yusek. Waste management at mga hamon sa basura ng bansa ating pag-uusapan kasama si Attorney Janice Argoso Pamit, Regional Director ng Environmental Management Bureau ng NCR. Attorney Janice, magandang tanghali po at welcome sa Bagong Pilipinas ngayon.
11: Magandang tanghali po sa ating lahat. Isang maulang araw po sa atin.
9: Ma'am, ayon po sa ulat, nasa 61,000 hanggang 65,000 tons ng basura ang nalilikha natin araw-araw. Gaano na po kalaki ang problema ito sa ngayon at gaano po kabilis tumalaki ang volume ng ating basura?
11: Well, malaki po talaga yung hamon sa atin ng solid waste management. Yung pong 61,000 to 65,000 tons of waste generated per day ay nagpapakita kung gaano kalaki ang volume na kailangan pamahalaan ng ating bansa araw-araw. Patuloy din po itong tumitindi because of the population growth, urbanization, economic activities, and may mga pagbabago din po sa consumption patterns. Hindi naman po ibig sabihin ay lahat ng basurang ito ay napupunta sa waterways, sa landfill at sa open environment. So, mahalaga po tignan natin ang problema, hindi lamang sa basura na ating nalilikha, kundi paano po ito i-manage mula source hanggang final disposal.
8: Ma'am, sa datos na ito, ilang porsyento lamang yung kabuang basurang nakokolekta at ilang porsyento po yung maaaring napupunta sa waterways, kalsada at iba pang lugar? Ano po yung nakikita ninyong dahilan nito? Kasi nung isang araw, pumunta ang Pangulo dyan sa Pasay, ano, doon sa Manila Bay, napakalaking basura talaga yung, ang laki ng area ng basura na halos pare-pareho yung itsura, yung mga malalaking galon ng tubig, mga styro, na sabi nang galing pa sa Cavite. So, ano po ba ilang porsyento talaga yung nakakarating dito sa Maynila or ilang porsyento din po yung nakokolekta araw-araw lalo na sa ganitong panahon?
11: Yes ma'am, actually hindi pa po natin naaabot yung 100% collection coverage at nagkakaiba-iba rin po yung antas ng collection efficiency sa bawat local government unit. May mga available po tayong national estimates, ngunit mahalaga rin pong linawin na hindi lahat ng uncollected waste ay automatically pong napupunta sa waterways, sa kalsada o sa iba pang lugar. Meron po tayong mga pinatawag na materials recovery facilities. Pwede po yan na nasa mga barangay or meron pong mga barangays na nagka-cluster para po yun po mga clustered barangays, meron po silang isang MRF na tinatawag. Dito po yung nagsisegregate, dito rin po yung nagtatry na mag-recycle para hindi po agad lahat ay napupunta sa landfills. Yun po. So,
9: opo.
11: Meron pa rin po mga kakulangan ng collection vehicles. Meron pong instances na hindi po regular yung collection, lalo po yung sa mga malalayong lugar at mga maliliit pong mga eskinita. Yun po, yung hindi maayos na segregation at source. But as of now, we already have 63% barangays with access to this materials recovery facilities.
10: Attorney Janice, opo, narinig ko po yung sinabi nyo no, na meron tayong datos at national level at nagbavari po, nag-iiba-iba yung sa LGU. Siguro po kung maaari nyo lang kumimbigyan ng datos, dun sa gaano karami at the national level ang napupunta sa mga ilog, estero at dagat. Kasi po, nung nakita nga natin sa mga litrato at sa mga video, talagang lumulutang-lutang, but we have to also be data-driven. Meron po ba tayong datos? Gaano kalaki at an average national level ang kontribusyon nito sa pagbabara ng drainage at pagbaha, Attorney?
11: Yes, Yusek, ano? Yun pong sinasabi pong national estimates tungkol sa waste collection is actually different nga po per dahil nga po different yung LGUs, yung national estimates po ay hindi pa namin na-finalize. Although, hindi pa po ma-validate yung exact percentage. But then, that's why sinasabi po namin na nagsisimula ito sa segregation at source. So kung meron po tayong maayos na segregation sa atin po mga bahay, papunta po sa mga materials recovery facilities, mababawasan po kasi yung leakages sa environment po natin, including this waterways.
10: Opo. Attorney, siguro i-follow up ko na lang yung tanong para maintindihan rin ng ating mga nataganood, no? Kung tayo po sa bahay ay dapat gumagawa ng waste segregation, na yun naman talaga dapat ginagawa natin, ilang porsyento lang dapat ang matitira na kailangan nating itapon o yung sinasabi ninyong leakages on a household level, Attorney?
11: Depende rin kasi sa waste ng household yan po. Like for example, dito sa urban areas, meron din naman sa mga rural areas, iba rin yung kanilang waste na napoproduce. Like dito, for example, Metro Manila, marami po ay mga pet bottles, plastics, Pag sa rural areas, meron po dyan may mga garden waste, may mga pwede pong i-repurpose or i-recycle. Kaya po yung pong talagang depende po talaga doon sa isang household, how do they... Pero meron po kaming tinatawag, Yusek, na actually, ang dapat pong napupunta lamang sa mga landfill ay mga residual waste na tinatawag. So yun pong mga pwede pong mga i-recycle, mga biodegradable, at basta hindi po siya hazardous waste, yun po yung sanang nasi-segregate at source. At meron din naman po tayong mga, yun nga po, yung mga materials recovery facility. So, sa ibang, yung mga, may mga LGUs po kasi na nakakapag-segregate at source na, at least sa barangay level, meron po yan nakakapag-conduct na sila ng 100% segregation at source. So, ito po yung nasa-segregate na yung biodegradable, residual, hazardous, at saka yung hazardous po waste. So, yun po yung mga kailangan po nilang i-segregate sana ng kanya-kanyang bahay para po maiwasan po natin yung pagkakaroon ng mixed waste. Kasi po yung nangyari po doon sa napuntahan po ni ating presidente, yun po ay kasi nagkaroon na ng magkakasama na po yan eh. Na ang nangyari, mixed waste na po yan na tinatawag, hindi na po yan na segregate. Although sa atin po mga clean up activities, at talaga po may mga nakikita rin tayo dyan na mga basura during our clean up activities sa mga barangays, para po, kaya po, yan po ay talagang nagdulot na nung baha talaga siguro, at yung malakas po na habagat, kaya po na anod po sila dyan.
8: So, ma'am, paano po yung segregation ng mga malalaking basura? Kasi may mga nakikita tayo ng mga refrigerator, kutsyon, mga sofa na nandyan. So, paano po? Sino pong nagsisegregate ng ganun?
11: Ayun pong tinatawag na, ayun po, special waste. Mga ano po yan eh, dapat po pag nilabas yan. Doon lang nga po yan sa, yung iba-ibang LGUs po kasi meron po silang mga araw na sa kanila po mga ordinansa, meron po yung mga araw na pwede pong i-collect ang construction, debris waste, ito po yung mga municipal solid waste na meron din po mga araw na ganun sila nagko-collecta lamang. So, pag kinolect po yan, meron naman po kasi tayong mga instances na andyan po yung mga kaya nga po i-repurpose, i-recycle. So, yan po yung mga, may mga junk shops po na pwedeng pagdalhan ng ating mga household kung hindi na po kailangan, para hindi na po na itatapon kung saan-saan. At yun din po yung purpose ng ating mga materials recovery facilities kasi sila po yung nakakapag-segregate at nakakapagdala kung alin po yung mga parts na pwede pa itong i-repurpose, i-recycle po at gamitin for other purposes. Pwede rin po na i-repair ito. Yun po yung mga waste management practices po sana natin. Okay. Yan po.
9: Well, Attorney, may follow-up lang po ko doon sa nabanggit nyo kanina, yung ilang mga lugar na walang access doon sa materials recovery facilities, yung MRF. Paano po yung coordination ninyo sa mga lokal na pamahalaan? Paano nyo po sila tinuturuan na yung mga ilang basura nila ay maaari na recycle at gaya nga po na nabanggit ninyo, nadalhin sa junk shops sa kanilang mga lugar? Para nang sa gayon na hindi nila maitapon sa maling lugar, at pag dumating nga itong sama ng panahon, ito, dudutang na lang sa ating mga bodies of water.
11: Yes po. So, nakikipag-coordinate po. Meron po kasi tayong tinatawag na National Solid Waste Management Commission na kabilang po doon yung iba-ibang agencies. Andun po yung DILG. At yung atin pong mga regional offices din ng Environmental Management Bureau na under po ng Department of Environment and Natural Resources, nakikipag-coordinate po yan sa iba-ibang local government units. Bukod pa dito, meron pong 10-year solid waste management plan po kasing ina-approve sa bawat LGU. Nakaplano po kung paano i-manage ang ating solid waste. So, para po matugunan po yung hamon natin dito sa lumalaki pong waste management po na kailangan nating ayusin po. So, yan pong mga coordination sa ating mga LGUs. Meron din po tayong coordination sa DILG at sa respective regional offices din po nila para po yung shared responsibility po natin sa ating solid waste ay mapagtuunan din po ng pansin. Nakikipag-ugnayan din po kami sa mga business establishments, especially po nung na-enact po yung ating RA 11898 or the Extended Producers Responsibility Act of 2022, meron po tayong tinatawag na mga obliged enterprises. So ito po mga ito ay kailangan po nila ng mag-divert ng kanilang mga waste diversion na tinatawag, at meron pong percentage na kailangan i-comply yung ating mga obliged enterprises. So ito po mga ito, meron na rin po silang mga ginagawang programa para po magka-comply po doon sa ating EPR Act of 2022.
9: At may tanong po, attorney, mula sa GMA News Desk, ano daw po ang isinasaad ng Extended Producer Responsibility Act? Paano daw po pinaiigting ang pagpapatupad nito at kumusta naman po ang compliance?
11: So, ang EPR Act po ay isang paradigm shift sa ating solid waste management. So, nasabi ko na po kanina, bukod po sa responsibility ng government at LGU ang waste, dito po under RA 11898, meron po tayong tinatawag na mga obliged enterprises o yung mga producers sa buong life cycle ng plastic packaging. Kailangan po nilang mag-comply dito sa ating EPR Act. So, nagkaroon po ng registration at monitoring po ng ating obliged enterprises. Meron din pong validation at third-party audit ng mga diversion rates na sinubmit po nila at monitoring po ng kanilang EPR program. So, under the law po kasi, we have under 2023, dapat 20% nung na-produce nila na plastic packaging would be diverted or hindi po siya mapupunta na diretso sa sanitary landfill. By 2024, it's 40%. 2025, it's 50%. 26, 60%, 70%, 80% by 2028. So, noon po nagkaroon ng audit at nagkaroon po ng validation ang EMB. Nakaka-comply naman po yung ating mga obliged enterprises dun sa required po nila na diversion rate under the law.
8: Okay, dagdag ng tanong po mula sa GMA News Desk Attorney, ano po ba ang mga obligasyon ng mga pribadong kumpanya sa ilalim ng EPR law patungkol sa plastic package recovery? Maaari po bang i-discuss ang recovery targets kada taon?
11: Ayun po, katulad po nung nasabi ko kanina, yun pong diversion rate is 20% since 2023, 40% by 2024, 50% by 2025, 60% by 2026, 70% by 2027, and by 2028, 80%. So, nagkap po yung law. As of now, we have the 80% by 2028 onwards and beyond. It should be 80% yung diversion rate ng ating mga obliged enterprises within terms of plastic packaging. So, ang ginagawa po kasi nila, they report the volume of plastic packaging that they have in a year, and meron po yung reporting requirement under the law. And then dapat po, for example, in 2023 nakapag 20% po sila na diversion rate. So for example, 100 kilos of plastic packaging ang nilabas nila, dapat nakapag-divert po sila. Ibig sabihin, nakapag-collect po sila ng 20%, at least 20% of their plastic packaging produced in that year. So, meron din po kaming audit na tinatawag. So, ino-audit po natin yung mga obliged enterprises na nag-report po na ganito po nilang waste produced and therefore plastic packaging produced, at paano po nila nagagawa yung 20% na compliance dun sa diversion rate. Yung diversion rate, pwede po yan na upstream or downstream. Yung upstream po na tinatawag ay pwede pong instead na before, malaki po yung kanilang plastic para magmukhang malaki yung packaging ng kanilang product. But because of the EPR law, niliitan po nila yung plastic nila, yung sachets nila, or for example, niliitan po. That's what you call as an upstream strategy. Meron din pong yung design, for example, instead of yung sa mga rigids naman po, instead na makapal yung plastic, ay liliitan din po yung kanilang plastic content. Para, pero of course, they still have their studies kung may mga products, may mga sinasabi po kasi sila na may mga products na kailangan ng yung sa moisture, yung sa color, yan. So, yun pong mga yun, ang kinoconsider nila before they do this upstream strategies to lessen yung plastic packaging produce nila. So, doon sa mga downstream naman na strategies, ibig sabihin po yung mga nailabas na nila na plastic packaging, tumutulong po sila sa clean up activities or nakikipag-partner po doon sa ating mga non-profit organization na kaya pong mag-gumawa ng mga, for example, from plastics to chairs, or meron din po silang mga tinatawag na trash to goods program. Pupunta po sa isang barangay, tapos yung mga barangay or yung mga communities po na yun, may daladala mga pet bottles, may daladala mga plastic sachet, at ikikilo po yun. At hindi po necessary na doon sa product nila, for example, a brand, hindi po necessary na puro brand nila yung kailangan nilang i-collect lahat. So, pwede pong i-collect nila ay kahit ibang brands ng plastic or kahit anong brand ng plastic or kahit walang brand, as long as they have collected din required na compliance diversion rate po natin.
10: Attorney,
11: so, yun po yung ginagawa ng ating mga obliged enterprises.
10: Opo, Attorney Janice, nabanggit nyo rin kasi yung audit, upstream, tsaka downstream. Nakita natin dun sa Manila Bay, puro downstream, daming basura. Meron kayang sistema para malaman kung saan upstream matutukoy yung mga lugar o waterways na pinanggalingan ng mga basurang yon? Sa mga upstream na yon, meron ba tayong ganoon, Attorney Janice?
11: Ito po, Yusek, ano? Currently, we're institutionalizing a standardized and science-based approach for marine litter monitoring. Kasi yan po, marine, nandiyan na po sa, ano, sa tubig na. So, meron po kaming national, meron po sa DNREMP na National Plan of Action for Marine Litter. Yan po. Kaya po, naging start po ito. At ngayon po, ay meron na tayong dinadevelop at for validation po, for field validation ng Harmonized Marine Litter Monitoring Manual. Layunin po nito magkaroon ng consistent at comparable data mula sa mga ilog, waterways, coastal areas at iba pang habitats, pati na rin po yung waste hotspots at major land-based leakage pathways. So kung saan po nanggagaling, paano po dumadaloy ang basura papunta sa waterway. So yung NPOA ML po, or the National Plan of Action for Marine Litter, ay ang objective po niyan by 2040 ay malinis na po. Goal is prevention, not just clean up. So yun na po yung ating working towards that na po, USEC, and atin po mga kasama po dyan sa PTV.
12: So, ma'am, ano po yung nakikita ninyong hamon sa pagpapatupad nitong Republic Act 9003 o Ecological Solid Waste Management Act? Pwede niyo po bang ipaliwanag ang batas na ito para na rin po maintindihan ng ating mga kababayan?
11: Yes, ma'am, Isaac. Ang RA 9003 po ay 25 years old na nabatas. Kaya po, may mga hamon po sa pagpapatupad nito. Nakita na rin po namin yung implementation gap. May batas po kasi may mga requirements, pero hindi po pare-pareho yung kapasidad, resources, infrastructure, at level of compliance ng mga LGUs. Kaya po, kailangan nating patuloy na palakasin ang segregation at source, segregated collection, ang functional MRFs, napakahalaga po nito. Recycling at composting, meron po nitong mga LGUs talaga na may mga best practices on composting and recycling. Yun din pong transfer and transport na sana ng ating residual waste na napupunta dun sa ating mga landfills. And consistent enforcement po laban sa littering at illegal dumping. And if I may add po, as we see now, hindi lamang po trabaho ng gobyerno yung paglilinis ng ating mga basura. Shared responsibility po ang solid waste management. May pananagutan yung bawat household, business establishment, industry, waste generator, atin pong mga local government units at atin pong komunidad. So, yun pong tamang pagsistema from source to final disposal ay kailangan po ng disiplina and of course consistent enforcement para mas maging epektibo po yung pagpapatupad ng ating RA 9003.
9: Okay, attorney, may mga municipalidad na sinasabing walang sapat na kapasidad para magtayo at mag-operate ng sariling sanitary landfill. Ano po ang konkretong solusyon ng DENR para po sa mga LGU nakapos sa budget at infrastructure?
11: Meron po tayo din tinatawag na clustered or shared sanitary landfill facilities para po hindi lang yung isang LGU na yun ang mag-shoulder. For example, landlocked naman yung area, then, but different LGUs, they can cluster themselves para magkaroon po ng magbahagi po dun sa infra operation, maintenance, monitoring cost ng isang sanitary landfill. Meron din po tayong tinatawag na shared facilities, public-private partnerships, regional or provincial waste management facilities at mga transfer stations. Ganun din po yung resource recovery facilities. So for DNR MB po, EMB po, patuloy po kaming magbibigay ng technical guidance at oversight, regulatory oversight, monitoring at capacity building po sa ating mga LGUs.
12: So, Attorney, ano po sa tingin ninyo yung teknolohiyang kailangan para masolusyonan itong problemang ito? No? Kailangan po ba dyan ang, pwede po ba yung malawakang paggamit ng waste to energy technology? At saka alam natin, meron mga Filipino inventors na nagre-recycle ng basura at ginagawang bricks. Paano po yung dapat gawin dito para ma-encourage yung mga LGU na tangkilikin yung mga ganitong teknolohiya?
11: Mahalaga po yung teknolohiya. We can say that but first and foremost po, kailangan po natin sigurong sundin yung ating waste management hierarchy. So mauna po muna yung avoid or reduce, reuse, recycle, recover, treatment before final disposal. Ang teknolohiya ay dapat pong sumusuporta sa bawat hakbang upang mabawasan ang basurang napupunta sa landfill at waterways. Hindi lang naman po yung iisang teknolohiya ang kailangan, kundi kombinasyon ng maayos na sistema at angkop na technology mula sa segregation and collection. Possible po ang isa pong technology is, as already mentioned by our president, possible po yung waste to energy sa Philippines. Ngunit hindi po ito dapat maging kapalit ng segregation, recycling, at waste reduction. So, we still consider yung residual waste streams and other technologies available, environmentally viable, para may sapat pong safeguards at mahigpit na environmental compliance.
10: Attorney Janice, ulitin ko lang yung sinabi niyo yung hierarchy: avoid, reduce, reuse, recycle, recover, tapos final disposal. Kumbaga, sunod-sunod yun. Ma'am, alam na nga natin ganun yung hierarchy. eh mukhang sa bawat step na sinasabi natin ay meron pa rin talaga mga pasaway na paulit-ulit na nagtatapon ng basura sa ilog, estero at iba pang lugar. Bata pa lang po ako, kami nila Asek Kueng at ni Joshua, narinig na natin, no, ang basurang tinapon mo ay babalik sa'yo. Yes. So, attorney, paano natin masisimula ng pagbabago? Sino ba dapat talaga ang magbago at magsimula nito?
11: Social and behavioral change po, USEC. Yung isa din sa mga pinupush po ng DENR, because sa ibang bansa po, talagang pag makita nyo naman, pag ang mga pag mag-travel doon tayo, for example, may mga leisure travel, mga vacation, hindi tayo nagtatapon sa kalsada, tinatago natin yun, tapos doon po sa tamang basurahan natin tinatapon. So sana ganoon din po yung mag-start dito sa atin. Hindi po sapat yung alam natin yung batas, kailangan din po i-follow din natin. May mga local ordinances na po eh, mga LGUs, they have their local ordinances already on solid waste management. And when we had the EPR Act of 2022, we started with that social and behavioral change na mga capacity building activities po, para makita po na yun nga yung mindset po yung dapat na kailangan, na yung tamang pagtatapon ng basura at kung saan siya itatapon, kasi it will affect us later on pag hindi po natin naitapon yun sa tamang basurahan.
9: Okay, panguli na lamang po, attorney, mensahe at paalala niyo po sa ating mga kababayan hinggil sa tamang segregation at pagtatapon ng basura.
11: Ayun po, yun nga po, paalala po namin yung ating proper segregation, reuse, recycle, at kung pwede po, mag-reduce ng waste. Kung hindi naman kailangan na magdala ng plastic sa, kung pwede po, yung mga containers na reusable ang ating dalhin. Pag mag-grocery po, pupunta sa palengke, para hindi po plastic ng plastic ng plastic yung ating dala-dala. At finally, yung proper disposal po. So kung sinabi po ng ating Pangulo, kailangan nga din mayroong facilities for this mga basura, for the proper solid waste management. So yung proper disposal din po ay importante.
12: All right, maraming.
11: Lastly po, ang basura po ay pananagutan ng bawat isa. So dapat po lahat tayo ay involved dito, hindi lamang po ang government. Of course, we have our responsibility. But when everyone do their lahat po ay ginagawa yung ating pananagutan, our collective actions create a lasting impact even for the next generation.
12: Tumpak na tumpak po yan, Attorney. Maraming salamat po sa inyong oras. Attorney Janice Rigoso Pamit, Regional Director ng Environmental Management Bureau, NCR.
11: Thank you po.
9: Bayan, huwag kayong bibigyan ng maraming pambalita at talakayan sa pagbabalik ng Bagong Pilipinas ngayon.
0: Abangan sa Larigadon Live! Alamin ang mandato ng Department of Education at ang mga tugon nito sa may init na issue sa bansa. Kasama si Secretary Sunny Angara. Larigadon Live! Ngayong Biyernes, alas 8 ng gabi. Dito lang sa inyong PTV.
13: So you mentioned a joint circular. Anong pinagbasihan mo kung bakit violation ito?
14: Under po kasi sa joint circular 2015-01, kapag po ginamit ang confidential funds sa payment of rewards, subject po ito sa tatlong conditions. First po, it should be approved by the head of agency. Pangalawa po, it should be supported with documents evidencing success of the information gathering and or surveillance activities on account of the information given by the informer. And yung last po is, it should be directly related sa confidential activities ng agency.
15: Okay, so ano dyan sa requirements ang sinasabi mo, hindi sinunod ng Office of the Vice President?
14: Ito po kasing listahan na to sinubmit nila as proof of success of information gathering to support the payment of rewards. Pero based po sa documents na to, hindi po namin nakita yung particular accomplishment.

0: Nagbabalik ang bagong Pilipinas ngayon. Punta naman tayo sa update tungkol sa epekto ng habagat sa Cordillera Region. At ito'y alamin natin kasama si Engineer Jose Ignacio Valera, ang hepe ng DRRM Division ng Office of Civil Defense Cordillera Administrative Region. Engineer Valera, magandang tanghali po at welcome sa bagong Pilipinas ngayon.
1: Magandang tanghali, Jose, sa mga nakikinig bagong Pilipinas.
0: Engineer, ano po yung pinaka-latest assessment ng OCDCAR sa kasalukuyang sitwasyon sa buong Cordillera matapos yung ilang araw na tuloy-tuloy at matinding pag-ulan dulot ng habagat at syempre epekto ng mga bagyong Luis at Maymay?
1: Mama, as ito po, mayroon night rain po natin parte ng bagyo Lingget at saka some parts po ng ating province of Abra. Yun po yung
2: Opo, nag-pause lang yata po si Engineer. Engineer, go ahead po, nag-pause lang po.
1: Ang pagkalatan po na ating sitwasyon ng ating weather dito sa Cordillera, mostly cloudy po siya. Tapos yung Baguio City to Benguet po and western part ng ating probinsya ng Abra, ay meron pa rin pong mga light rains po na nararanasan.
2: Engineer, para po sa ating updating lang po, no? Sa ngayon po, ano na yung datos sa kabuuang bilang ng mga nasawi, nasaktan, at nawawala sa buong Cordillera Autonomous Region?
1: Yes, sir. Asik, sir, good morning. Yosek, sir, good morning. So, ang naitala po natin na nasawi po dito sa buong Cordillera Region is meron na po tayong 15. Tapos meron din po tayong 14 na injured po. So yun po yung casualties po natin na kabuuan po na naitala dito sa rehiyon ng Cordillera.
3: Okay. Engineer, kumpirmahin namin na may mga nawawala pa po ba dito po sa bilang na ito?
1: Wala na po, sir. Wala na pong nawawala or missing.
3: Okay. At kumusta po ang kasalukuyang search and rescue recovery operations? Ay may mga tao po bang hinahanap or... Although nabanggit niyo po na wala na nga pong na missing, may nakikita po ba kayong pattern kung saan mas madalas mangyayari o nangyayari ang landslide? Mas marami po ba sa mga residential areas, gilid ng kalsada o mga komunidad na malapit sa slopes?
1: Katunayan po, sa mga monitoring po natin, mostly po ay nasa tinatawag po natin na mga roads po natin o kaya mga kalsada po natin. Tapos meron din po, nagkakaroon din po lalo na sa mga steep slopes, dito po sa parte ng Cordillera na meron pong kabahayan. So yun po yung mga pinangyayarihan po ng ating mga landslides po.
2: Opo, Engineer, ito po ang susunod na turong malaking tulong sa ating mga kababayan. Actually, kakagaling ko lang sa Baguio kanina at ito laging tinatanong, ano po ang kasalukuyang status ng mga kalsada? May mga daan po ba na completely closed o may mga restrictions, Engineer?
1: Yes, sir, yung sector. Walo po yung as of now po na close na kalsada po natin. Ang major thoroughfares po natin na isa, that is the Cannon Road. Meron pa rin po mga ginagawa po ng ating mga DPWH na road clearing sa nangyari po na landslide. Tapos sa iba po naman, meron din po mga kalsada na karaniwan po na nag-close lalo na po sa mga ganito po na panahon, yung tag-ulan po natin. So yun po yung isa na major roads po natin at saka yung parte po dito sa may Nagildan Road going up to Baguio City, yung sa may sinking area po nila doon sa may parte ng Sablan. Kaya yung mga karamihan po ng mga commuters lalo na yung malalaki na tulad ng mga bus ay baya Marcos Highway pa rin po.
3: Okay. Engineer, paglilinaw lang po, posible po ba magkaroon pa rin ng panibagong landslide kahit bumaba ng intensity ng ulan? Ano po yung inyong assessment sa landslide risk sa mga susunod na araw po?
1: Ayon po sa ating mga geologists po, sa ating mga NGB, no, sa DNR, so andyan po yung mga kanilang scientific po na mga studies, na yung mga, lalo na po yung mga prone po natin na ng slides, last slide, ay the possibility ay malaki pa po. Lalo na po ay matagal po na wala pong pag-uulan, kaya yung mga lupa na yun sa mga steep slope, ay nagkakaroon po ng mga bitak-bitak, and then eventually ay nilagyan siya ng maraming tubig, pinapasokan yung mga bitak-bitak na po yun. So yun po yung nakikita nila na talagang nag-i-induce ng tinatawag natin na landslide po.
0: So sir, kumusta naman po yung mga kababayan natin sa mga evacuation shelters? Ilang pamilya na po ang nailikas? Meron pa po ba sa tingin nyo na kailangan pang ilikas o meron po bang mga nakaka-uwi na?
1: Yes, Ma'am Asik. Yung aming active po na evacuation centers po as of this time po is 19 pa po siya. Na meron po siyang families na 83. Tapos yung kabuuan po na individual is 316. Meron pa rin po yung mga nag-evacuate po sa mga safe areas na mga kamag-anak po nila. About 129 families at saka individual po 177. So yun po yung mga as of this time po na mga naitala po natin o kaya na monitor po natin na reported po ng mga evacuees po natin at saka evacuation set po natin.
2: Opo. So engineer, sa ngayon naman po, kamusta ang coordination ng OCD CAR sa mga LGU, Bureau of Fire Protection, Philippine National Police at mga local rescue teams? May sapat po bang personnel at heavy equipment para sa simultaneous rescue at clearing operations sa iba't ibang lugar?
1: Yes sir, Josep po. Yun po yung sa koordinera. Meron po tayo kasi yung tinatawag natin na binnadan na lahat po ng sektor sangay po ng lokal ng gobyerno pati yung mga non-government tulong-tulong po lalo na kung may mga ganito po na pangangailangan. So andyan po yung tinatawag natin na cooperation, collaboration po. Tapos ang isa po na ginagawa po natin dito through the leadership ng ating chairperson ng Cordillera Dreamsea, Director Albert Mugol, andyan po yung pre-positioning po of food at saka non-food items in cooperation with the DSWD. Tapos yung mga nagbibigay din po ng mga support po tulad ng mga trucks nila, tulad ng DPWH, andyan din yung mga PNP at saka yung AFP po. So yun po yung Sir Asek naman, ginagawa natin dito sa Cordillera.
3: Okay, kumpirmahin din namin engineer, sa kasalukuyan po, ano po ang inyong pinakamalaking concern ng dyan sa rehiyon? Alin po yung mga lugar na tinututukan nyo sa ngayon?
1: As of this reporting date po, tsaka time, dito pa rin po sa parte ng Baguio Benguet, lalo na yung Benguet po natin na andyan pa rin po yung threat ng landslide kasi andyan pa rin po yung pag-uulan na dinudulot po ng ating monsoon rain.
0: Engineer, may validated data na din po ba kayo sa total infrastructure damages sa buong region? Nasa gaanong kalaki halaga na po yung nasira?
1: Yes, Ma'am Asik. Andito po sa ating situational report na latest po natin, ang binigay po, okay, nakuha po natin sa tanggapan ng ating DPWH Cordillera, meron na po sila partially po na amount that is 1.6 billion. Yung mga local po na infrastructure po natin, yun po yung unti-unti po natin na nare-receive na sa mga lokal na gobyerno po natin para maidagdag po natin dito sa binigay po na infrastructure damages ng ating DPWS po, Ma'am Asik.
2: Sir, nabanggit na po natin yung mga LGU natin. Ano po yung pinakahuling datos mula sa mga lalawigan na nasa state of calamity? Ano po uli yung mga lugar na nagdeklara ng state of calamity? Meron po bang mga pagbabago?
1: Sir, Yosek, sir, as of this time po, at saka date, wala pa pong kaming natatanggap o kaya turo sa coordination po namin. Wala pa yung nag-declare po ng state of calamity. Kasi ongoing pa daw yung mga tinatawag natin na RDNA or the Rapid Disaster Assessment nila. Kasama po lahat yung mga kanilang sektor sa kanilang lugar para ma-establish nila kung magkakaroon man sila ng declaration or not.
3: Alright, panguli na lang, engineer, mensahe at paalala niyo po, lalo na sa mga warning signs na dapat nilang bantayan ng ating mga kababayan para mag-evacuate o lumikas. Go ahead, sir.
1: Maraming salamat po sa ating programa ng PTB. So, in behalf po sa ating Director Albert Mugol na nasakuan po siya, nasa ibang region din kasi kasama rin niya ang ating Cordillera, yung Cagayan Valley po na kanyang hinahawakan po na region, Director Albert Mugol. So, ang pauna po at saka lagi po niyang sinasabi at saka ako na rin po yung sasabihin po natin na prioridad po natin lagi po yung ating safety. Sana po

0: natutulong po sa pag-i-stay nyo sa mga safe evacuation areas o care centers para po ma-attain po natin yung zero casualty po natin. So maraming salamat po sa pagkakataon na binigay nyo po sa amin.
1: Radyo Magazine 1278 AM.
2: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Tuwing tag-ulan, kalaban ng mga commuters ang baha. Hassle kasi, papasok ka pa lang sa opisina, basang-basa ka na. At kung pauwi naman, hirap na nga pumara ng sasakyan minsan, stranded pa. Ano bang buhay to? Kaya naman, simple reminders lang mga kababayang commuters. Una, makibalita sa pag-asa kung babahain ang lugar na dadaanan mo. Pwedeng sa TV, radyo o social media. Pangalawa, magbaon ng payong at kapote. Make sure din na fully charged ang phone mo para makapag-update ka kay crush kung nasaan ka na. And lastly, kung hindi naman mahalaga ang lakad o malapit sa bahaing lugar ang pupuntahan, stay at home na lang muna. Cuddle weather din naman kasi. Ha? Kaya ingat-ingat sa baha mga kababayan dahil hashtag panatag ang may alam.
3: Dumidilim na naman ang kalangitan. Mukhang nagbabadya na namang umulan ah. Ano bang mga dapat kong gawin?
1: Una, makinig o manood ng balita sa radyo o telebisyon ukol sa panahon at mga anunsyong pangkaligtasan mula sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA.
3: May paparating pala na bagyo. Mukhang matatamaan ng malala yung lugar namin. Tingnan ko nga kung ano ang mga emergency hotline sa lugar namin.
1: Pangalawa, alamin ang plano ng komunidad sa pagbibigay babala at maaaring paglikas.
3: Extra batteries check, flashlight check, raincoat check.
1: Pangatlo, ianda ang go bag na naglalaman ng mga pangangailangan ng pamilya gaya ng pagkain, tubig, gamot, first aid kit at flashlight.
3: Hala! Napasukan na ng tubig yung bahay ko. Kailangan ko nang umalis.
1: At panghuli, kapag inabisuhan ng kinauukulan, agad na lumikas sa itinakdang evacuation center. Tandaan, maging mahinahon at mapagmatsyag sa inyong kapaligiran tuwing panahon ng tag-ulan.
4: Radyo Magazine 1278.
5: Radyo Pilipinas.
6: Ay grabe, tag-ulan na naman. Wala pa akong payong, mababasa na naman ako pag-uwi.
7: Yeah, hindi lang basa ang problema sa ulan. Pag tag-ulan, kasama na dyan ang baha, sakit at disgrasya.
6: Totoo yan, Mang Bert. Kahapon nga lang, may nalubog na motorsiklo sa baha. Tapos yung kapitbahay naming bata, may lagnat na. Sabi, dengue raw.
7: Yan na nga, kaya dapat alerto tuwing tag-ulan. Hindi lang payong ang panlaban, kundi kaalaman.
6: Eh, ano-ano ba dapat gawin pag ganitong pag-ulan?
7: Aba, simple lang pero mahalaga. Una, magdala lagi ng payong, kapote o bota. Huwag nang magpakabasa kung ayaw magkasakit. Pangalawa, iwasan ang lumusong sa baha. Baka may leptospirosis yan. Pangatlo, linisin ang paligid. Walang stagnant na tubig para iwas lamok at dengue. Pang-apat, iwas sa bahaing kalsada. Lalo na kung nagmamaneho. Baka mahulog sa open drainage. At panghuli, makinig lagi sa balita. Baka may suspensyon o advisory.
6: Ay, ang dami palang dapat bantayan. Akala ko, basta umulan, romantic na agad.
7: Naku, iya. Hindi lahat ng ulan para sa kilig. Minsan, dala niya na'y sakit, disgrasya at abala. Pero kung handa ka, laban lang.
8: This is a public service announcement.
9: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
8: This is a public service announcement.
10: A public service announcement
8: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Magazine.

0: 1278 AM.
1: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
2: Radyo Magazine 1278.
3: Bubungad sa umaga.
4: Trending issues na pinag-uusapan.
5: Mga programang aabangan.
6: Agahan hanggang hapunan.
7: 66 Impormasyon.
8: GIS, your General Information Station.
0: Radyo Magazine 1278 AM.
9: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko.
9: Radyo Pilipinas.
11: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
12: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
13: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
14: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
15: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
16: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
17: Radyo on the go.
16: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
18: Yay!
11: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
18: PBS Receiver.
11: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
16: Libre to ha?
18: Walang bayad?
16: Oo, walang bayad!
18: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.

0: Dugang Chill.
1: Suave.
0: Learning from home, they need boring. Radyo Magazine.
1: 1278 AM.
2: Mula sa tahanan hanggang sa bawat sulok ng lipunan, halina't pakinggan ang tinig ng kababaihan. Isang oras ng makabuluhang talakayan tungkol sa karapatan, karanasan, at hamon na hinaharap ng kababaihan. Tumutok tuwing Biyernes, alauna ng hapon sa Radyo Magazine 1278 AM at Capital 104.3 FM. Sumali sa online usapan sa ating live stream sa Facebook page ng Philippine Commission on Women, Radyo Magazine, at The Capital FM at sa YouTube channel ng Radyo Magazine. Sabado replay, meron din tuwing alas 12 ng tanghali sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738, TV Plus Channel 3, at the For the Box Channels 45 hanggang 49. Makinig, manood, at manindigan. Ito ang Tinig ng Kababaihan.
3: Sa labas ng kapal, tinig kang tinig ng kababaihan.
4: Happy TNK Day, Pilipinas! Kayo po ay nakatutok sa programang Tumatalakay sa Gender Equality at Women Empowerment mula po sa Presidential Broadcast Service, Bureau Broadcast Services. Ako po si Sharon Enriquez.
5: At mula naman po sa Philippine Commission on Women, ako po si Kim Harold Pehi. Welcome po sa ating programang
4: Tinig ng Kababaihan.
5: Happy TNK Day, Ms. Sharon.
4: Same to you.
5: Napaka-espesyal ng araw na correct ito ngayong August 14 dahil ngayon natin ipinagdiriwang ang 17th anibersaryo ng Magna Carta of Women or Republic Act number 9710.
4: That's right, Kim. At 17 taon na ang Magna Carta of Women. Kaya this calls for a celebration para sa ating mga gadvocates.
5: Kaya naman binabati namin kayong lahat ng Happy MCW Anniversary ngayong August 14, 2026. I think yung ibang agencies, mga local government units ngayon ay may mga isinasagawang programa in line with the celebration of the Magna Carta of Women. And of course, happy TNK listening sa lahat ng ating masugid na tagapakinig sa Radyo Magazine Capital 104.3 FM at maging sa PBS receiver app.
4: Happy TNK viewing din naman po sa lahat ng mga nakatutok sa ating live stream sa Facebook ng PCW, Radyo Magazine at Capital 104.3 FM. At kung hindi pa po kayo nakaka-like or nakaka-follow sa aming mga Facebook, please like the and follow na po. I-search lang po ninyo sa Facebook ang Philippine Commission on Women, syempre, at Radyo Magazine 1278 AM at 104.3 The Capital. And of course, syempre ang Radyo Pilipinas.
5: Pwede rin po kayong mag-join sa ating Gadvocates Community Facebook group para po sa ating mga active sa FB. At dahil may Sabado replay din po, ang Tinig ng Kababaihan tuwing alas 12 hanggang alauna ng hapon sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. May kasabay din po itong live stream sa Radyo Pilipinas Facebook.
4: Correct. Please like po and follow din po ang Radyo Pilipinas Facebook na mention ko na po, pinauna pala ako. At kung kayo po ay mahilig manood ng telebisyon, maaari nyo rin pong mapanood ang TNK replay tuwing Saturday po yan, alas 12 ng tanghali hanggang alauna ng hapon. Sa TV Plus naman po yan, Channel 3 at For the Box, Channel 45 hanggang 49 po.
5: Pwede nyo rin pong balikan ang ating mga past episodes sa PCW website, YouTube channel, at Digital Guide Library. At dahil anniversary po ngayon ng Magna Carta of Women, nais ko po kayong tanongin, Ms. Sharon, bilang babae, ano-ano ba yung mga pagbabagong naranasan at nakita ninyo simula ng maisabatas ang ating Magna Carta of Women noong August 14, 2009?
4: Sa amin, nakita ko kasi na mas naging bahagi ng sistema ng pamahalaan and other government agencies yung gender equality.
5: Wow.
4: Kaya sa akin, very ano yon, essential o important. Naging matibay din ang proteksyon sa mga kababaihan laban sa discrimination at saka sa violence o karahasan. And also, nakita ko rin yung mas malawak na access sa serbisyong pangkalusugan. Kasi ngayon, ang mga babaeng buntis, di ba, pag nanganak na, ay mas mahumaba na ang kanilang maternity leave.
5: Wow, ang daming accomplishment ano bilang ang ating ilang batas.
4: Ilan
5: pa lang yan, Ms. Sharon? Yes. Talagang napaikting ang ating advokasya ng Magna Carta of Women on Gender Equality at Women's Empowerment. Salamat, Ms. Sharon, sa inyong pagbabahagi. Tunay nga po na maraming pagbabagong idinulot ang ating Magna Carta of Women. At mga ka-TNK, isang dagdag God-alaman po, isa sa mga pagbabagong idinulot ng MCW ay ang pagpapalit ng pangalan po ng aming opisina na dating National Commission on the Role of Filipino Women o NCRFW na ngayon ay mas kilala bilang Philippine Commission on Women o PCW. Diba, mas umikli yung pangalan namin.
4: Interesting, ano? So, ang PCW pala ay dating NCRFW o National Commission on the Role of Filipino Women.
5: Ganun nga, Ms. Sharon. At kasabay ng pagpapalit ng pangalan ng aming komisyon, sa ilalim ng Magna Carta of Women, pinalawak din ang mandato ng PCW bilang pangunahing policymaking at coordinating body para sa usapin ng kababaihan at gender equality, gayon din bilang overall monitoring body at oversight sa pagpapatupad ng MCW. May mandato rin ang PCW na subaybayan ang pagpapatupad ng MCW at atasan ang mga ahensya ng pamahalaan na mag-ulat at tumugon sa mga kaugnay na issue at tiyaking may sapat na kaalaman, kasanayan at kakayahan ang mga ito upang epektibong maipatupad ang batas. Maaari rin itong isulong ang mga pagbabago sa mga sistema, proseso at pamamaraan ng mga sangay ng pamahalaan kaugnay ng gender and development or yung GAD na tinatawag
4: correct
5: natin.
4: Correct ka dyan, mga. And mga ka-TNK, kaya ngayon po ay ipinagdiriwang natin na 17th anibersaryo ng Magna Carta of Women. Mahalaga na rin po na malaman at maunawaan natin kung ano ba ang pananaw ng Philippine Commission on Women.
5: Kaya naman ngayong araw, mga ka-TNK, isang napaka-espesyal na episode ang inihanda namin para sa inyo na pinamagatang Magna Carta of Women at 17 the PCW Perspective.
4: At mga ka-TNK, napaka-espesyal pa ang panauhin
5: yes.
4: natin.
5: Yes!
4: Dahil mga kasama natin ngayong araw, ngayong mismo, ang sa ating studio, ang
5: live na live, Ms. Sharon. Oh, oh. Pero Ms. Sharon, bago tayo mag-guest reveal kung sino ang ating guest, okay. live guest ngayong araw, dumako muna tayo sa ating featured God work for the week.
4: Okay.
6: God work na good work, i-flex na yan. Sa featured God work, hindi lang basta pasado. Dapat stand out sa pagbabago. Kung may game-changing na atikain, deserve ipa-trending.
4: At para po sa ating unang featured God work, good news po sa, mula po sa Philippine Commission on Women, Commission on Human Rights at UP CIFAL Philippines. Nagsagawa ang tatlong institusyon ng Oh My God pagsalubong o pagsulong ng SDG 5 sa ating mga komunidad. Isang 3-day training workshop na diniluhan ng mga GAD implementer mula sa mga lokal na pamahalaan, barangay, community organizations at iba pang institusyong katuwang sa GAD planning. Layunin ng training na palalimin ang kanilang kaalaman tungkol sa Sustainable Development Goal 5 o SDG 5 on gender equality at palakasin ang kanilang kakayahang gumamit ng gender analysis tools, suriin ang kanilang mga programa para sa gender responsiveness, at bumuo ng konkretong aksyon o action plans para sa kanilang mga komunidad. Pinangunahan din po ng PCW Technical Services and Regional Coordination Division ang dalawang technical sessions kung saan tinalakay ang paggamit ng gender analysis sa monitoring at evaluation. Gayun din ang mga practical na paraan upang maisama ang SDG 5 sa buong PPA cycle o programs, projects, and activities. Sa kanyang mensahe, pinigyang diin ni PCW Chairperson Emilita V. Valdiavilla na mahalagang hindi lamang maging gender responsive, kundi maging GAD transformative. Sa natitirang 4 na taon bago ang 2030 SDG deadline, nananatiling mahalaga ang sama-samang pagkilos upang makamit ang gender equality.
5: Mula naman sa ating national government, dumako naman tayo sa ating regional office para sa isa pang God work na good work. Isang training tungkol sa responsible at gender responsive na paggamit ng artificial intelligence o AI ang isinagawa ng Department of Science and Technology o DOST Ilocos Region. Pinangunahan ito ng Regional Science and Technology Promotion Program Center katuwang ang Gender and Development Unit. Kasama sa nasabing training ang mga miyembro ng DOST Ilocos Region Media Corps at Guide Focal Point System o GFPS mula sa regional at provincial offices. Layunin nitong palakasin ang kanilang kaalaman, praktikal na kasanayan at ethical understanding sa paggamit ng AI kabilang ang strategic prompt engineering habang itinataguyod ang responsable, inklusibo at gender responsive na komunikasyon sa workplace. Isa rin sa mga naging speaker ay mula sa National GAD Resource Pool or NGRP ng PCW na nagbahagi ng gender perspective sa usapin ng paggamit ng AI. Sa panahon ngayon na mabilis na umuunlad ang AI, mahalagang matiyak na ang teknolohiya ay nananatiling responsable, inklusibo at gender responsive.
4: At mula naman po sa Ilocos Region, dumako naman tayo sa Lanao del Norte. Para po sa ating panghuling featured God work, hinikayat po ng Philippine Sepak Takraw Federation President Karen Claire Caballero ang mga stakeholder sa lalawigan na makipagtulungan sa federation upang palawakin ang oportunidad para sa mga kababaihan at batang babae sa sports o sa larangan ng sports. Kabilang dito ang coaching, certification, technical officiating courses at community-based sepak takraw programs upang mas marami pang babae at batang babae ang mahikayat na makilahok sa sports. Ipinakilala na rin ng Federation ang Girls Divisions sa national competitions at nagtatag ng taunang All-Women's League sa tulong ng Philippine Sports Commission. Pinalawak din ang oportunidad para sa mga kababaihan na maging coaches, technical officials at sports leaders. Mahalagang bigyan ng pagkakataon ng mga batang babae na makilahok sa sports dahil hindi lamang ito tungkol sa paglalaro. Dito ay maaari nilang malinang ang kanilang kumpiyansa, disiplina, teamwork at leadership skills. Higit sa lahat, ang pagbibigay ng patay na oportunidad sa sports ay nagpapakita sa mga batang babae na sila ay may lugar, may kakayahan at may karapatang mamuno.
5: Good job po sa lahat ng ating kapwa advocates sa kanilang mga God work na talaga namang good work. At mula sa ating featured God work for the week ay dumako naman tayo sa aking pinaka-favorite, ang hashtag Say sa TNK.
6: Oras na naman para sa hashtag Say sa TNK, kung saan natin pinupulsuhan ang ating mamamayan tungkol sa topic natin kada episode. Para sumali, bisitahin at i-follow ang PCW Facebook account sa @PCW.gov.ph kung saan ipopost ang ating question of the week. Dito sa TNK, lahat tayo may say, kaya makipagtalo kayo na sa amin at sumali sa hashtag Say sa TNK.
4: Okay, at dahil ngayon ang anniversary ng Magna Carta of Women, meron tayong papol para sa ating mga ka-TNK. Ang question po is, kung makakapagsalita ang Magna Carta of Women ngayong 17th anniversary nito, ano kaya ang sasabihin nito? Heart or salamat sa patuloy na pagtataguyod at pagmamahal sa karapatan ng kababaihan? Okay naman, malaki na rin ang ipinagbago sa loob ng 17 taon. Care, sana mas mapalakas pa ang pagpapatupad ng mga karapatan ng kababaihan. Haha, or 17 years na ako pero parang marami pa rin tayong kailangang ayusin. At wow, 17 years na pala, ang dami na rin nangyari o nating pinagdaanan pero hindi pa tapos ang laban. Sad, 17 taon na pero may mga kababaihan pa rin hindi ramdam ang pagbabago. At angry, 17 years na pero hindi pa rin sapat. Kailangan pa rin kumilos. Nakapost na po ito sa PCW Facebook page, official Viber channel at sa Gadvocates Community Facebook group kung saan maaari kayong mag-react o mag-share ng inyong insights. Tandaan, dito sa TNK, lahat tayo ay may say.
5: At dahil lahat tayo ay may say, mahalagang malaman at maunawaan natin kung ano ba ang say ng Philippine Commission on Women on Magna Carta of Women. Kaya naman mapalad tayo, Ms. Sharon,
4: yes,
5: at sa lahat ng ating mga tagapakinig dahil binisita tayo mismo ng chairperson, ng aming napakasipag na chairperson ng PCW. Siguro marami sa ating mga ka-TNK ang familiar niya sa kanya, mm-hmm, dahil siya ay madalas nating naririnig sa ating mga segment at napapanood sa ating mga events sa PCW. Pero for the first time simula nang tayo ay lumipat sa Radyo Magazine, makakapanayan po natin siya ng live ngayong hapon. Mga yes, ka-TNK, bibitinin muna namin kayo pero sa ating pagbabalik, makakausap na natin siya. Kaya wag po tayong lilipat. Kaya nga po, stay tuned lang dito sa ating Tinig ng Kababaihan.
2: Huwag munang lilipat. May mahalagang impormasyon ka pang dapat masagap sa pagbabalik ng Tinig ng Kababaihan.

0: Tuloy ang daloy ng diskusyon. Nagbabalik ang inyong kaagapay sa pagkakapantay-pantay at pagpapalakas ng kababaihan. Ito ang Tinig ng Kababaihan.
1: Kayo pa rin po ay nakatutok sa Tinig ng Kababaihan at para po sa ating episode na pinamagatang Magna Carta of Women at 17, The PCW Perspective. Kasama po natin, katulad po ng sinabi ni Kim, live na live dito po sa ating studio ang chairperson ng Philippine Commission on Women. Mga ka-TNK, ikinararangal po namin makasama si Chairperson Emelita V. Valdiavilla o tawagin na lang po natin siya na Chair Ermy. Magandang hapon po, Chair Ermy.
2: Yan. Magandang hapon sa ating lahat, ang mga tagapakinig, tagasubaybay ng palatuntunan ito na nakakarating sa inyong mga tahanan, sa inyong mga tanggapan tuwing Biyernes po ng hapon. Sana'y nariyan kayo, hindi kayo inuulan at hindi binabagyo, yes. Pero kung meron mang ulan, ulanin pa rin po natin ang ating usapan dito ng mga bagay na pwede nating pasalamatan at meron na tayong PCW na 17 taon na.
3: Maraming salamat, Chair. Uulanin talaga ng mahalagang discussion ang ating hapon and welcome po sa ating Tinig ng Kababaihan. Ngayong araw po, Chair, ang 17th anibersaryo ng ating Magna Carta of Women. Para po sa ating mga tagapakinig, ano po ba ang sinasabi ng Magna Carta of Women?
2: Unang-una po, ang Magna Carta of Women po ay translation ng UN Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women. Nung tayo po ay lumagday dyan, nung ating iparatify yan, tayo po ay nagkaroon ng obligasyon na ipatupad ito sa ating bansa. Dahil this is an international document. Mm-hmm. So the mechanism for the Philippines to make it implementable is the Magna Carta of Women. Ang Magna Carta of Women po ay hindi ordinaryong batas. Ito po ay parang umbrella law. Ito ang enabling law. Ito ang magsasagawa, this will enable us to do the things that we are mandated to do under the UN Convention on Elimination of Discrimination Against Women. Pero ang pinaka magandang nakita ko dito, inayos po nito ang governance, mm-hmm, for gender, yes, equality and women's empowerment. Dahil nung panahon po, matagal na po kasi ako sa PCW. 27 years old pa lang, nasa PCW na ako and I am now 71. So, nung panahon nagsisimula kami, ang talagang akala ng gobyerno at ng taong bayan, ang tungkulin para sa kababaihan, NCRFW lang ang may trabaho noon. Pero, hindi po, nabago po ang perspektibo nung nagkaroon tayo ng Magna Carta of Women kasi sinabi ng Magna Carta na gender mainstreaming ang strategy ninyo. Mm. Ang ibig sabihin, kung ano ang mandato ninyo, kung anong ginagawa ninyo, mm-mm, doon ninyo ipapasok, mm-mm, ang mga patakaran at mga programa na magpapalayog o magpapa-advance ng kapakanan ng kababaihan. Bigyan ko lang kayo ng example.
1: Sige po.
2: Halimbawa, itong Philippine Coast Guard. Kilala niyo ba ang Philippine Coast Guard?
1: Yes po.
2: Ayan. Mandato niya, siyempre, magbantay ang ating karagatan. Ano? Eh, paano may papasok ang gender equality doon? So, meron silang mga kababaihan din. Pinadami nila. Ang kababaihan nilang mga empleyado, pinilit nila na bigyan ng pagkakataon para makaangat sa posisyon. So, meron nga po tayo doong 2-star general na babae na ngayon.
3: Wow.
2: Pagkatapos, ang programa nila, ang ginawa nila, Angels of the Sea. Mm. Yung Angels of the Sea ay isang grupo ng kababaihan na nagbabantay po sa ating karagatan. Pag tayo ay medyo tinatransgress ng kapitbahay natin. Alam niyo na.
1: China.
2: Oo. Kasi yung mga Chinese na yan, maririnig niyo yan sa mga videos sa Facebook na sinasabi ng mga Coast Guard natin na go back to your island, this belongs to the Philippines. Ang sinasagot nila, go back to Philippines, this belongs to China. No? Pero yung ating Angels of the Sea, pag naririnig ng mga naliligaw sa ating karagatan, ang tinig ng kababaihan, hindi sila sumasagot. Oo. They are not confrontational anymore.
1: Mm-mm.
2: So, malaki pong programa yan ng Philippine Coast Guard na nagpapakita hindi lamang sa kanilang departamento, kundi sa iba pa rin pong ahensya, lalo na yung mga officials in uniform, yung mga agencies natin, na may papel ang kababaihan sa lahat ng bahagi ng kanilang mandato.
1: Mm-hmm.
2: So, kagaya nga po dun sa Philippine National Police, meron po sila talagang mga programa na para sa kababaihan ng nilang mga police. Dahil pag mga babae po yung mga biktima, hindi naman pwedeng ipasa mo na lang kung kanino. Siyempre, kailangan sa mga kababaihan police sapagkat mas naiintindihan nila ang suliranin ng kababaihan at mas comfortable po yung kababaihan na magsiwalat sa kanila kung ano ang kanilang gustong mangyari. Sa Department of Education, medyo lumayo-layo po tayo. Ano ba ang mandato ng Department of Education? Magmulat ng kaalaman. Oo.
3: Yes.
2: Turuan ang ating mga kabataan. So, ang kanila pong ginagawa, yung kanilang mga instructional materials, yung mga libro nila, yung kanilang mga lessons, ginagawa po nilang gender sensitive. So, yung mga norms and traditions na nag-disadvantage sa kababaihan, inaalis po nila yon sa kanilang
1: yung mga stereotypes.
2: Oo, yung mga ganon. Marami po eh. Mm-hmm. Hindi kayo mauubusan. Kahit sa anong bahagi ng inyong mandato, marami kayong makikita ang pwedeng gawin sa kababaihan. Department of Labor and Employment.
1: Mm-hmm.
2: Di po ba? Tayo po, sumusunod po tayo sa mga convention ng International Labor Organization. So, yung Convention 190, bawal ang sexual harassment, bawal ang discrimination.
1: Mm-hmm.
2: So, yun po, inako po yung trabaho ng Department of Labor and Employment para sila mag-monitor. Sila magpatupad.
1: Mm-hmm.
2: Para sa ipasok sa kanilang inspectorate program na baka wala kayong CODI dyan. Bawal yan, no? So, dapat magkaroon.
3: Napakaganda ng mga binahagi ni Chair. Parang napaigting pa talaga ng Magna Carta of Women yung gender mainstreaming across government organizations.
2: Mm-hmm. Dagdagan ko lang yun sa governance. Kasi nga, di ba, NCRFW to PCW.
1: Mm-mm.
2: Pero dahil nagkaroon ng Magna Carta of Women, hindi na tayo nag-isa. Naging whole of government approach at naging whole of society engagement.
1: Wow.
2: So, for example, dati pag hindi sumusunod sa Magna Carta, sa batas ng pangkababaihan ang mga gobyerno, wala. Sitting pretty lang sila. Ngayon hindi pwede.
1: Mm-mm.
2: Kasi ang Commission on Human Rights po, under the Magna Carta, sila po yung ombuds na pwedeng pagsumbungan. So, pag may mga government agencies na hindi nagpapatupad, for example, ng God Budget Policy, susulatan po sila ng Commission on Human Rights. Isa lang po yun. Pagkatapos, dahil po sa Magna Carta of Women, nagkaroon po ng siguradong pondo. Dati po kasi meron na tayong RA 7192, yun po yung ODA God Budget. Meron na rin po tayong GAA God Budget. Pero dito po, ginawa po niya talaga na pangmatagalan, institutionalized na po yung dalawang klase ng budget na yon.
1: Mm-hmm.
2: Ibig sabihin, pwede tayong kumuha sa Official Development Assistance ng 5-30% at pwede rin po tayong kumuha sa GAA, General Appropriations Act, ng from 5 to pasawa.
1: Mm-hmm.
2: Kahit saan po ninyo gamitin na pampaulad sa status ng kababaihan, pwede po yun. Kasi ang purpose po ng 5% ay gawin yung 95% na responsive sa pagpapaunlad ng kakayanan at saka ng karapatan ng kababaihan.
1: Okay. Ma'am Chair, pwede po ba tayo magbigay ng mga halimbawa? Kung ano po yung, although nagbigay kayo ng mga examples na, pero ano po yung mga batas na nagbuhat sa provision ng MCW? Okay. Pwede po niyong i-elaborate po?
2: Para po sa kaalaman ng ating mga tagapakinig, meron po tayong 111 laws on women and gender equality
1: under
2: na.
1: Under po ng MCW.
2: Pero pwede po akong magbigay ng 10.
1: Okay.
2: So po, kahit 5 man lang. Ang dami po talaga eh.
1: Talaga.
2: Dahil, kumbaga, nanganak po eh.
1: 111?
2: Sa buong Pilipinas po at saka sa iba-ibang sektor na may kinalaman sa kababaihan at saka sa gender equality. Mm-hmm. Pero kahit 10 na lamang po. So, unahin po natin 2011 na pa sa yung RA 101 5-1. Ito po yung labor code provision na bawal mag-overtime ang kababaihan. Mm-hmm. Ang pag-iisip po kasi dati ay ang kababaihan hindi dapat ma-expose sa panganib, no?
1: Mm-hmm.
2: So, pagbawalan silang mag-trabaho sa gabi kasi baka sila ay madisgrasya sa daan. Hindi po ganun ang solusyon. Kung sila ay baka madisgrasya, alisin mo yung disgrasya.
3: Mm-hmm.
2: Huwag mong alisin yung karapatan ng kababaihan na mamili kung gusto niya magtrabaho o hindi.
1: Mm-hmm.
2: Diba? So, nabago po yan. Tapos yung pong sa 2012 po, na ipasa naman po yung RA10354. Ito po yung Responsible Parenthood and Reproductive Health Right.
1: Mm-hmm.
2: So, yung section 17 po ng MCW ay kailangan po ng comprehensive and gender-responsive health services. Kasi ang pananaw po dati kasi sa kababayan, ang women's health, panganganak lang.
1: Mm-mm.
2: O, nutrition lang for pregnant women. Hindi po ganun kasi from womb to tomb po, meron tayong mga health needs. So,
1: correct.
2: Dito po, napalakas po yung aspeto ng health ng kababayan. Ang isa pa po ay ang batas kasambahay. Because this is predominantly women.
1: Mm-mm.
3: Napakagandang batas.
2: Oh, napakagandang batas nito. So, dati kasi, walang batas na nangangalaga sa kapakanan ng mga kasambahay. Kaya noon, ang mga kasambahay, kung magkano'ng ibigay na sweldo, yes, kung yun lang ang option niya, tatanggapin na niya kasi wala siyang ibang makakuha.
1: Mm-mm.
2: Kahit siya ay pagsalitaan ng masasakit, kahit sila ay saktan. Kung mapapansin po ninyo ngayon, madalag na po yung mga report na pinaplansya ang mukha, ginugulpi, pinalalayas ng walang sahod. Madalag na po yan kasi bawal na bawal po yan. At bukod po dyan, nagkaroon din ng leave, nagkaroon po ng mga health
1: day off.
2: Opo, healthcare. Sa totoo lang po, pinagmamalaki ko, 15,000 po ang sweldo ng katulong ko. Ako lang ang pinaglilikor. At wala siyang ginagawa kundi igayak ang baon ko sa umaga para may dalakang baon.
1: Wow.
2: And along with that, we are also able to teach the women about their rights, na hindi okay na minamaltrato sila sapagkat may mga karapatan sila sa ilalim ng batas. Meron pa pang isa, 2016 Anti-Mail Order Spouse Act, which expanded earlier anti-trafficking protections. Kasi, syempre, alam na natin yan.
1: Mm-hmm.
2: Ang natatraffic po, kung hindi kabataan, kababaihan. Po. So, ito, nagbigay ng added na protection sa kunwari ay papakasalan, pero pagdating pala doon, hindi naman pala. Meron pa pong isa, yung 105-day expanded maternity leave law.
3: Yes, talagang nagagamit po yun, Chair.
2: Opo. Medyo mababa pa rin po tayo based on the international standard. Pero okay na rin po ito kaysa rin sa dati. At saka lahat po ay may mandato na magbigay ng maternity leave. Ito po yung sikat na RA11313.
3: Yes.
2: Ito po yung bawal bastos.
1: Ah, yes.
2: Yun.
3: Safe spaces.
2: Na dati ang mga kababaihan natin, sa bagay ngayon, hindi nalang kababaihan na binabastos, pati yung mga LGBTIQ+, binabastos na rin sila. Pero mas marami yung kababaihan, at lalo na ang bata, yung mga teenager, lalo na yan. Ngayon, maigting po ang pagpapatupad ng batas na ito at ito ay pinangangatawa na ng multi-agency bodies. At ang maganda po dito, meron na po tayong counseling para sa mga bastos.
1: Talaga?
2: Kasi po, kung huhulihin nyo na, ikukulong nyo, paglabas nun, gano'n na naman ang gagawin nun. So, may counseling po tayo at ang PCW po ay nagde-develop ng modules para dun at ang DSW din naman po ay meron din po silang ginagawang counseling.
1: Mm-hmm.
2: At nabalitaan ko po na yung isa pong nagpatunay na sinabing marami akong naunawaan tungkol sa sarili ko nung sumali ako sa counseling. At ito po from Mindanao to Luzon.
1: Mm-hmm. Mga lalaki po yan.
2: At ang trainers po nila ay karamihan din ay lalaki. Mabuti po yun eh. In fact, isa po ito sa kinakatuwa ko. Kasi dati ang suliranin ng kababaihan ay para sa kababaihan lang. Hindi po totoo. Ngayon po, may mga lalaki na rin na tumatayo at kinikilala nila na dapat magbago ang lipunan. Ang kalalakihan po natin, biktima rin yan eh. Ng kultura.
1: Correct.
2: So, naminana natin sa mga Kastila. Mm-hmm. So, dapat nating baguhin yan para maging tunay na Pilipino tayo. Dahil bago dumating ang mga Kastila, we were already living the culture of gender equality and women's empowerment.
1: Mm-hmm. Malaki na nga po ang yung pagbabago ng mindset ng mga kalalakihan. Hindi na po ako nakakarinig ng pagsipol sa daan.
3: Gawain ng ating RA1131.
2: Opo, bawal na
3: bawal po yan. Slow.
2: Yung pong mga kababaihan natin na hindi nyo pa alam na mayroong ganitong batas, ang sabihin nyo lang po pag binabastos kayo, it's a crime. This is against the law. Pwede kang makulong dahil dito. Tumigil ka na.
3: Yan. Salamat po, Chair. I think ang daming batas na ipinanganak pa ng ating Magna Carta of Women. Maraming salamat, Chair, sa inyong mga ibinahagi sa amin. Mga ka-TNK, pansamantala po muna naming puputulin ang aming usapan. Manatiling nakatutok dito sa ating programang Tinig ng Kababaihan.
0: Huwag munang lilipat. May mahalagang impormasyon ka pang dapat masagap sa pagbabalik ng Tinig ng Kababaihan.
4: Game 1, 2, 8.

Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women.

0: Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso.
1: Huwag iritan kundi igalang.
0: Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women.

0: Ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso.
1: Kaya ikaw, sarabibig, kundi maganda ang lalabas.
0: Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women.
2: Tuloy ang daloy ng diskusyon. Nagbabalik ang inyong kaagapay sa pagkakapantay-pantay at pagpapalakas ng kababaihan. Ito ang Tinig ng Kababaihan.
3: Okay, welcome back po. Nagbabalik po ang Tinig ng Kababaihan para po sa pagpapatuloy ng ating episode na Magna Carta of Women at 17, the PCW Perspective. Kasama pa rin po natin ngayon, live na live dito po sa ating studio, si PCW Chairperson Emilita V. Valdiavilla o Chair Ermi. At Kim?
4: Yes, Ms. Sharon. Chair, ang dami nyo nang naibahagi kanina sa ating unang part. Bilang pagpapatuloy po ng ating usapan, Chair, ano-ano naman po yung mga mekanismo na nakapaloob sa ating Magna Carta of Women at ang mga programa pang pinalakas ng ating batas?
5: Actually, marami rin po dahil alam kong limitadong oras natin. So I would like to begin with the most exciting.
4: Yes,
5: siyempre, nothing could be more exciting than the God budget. Sa totoo lang po, isa tayo sa pinakauna. At pag sinabi pong God budgeting, Pilipinas po yan. In fact, sa ASEAN po, tayo po ang nangunguna dyan at gumagawa nga po tayo ng compendium ng mga practices on God budget in other countries para po yung buong ASEAN matuto din, hindi yung Pilipinas lamang. At noon pong nakaraang November ba?
4: Last year po siya, November.
5: Opo, last year, nagkaroon po kami ng training dito sa Pilipinas sa ASEAN.
3: Sa ASEAN.
5: Para po sa God budgeting. Pero ang gusto ko pong sabihin dito, ang God budget po ay hindi budget ng PCW. Ito po ay mekanismo para siguruhin ang bawat ahensya ay may budget na pwedeng gastusin sa kababaihan. Kasi ang sagot po sa amin lagi dati, wala ito sa mandate namin, wala kaming pera para dito. Hindi na po valid ang sagot na yan dahil meron po kayo. Ngayon, yung pong 5% God budget, kung gusto nyong itanong, lumalaki po ba yan? Pag lumalaki po ang budget ng gobyerno, lumalaki po yung 5% niya. So parang po, mga 5 times na pong lumaki simula nung magsimula tayo ng God budget eh. At meron akong ditong ilang figures about that. So, noong 2009, 1.4 to 1.5 trillion lang po ang national budget eh. So, namaliit po yun. Pero ngayong 2026 ay 6.79 trillion na po. Mga 7.4 increase from 2025. So, lumalaki po ang God budget. Pero, hindi po yun ang pinag-uusapan dito. Pinag-uusapan, ano ang ginawa mo sa God budget mo? So, ito pong mga ahensya na ito, hindi pwedeng magkaroon ng God budget kung hindi sila magkakaroon ng isang solidong plano. Paano nyo gagastusin ito? So yun po, nire-review namin. Trabaho namin yan na bawat isang ahensya na nag-submit, i-review po namin hanggang sa maubos na ang comment namin sa kanilang proposal at ma-i-endorse na namin. Actually, stress na stress po ang government agencies pagka hindi namin sila in-endorse.
3: Opo, katulad namin.
4: Para nakaka-relate po si Ms. Sharon, ang presidential broadcast.
5: Kasi hindi po yan pwedeng daanin sa meeting with the chair. Ilang beses na pong may nag-attempt, nakakausapin namin si chair para hindi po pwede. Kailangan maging compliant po kayo kasi pananagutan po natin yan. Pera yan ng taong bayan. So pagkatapos nilang mag-submit at na-endorse namin, kailangan po nila ng implementation. So after 1 year, magsasubmit sila sa amin ng report, annual report. Hindi basta annual report, ebidensya. Kailangan may resibo na talagang nangyari ito at may resulta. So ngayon po, simula last year, September 25, nagsimula kami magbigay ng award on Best in God Budgeting. Pero dati po, ang amin lamang na ang basehan ay gaano kalaki ang binigay ninyo sa God at sino ang pinakamalaking nakagastos at ano yung mga pinuntahan. Pero ngayon po taong ito, sasamahan po namin ng ano ang nagawa ninyo para sa kababaihan. Kahit gaano kalaki ang inyong nagastos, kung wala kayong maipakitang ebidensya na umunlad ang kapakanan ng kababaihan sa inyong nasasakupan, hindi rin po yun maganda. So, ang God budget po, may advocacy na pataasin yung 5% to 10%. Sa totoo lang po, okay lang yung tumaas, pero para sa akin, ang importante pa rin ay ano ang pinagamitan ninyo at ano ang naging impact sa kababaihan. So, God budget will continue to be one of the excellent features of our God strategy in government kasi may plano, may accountability. And when it comes to accountability po, ang aming pong process ay ISO certified. Ina-audit po din kami dyan, kaya hindi kami pwedeng mag-easy-easy lang. Oh. Talagang seryosan po ito. Ang kanila pong expenses ay ina-audit ng COA.
4: Yes.
5: At pag hindi po masaya ang COA, meron po kayong audit observation memorandum. Mm-hmm. At alam ng government, head of government agencies, ayaw na ayaw nila ng AON. Okay. Hindi sila titigil lang at hindi mawala yun. Ina-audit din po ito ng DBM. Tinitingnan ng DBM kung tama ba ang pagkakagamit. Tinitingnan din po ito ng DepDev eh.
3: Mm-hmm.
5: Lalo na yung mga ODA. Sila po kasi nagmamonitor nun.
3: Mm-hmm.
5: At kami nga po ay nagre-report po kami sa Commission on Human Rights kung mayroong mga hindi sumusunod. Dahil pag hindi po sumunod ang head of agency, pwede po siyang sampahan ng administrative case.
3: Opo.
5: Opo.
3: Kahapon po, Chair Ermy, ay pinangunahan ng PCW ang kauna-unahang CODI Summit na nakatuon sa paglikha ng mas ligtas, mas marespeto at mas gender responsive na workplaces para sa lahat. Ano po yung kaugnayan ng pagpapalakas ng Committee on Decorum and Investigation o yun nga po yung CODI sa mas malawak na layunin ng Magna Carta of Women?
5: Okay. Dignidad po yan. It boils down to dignity. Dignidad ng kababaihan na nagtatrabaho sa pamahalaan at saka sa pribadong sektor. Dignidad din po ng mga kababaihan na lumalabas ng bahay. Kasi di po ba noong unang panahon ang kababaihan sa bahay lang, pag lumabas kayo, may dahilan para ma-sexual harassment. Well, hindi po ganun yung dapat. At isa pa po sa bottom line dito, ano ba naman itong gobyerno na ito? Di ba kung merong ligtas na opisina, dapat gobyerno.
3: Mm-hmm.
5: Dapat walang mga predators.
3: Opo.
5: Sa pamahalaan. So, nung pong nung na-adapt po ang RA 7877, which is the Anti-Sexual Harassment Law, naglagay po ng provision na lahat ng ahensya ay dapat mayroong CODI.
3: CODI.
5: Committee on Investigation and Decorum. CODI. Committee on Decorum and Investigation. So, mayroon po yung pamantayan kung sino ang uupo doon, anong mga trabaho nila, paano pipiliin yung mga. Pero, since 31 ago, hindi po sila nag-uusap-usap. And this is a difficult fight. Kung ikaw ay CODI, ang nilalabanan mo ay head ng agency mo. Kung nag-iisa ka, panghihinaan ka ng loob.
3: Mm-hmm.
5: So, ngayon, inaayos po namin yan. After 31 years, pinag-uusap-usap namin sila. Ano yung mga strategies ninyo na nag-work?
3: Mm-hmm.
5: Diba? Ano yung mga knowledge base na ginagamit ninyo? Kailangan natin meron tayong database. Database na kompleto, comprehensive. So, hindi lang yung mga nagiging biktima, kundi yung nang bibiktima rin. At nasaan ba sila? Siyempre, kailangan nating malaman kung sino-sino ba itong mga taong ito na nasa gobyerno, na yun pala, ganito ang kanyang trabaho. So, inaayos po namin yan sa pamamagitan ng pag-ugnay-ugnay ng mga CODI mechanisms. At may maganda pong lumabas eh.
3: Mm-hmm.
5: Dahil nag-press conference kami,
3: mm-hmm.
5: tinanong ko ang media, kayo ba, mayroon ba kayong CODI?
3: Anong sabi po?
5: Naintindihan nila, wala sila.
4: Wala.
5: Parang nagsiklab sila. No? So, tinanong naman niya kami, paano naman po malalaman ng mga tao na mayroon palang CODI? Hindi nila alam. So, sabi ko, kaya nga po kayo nandito eh. Kayo ang dapat na magpaliwanag sa madla na mayroon ganito mechanism. Paano naman po kung paglapit sa isang agency, wala naman pala doong CODI? O hindi naman pala sila bagay doon dahil sila pala ay bagay pala sa DOLE dahil nandoon yung para sa private sector. Magkakaiba po kasi pag sa agency at sa private sector. So, napagkasunduan namin ni chairperson, Pal Palatok ng CHR, na pag-isipan namin yung pagbuo ng lahat ng CODI sa Pilipinas bilang isang network. Na pag lumapit, for example, sa DSWD ang taga DENR, hindi tatanggihan ng DSWD or DOST. Tatanggapin niya yun, casework niya yung profile, iiwanan sa kanya at siya na ang magta-transmit dun sa opisina ng kliyente. Para hindi siya mahirapan na lapit na lapit at naghanap ng hanap. So, in effect, kung sino yung unang nilapitan, dapat yun na mag-facilitate para makarating yung kaso doon sa ahensya na. At dapat tulungan, hindi kanya-kanya. Kahit ba halimbawa nating DNR yan, ano magagawa ng DSWD? Para matulungan at mapabilis. Kasi pag nag-ingay ang kababaihan, hindi lamang mapapabilis ang kaso, kundi matatakot na rin yung iba na mag-umpisa ng karahasan laban sa kababaihan. Kasi may nagbabantay po eh.
4: Tama po. Ting ang daming nagawa kahapon ng ating One Day Cody Summit, Chair. Chair, maraming salamat po sa inyong mga ibinahagi. Ngayon naman, Chair Ermy, balikan po muna natin ang say ng ating mga ka-TNK sa ating poll and question of the week. Kung makakapagsalita ang Magna Carta of Women ngayong 17th anniversary nito, ano kaya ang sasabihin nito? Ito po ang say ng ating masugi na taga-subaybay na si Sean Kyle Flores. Ang MCW ay nagsisilbing boses ng bawat kababaihan upang itaguyod ang kanilang mga karapatan at proteksyon anuman ang sektor ng lipunan na kanilang kinabibilangan. Sa mga darating na taon, mas mapapalakas natin ito kung tayong lahat ay magtutulungan at magkakaisa kasama ang pamahalaan at pribadong sektor para sa mas magandang kinabukasan.
3: Say naman ni Marga Nuke, napakalaking milestone ng enactment ng Magna Carta of Women at sana mas mapalakas at ang pagpapatupad ng karapatan, ng mga karapatan ng kababaihan tulad ng RA 9262 o ang Anti-Vow C Act of 2004 na magte 22 years old this year. Malayo na ang narating natin sa pag-identify ng response systems para sa vow at vow C at marami pa tayong pwedeng gawin at i-improve para lubos na masuportahan at maprotektahan ang kababaihang Pilipino. With that being said, I am immensely grateful sa mga Pilipina women champions at advocates na ipinaglalaban at ipasatupad ang MCW kasi kung hindi dahil sa kanila, hindi tayo magkakaroon ng batas na sinusuporta at tinataguyod ang karapatan ng bawat Pilipino. Thank you, Marga.
4: Ito naman ang say ni Queenie Simeon. Kung makakapagsalita ang MCW ngayong ika-17th anniversary nito, it would express its gratitude to the people who continue to advance the rights, dignity, and status of Filipinas across all fields and sectors. 17 years have passed and progress is more visible than ever from empowered, enabled, and uplifted women to those who continue to seek opportunities, challenge limitations, and break barriers. It would laud the institutional and organizational efforts to integrate women's well-being into their mandates and ensure that gender equality remains a shared responsibility. The MCW would call on all institutions, agencies, and organizations not to let the protection and advancement of women remain merely written in text but to make them visible in policies, programs, services, work places, communities, and everyday realities. Dagdag pa niya, the journey has been long, but the fight is far from over. As long as many Filipinas continue to face barriers shaped by discrimination, violence, poverty, unequal opportunities, and deeply rooted gender norms, there is still a long way to go. The MCW would urge everyone to continue upholding and supporting initiatives that advance the status of women until every Filipina and every girl can live with dignity, equality, security, opportunity, and freedom. Above all, it would remind us that women's rights are not a favor granted to them. They are human rights. Samantala, ito naman po yung resulta ng ating poll. 57.42% ang nag-heart. Salamat sa patuloy na pagtataguyod at pagmamahal sa karapatan ng kababaihan. 2.15% ang nag-like. Okay naman, malaki na rin ang ipinagbago sa loob ng 17 taon. Ang carry up, 18.42%. Sana mas mapalakas pa ang pagpapatupad ng mga karapatan ng kababaihan. 2.63% ang haha. Buti naman, 17 years na ako pero parang marami pa rin tayong kailangang ayusin. 16.27% ang napawaw. 17 years na pala, ang dami na rin nating pinagdaanan pero hindi pa tapos ang laban. 1.91% ang sad, 17 taon na pero may kababaihan pa rin hindi ramdam ang pagbabago at 1.20% ang angry. 17 years na pero hindi pa rin sapat, kailangan pa rin natin kumilos. Ang resulta po ng ating poll ay kinuha ng aming team mula sa PCW Facebook Messenger, Official Viber Channel, The Advocates Community Facebook Group at sa aming internal email poll. Pinakamarami pong sumali sa Messenger at pumapangalawa po ang ating The Advocates Community Facebook Group. Bilang pagtatapos, Chair Ermi, naku, konting oras na lang tayo pero ang dami pa natin dapat mapag-usapan. Ano po ang masasabi niyo, Chair, sa ating mga ka-TNK at ano po ang nais niyong sabihin ngayong 17 years na ang ating Magna Carta of Women?
5: Mga ka-TNK, padamihin po natin ang mga followers at listeners ng programang ito sapagkat marami kayong matututunan dito. At kung ako naman po ang Magna Carta, magpapasalamat po ako kagaya ng sinasabi ninyo dahil marami na rin mangyayari at nangyari na. Mm-hmm. At wag po tayong tumigil sapagkat pag tumigil tayo, lalo tayong talo. So tuloy-tuloy lang po ito. Nagbabago po ang context ng MCW. Yung mga problemang meron ngayon, wala noong ginagawa pa yan, 17 taon na nakaraan. Halimbawa po yung care economy, yung multiple roles and burdens of women, domestic mga housework po na walang bayad.
3: Mm-hmm.
5: Nandyan na rin po ngayon yung technologically facilitated gender-based violence. At syempre po, malakas po ang advocacy ng ating mga LGBTQAA+. Yan po mga yan, hindi pa pinag-uusapan noon, pero ito po ay hinaharap na rin ng Philippine Commission on Women. Hindi po natin kailangang ipa-amend ang Magna Carta of Women, pero kailangan po nating tuloy-tuloy na ipaglaban yung mga lumilitaw na issue, mga batas para sa katugunan, sa mga lumilitaw na issue na wala pa noong ma-adapt ang Magna Carta of Women. Basta let's keep in touch with each other. Huwag po tayong susuko, huwag po tayong mag-focus sa negativities. Tama kayo. Mag-focus po tayo sa kung ano ang pwede nating makamit at pagtulong-tulungan. Salamat po.
3: Muli, maraming salamat po kay PCW Chairperson Emelita V. Valdiavilla sa pagpapaunlak sa aming imbitasyon at pagbisita mismo dito po sa ating studio. Although, ang dami pang sasabihin sana ni Chair Ermi.
4: May part 2 pala,
3: oo,
4: ni Sharon.
3: Oo nga, napaka-ano, so parang ano, talagang marami siyang ihinanda pero sobra yun nga, kulang tayo sa oras. Pero mula po sa PBS at sa Radyo Magazine, kami po ay nagagalak na nakasama namin kayo ngayong araw, Chair Ermi. At sa puto pong ito, mga ka-TNK, nais nating pasalamatan din po ang Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services, ang Radyo Pilipinas sa pamumuno po ni Officer in Charge, Sir Alan Alianige, at ang lahat ng mga production personnel na nakatuwang po natin ngayong araw sa broadcast ngayon.
4: Salamat din po sa mga nakasama natin mula sa Philippine Commission on Women na pinamumunuan ng aming napakasipag na chairperson, Ermelita V. Valdez, at sa social marketing section ng PCW na bumubuo sa TNK production team.
3: Tandaan, sa 17 taon ng Magna Carta of Women, marami na tayong narating pero marami pa rin tayong kailangang gawin. At bilang mga Pilipino, mahalaga ang ating papel upang matiyak na ang mga karapatan ng kababaihan ay hindi lamang nananatili sa mga pahina ng ating batas, kundi nagiging tunay na bahagi ng buhay ng bawat babae sa ating bansa.

0: ng mga pangarap nyo ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pambansang pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino.
1: Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan, ligtas at dekalidad.
2: Nakakatuwa makita at makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan.
1: Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development.
3: Ngayon lahat po ng modalities, nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay.
1: Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1 to 3% ang subsidized interest rate para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo.
2: Yung mga kulang na bahay ay gagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang disente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.
4: Ay, dumidilim na naman ang kalangitan. Mukhang nagbabadya na namang umulan ah. Ano bang mga dapat kong gawin?
5: Una, makinig o manood ng balita sa radyo o telebisyon ukol sa panahon at mga anunsyong pangkaligtasan mula sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA.
4: May paparating pala na bagyo. Mukhang matatamaan ng malala yung lugar namin. Tingnan ko nga kung ano ang mga emergency hotline sa lugar namin.
5: Pangalawa, alamin ang plano ng komunidad sa pagbibigay babala at maaaring paglikas.
4: Extra batteries check, flashlight check, raincoat check.
5: Pangatlo, ianda ang go bag na naglalaman ng mga pangangailangan ng pamilya gaya ng pagkain, tubig, gamot, first aid kit at flashlight.
4: Hala! Napasukan na ng tubig yung bahay ko. Kailangan ko nang umalis.
5: Magpanghuli, kapag inabisuhan ng kinauukulan, agad na lumikas sa itinakdang evacuation center. Tandaan, maging mahinahon at mapagmatyag sa inyong kapaligiran tuwing panahon ng tag-ulan.
6: Radyo Magazine 1278.
7: Radyo Pilipinas.
8: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
6: Radyo Magazine 1278.
9: Bubungad sa umaga.
10: Trending issues na pinag-uusapan.
6: Mga programang aabangan.
11: Agahan hanggang hapunan.
6: 66 Impormasyon. GIS, your General Information Station.
12: Radyo Magazine 1278. AM.
7: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Publiko.
7: Radyo Pilipinas.
14: Ay grabe, tagulan na naman. Wala pa akong payong, mababasa na naman ako pag-uwi.
15: Yeah, hindi lang basta ang problema sa ulan. Pag tag-ulan, kasama na dyan ang baha, sakit at disgrasya.
14: Totoo yan, Mang Bert. Kahapon nga lang, may nalubog na motorsiklo sa baha. Tapos yung kapitbahay naming bata, may lagnat na. Sabi, dengue raw.
15: Yan na nga. Kaya dapat alerto tuwing tag-ulan. Hindi lang payong ang panlaban, kundi kaalaman.
14: Eh, ano-ano ba dapat gawin pag ganitong tag-ulan?
15: Aba, simple lang pero mahalaga. Una, magdala lagi ng payong, kapote o bota. Huwag nang magpakabasa kung ayaw magkasakit. Pangalawa, iwasan ang lumusong sa baha. Baka may leptospirosis yan. Pangatlo, linisin ang paligid. Walang stagnant na tubig para iwas lamok at dengue. Pang-apat, iwas sa bahaing kalsada. Lalo na kung nagmamaneho. Baka mahulog sa open drainage. At panghuli, makinig lagi sa balita. Baka may suspensyon o advisory.
14: Ay, ang dami palang dapat bantayan. Akala ko, basta umulan, romantic na agad.
15: Naku, iya. Hindi lahat ng

0: Lang para sa kilig. Minsan, dala niya na'y sakit, disgrasya at abala. Pero kung handa ka, laban lang!
1: Alam mo kung ano mas nakakatakot sa baha? Edi yung binaha ka na nga, nagkasakit ka pa. Kaya tandaan ang tatlong tips ito para iwas sakit kapag may pagbaha. Una, make sure na malinis ang tubig na iinumin. Pakuluan muna kung ito'y galing sa gripo dahil pwedeng meron itong contaminants mula sa baha. Pangalawa, lutuing mabuti ang mga gulay, karne, isda at iba pang pagkain. Iwasan muna ang pagkain ng mga hilaw katulad ng prutas at gulay na hinuhugasan lamang sa gripo. At pangatlo, huwag lumangoy sa baha. Pwedeng makapulot dito ng kung ano-anong sakit katulad ng leptospirosis at diarrhea. O yan ha, huwag mo kalimutan yan. Stay safe mga kababayan. Dahil #panatag ang may alam.

0: no sabun.
1: Hindi heavy.
2: Tugtugang chill.
0: Suave.
3: Learning from home na hindi boring.
2: Radyo Magazine.
4: 1278 AM.
5: Alas dos na. Golden Heart na. Makinig sa programang magbibigay ng boses sa ating senior citizens. Hatid ang mahalagang impormasyon at inspirasyon para sa mas masigla at masayang buhay. Ito ang Golden Heart, puso para sa seniors. Tuwing Biyernes, alas dos ng hapon, dito lang sa Radyo Magazine 1278 AM. Sabayang mapapanood sa official Facebook page at YouTube channel ng Radyo Magazine at National Commission of Senior Citizens. Alas dos na, Golden Heart na!

0: Alas dos na, Golden Heart na. Isang maulang hapon mga ka-Golden Heart, nagbabalik ang programang May Puso at Malasakit para sa Seniors. Ito ang Golden Heart Puso para sa Seniors Season 2, hatid sa inyo ng National Commission of Senior Citizens. Sa mga Golden Heart natin na nakasubaybay ngayong hapon, pakipusuan naman ang ating live streaming sa Radyo Magazine 1278 AM at NCSC Philippines Facebook page. Maaari din kayong mag-iwan ng mensahe sa comment section ng ating Facebook Live. Sa ngalan po ni NCSC Chairperson at Chief Executive Officer Mercy Gutierrez, ako po si Lorraine Cirillo Valdivieso. Samahan ninyo ako sa isang makabuluhang talakayan ngayong hapon. Agosto na, mga ka-Golden Heart. Ghost month na rin ba? Kaya naman sa ating mga ka-Golden Heart, sama-sama nating ipagdiwang ang sariling atin ngayong buwan ng wika. At bago tayo mag-umpisa sa ating usapan, pasalamatan po muna natin sina Mr. Alan Alyanige, Officer in Charge ng Presidential Broadcast Service, at syempre si Ms. Marinela A. Tekson, Station Manager ng Radyo Magazine. Para sa ating mga lolo at lola, malaking bagay ang transportasyong ligtas, accessible, at hindi masakit sa bulsa. Kasi, let's be real, magpakatotoo tayo, mas masarap bumiyahe kapag hindi stressful, hindi nakakapagod, at mas ramdam na priority ka. Good news! Dahil ang ating pamahalaan ay talagang ginagawa ang kanyang makakaya para mas mapadali at maging mas accessible ang pagbiyahe ng ating mga senior citizens. Mula sa discounts hanggang sa mga occasional free rides, maraming benepisyong pwedeng ma-enjoy. And for sure, ang iba nating mga ka-Golden Heart ay baka hindi ito alam. Kaya ngayong hapon, inimbitahan natin ang isa sa mga ahensyang nangunguna sa public transportation. Huwag na nating patagalin pa, let's all welcome ang ating panauhin mula mismo sa Light Rail Transit Authority o LRTA, Mr. Jesson Luis Tamondong, Public Relations Officer ng LRTA. Hi Sir Jess, good afternoon. Welcome sa ating programa.
1: Hello Ms. Lorraine, and thank you very much po in behalf of LRTA and our Administrator, Attorney Hernando Cabrera. Ay nagpapasalamat po kami na maimbitahan at mailatag po sa ating mga senior citizen ng ating mga programa.
0: Nako, it's our pleasure sir na nandito kayo ngayong hapon kahit na maulan. And baka pwede nyo po kaming kwentuhan kung ano ba ang pangunahing mandato o business ng LRTA pagdating sa pamamahala at pagpapaunlad ng rail system sa bansa.
1: Okay, Ms. Lorraine, ang primarily responsible po ang LRTA o ang Light Rail Transit Authority sa pag-construct po at pag-operate at pag-maintain po ng o pagrenta na rin po ng ating mga LRT system sa Pilipinas. Sa ngayon po, sa ating bansa, meron po tayong dalawang light rail system. It's the LRT1 and LRT2.
0: Okay. So, nabanggit nyo yung mga rail systems na meron tayo ngayon. Aling mga railway lines at serbisyo ang sakop ng LRTA? At paano po ito naiiba sa mga pinangangasiwaan ng MRT at ng PNR?
1: I see. Kumbaga, isipin na lang natin, Ms. Lorraine, no, yung mga railway natin ngayon, iba-iba yung nagmamanage sa kanila. No? For example, sa LRT1, currently under private company siya, under LRMC, the Light Rail Manila Corporation. Although tayo as an authority, minomonitor pa rin natin sila para i-ensure na they abide with the rules that we set. Ano? For the LRT2 naman, tayo po mismo sa LRTA ang nagmamanage niyan. Sa MRT3 naman, it's the DOTR. Mm-hmm. While sa PNR naman, it's the PNR. So, kumbaga kanya-kanya ng minamanduhan na railway.
0: Tama, Sir Jess, no? Para lang hindi malito yung ating mga ka-Golden Heart, yung sakop ng LRTA ay yung biyahing mula Cubao, tama ba? Hanggang Antipolo?
1: Ito po yung from Antipolo Station to Recto Station.
0: A Recto Station. Nag-extend na siya okay. Yung Recto is also connected to LRT Line 1.
1: Nakoconnect naman.
0: Nakapunta naman Monumento.
1: Opo, which is ito yung from FPJ going to, which is yung FPJ, nasa Quezon City siya, no? Habang papunta naman hanggang sa Dr. Santos, which is sa area na agad ng Parañaque.
0: Sir Jess, meron ba kayong hawak na datos o impormasyon tungkol sa dami ng mga senior citizens na sumasakay ng LRT araw-araw o buwan-buwan?
1: Yes, Ms. Lorraine, meron, no? Sa ating pinaka-latest na datos, umaabot ng nasa 8,300 ang sumasakay na senior citizens sa LRT 2 kada araw. Marami, kaya mahalaga. Grabe. Para sa LRTA na siguruhin na accessible at kumbaga age-friendly. Tama. Yung ating serbisyo para sa ating mga senior citizen.
0: Napakataas na bilang nito, no? 8,300 na mga senior citizens ang karaniwang bumabiyahe. Paano nyo po binabantayan ang implementasyon ng mga mandatory discount para sa ating mga senior citizens?
1: Yes, Ms. Lorraine, mahalaga. Mahalaga, no? Na yung diskwento, dahil kumbaga medyo mahal na rin kasi yung mga bilihin as of now. So talagang kami sa part ng LRTA, we make sure na yung mga discounts ay available at we ensure na talagang na-apply siya sa ating mga senior citizen, no? Kaya sa amin po, meron kaming tinatawag na concessionary card na kapag na ibinibigay lamang po ito sa mga PWD, senior citizen o student, no? Ito yung VIP card na discounted na agad pag ginamit nila. Kaya insured na po na bawat tap nila bago sila sumakay ng tren ay discounted na po agad. Na at actually, Ms. Lorraine, no, from the usual na 20%, tinaas na po natin yan to 50%. Ibig sabihin po, yung pinakamababa na pamasahe na pwede na pong ibayad lang ng ating mga senior citizen ay nasa 8 pesos na lang.
0: 8 pesos.
1: Opo, ang pinakamataas na po niyan is around 16 pesos, no? So kumbaga, kung susumahin nga po, medyo mas mataas na po, mas mahal na po sa jeep kumpara sa LRT 2 as of date.
0: Sir, saan naman sila pwedeng makakuha nitong special beep card?
1: For the concessionary card, Ms. Lorraine, pwede po pumunta lamang yung ating mga senior citizen sa ating mga stasyon. Punta lamang po sila sa ating mga public assistance office. At doon lang po sila, magtatanong lang po sila doon. And they'll be given forms na kailangan lang po nilang fill upan. At within days po, may bibigay po agad yung kanilang concessionary card.
0: Alright. Ito po bang form available din yun sa online? Na baka pwede makapag pre-fill up na yung senior citizen para pagdating nila sa stasyon, bibigay na lang nila yung card. Pwede bang ganun?
1: Sa ngayon, Ms. Lorraine, kumbaga yung form kasi kailangan available pa siya doon. Doon na lang siya pi-fill
0: upan. Sa lahat ng LRT station.
1: Kasi pipicturean din sila doon para merong records. Para hindi magkaroon ng duplicate o any errors po on the part of the concessionary.
0: May kailangan ba silang dalhing documents sa pag-fill up ng form?
1: Actually, ano lang eh. Senior citizen card lang. Or any IDs that will validate na sila ay senior citizen.
0: Alright. Pwede rin yung e-gov ID nila.
1: Of course, opo. Yes. Pwede po yan.
0: Okay. Paano niyo naman po nasisigurado na accessible ang mga istasyon para sa mga senior citizens natin?
1: Sa LRTA po, no, specifically for Line 2, sinisimulan po namin yan sa mismong sa station level pa lang. We make sure na everyday po yung mga facilities natin are accessible. Yung mga ramps natin ay madali pong magagamit at usable po para sa ating mga PWDs. At everyday din po, lagi pong nire-report ng ating engineering department sa ating administrator yung status ng ating mga conveyance system, yung escalators and elevators para po matiyak na by the time mag-open ng stasyon, gumagana po ang mga iyan.
0: May special lane po ba tayo para sa mga senior citizens?
1: Meron po. Kung bibili sila ng ticket, meron na po agad na special lane for PWD, senior citizen, and pregnant women. And sa pagsakay na po nila sa ating mga tren, meron na rin po tayong inalat na space for our priority passengers, including our senior citizen, which is we call the special boarding area. Pwede po silang umupo muna dyan habang naghihintay ng tren. At kapag sakay po nilang tren, may SPA din po. At doon po sila mas maluwag po yung kanilang biyahe.
0: So just kadalasan yung area na yun sa unahan ng tren, ano? Yes. Sa unahan ng bagon. May mga upuan doon para hindi sila mahihirapan. Mm-hmm. And very convenient. Tsaka mura. Ito na nabanggit nyo, 8 pesos ang pinakamababa. Malaking tulong to. Ang pinakamataas ay 16 pesos. Mm-hmm. Parang end-to-end na to.
1: Yes, end-to-end na po yan.
0: Yung 16 pesos, napaka laking ginhawa. Mm-hmm. From 20 to 50% na discount, no? And, sir, paano naman yung mga protocol para sa kaligtasan at tulong para sa mga senior citizens habang sila'y nagbabiyahe? Mm-hmm.
1: Kasi we also acknowledge Ms. Lorraine, no? Minsan yung mga ating mga lolo't lola ay nahihirapan po bumiyahe. Kaya naman po, tinitiyak po ng LRTA na sa bawat pagsakay po nila ng tren, ay meron po tayong mga naka-deploy na mga train guards sa loob ng tren. Kumbaga, pagsakay pa lamang po nila, kung humihingi na po sila ng assistance, for example, mm-hmm. ay iraradyo na po agad yan habang bumabiyahe sila mm-hmm. at kung saan sila bababa upang salubungin po para mas maging magaan po talaga yung biyahe ng ating mga senior citizen.
0: Oo, sa traffic ngayon, talagang mas convenient ang gumamit ng mga tren, ano? Mm-hmm. Pero hindi rin natin maiiwasan na yung mga kapamilya ng mga senior citizen, nababahala kasi mas maraming kailangan lakarin. So ngayon, ginagawa na pong mas convenient no ng ating pamahalaan, especially ng LRTA, ang biyahe natin. And sa mismong pupuntahan, ma-accommodate, ma-assist sila kung kailangan. And ito po, nabanggit ko yun, ano po kaya yung mga karaniwang hamon o inconvenience kung meron ng ating mga senior citizens sa loob ng mga tren?
1: Of course, Ms. Lorraine, hindi talaga siya may iwasan na tuwing rush hour. Yan talaga yung isa sa mga hamon na na-experience ng ating mga senior citizen. Kasi kapag ganyan, talagang siksikan, maraming mga pasahero. Kaya naman po, mahalaga talaga yung in-establish ng LRTA na special boarding area. Kasi, kumbaga, at least filtered yung mga pasahero, talaga mga priority passengers at mga vulnerable passengers yung mga andon. At may nakatutok na security personnel para at least kung sakaling kailangan nila ng assistance, may bibigay po agad natin sa kanila.
0: Gumagana naman, sir, yung mga elevators.
1: Ah, yes, of course. Kung mapapasin mga Ms. Lorraine, no, sa ating mga station, kapag doon sa area ng SBA, pagbaba nila doon, minsan andun na rin yung escalator, yes, elevator. Uh-oh. Kaya talagang, kumbaga, mas magaan yung biyahe nila. Hindi sila masyado mahihirapan. Vis-a-vis kung iba yung mode ng kanilang transportation.
0: Mm-mm. Itong LRT Line 2, Sir Jess, if I'm not mistaken, maluwag ito, no? Mas malaki ito doon sa iba nating mga bagon sa MRT tsaka sa PNR.
1: So far, ito yung, kumbaga, kung ipukukumpara sila, ito yung pinakamaluwag.
0: Ito yung pinakamaluwag. Yes. Kasi yan ang aking mode of transportation nung ako ay nasa kolehiyo pa. Kaya ngayon, nai-imagine ko ulit yung itsura ng ng LRT. Mas ano talaga siya? Kumbaga, mas okay ang pagpa-facilitate sa LRT Line 2. Ano po ba yung mga kasi matagal na akong hindi nakasakay Ano po ba yung mga bagong feature o services na idinagdag ng ating mga estasyon?
1: Nako, Ms. Lorraine, marami tayong nailagay na mga bagong features at services para sa ating mga pasahero. Lalo na po sa ating mga senior citizen. Ano? Isa po dyan yung paglagay po natin ng passenger cooling area. Mm-hmm. Kasi Ms. Lorraine, kung maaalala mo, noong bandang March nitong 2026, talagang mainit. Ano? Kaya ang minabuti po namin na i-convert yung ibang mga offices or rooms sa mga stasyon bilang passenger cooling area kung saan makakapagpahinga for the meantime yung ating mga senior citizen at iba pang mga priority passengers.
0: Kumbaga may lounge.
1: Parang we can call it, pwede rin po
0: lounge,
1: yun, no?
0: Senior lounge. Citizens lounge.
1: Kumbaga, habang naghihintay sila or magpapahinga muna sila doon kasi we allow them po at least 1 hour or more kung talagang kailangan po nila magpahinga.
0: Mayroon din po bang mga nakabinbin o nakaplano na proyekto sa hinaharap para lalong mapabuti ang serbisyo ng transportasyon para sa ating mga senior citizens?
1: Actually, marami. Marami tayong nakalatag, Ms. Lorraine, no? Specifically for, in general, for our passengers. Mm-hmm. Marami kasi tayong ginagawang coordination. For example, sa PSA, Philippine Statistics Authority, we have agreed na magbigay ng free ride for all Wednesday of the month of August para po, kumbaga, mas may pakita at ang suporta ng LRTA sa buwan ng wika. Yes. Mm-hmm. And at the same time, tinutulungan din natin ng PSA sa pamamagitan po ng pagtatayo ng mga digital registration booth.
0: Oh.
1: Pwede na rin po kayo sa ating mga station like sa Recto or sa Antipolo na mag-request po ng birth certificates. Kumbaga, ang ginagawa kasi namin, Ms. Lorraine, as much as possible, as we can, nilalapit namin yung serbisyo ng gobyerno sa ating mga pasahero.
0: Kasi, kumbaga, sir,
1: sa pagbiyahe nila, andun na rin yung mga serbisyo na pwede nilang makuha.
0: Mm-mm. Kasi sa nabanggit mo kanina, sir, just 8,300 na mga senior citizens ang sumasakay. Talagang maganda nga siyang avenue para mailapit, ma-inform ang ating mga senior citizens sa mga serbisyo na pwede sa kanila, no?
1: Mm-mm.
0: And aside po doon, nabanggit nyo na ngayong August ay meron tayong every Wednesday libre ang sakay. For all, ano po to, no?
1: Yes po, for all. Basta magpakita lamang po sila ng kanilang ID. Ay pwede na po agad makasakay ng libre. Although, nasa ano lang po, kumbaga sa mga piling oras lamang.
0: Nasa piling oras lang. Paano pala, sir, yung response kapag may mga na-aksidente o halimbawa, di maiiwasan, nabanggit nyo kanina, masyadong mainit, biglang nag-collapse ang isang senior citizen.
1: O nadulas, kasi maulan.
0: Yes.
1: Opo. Sa LRTA naman po, ready po tayo dyan, Ms. Lorraine, no? Yung mga security personnel natin ay trained na magbigay agad ng paunang lunas o first aid. And at the same time, meron na po kaming coordination for all nearest hospitals sa lahat po ng station ng Line 2 na just in case may emergency ay doon po agad ilalapit o isusugod in case yung ating mga pasahero na mangailangan po ng medical assistance.
0: Ito, Sir Jess, ilang mga katanungan pa regarding dyan sa pag-usumbong. Saan po kaya maaring lumapit ang ating mga senior citizens kung halimbawa may na-experience sila, wag naman sana na, kumbaga, elderly abuse sa loob ng istasyon ng tren or kaya sexual harassment, saan kaya sila pwedeng lumapit o magsumbong? At ano ang ginagawang hakbang ng LRTA kung may mga ganitong klase ng insidente?
1: When it comes to kung sakaling maka-experience ang ating mga pasahero, ano, Ms. Lorraine, whether it's a senior citizen, PWD, or just a regular passenger, ang ina-advise po natin palagi sa ating mga pasahero ay makipag-ugnayan po agad sa ating mga security personnel dahil yan po ay mga trained at automatic po alam po nila agad ang kanilang gagawin. We automatically coordinate po kasi agad sa police at the nearest police station upang kumbaga ma-accost o mahuli yung pasahero at kumbaga ma-address agad yung concern ng ating mga passenger.
0: Ayan po. And, sir, nabanggit nyo kanina yung may mga seasonal discounts tayo, mga benefits para sa ating mga pasahero. Ano po ba yung pinakamabilis na paraan para makakuha ng update at serbisyo o announcement sa LRTA?
1: Ayan. I think ang pinakamabilis so far is the, of course, yung social media. Kasi sa ating mga social media pages ng LRTA, dun po agad posted yung mga palibreng sakay or kung ano po yung mga serbisyo na available sa ating mga station. Usually po, nasa Facebook naman po namin lahat yan. And kung sakali naman po, mayroon din po na kaming binibigay from time to time na mga station announcement. Although syempre hindi rin siya ganun ka-reliable. Kaya yun po, sa social media po talaga, kailangan tumutok ng ating mga senior citizens for updates po.
0: Sir Jess, halimbawa, ito siguro parang problema ko rin to dati eh. Halimbawa, traffic. Tapos, ako parang LRT na lang ang solusyon para makarating ako ng on time sa pupuntahan ko. Pwede ba akong makiparking sa LRT? And can you tell us more about this? Who can avail yung libreng parking?
1: Yes, Miss Lorraine. Actually, meron po. Meron na po kaming dalawang station na kung saan pwede po mag-park yung ating mga passengers. Ano? Mm. So, open po yan. Libre po yan. Wala pong bayad yan. Ang condition lamang po, kailangan po nilang sumakay ng LRT at kailangan po nilang kumuha ng stub, which is ipapakita rin po nila doon sa ating parking attendant para po magamit po nila yung ating mga parking station. So far po, yung mga free parking ay available po yan sa area ng Santolan at sa Legarda po. So,
0: Legarda.
1: Malaking tulong po yan kasi sa when we look at Legarda, marami pong estudyante dyan.
0: Ay, opo.
1: So, malaking
0: tsaka
1: tulong
0: po yun. Tsaka yun ata sa may gilid, no? Para nakarating yata ako dun.
1: Kasi sa Santolan po ba?
0: Sa Legarda Station.
1: Ay, sa Legarda. Sa, actually, sa loob na yun eh. Mm-hmm. Dun ka na pwede mag-park.
0: Yun nga, malaking,
1: malaking tulong. Kasi
0: malaking, yes, malaking
1: lalo na pag student ka, if you're going to study for 5 hours, imagine magkano na yun
0: kasi
1: kapag sa parking.
0: Kasi sometimes, nagsasara ang Ayala Bridge eh, di ba? Yun yung papunta sa Manila, di ba? Along Malacanang. So, malaking tulong and hopefully magkaroon po tayo ng partnership ang NCLC sa LRT, lalo na nagpe-prepare na po ang aming agency sa darating na Elderly Filipino Week sa October. And we are hoping sana magkaroon din ng libreng sakay para sa mga senior citizens natin sa October.
1: Ay, kami naman po sa LRTA, we're always open
0: yes.
1: for collaboration, lalo na po para sa kumbaga ikakaluwag po ng buhay ng ating mga pasahero.
0: Ayan. So, abangan po yan ng ating mga ka-Golden Heart na sana magkaroon tayo ng partnership with LRTA para sa darating na Elderly Filipino Week sa October. Sir Jess, napakadaming magandang balita ng LRTA para sa ating mga ka-Golden Heart. Ano po ang inyong mensahe sa publiko upang mahikayat silang maging bahagi ng paglikha ng mas age-friendly na commuting environment para sa ating mga nakatatanda?
1: Yes, Mr. Reden, kasi kami sa LRTA, na iniisip namin na yung kapag gagawa ka ng isang programa o servisyo na para sa mga senior citizen. Hindi lang senior citizen per se kasi ang makikinabang doon. Mm-hmm. No? Lalo na kunyari, kung accessibility o infrastructure ang gagawin mo, nakikinabang din yung ibang mga pasahero. So kung ito'y for the advantage of the senior citizen, it can become the advantage of all of our passengers.
0: Yes.
1: At kung titingnan mo, if we lay out all of this infrastructure projects for the senior citizen, eventually, lahat naman po dyan ay makikinabang.
0: Tama. No? Baka sir, meron kayong mga social media pages na gustong i-promote para makakuha ng information, mabilis ang impormasyon ang ating mga tagapakinig.
1: Ay, ayan. So, para po sa update regarding po sa operations ng LRT Line 2, tumutok lamang po kayo sa aming mga official page ng sa Facebook, meron din po tayo sa Twitter, sa Instagram and TikTok.
0: Naku, maraming salamat, Sir Jess, sa pagpa-unlock ng ating panayam ngayong hapon. At maraming salamat din sa pagbabahagi ng mga programa na siguradong makakatulong sa ating mga senior citizens. So tandaan niyo po yan, mga ka-Golden Heart, magtungo lamang kayo sa mga estasyon at para makakuha kayo nung special card para sa mga senior citizens na automatic ng madededuct yung inyong mga discount. 8 pesos lamang po hanggang 16 pesos
1: yes.
0: ang pamasahe ang para sa LRT, para sa ating mga senior citizens. At muli po, nakasama natin si Sir Jesson Luis Tamondong, Public Relations Officer mula sa LRT. Maraming salamat, Sir Jess.
1: Thank you very much din, Ms. Lorraine. And salamat din po sa Radyo Pilipinas for having us here.
0: Thank you. Bago tayo magtungo sa isa pang diskusyon, bigang daan muna natin ang ilan pang balita at mahalagang impormasyon dito lamang sa Senior Spotlight News.

0: Magandang balita para sa ating mga ka-Golden Heart sa Victoria Oriental, Mindoro. Inilunsad na ang Senior Citizen Center o SCC sa Barangay Kanaan, Victoria noong Biyernes, July 31. Pinangunahan ang inaugurasyon ni Oriental Mindoro 1st District Representative Arnan C. Panaligan, NCSC Mima Ropa Regional Director Attorney Edwin D. Matatak at Victoria Mayor Richard V. Inchong. Naghatid din tayo ng mensahe ng suporta para sa pagsasakatuparan ng munting pangarap ng mga nakatatanda sa nasabing lugar. Na i-turn over sa Barangay Kanaan ang 5 milyong halagang gusali noong November 2025. At ngayon ay ganap na itong nagagamit bilang sentro ng mga programa, aktibidad at mga serbisyo para sa mga senior citizens. Kasabay ng pagbubukas ng SCC, ay isinigawa rin ang Caravan of Government Services na naglapit ng iba't ibang frontline government services sa mga residente. Daan-daang senior citizens sa Barangay Kanaan ang direktang nakikinabang sa bagong pasilidad. Hangad natin na sa pamamagitan ng Senior Citizen Center, patuloy nating maisusulong ang kapakanan, kalusugan at aktibong pakikilahok ng mga nakatatanda sa kanilang komunidad. Muli, pagbati sa Barangay Kanaan, Victoria Oriental, Mindoro. Para sa iba pang balita mula sa ating regional office, noong July 31, opisyal nang sinimulan ang kauna-unahang pickleball tournament for senior citizens sa Dilote Pickleball Court sa Barangay San Isidro, General Santos City. O, diba? Pati ang mga senior citizens natin kasama na po sa pickleball fever ng bansang Pilipinas. 28 senior citizen players ang nahati sa apat na koponan para sa friendly competition. Pinangunahan ito ng Golden Paddlers Pickleball Club at isinagawa tuwing Biyernes hanggang sa championship matches noong August 14. Nagsimula ang programa noong February 14 sa pamamagitan ng Pickleball Clinic for Senior Citizens na inilunsad ni Office of General Santos City Representative Charlene Banyas Nograles kasama si NCSC Regional Office 12 Regional Director Dr. Rochelle Gahete Ojo at Barangay Dijangas South Chairman Rock Eliseo Garay. Sa tatlong buwang pickleball clinic, natuto ang mga senior citizen participants ng basic pickleball skills na trending ngayon sa mga Gen Zs at millennials. Isa sa mga kalahok ang 79 years old na retiradong guro na si Miss Rosella Reyes, ang pinaka-matured, pinakamatandang player sa tournament. Sa ganitong klaseng initiative ay mapapatunayan na walang tinitingnang edad para matuto, sumubok at ng bagong aktibidad at magkaroon ng sense of community. Ayan, nakakatuwa yung ating mga senior citizens na talagang game na game, mag-pickleball, may sayawan pang kasali. Ayan, hindi lang talaga pang millennials at pang Gen Z, pang senior citizens pa. Para sa inyong mga katanungan tungkol sa mga programa ng aming ahensya, maaari makipag-ugnayan sa pinakamalapit na regional office sa inyong lugar. Makikita po sa inyong mga screen ng contact information ng aming 16 na regional offices sa buong bansa. Ang lahat din po ng aming mga regional offices ay may kanya-kanyang cellphone numbers para mas mabilis po ninyong makontak ang aming mga opisina. Bisitahin din po ang NCSC website at i-follow at i-like ang NCSC official Facebook page at TikTok at NCSC Philippines. Mag-subscribe na rin sa aming official YouTube channel para mapanood ang replay ng ating programa. Tunghaya naman natin ang istorya ng isang ka-Golden Heart at 95 years old na grantee po ng Expanded Centenarians Act mula sa Nasipit, Agusan del Norte. Ano kaya ang kanyang sikreto sa isang masigla at positibong pananaw sa buhay? Panoorin po natin ito.
1: Ay, kung Ginoo nag-airam ko sa atin na buhi, magsiligdigin akong buhi.

0: Ako si Rosario Ocasis. Kung edad, 95 na. Gusto ko nga, balik ang kanibang mga kusog ko. Nag-antos ko o panitangot nga, makasampit ko sa Ginoo. Kay gisur man o di ko musampit sa Ginoo. Kung Ginoo, nag-alam ko sa taas ang kinabuhi. Magsiligdigin akong kuninan. Bisan unsa, ang sa'y makaon mga gulay, makaon di hapon basta tagaan. Huwag mong ko'y gamit ng kambal. Hindi ko naunaon sa Ginoo, wala na, patay na. Ako, buhay ba man, inang ko nga, ang Ginoo ay mag-igot sa ako. Sahay magkalimot mong munta, kay bata pagbata.
1: At yan po ang ating expanded centenarians grantee, isang 95 years old from Nasipit, Agusan del Norte, si Miss Rosario O. Cases. Muli, maraming salamat sa ating mga panauhin mula sa LRTA. Maraming salamat din sa masusugid nating tagapakinig. Nako mga ka-Golden Heart, ito na po ang huling episode ng Season 2 ng ating programa. Pero huwag po kayong malulungkot at mag-aalala dahil magbabalik din po kaagad ang Golden Heart Puso para sa seniors para sa panibagong season nito. Sa punto pong ito, nais lang naming ilaan ang nalalabing ilang minuto ng ating programa para ipanalangin ang walang hanggang kapayapaan ng namayapa nating ka-Golden Heart sa NCSC Central Office na si Ma'am Judessa Didi Bongo. Siya po ay naglingkod ng tapat at buong puso para matiyak na malinis at transparent ang operasyon ng komisyon mula po sa unang bahagi pa lang ng pagtatag ng NCSC, no? Mula sa leadership ni Attorney Franklin Quijano hanggang kay Doktora Mary Jean Loreche, at ngayon under the leadership of Chairperson Mercy Gutierrez, isa po si Ma'am Didi sa mga naging haligi ng NCSC. Kami po ay nakikiramay sa pamilya at sa lahat ng mga nagmamahal kay Ma'am Didi. Isa rin po siyang senior citizen. Tayo po ay manalangin mga ka-Golden Heart.

0: Maraming maraming salamat sa buhay ni Ma'am Didi at sa pagbabahagi ng kanyang talento at pagmamahal, pagmamalasakit para sa National Commission of Senior Citizens. Marami sanang pwedeng maibahaging storya si Ma'am Didi mula sa pag-uumpisa ng komisyon hanggang sa kung ano na ang komisyon sa ngayon. Magkwentuhan at samahan niyo po muli kami sa Season 3 ng Golden Heart, Puso para sa Seniors. Ito pa rin syempre sa Radyo Magazine every Friday, alas 2 hanggang alas 3 ng hapon. Sa ngalan po ni Chair Mercy Gutierrez, ako po si Lorraine Cirillo Valdivieso, muli at laging nagpapaalala na sa tamang impormasyon, may boses at karapatan ang lahat ng older persons. Magandang araw at mag-iingat po tayong lahat, mga ka-Golden Heart.
1: Alas dos na, Golden Heart na. Makinig sa programang magbibigay ng boses sa ating senior citizens. Hatid ang mahalagang impormasyon at inspirasyon para sa mas masigla at masayang buhay. Ito ang Golden Heart, Puso para sa Seniors. Tuwing Biyernes, alas 2 ng hapon, dito lang sa Radyo Magazine 1278 AM. Sabayang mapapanood sa official Facebook page at YouTube channel ng Radyo Magazine at National Commission of Senior Citizens. Alas 2 na, Golden Heart na!
2: Radyo Magazine 1278 AM.

0: Sí.
1: Radyo Magazine, 1278 AM.
2: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Binahabang bahay mo. May simple checklist ako para sa'yo. Una, check your outlets. Tingnan kung walang cable na basa o nakababad sa baha bago buksan ang main switch. Pangalawa, check your surroundings. I-check kung may mga naipong tubig sa mga paso o gulong o iba pang maaaring bahaya ng lamok para maiwasan naman ang pagkalat ng dengue. And last, but definitely not the least, i-check ang sarili at ang pamilya. Kumonsulta sa health center o sa inyong doktor kung may nararamdamang sakit. Check, check, check! Ingat always, mga kababayan. Hashtag panatag ang may alam.
3: Maging panatag, Pilipinas.
4: This is a public service announcement.
5: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
4: This is a public service announcement.
6: A public service announcement
4: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Magazine,
1: 1278 AM.
7: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Magazine, 1278.
8: Bubungad sa umaga.
9: Trending issues na pinag-uusapan.
10: Mga programang aabangan.
11: Agahan hanggang hapunan.
12: 66 Informasyon.
13: GIS, your general information station.
1: Radyo Magazine, 1278 AM.
3: Radyo Pilipinas.
14: Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Magazine, 1278.
8: Bubungad sa umaga.
9: Trending issues na pinag-uusapan.
10: Mga programang aabangan.
11: Agahan hanggang hapunan.
12: 66 Informasyon.
13: GIS, your general information station.
1: Radyo Magazine, 1278 AM.
3: Radyo Pilipinas.
14: Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas.
15: Pilipinas, oras na ng talakayan na oras na ng kwentuhang makakalikasan.
16: Programang makakalikasan. Pangangalaga ng kapaligiran. Eco-friendly hakbang. Usapang paghahalaman at anumang kulay luntian. Lahat yan pasok sa ating kwentuhan. Green Mindset.
17: Green Mindset.
16: Sa Radyo Magazine, 1278 AM.
15: Magandang araw, Pilipinas! Magandang araw, Luzon, Visayas at Mindanao. Kayo po ay nakatutok dito sa Radyo Magazine 1278 AM. Samahan niyo po kami sa isang oras na kwentuhang Green Mindset dito lamang po sa Radyo Magazine 1278 AM. Ako po ang inyong lingkod, Manuel Francisco, kasama niyo tuwing alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Ano man ang inyong pinagkakaabalahan, kasama ka sa ating kwentuhan. Basta talakayang makakalikasan, kwentuhang Green Mindset yan.
16: Set your mind to think green. Isipin ang tama, isipin ang pangangalaga. Green Mindset, kasama si Manuel Francisco sa Radyo Magazine, 1278 AM.
15: Para sa tuloy-tuloy na kwentuhan at talakayan, maaari nyo rin po kaming i-follow sa

0: aming social media accounts. I-search nyo lamang po ang At Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, YouTube, TikTok at X. At kung hindi nyo naman po katabi ang inyong mga radyo, ay pwedeng-pwede nyo pa rin po kaming mapakinggan sa pamamagitan po ng inyong mga mobile phones. Tama po, gamit ang inyong mga cellphone, ay pwede nyo po kaming mapakinggan sa pamamagitan ng ating mobile application na PBS Receiver. Ito pong PBS Receiver ay libre nyo pong madadownload sa Google Play Store at sa Apple App Store. At sa tulong ng PBS Receiver ay pwede nyo na pong mapakinggan ang lahat ng mga istasyon ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services, lalong-lalo na po ang mga programa dito sa Radyo Magazine 12:78 AM. At syempre po, pwede nyo na rin basahin ang inyong paboritong magazine content sa bago nating website. I-search nyo lamang po ang radyopilipinas.ph/radyomagazine. Muli po, radyopilipinas.ph/radyomagazine. Stay connected, mga ka-RM. Muli po, isang magkakalikasang araw sa lahat po ng patuloy na nakikinig, sumasama at tumututok dito sa ating programa. Dito po sa Kwentuhang Green Mindset, atin po namin sa inyo mga kwento at impormasyon patungkol sa pangangalaga ng ating kalikasan. Maliit at malaking hakbang, lahat po yan ay kabahagi ng ating pag-aksyon para sa pagpreserba ng ating kapaligiran para sa susunod pang henerasyon. At sa atin pong edisyon ngayong hapon, alam naman natin na mayroon pong mga sakit na kaakibat itong panahon ng tag-ulan. At mahalaga po na ito ay ating maiwasan. Kaya naman po ngayong hapon, talakayin po natin itong pagtugon ng Quezon City Government sa mga kaso po ng leptospirosis at dengue dito sa lungsod. Makakakwentuhan po natin ngayong hapon si Dr. Rolando Cruz, ang Chief Epidemiologist at Head ng Quezon City Epidemiology and the Surveillance Division. Magandang hapon, Doc, at welcome po dito sa Kwentuhang Green Mindset.
1: Magandang hapon, Sir Manuel, at sa mga nakikinig po sa atin, nanonood po sa atin.
0: Yes, Doc, maraming salamat po sa inyong pagsama sa amin ngayong hapon upang bigyang paalala po, no, yung ating mga kababayan. Dahil nga po ngayong panahon ng tag-ulan, mahalaga po na makatugon tayo dito sa mga sakit na ito at hindi na po tumaas itong mga kasong ito. At sir, kakamustahin po namin, kamusta po yung inyong monitoring ngayon sa mga kaso po ng leptospirosis sa Quezon City at pwede nyo po ba kaming bigyan ng mga kasalukuyan pong datos?
1: So, tama ka, no? So, mga panahong ganito, magtapos ang mga pagbaha, no, sa ating mga lungsod, ay tumataas yung kaso ng leptospirosis. So, yun po yung minomonitor natin ngayon. So, kasalukuyan, meron tayong 145 new cases. Mm-hmm. Ito ay mula nung January, no, hanggang kahapon, no? Mm-hmm. Pagkalap natin. So this is actually lower, no, compared to the same period last year. Mga 71% lower siya. So may natala na tayong 19 cases ng namatay this year. Mas mababa pa rin to sa total na namatay nung last year on the same period na nasa 76, no? Pero, yun nga, tumataas kasi yung kaso ng laptop pagka after ng isang malawakang pagbahay, no? So mga 1 to 2 weeks, makikita na natin kung ilan yung tinamaan ng leptospirosis dun sa mga na-expose sa baha nating mga kababayan.
0: Mm-hmm. Good to hear po, no, na ito ay mas mababa kung ikukumpara sa nakalipas na taon. Pero dahil nga po buhay yung ating pinag-uusapan at alam naman natin na ito pong leptospirosis ay pwede pong maiwasan at kung maaari po, no, ay wala talaga sanang magkasakit nito. Kaya Dok, ano naman po yung ginagawang aksyon ngayon ng Quezon City Government upang hindi na po madagdagan itong mga nagkakasakit ng leptospirosis?
1: Ibang araw, no? Uspusan yung pag-ibigay natin ng doxycycline para doon sa mga na-expose sa baha. Doon sa mga nasa evacuation center, magkakaroon tayo ng health risk assessment at kung nakita natin na na-expose sila sa baha at sa baha ay agad-agad natin itong binibigyan ng gamot laban sa depo, no? So, Okay, tapos itong tinatawag natin IPP pa nagkakasakit ng laptop, ay ma-prevent natin yung pagkakadevelop ng laptop kayo. Sa tinatawag natin prophylaxis. No? So, napaka-importante na ito. No? Kasi madali lang naman ma-handle no? Ang ma-manage ang leptospirosis kung ma-ano ka natin, ma-detect natin na maaga. So, ang expose pa lang sila, pwede na natin bigyan ng appropriate intervention. At kung sila naman ay nag-develop na ng symptoms, ay yung ibang management ang kailangan natin ibigay sa kanila. Ang importante doon ay maaga natin siyang makita, maagang mapakonsula ang sino man na na-expose or nag-develop ng symptoms para hindi ito ma-await doon sa mga seryosong komplikasyon ng leptospirosis.
0: Ayun po no, yung mahalagang maunawaan ng ating mga kababayan na ito pong leptospirosis ay pwede pong maiwasan na, at napakahalaga po nung early consultation. Dok, ulitin lamang po natin na kung gaano po kahalaga na magpakonsulta sila at pwede po ba natin ipaliwanag yung mga dapat po nilang laging tandaan na upon ma-expose po ba sila sa baha, kailangan talaga agad po silang magpakonsulta at gaano po kahanda yung Quezon City Government na tumugon po sa pangangailangan ng ating mga kababayan, lalo na po yung mga binaha.
1: So, ang importante dito yung exposure. No? So, kailangan na expose ka talaga yung nakubog ka sa baha o sumulong ka sa baha dahil nilupog yung lugar niyo ang pag-uwi mo sa bahay, na-inputan ka ng baha. No? So, mga ganito, pwede na itong mag-inundang para ma-prevent yung pag-develop ng leptospirosis. So, saan siya makukuha? So, ang Quezon City Health Department, ang lokal na pamahalaan ng Quezon City ay merong 67 health centers. So, sa iba't ibang parte ng ating barangay. So, available po ito. Libre po ito. Wala po tayong pabayaran. So, may mga doktor po tayong mag-aasikaso sa inyo at mga health workers. No? So, kung nataon naman na ito ay during weekend, no? So, meron tayong mga community health workers na umiikot para ma-assess kayo no, at bibigyan kayo ng appropriate na intervention laban sa leptospirosis.
0: So yun po no, mayroong 67 health centers dito po sa Quezon City at libre po no na makukuha itong serbisyo, libre po makakuha ng gamot at yung consultation po no na ibinibigay sa inyong mga health centers. Kaya po talagang wala pong dapat ipag-alala, talagang kinakailangan lamang po makipag-coordinate, lumapit po ng ating mga kababayan na talagang hindi po nakaiwas doon sa paglusong sa baha. At Doc, dahil po alam natin na meron po tayong mga kababayan ngayon na talagang kinailangan pong i-evacuate, nandyan po sa inyong mga evacuation centers. Kayo po sa Quezon City Health Department ay eventually po ba agad nyo na po silang ina-assess, binibigyan po ng gamot dahil sila po yung mga talagang recently exposed po dito sa pagbaha.
1: Opo, tama po yun. Ano? So meron na agad tayong mga medical team, no? Sa pag nagkaroon ng evacuation identified doon sa mga identified natin evacuation sites, pag nagkaroon po yun ng mga evacuees yan, so agad-agaran po na meron na tayong medical team na nandun. So kasama ng medical team na yun yung mga nag-a-assess no? So ano yung mga medical needs ng mga nandun, hindi lang sa lepto no, so the other medical condition kung sila ba ay may injuries or mayroong mga may lagnat, mayroong may mga obosipon. So lahat yan ay ina-assess ng ating mga medical team at nagbibigay tayo ng mga libreng gamot doon para magkaroon ng intervention doon sa kanilang mga medical condition. So including na dito yung pagbibigay ng prophylaxis no, so para maiwasan nga yung leptospirosis.
0: At sir, dahil binanggit nyo na po itong prophylaxis, sir, i-emphasize lamang din po natin na talagang kinakailangan po nila no, ng consultation. Talagang kailangan po nilang magpakonsulta sa mga health centers at sa atin pong mga ospital bago po sila maresetahan itong gamot na ito.
1: Opo, kasi ano po ito, antibiotics po to, so kailangan meron ng gabay na magsasabi sa kanila paano iinumin, ano? So kasi depende yun sa klase ng exposure na meron tayo, ano? So kailangan makapag-konsulta o makapag-access kayo sa ng medical ng ating medical team, ating mga health workers, no? So para mapayuhan kung paano ang tamang inom. So kaya nga po available tayo pagka weekend yung ating mga hospital nandiyan, yung ating mga community health workers nandiyan, na na-trade natin, no, paano magbigay ng gamot na ito para doon sa mga na-expose, no?
0: Mm-hmm. So yun po, no, talagang kailangan po na kayo ay magtungo, makipag-coordinate po sa ating mga barangay at sa ating pong mga health centers sa para po sa inyong mga kinakailangang gamot at maiwasan po natin itong pagtaas pa ng kaso po ng leptospirosis. At Doc, bukod po dito, kakamustahin din po namin ang inyong pong monitoring sa dengue cases naman. Any latest report po sa dengue cases sa Quezon City?
1: So ang sa dengue naman ay patuloy din natin na minomonitor ang dengue. So isa rin daw ulan, no, tumataas din yung kaso ng dengue natin. So mula January 1 hanggang August 10, ano, may nakapagtala na tayo ng 3,746 na dengue cases. Mababa ito ng halos 46%, no, kumpara nung last year. Meron tayong na tala na 18 na namatay ngayong January 1 hanggang August 10. Mababa rin to, no, kumpara ng the same period ng last year na 22 yung natin natala na matay. So baliktad dun sa lepto, no, ang mga lepto ay usually adult ang nagkakaroon ng lepto, no, mga 32 years old ang median age natin dyan. Dito sa dengue, puro kabataan naman, ano? Mga halos kalahati nito ay mga schoolers o yung mga kabataan natin na nag-aaral. So, ang dengue ay kailangan ng lamok, no, para mahawa ka, no, yung ating dengue mosquito. So, dumadami ang lamok pagka umuulan kasi dumadami yung pwedeng pamugaran ng lamok, no, sa ating environment. So, yung mga basyo ng bote, yung mga alulod na barado, yung mga water containers na hindi tinatakpan, ano, these are pwedeng pamagada ng lamok pagka ito ay napupuno ng tubig ulan, no? So kaya importante po yun na naglilinis tayo ng ating bakuran at loob ng bahay para maiwasan natin yung pagdami ng lamok. So pagka walang lamok, walang dengue po. So yun ang importante doon. So ngayon, mababa pa yung kaso natin, pero talagang minamatsaga natin ito, puspusan ng ating mga health worker na pag-iimbestiga sa mga may kaso ng dengue. At ito ay tinitignan natin bakit sila nagka-dengue, tinitignan natin kung sa nila posibleng nakuha, kung meron bang breeding sites doon sa lugar nila, para maturuan natin yung household na para hindi na dumami yung kaso ng dengue doon sa lugar nila.
0: Mm-hmm. Ayun po, no, napakasimple ng mensahe na kung walang lamok, wala pong dengue. At Doc, nakita po namin, no, na kayo po ay nagsasagawa ng mga on-site case investigation doon po sa mga bagong dengue cases na naitatala po sa lungsod. Doc, sa inyo pong naging obserbasyon, nakikita nyo po ba na ganun pa rin yung habits po ng ating mga kababayan, yung kanila pong cleanliness, na mayroon pa rin pong mga naiipong tubig within their household, kaya po mataas pa rin ito at marami pa rin pong naitatalang kaso ng dengue?
1: Well, tama po yun, ano? So karamihan, kung hindi lahat, no, na napupuntahan natin ng mga kaso ay meron talagang pinagmumulan ng lamok, no? So yung mga breeding sites na tinatawag natin, yung mosquito breeding sites. So makikita nyo doon sa mga pictures yung mga napaka-inosenteng mga nakakalat lang dyan, pero pagkayan ay napot na lagyan ng tubig ay pamumugaran talaga yan ng lamok. Dyan panging mangingitlog yung lamok natin, at yung kamalasa natin ay yung lamok na yon ay may dalang dengue virus. Talagang mahahawa yung nasa loob ng bahay, so may expose. So vulnerable dito yung mga kabataan natin kasi parati nga silang nasa labas or parati silang exposed sa environment.
0: At Doc, meron po ba tayong datos na dahil po no, nabanggit niyo po na karamihan po ay mga bata itong tinatamaan ng sakit na dengue. May datos po ba tayo kung mostly po dito ay nakuha nila habang sila po ay nasa kanilang mga tahanan or maaari pong nakuha nila at nagkasakit po sila habang sila po ay nasa ating mga paaralan? Na?
1: So, doon sa napakahirap i-distinguish kung saan sila nagkaroon, kung saan sila unang nakagat ng lamok. So, kasi nung pag tinitignan natin yung bahay, yun na, mayroong may mga bathing sites. Pagdating din natin doon sa school, kung saan sila nag-aaral, ay meron din mga kaso ng dengue. So mahirap matuntun talaga saan sila unang nagkaroon. So, may mga kaso tayo na kasama dun sa mga clusters ng dengue cases within their community. So yun, malamang sa hindi ay yun ay galing dun sa community.
0: Mm-hmm. At Dok, nakikita po namin no, sa inyong social media platforms na hindi naman po kayo nagkukulang sa paalala, sa pagpapanatili po ng kalinisan, yung pagpapaalala po doon sa 40 o yung taob, tak-tak, tuyo at take. Pero Dok, any observation, may improvement naman po ba dahil bumababa naman po itong kasong ito? Any improvements po? Nag-improve naman po ba yung mga kababayan po natin when it terms sa pagsunod sa mga ganito pong simpleng paalala pero epektibong pamamaraan po upang mabawasan itong dengue cases?
1: Oh, totoo naman yun. So kasi nga mababa ng mahigit na 46% yung kaso natin. So mayroon tayong improvement dun sa pagdating sa prevention. No? So ang kinakailangan lang natin ay paitingin pa ano yung mga ginagawa natin kasi meron pa nga tayong kababayan na katulad doon ay pag nagpunta kami talagang meron pang nakikita ang mga breeding signs no. So sa patuloy po kaming nagpapaalala kaya nakikita nyo pa ulit-ulit yung ating mga posting no sa hindi lang sa aming Facebook page no pati dun sa local government page natin no nintendo sa mga barangay natin no? So patuloy tayo na nagpapaalala sa ating mga kababayan na minsan kasi pag hindi natin naririnig sa media masyado yung dengue akala natin hindi siya uso no so pero hindi nga po so pag kami lamok sa inyo ay delikado po para sa inyo at sa inyong mga anak no so kailangan po natin mag linis araw-araw para prevent natin yung panginitlog ng lamok doon sa inyong tahanan.
0: Dapat pong tandaan ng ating mga kababayan na talagang kaakibat na po ng tag-ulan ito pong sakit na dengue. At nakakalungkot po no, na mayroon pa rin talagang mga cases o mga namamatay po dahil dito sa dengue. Dok, any reminders lamang din po sa ating mga kababayan doon po sa mga dapat nilang bantayan para maagapan po at hindi lumala yung mga komplikasyon po no, dulot ng pagkakaroon nitong dengue?
1: So, pag ganitong mga panahon, tumataas po yung kaso ng dengue natin. So makikita niyo po yan sa mga susunod na linggo, sisipa po yung number ng cases natin. So ang importante dito ay ma-prevent natin ito. No? Paano natin siya ma-prevent ay, yun nga, ulitin ko, kung walang lamok doon sa inyong bahay, sa inyong paaralan, ay hindi tayo makukuha ng dengue. No? So, kailangan natin maglinis. Saan ba nakukuha yung lamok na yan? Doon sa mga breeding sites. No? So, pagkatapos ng pag-ulan, bisitahin po natin ang buong paligid, linisin po natin yung mga naiipunan ng tubig. No? Tanggalin po natin yung barad ng mga inyong alulod. Yung mga timba na mga bote na nakalat sa likod ninyo, sa tahanan ninyo, at na napuno ng tubig ulan, tanggalin po natin ito, no? Itaob po natin siya. So dapat huwag natin bigyan ng chance na makapangitlog yung kung may lamok man doon sa inyong lugar. So ganun din po sa leptospirosis. No? So kung kayo na-expose sa baha, huwag na po kayong mag-atubili, huwag na po kayong mag-sugal. No? na wala kayong nararamdaman ngayon. So importante na meron lang kayong window period na 72 hours para mag-prophylaxis, no? So pag lumipas po ito ay hindi na po pwede, mag-o-observe na lang po tayo kung kayo ay magde-develop ng symptoms, no? So pagka kayo po ay nag-develop ng symptoms after mga 2 araw or hanggang 10 araw, no, kadalasan ay kailangan niyo pong pumunta sa inyong doktor, sa ating mga health center, sa ating mga hospital para matignan po kayo ng doktor. Huwag niyo pong baliwalain yung simpleng lagnat, yung pananakit ng katawan, yung pananakit ng muscle sa paa, yung pagmumula ng mata. Symptoms po to ng isang leptospirosis na pwede pong mauwi sa mga matindi na komplikasyon, no? So, at pwedeng pagkadulutan ng pagkamatay ng isang tao na may leptospirosis. So, yun lang po para sa ating mga paalala sa ating mga kababayan.
0: Ayun po, no, dapat niyo pong tandaan na ang lahat naging paalala sa atin ni Doc Rolly. At sir, panghuli na lamang po ko, kamustahin lamang din po namin ang inyong monitoring and kamusta po yung mga ibinibigay niyong medical assistance doon po sa mga residente natin na kasalukuyan po nasa evacuation areas.
1: So, yun po, ano yan, gaya nung na-mention ko kanina, ano na yan, meron agad tayong team, no? It's the whole of government approach yung ginagawa natin sa ating mga evacuation site. Nandun yung ating mga social services department, nandun ang ating barangay, nandun ang health department, of course, yung mga medical team natin nandun siya. So lahat ng pangangailangan ng mga evacuation, mga evacuees o nandun sa mga tao na nasa evacuation center ay binibigay natin hanggang sa makabalik sila, no, dun sa kanilang mga tahanan.
0: Ayun po, no. So talagang nakaantabay po ang ating Quezon City Health Department para po sa pangangailangan ng ating mga kababayan na kinailangan pong lumikas. Doc, panghuli na lamang po, general message and paalala na lamang po sa ating mga kababayan ngayon pong panahon ng tag-ulan upang mapanatili po nila na nasa maayos pong estado ang kanila pong kalusugan.
1: So yun po, kailangan po natin maging mapagmatsyag, no, sa ating kalusugan, no. Kailangan kung magde-develop tayo ng anong unusual na symptoms like yung lagnat, no, parang trangkaso, no, kailangan po natin ito magpa-check up sa ating mga health center. Nakalimutan ko i-mention kanina, dun sa ating mga health center meron tayong rapid test, no, for dengue. So pagpupunta ka doon sa health center natin, pwede kang matest for dengue, pwede kang matest for flu para malaman natin kung ano talaga yung pinagmumulan ng iyong lagnat, no? Or i-assess ka kung ang exposure mo ay sa baha, pwede kang bigyan agad ng gamot for leptospirosis. So wala kailangan na mag-develop ng seryosong sakit kung tayo ay magiging active lang, no, sa pagkukonsulta, no. Huwag tayong karen, lalo na sa mga ating kalakihan na usually ang tinatamaan ng leptospirosis, no. Kasi mga kalalakihan usually mga tinatamaan pumunta sa ating mga health center. So huwag niyo pong gawing biro ang mga symptoms na ito. Pupunta po tayo agad sa ating mga health center para mabigyan po tayo ng agarang assessment at lunas para sa inyong nararamdaman.
0: Ayun po, no, napakaganda nga paalala na hindi po dapat nating iisantabi, hindi po nating dapat gawing biro ito pong mga sintomas natin pong nararanasan. At muli po, no, lagi pong bukas at nakahanda pong umalalay sa inyo ang ating City Health Department at ang ating pong mga health offices para po sa inyong pangangailangang medikal. Muli, Doc, maraming salamat po sa inyong oras at panahon. Maraming salamat po sa pagbabahagi ng kaalaman para po sa kaligtasan ng ating mga kababayan. Mabuhay po kayo.
1: Maraming salamat at magandang hapon.
0: Muli po atin pong nakapanayam si Dr. Rolando Cruz, ang Chief Epidemiologist at Head ng Quezon City Epidemiology and Surveillance Division. Muli po, no, inyo pong narinig ang kasalukuyang datos ng kaso po ng dengue at leptospirosis dito sa Quezon City. At nakita po natin ang patuloy at aktibo pong pagtugon ng ating Quezon City Government. Muli po, malinaw ang paalala po sa ating mga Q-citizens at sa ating pong mga kababayan na huwag po nating ipagsawalang bahala ang mga sintomas na atin pong mga nararanasan ngayon po, lalo na po doon, no, sa mga exposed sa mga pagbaha. Muli po, lagi pong bukas ang atin pong mga health offices at nasaan man po kayong panig ng bansa, panigurado po, no, na talagang kumikilos, umaaksyon po yung inyong mga health departments, yung inyong pong mga city health offices para po umalalay sa inyong mga pangangailangan. Muli po, no, libre po yung mga konsultasyon, libre po yung mga gamot na ibibigay sa inyo, kaya kinakailangan lamang po talaga yung inyong koordinasyon. Muli po, no, itong mga sakit na kaakibat po ng panahon ng tag-ulan ay pwede po nating maiwasan. At muli, ang nais po ng ating health department, ang nais po ng ating pamahalaan ay hindi na po madagdagan pa yung mga kaso na naitatala kaugnay po, no, sa leptospirosis at dengue. At ang mas nais po nating maiwasan ay hindi na po madagdagan pa yung mga kaso po ng namamatay. Muli po, itong dengue at ito pong leptospirosis ay mga sakit na pwede po nating maiwasan at pwede po nating malunasan. Kaya mahalaga lamang po yung inyong koordinasyon, magtulungan po tayo upang masiguro po natin ang magandang kalusugan ng bawat isa. Tuloy-tuloy ang ating kwentuhan, tuloy-tuloy ang ating talakayan. Manatili pong nakatutok dito sa kwentuhang Green Mindset sa Raj Magazine 12:78 AM.
2: Ano man ang pinagkakaabalahan, walang pinipiling oras ang usapan. Basta talakayang makakalikasan, kwentuhang Green Mindset yan. Dito lang yan sa Radyo Magazine 12:78 AM.
3: Naku, umuulan na naman. Pahirapan na naman sa pagpasada.
4: Huwag kang mag-alala. Nakondisyon ko tong jeep natin. Bagong karga lang din ng gasolina, kaya tuloy-tuloy na ako sa pagpasada.
3: Maulan, mahal ha? Kaya dahan-dahan ka muna sa pagmamaneho at madulas ang daan.
4: Oo, mahal. Kabisado ko na yung mga bilin mo. Dahan-dahan at didistansya sa mga kasabay na sasakyan. Hindi rin ako makikipagsapalaran sa baha.
3: Tandaan mo, mahal ha? Buenas lang na malaki ang kita. Pero ang mahalaga ay yung ligtas ka. At ligtas ang mga pasahero.
2: Mag-ingat sa pagmamaneho upang makauwi ng ligtas sa mahal mo.
5: Radyo Magazine 1278.
6: Radyo Pilipinas.
7: Ay, dumidilim na naman ang kalangitan. Mukhang nagbabadya na namang umulan ah. Ano bang mga dapat kong gawin?
2: Una, makinig o manood ng balita sa radyo o telebisyon ukol sa panahon at mga anunsyong pangkaligtasan mula sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA.
7: May paparating pala na bagyo. Mukhang matatamaan ng malala yung lugar namin. Tingnan ko nga kung ano ang mga emergency hotline sa lugar namin.
2: Pangalawa, alamin ang plano ng komunidad sa pagbibigay babala at maaaring paglikas.
7: Extra batteries check, flashlight check, raincoat check.
2: Pangatlo, ianda ang go bag na naglalaman ng mga pangangailangan ng pamilya gaya ng pagkain, tubig, gamot, first aid kit at flashlight.
7: Hala! Napasukan na ng tubig yung bahay ko. Kailangan ko nang umalis.
2: At panghuli, kapag inabisuhan ng kinauukulan, agad na lumikas sa itinakdang evacuation center. Tandaan, maging mahinahon at mapagmatsyag sa inyong kapaligiran tuwing panahon ng tag-ulan.
5: Radyo Magazine 1278.
6: Radyo Pilipinas.
8: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
9: Flight KPR 104.3, now boarding.
10: Hey, that's us!
11: Vacation, here we go! Always love flying the first and oldest commercial airline in Asia, our very own flag carrier, Philippine Airlines.
12: Dreaming of love while cruising at high altitude.
10: Did you know this track was specifically made for Philippine Airlines back in the 70s? Composed by Jose Marichan and arranged by Ryan Kayabyab.
12: Closer to heaven, we're 30,000 feet.
11: Brings back good old memories, at the same time, creating new ones with a new generation.
10: Oh, ang ganda pa naman ang kanta.
12: Leave all your worries as we soar over the clouds.
11: I don't know about you, but I always feel a sense of pride every time I see our flag carrier on airports or up flying high in the sky.
12: They'll be shooting stars through time and space.
8: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy kultura.
13: Iba ang musikang Pilipino, or more popularly known as OPM. May OPM na makabago. May OPM na makaluma.
14: Sandal mo sana ang ulo mo sa una.
13: May OPM na rock.
14: Pinoy ako!
13: May OPM na rap.
15: What you know last night, yo, it was the best.
13: May OPM na mabagal.
16: Agad magaganda ang mga pinay.
13: May OPM na mabilis.
17: Mokakatay, mokakatay.
13: May OPM na Tagalog.
18: Ang himig natin.
13: May OPM na English. Bahagi ng ating kultura, noon, ngayon, at magpakailanman. Ano mang OPM ang hanap mo, isa lang ang masasabi ko.
19: Ang ating musika.
8: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
6: Radyo Pilipinas.
20: Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas.
21: Tamang impormasyon.
22: Pangkalusugan man o pagkakakitaan. Kaliw na kwentuhan!
21: Kabataan, kasama sa usapan.
22: RG! Radyo Magazine 1278.
23: Set your mind to think green.
24: Isipin ang tama. Isipin ang pangangalaga.
23: Green Mindset.
0: Kayo'y nakatutok pa rin dito sa kwentuhang Green Mindset sa Radyo Magazine 1278. At bilang pagpapatuloy po ng ating kwentuhan ngayong hapon, dito po tayo sa mga ibinahaging ulat at impormasyon ng ating pong DENR National Capital Region na patungkol po sa kanilang kabi-kabilang cleanup activities. Alam naman po natin itong nakalipas na mga tuloy-tuloy na pag-ulan na dulot po ng mga sama ng panahon, na isa rin po sa mga tumambada sa atin at talagang nakita po natin yung dami ng basura. Sabi nga po, no, tuwing tumataas ang tubig baha ay lumalabas din po ang tunay nating problema. Ito po yung problema natin sa basura. At syempre po, no, kaugnay nito, yung problema po natin na sa disiplina. At dito nga po sa ibinahaging impormasyon ng DNR-NCR, ito po ang DNR-MEO North, pinaigting po ang clean up at monitoring dito sa Bagong Bayan North sa Maynabotas. Sa kabila po ng matinding pag-ulan, dulot ng habagat at mga nagdaang bagyo, patuloy ang paglilinis at monitoring sa baybaying bahagi ng Barangay Bagong Bayan North sa Maynabotas City na nagsisilbi pong catch basin kung saan naiipon po ang malalaking volume ng basurang inaanod ng tubig mula po sa mga karatig lugar. Sa ating pong Facebook at YouTube live streaming ngayon, makikita po natin itong inilalarawan po nilang masitwasyon dito po sa bahaging ito ng Navotas, kung gaano po kadami yung basura na inaanod at nadadala po dito sa naturang catch basin na ito. Nagsagawa po ng joint cleanup activity ang Estero Rangers ng DNR Metropolitan Environmental Office North, katuwang po ang Metro Manila Development Authority,
1: tupad workers at lokal na pamahalaan at barangay upang alisin po itong mga basurang na ipon sa lugar. Gayunman, ipinapakita po ng patuloy na pagdating ng basura dito sa Bagong Bayan North na hindi lamang lokal na suliranin ang marine litter. Bilang catch basin po, nagsisilbing bagsakan ng lugar ng mga basurang maaaring naanod mula pa sa iba't ibang daluyan ng tubig at mga karatig lugar, kabilang po ang mga bahagi ng Metro Manila at mga upstream areas mula po sa mga karatig rehiyon na Calabarzon at Central Luzon. Dahil dito, mahalaga po ang proactive at koordinadong pagkilos hindi lamang sa mga lugar kung saan naiipon ng basura, kundi lalo na po sa mga lugar kung saan po ito nagmumula. Muli po, no, ito ay halimbawa kung gaano po kalayo yung pwedeng marating ng ating mga basura kung hindi po natin ito itatapon ng maayos. Ang patuloy po na clean up sa mga catch basin ay mahalaga. Ngunit higit na magiging epektibo ang pagtugon kung mapipigilan po ang basura bago pa ito makarating sa mga ilog, estero, baybayin at lalong-lalo na po dito sa Manila Bay. Kasabay nito, nanawagan po ang DENR sa mga lokal na pamahalaan na higit pang paigtingin ang kanilang pagpapatupad ng mga responsibilidad sa ilalim po ng ating Republic Act 9003 o ang Ecological Solid Waste Management Act. Partikular na po sa wastong segregation, collection, transport processing at disposal ng ating pong solid waste. Mahalaga po ang maayos na pamamahala ng basura sa pinanggagalingan nito upang hindi ito mauwi sa mga daluyan ng tubig at tuluyang makarating sa Manila Bay. Bagamat matagal na pong isinasagawa ang regular cleanup activity sa Bagong Bayan North, nananatili po itong hamon dahil sa pagiging catch basin nito. Kaya naman hindi lamang clean up ang kailangan kundi po sabay-sabay na aksyon mula sa mga pinanggagalingan hanggang sa dulo po ng daluyan ng tubig. Patuloy po ang DENR-NCR, katuwang mga concerned agencies at lokal na pamahalaan sa pagbabantay at pagkilos sa Bagong Bayan North. Ngunit ang pangangalaga po sa Manila Bay ay hindi maaaring iasa lamang sa mga lugar kung saan po naiipon ng basura. Kailangan mapigilan ito sa pinagmumulan sa bawat barangay, lungsod, munisipalidad at rehiyong dinadaluyan ng tubig patungo sa naturang luog. Sa huli, ang pinakamabisa pong clean up ay ang basurang hindi na umabot sa atin pong mga daluyan ng tubig. Muli po, no, itong area na ito ng Bagong Bayan North ay halimbawa lamang po, no, bilang catch basin kung gaano po talaga karaming basura ang pwede pong maipon kung talagang karamihan pa rin po sa atin ay hindi po makikiisa doon sa tamang pagtatapon ng basura at yung proper segregation. Muli po, mahalaga na gumana po yung ating sistema, yung ating pong mga pulisiya upang makatugon po sa ganitong mga suliranin. Samantala, ulat pa rin mula po sa ating DENR-NCR, pinaigting din po ang monitoring sa ating pong Pasig River System habang nagpapatuloy po, no, itong masungit na panahon. Pinaigting po ng DENR National Capital Region sa pamamagitan ng Pasig River Coordinating and Management Office ang monitoring sa kalagayan po ng mga daluyan ng tubig sa Pasig River System habang nagpapatuloy ang epekto ng habagat. Patuloy na minomonitor ng PRCMO ang Pasig River, San Juan River, mga estero po sa Maynila, kabilang ang Estero de Sunog Apog, Estero de San Miguel, Estero de San Palok, Estero de Pandacan, Estero de Concordia at Estero de Tripa de Galina. Sa isinagawa pong monitoring, naobserbahan ang pagtaas ng level ng tubig sa ilang waterways bunsod po ng tuloy-tuloy na pag-ulan sa ilang bahagi ng Pasig River ay sinabayan din po ng high tide. Naitala rin ang pagbaha sa easement area ng Estero de Tripa de Galina. Namataan din ang naipon pong floating debris sa ilang trash traps kabilang ang bahagi ng San Juan River sa Sevilla Bridge at Kalentong dyan po sa May Bacoon. Samantala, malaking volume ng solid waste ang naobserbahan sa Estero de San Lazaro at bahagi ng Pasig River sa May Parol. Rola sa Maya, Maynila. Bilang tugon, nagpapatuloy po ang monitoring at cleanup operations ng PRCMO River Warriors kasabay ang agarang koordinasyon sa mga kinauukulang tanggapan upang matugunan ang mga kinakailangang aksyon at mapanatili ang maayos na daloy ng tubig sa mga minomonitor na lugar. Muli po, no, ito ay pagpapakita na yung monitoring, yung patuloy pong pagbabantay upang masiguro na may aalis po agad, no, itong mga naiipong basura na maaari pong bumura o kung saan pa po makarating na mga daluyan ng tubig. Kaya naman po, saludo po tayo doon sa atin pong mga Stero Rangers, sa atin pong mga volunteers at sa lahat po ng kawani ng ating mga local authorities na masama man po ang lagay ng panahon ay patuloy pong tumutugon sa kanilang tungkulin. Habang inaasahan pong magpapatuloy pang mga pag-ulan, hinihikayat po ang publiko na manatili pong alerto, maging maingat at huwag magtapo ng basura sa mga ilog, stero, kanal at iba pang daluyan ng tubig. Sa panahon po ng habagat at sa panahon po ng tag-ulan, mahalaga ang sama-samang pagkilos upang mapanatiling malinis at ligtas ang atin pong katubigan at komunidad. Muli po, no, ito ay laging paalala sa atin na tuwing panahon po ng tag-ulan, tuwing nakararanas po tayo ng pagbaha, talagang lilitaw po yung pinakamalaki nating problema. At ito po yung problema sa basura. At ang problema ito ay masusolusyonan lamang din po natin mula po sa ating mga sarili. Magsisimula po sa ating mga tahanan at sa atin pong araw-araw na gawain. Muli po, ito ay paalala sa atin ng disiplina at pagtugon po sa ating problema sa basura. Dito naman po tayo sa ulat mula sa DENRMEO West. Ito din pong kanilang patuloy na clean up dito naman po sa bahagi ng Baseco Beach. Patuloy po na nagsasagawa ng paglilinis at paghahakot ng mga naipong basura ang ating Estero Rangers ng DENRNCR sa Lagoon at Playa area ng Baseco Beach sa may barangay 649 sa lungsod ng Maynila. Kasunod po ng patuloy na malakas na pag-ulan dulot ng mga nagdaang bagyo at pinaigting na habaga. At kabilang po sa mga nakolektang basura, ang mga plastic sachets, plastic bottles, styrofoam, wooden debris at iba pang non-biodegradable materials na inaanod at naiipon po sa baybayin. Kung hindi agad maiaalis, maaari po itong makaapekto sa kalinisan ng dalampasigan at kalidad ng tubig. Muli po, sa ating Facebook at YouTube live streaming ngayon, makikita po natin itong laging sitwasyon din na dito po sa Maya Baseco Beach. Muli po, no, talagang dagat ng basura po, no, kung ating ilalarawan ito sa dami po ng basura na dito ay nag-end up at dito po ay inaanod. Muli po, no, kahit gaano man po kasipag yung atin pong mga Stero Rangers, yung atin pong mga tagalinis, kung ganito po karami yung basura, ay talagang kailangan po nating itong solusyonan na mula po sa kung saan po nang gagaling itong mga basurang ito. Patuloy po na hamon para sa mga Stero Rangers ang malaking volume ng basura na kailangang alisin, ngunit nagpapatuloy po ang kanilang paglilinis upang mapanatili ang kaayusan ng Baseco Beach. Gayunman, higit nga po sa cleanup operation sa kinakailangan po upang matugunan ng suliranin na ito ng marine litter. Mahalaga rin ang wastong pagtatapon, segregation at pamamahala po ng basura mula sa mga pinanggagalingan nito. Kapag ang basura po mula sa mga lansangan, estero at iba pang daluyan ng tubig ay naanod patungo sa Manila Bay, maaari po itong magdulot ng pagbabara at makaapekto sa maayos na daloy ng tubig. Lalo na po sa panahon ng malakas na pag-ulan, maaari rin itong maging banta sa atin pong mga yamang dagat at iba pang organismong umaasa sa malinis na katubigan. Patuloy na isinusulong ng DENRNCR ang regular na cleanup at monitoring activities sa bilang bahagi ng pangangalaga at rehabilitasyon ng Manila Bay. Kasabay nito, hinihikayat ang publiko na maging bahagi po ng solusyon dahil ang basurang hindi natin itinatapon ng tama ay basurang hindi kailangang pulutin sa atin pong mga baybayin. Muli po, no, ito ay pagpapaalala sa atin na mahalaga po at talagang kailangan natin ng disiplina upang masolusyunan ito pong malawakang problema natin sa basura. Muli, ito po ay ulat, impormasyon mula po sa ating DNR National Capital Region. Maaari niyo pong sundan ang kanilang social media platforms para sa iba pang ulat at impormasyon. Magbabalik po tayo makalipas ang ilang mga paalala.
23: Set your mind to think green. Green mindset. Pairali natin.
8: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
2: Ang tangi kong pag-ibig.
3: You probably haven't heard these in the last 50 years or at all. They're called kundiman songs, a genre of traditional Filipino love songs first heard in the 1800s. It springs from the kumintang, a true indigenous pre-colonial style of courtship or bridal song from the Tagalog region. Many confuse the kundiman with the harana. Understandable, but there are differences. Wikipedia says it's the traditional way of serenading. But they differ in time and structure, the kundiman having a moderate 3/4 time, beginning in a minor key and ending in the parallel major. Filipino musician Floranta Aguilar says the harana is straightforward and simple, always has a guitar solo intro, and authentic ones put the singer in the act of serenading, like Dungawin Mo Hirang. He says a notable difference, it's fatalistic lyrics, kaawa-awang tao or sitwasyon, where the lyrics portray one's choices or actions make no difference because everything is left to fate. Sabi niya, kadalasan ang mangangantha ng kundiman ay heartbroken or sawi. Mahirap lang at ang tanging alay niya ay ang kanyang walang kamatayang pag-ibig. Is willing to suffer for his love, even die for it. As seen in the lyrics Jose Rizal wrote in his kundiman, ibubuhos namin ang dugot babaha, matubos nga lamang ang sa amang lupa, portraying his intense love for country. From its basic form, Filipino composers such as Francisco Santiago and Nicanor Abelardo put poetry to music and formalized the art song, the Western style of vocal music composition. More than half a century ago, they were popularized by the queens of kundiman, Conching Rosal, Sylvia Latorre, and Atang Dalarama. Sikat din sa pag-awit ng kundiman sina Rick Manrique Jr., ang mabuhay singers, and of course, the king of kundiman, Ruben Tagalog. You might not hear this authentic art form out of the radio anymore, but I hear it does on a particular app. Might be cool to listen to, learn from, maybe even sing to your grandma or grandpa or for yourself. A way to connect with the heartrending roots of something truly Filipino.
8: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
4: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
7: Fake news yan! Mali!
20: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
7: Fake news yan! Mali!
25: Nakita ko sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
7: Fake news yan! Mali!
26: Ugaliing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala, at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
27: Narito ang ilan sa mga hakbang para maiwasan ang fake news. Ugaliing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
28: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline ito.
27: Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
28: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
27: Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa Radyo Magazine.
29: Servisyong kailangan. Servisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
30: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
31: Radyo Magazine, 1278 AM.
32: Radyo Pilipinas.
33: Radyo Publiko.
34: Walang radyo? Walang problema.
28: Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go.
5: Radyo on the go.
28: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
6: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
28: Libre to ha?
6: Walang bayad?
28: Oo, walang bayad.
6: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
9: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
10: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
11: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
12: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
13: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
14: Set your mind to think green.
15: Isipin ang tama. Isipin ang pangangalaga.
16: Green Mindset.
0: Kayo ay nakatutok pa rin na dito sa kwentuhang Green Mindset sa Radyo Magazine 1278 AM. At muli po, no, nais po nating pasalamatan ang bumubuo ng Quezon City Health Department at ng Quezon City Epidemiology and Surveillance Division sa pangunguna po ni Dr. Rolando Cruz, ang atin pong Chief Epidemiologist at Head ng QC Epidemiology and Surveillance Division. Muli po, no, narinig po ninyo yung paalala ni Doc Roli na dapat po nating tandaan. Muli po, no, huwag po nating ipagsawalang bahala yung mga sintomas po na ating nararanasan, lalo na po sa ating mga kababayan na talagang hindi po naiwasan na lumusong sa tubig baha. Muli po, no, dito sa Quezon City, bukas po, no, yung ating mga city health centers na pwede nyo pong puntahan para po sa libreng konsultasyon at sa libreng gamot para po maiwasan natin ito nga pagtaas pa ng kaso po ng leptospirosis. At muli po sa atin ding monitoring sa dengue cases, maaari din po kayo magpunta sa atin pong mga health centers at doon po nila ino-offer yung mga rapid testing para po ma-monitor at ma-identify po natin yung inyo pong mga sakit. Muli po, no, mahalaga yung early detection, mahalaga po na agad tayong magpakonsulta upang hindi po lumala yung mga sintomas na ating nararanasan. At muli po, itong leptospirosis at ito pong dengue ay mga sakit na pwede po nating maiwasan. Kaya po mahalaga yung early detection, mahalaga po yung early consultation. Kaya po wag po tayong magdalawang isip na pumunta po sa ating mga city health centers, magpunta po sa ating mga ospital para ma-avail po natin yung mga libreng serbisyo na pinagkakaloob po ng ating pamahalaan. Muli po, masasalamatan din natin ang ating technical side kasama si Sir Julius Ungaba, Sam Reyes, Marisol Malimban, Rona Esperanza, Camille Umali, kayong din po ang ating mga kasamahan na sa Marulas Transmitter. Maraming salamat din po sa ating executive producer na si Ms. Mary Rose Rosero. Muli, ako po ang inyong lingkod, Manuel Francisco, kasama nyo tuwing alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Dito lamang po sa Kuwentuhang Green Mindset. Manatili pong nakatutok dito sa Radyo Magazine 1278 AM.
17: Radyo Magazine 1278.
18: Bubungad sa umaga.
19: Trending issues na pinag-uusapan.
33: Mga programang aabangan.
34: Agahan.
35: Six Six Informasyon.
36: GIS, your General Information Station.
37: Radyo Magazine, 1278 AM.
38: Radyo Pilipinas.
39: Radyo Publiko.
40: Radyo Pilipinas.
41: Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay.
42: Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Pambansang Pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino.
41: Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan, ligtas at dekalidad.
1: Nakakatuwa makita at makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan.
41: Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development.
2: Ngayon, lahat po ng modalities, nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya, ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay.
41: Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1-3% ang subsidized interest rate para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo.
1: Yung mga kulang na bahay ay gagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng mga ng pabahay ay gagawin natin.
41: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang disente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.
3: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito.
4: Narinig

0: nagkaroon ng landslide kaya pinapayuhan ng mag-evacuate ang mga tao. Sumunod sa payo ng LGU kung kinakailangan ng lumikas ng inyong pamilya papunta sa evacuation center. Sa susunod na marinig mo ang color-coded rainfall warning na ito, alam mo na, hashtag panatag ang may alam.
1: Maging panatag Pilipinas.
2: This is a public service announcement.
3: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
2: This is a public service announcement.
4: A public service announcement
2: from PBS, Presidential Broadcast Service,
5: and Radyo
6: Magazine,
5: 1278
6: AM.
5: Magazine 1278.
7: Bubungad sa umaga.
8: Trending issues na pinag-uusapan.
9: Mga programang aabangan.
10: Agahan hanggang hapunan.
9: 66 Informasyon.
11: GIS, your general information station.
6: Radyo Magazine, 1278 AM.

0: hanap sa entertainment scene? Updated ka ba? Swap na budget recipes? Light na buong family?
1: Tala kayang makakalikasan?
0: Anything under the sun.
2: Radyo Magazine, 1278 AM.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas.
5: This is a public service announcement.
6: Discipline is the key.
7: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
8: Kilatisin ang sarili,
7: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
8: Importante rin na ating laging isipin,
7: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
8: Isang mahalagang paalala
7: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
9: This is a public service announcement.
10: A public service announcement
9: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas.
2: Tamang impormasyon.
0: Pangkalusugan man o pagkakakitaan. Aliw na kwentuhan!
2: Kabataan, kasama sa usapan.
0: Radyo Magazine 1278.
11: Kulturang inain sa henerasyong pasok sa atin. Mga programang Tatak Pinoy. Tara na at maki-join. Halika na, sama-sama nating tuklasin ang natatanging ganda ng Pilipinas. Kasiyahan sa Luzon, kainan sa Visayas, at paglalakbay sa Mindanao. Tara na sa Iskultura!
12: Iskultura! Iskultura!

Sama-sama nating tuklasin ang makasaysayang kultura ng Pilipinas. Halika na dito lang sa Iskultura. Isang magandang araw, Pilipinas! Isang magandang araw, Luzon, Visayas at Mindanao! Kayo po'y patuloy na nakasubaybay dito sa Radyo Magazine 1278 kHz sa inyo pong mga radyo.

0: At sa pagsapit po ng alas 4 ng hapon, samahan ang inyong friendly Maru, Mary Rose Rosero para sa isang oras na kwentuhan hanggang alas 5 po yan ng hapon. Of course, isang oras po tayong magkakasama-sama para pag-usapan ang ating makulay na sining, kultura, tradisyon at malawak na kasaysayan ng ating minamahal na bansang Pilipinas. Pero syempre, para tuloy-tuloy din ang ating kwentuhan ngayong hapon, huwag din kakalimutan na i-like at i-follow kami sa aming mga social media platforms. I-search lamang ang At Radyo Magazine sa inyong Facebook, Instagram, X, YouTube, TikTok, At Radyo Magazine. Maaari din kayo mag-send ang inyong mga mensahe sa aming email. Isa na yan sa radiomagazine@gmail.com. At maaari nyo pong i-download ng libre ang aming mobile application. I-search lamang ang PBS Receiver sa inyong Google Play Store and Apple App Store. Dito po sa aming mobile application, maaari nyo mapakinggan ang iba't ibang radio station. Mula po sa pamamahala ng Presidential Broadcast Service Bureau of Broadcast Services. At syempre ngayong hapon, kaagapay din natin sa ating technical side sina Franny Marichal Malimban, Franny Ron Esperanza, Franny Camille Umali at ganun din sa ating executive producer na si Franny Manuel Francisco at sa ating mga kasamahan mula sa Marulas Transmitter. Kaya atin nang simulan ang ating kwentuhan, muli nating balikan ang ating makulay na pinagmulan. Kasama ang inyong friendly Maru, Mary Rose Rosero dito lang sa programang Iskultura.
1: Sining ay hangaan, kasaysayan natin ay tuklasin. Kasama ang ating friendly na si Maru
2: dito lang sa Iskultura.
1: Tara na sa
2: Iskultura. Iskultura. Iskultura.

0: Uy mga ka-frenny, maganda rin yung ating pag-uusapan ngayong hapon. Usapang pananamit muli ang ating kwentuhan ngayong hapon. Pero hindi lang basta-bastang pananamit yan ah. Dahil alamin natin paano nagkakatagpo yung mga naging pananamit noon hanggang sa ngayon. And kayo ba mga ka-frenny, na curious ba kayo? Doon sa mga nababasa nating mga isinulat ng ating pambansang bayani na si Dr. Rosa Rizal, kung gaano ba kayaman, gaano kayaman itong tela ng Pilipinas na meron simula pa noong panahon nila, no? Na ganun pala kakulay, even before ha? Kung gaano kakulay yung mga kadamitan na nakikita natin ngayon, eh mas makulay of course din noong nakaraan. And yun din yung ating pag-uusapan. Yung mga naging damit na naisuot dun sa mga naisulat ni Dr. Rosa Rizal. And ito ba ay tunay o di kaya naman ito ba ay until now ay atin pong napapangalagaan o di kaya naman meron pa rin kayang gumagawa nito sa kasalukuyan. Kaya sa pagkakataong ito, muli nating bubuklatin ang ating kasaysayan sa ating pananamit. Of course, hindi tayo nag-iisa. Meron po tayong makakasama mula po sa Philippine Textile Research Institute ng Department of Science and Technology, si Sir Patrick Aldrin Ocampo, ang Textile Culture and Arts Research Assistant. Magandang hapon po, sir, and welcome po dito sa programang Iskultura.
1: Magandang hapon, Ma'am Mary Rose.
0: Magandang
1: salamat
0: hapon
1: po sa pag-imbita.
0: Mm-hmm. Magandang hapon po, sir. Kumusta po kayo?
1: Maayos naman.
0: Pero of course, ito pong ating kwentuhan. Hindi tayo magpapapigil sa buhos ng ulan. Dahil actually, kapag meron na... kapag ni-research nyo po or sinearch nyo po sa inyong Facebook account, itong Facebook page ng DOST-PTRI, eh may nakita po akong inyong post dito sa PTRI kung saan ibinahagi po ninyo yung iba't ibang damit na naibahagi sa mga nobela, sa mga isinulat ni Dr. Jose Rizal. And actually, nakaka-curious po ito na pwede rin pala ano, mapag-usapan itong usaping ito na meron din palang, kadikit din pala ang pangalan ni Dr. Jose Rizal sa mga textile, sa mga tela natin dito po sa ating bansa. Pero para umpisahan po natin, meron nga po tayong tinatawag na Golden Age of Textiles or yung parang gintong panahon ng tekstong Pilipino. Pero sir, matanong po namin, bakit po ba itinuturing nung mga unang panahon pa, particular sa lalawigan po tulad ng Iloilo at sa Aklan, itong Golden Age o panahon po ng kasaganaan ng paghahabi ng pinya, meron nga, tama po ba, juicy at sinamay dito po sa Pilipinas?
1: So para mabuo yung kwento, sisimulan ko sa bago pa dumating yung mga Espanyol sa Pilipinas. So kasi pagdating nila, ang nadatnan nila sa Pilipinas, meron ang existing na industriya ng paghahabi, ng mga gumagawa ng tela. Bale, bago pa sila dumating, talagang may kasanayan na dun sa artistry ng paghahabi yung mga Pilipino. Tapos, isa na nga yung Iloilo at Aklan sa kinikilalang parang center sa pakikipag-trade noon. Bale, kilala na talaga bago pa dumating yung mga Kastila, yung Iloilo at Aklan bilang textile center doon sa rehiyon. Ngayon, nung dumating naman yung mga Kastila, nakita nga nila na parang maganda yung kalidad ng habi ng mga Pilipino. So sila rin mismo, pinanghilik nila yun, ginamit nila sa kanilang mga aktibidad. So parang dito nagsimula na makita yung potential ng habing Pilipino. Tapos, kung matatandaan natin, di ba nung dumating yung mga Kastila, nagkaroon din ng galleon trade sa pagitan ng Manila at ng Acapulco sa Mexico. So dahil dito, nabuksan literal yung parang market ng mga habi ng Pilipino. So lumawak yung market, nagkakaroon na tayo na export. So dito mas nakilala at naging tanyag, di lang sa Pilipinas, kundi sa ibang mga bansa rin yung habi ng Pilipino. Pero tapos nung mga bandang latter part din ng 17th century, syempre di ba dala rin ng mga Kastila yung education, yung sistema ng education sa Pilipinas. Sinasabi nga nila, isa yan sa parang magandang naipamana sa atin noon. Sinasama rin doon sa education yung mga paghahabi, yung needlework, embroidery. So, isa yun sa mga nakatulong sa pagpapalago palalo ng industriya ng paghahabi sa Pilipinas. Pero, noong mga bandang 1815, tumigil kasi yung kalakalanggal yun. So, bali from 1565 hanggang 1815, mayroong palitan sa pagitan ng Pilipinas at ibang mga bansa.
0: Mm.
1: Pero naganap kasi noong 1815 yung Mexican War of Independence. So, natigil yung industriya ng yung pakikipagpalitan natin. So, ang nangyari, napilitan na maging mas self-reliant yung Pilipinas doon sa mga hobby natin. Kasi before that, although nag-export tayo, ginagamit yung tela natin sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas, siyempre, nandyan din yung competition mula sa ibang mga tela. Nandyan yung mga galing sa Europe, galing sa China, na yung sa kanila kasi mas mass-produced, mas mura. So, yung ibang mga Pilipino, mas tinatangkilik nila yung ganun kumpara dun sa mga meticulous na ginagawa sa Pilipinas.
0: Mm-hmm.
1: So, noong mga panahon na nagsara, yung mga port natin dun sa kalakalanggal yun, naging mas self-reliant tayo sa sarili nating hobby. Kaya, mas yumabong yung industriya noong mga 19th century nga. Tapos, naging tanyag lalo sa Iloilo at sa Aklan kasi nung dumating yung mga Kastila, dilaki nila yung pinya. Mas maganda mapag-usapan nga natin mamaya yan kung ano ba talaga yung meron sa pinya, bakit siya yung parang kinikilalang parang isa sa main product ng Pilipinas noong panahon na yun. Pero ayun nga, noong mga panahon na yun, naging mas self-reliant yung Pilipinas sa sarili natin, kaya yumabong yung industriya. Pero noong mga bandang latter part na, noong 19th century, tandaan natin, parang colony pa rin tayo ng Espanya. So, kung ano man yung mga pinoproduce natin sa bansa, parang dinidiktahan nila.
0: Mm-hmm.
1: E noong mga panahon na yun, nakita nila na parang mas maganda yung market ng sugarcane o ng tuba. So, nung nag-shift papunta sa sugarcane, yung industry ng Pilipinas, unti-unti na rin nabawasan yung parang production ng tela sa Pilipinas. Kaya parang nanatili na yung 19th century talaga yung golden age.
0: Mm-hmm. Sir, matanong ko lang kasi sa ngayon sa kasalukuyan mostly pa rin kapag tinatanong natin yung mga mamimili, of course nandun yung kuminsan gustuhin man natin mahalin yung sariling atin, hindi talaga makakaila kuminsan mahal sa ngayon yung gawang pinya. Pero hindi din tulad rin ng nabanggit nyo kanina sir, iba talaga yung quality na naibibigay ng mga damit na gawa sa pinya. Noon din po ba may mga ganong mga conception or mga sitwasyon na kung saan na-afford ba ng mga Pilipino noon itong pinya or may mga pagkakataon talaga na hirap nilang mahalin or hirap silang makakuha ng mga produktong gawa sa pinya?
1: Noong mga panahon na yun, may kamahalan na rin talaga yung pinya. Mm. Parang kinoconsider nga siyang luxury good.
0: Mm.
1: So, yung mga mestizo o yung mga Kastila, sila afford nila yung mga buong damit talaga, yung mga barot saya, mga ganyan. Pero kapag yung mga Indio, quote-unquote, o yung mga lokal na Pilipino, minsan hindi nila na-afford yung mga full ensemble ng damit na pinya. So minsan mga panyo lang, o mga pangtapal lang. Meron pa rin, pero hindi mahirap talaga maka-afford noong mga panahon na yun.
0: Mm-hmm. Kasi actually sir, good thing din na may mga napapanood tayo mga classical film dito sa ating bansa na nagpapakita ng yung buhay mo noon, and of course makikita natin yung kaibahan sa pamumuhay ngayon na talagang nakakamangha po yung mga disenyo na nagagawa na kapag gawa sa pinya. And of course talagang makikita po natin na parang makita mo lang yung kasuotan, mababase mo na doon yung estado ng isang tao. Tama po ba sir?
1: Yes po.
0: Mm-hmm. And sir, meron kasi binasa ko actually yung shinare nga po ng DOSCPTRI dito po sa shinare nyo sa inyong social media accounts. Meron din po kasi tayong tinatawag na backstrap loom at pedal loom. Ano po ba ito, sir?
1: Yung mga loom kasi, yan yung device na ginagamit para ihabi yung tela. So sinasalansan dyan yung mga hibla, di ba?
0: Mm-hmm.
1: Tapos ina-alternate ba yun, pataas-baba nung sa bawat hibla para mabuo yung tela. So, meron ng dalawang uri. Yung una, yung backstrap loom. Ito yung parang mas traditional o pwedeng i-consider na mas makaluma na uri ng loom. Ang itsura nito, very ano siya, maliit lang siya, meron siyang back strap, kaya siya back strap, kasi meron siyang parang sasandalan mo siya. Tapos, ikakabit mo yung kabilang dulo sa poste o sa puno. Tapos, yung bigat mismo ng mahahabi, yung pagsandal niya doon sa back strap loop, yung nagbibigay ng tension doon sa mga hibla. So, makokontrol niya kung kailan niya gusto na mas masikip o mas maluwag yung mga hibla para sa panghahabi niya. Bali, ang pros naman nito, dahil mas maliit siya, mas portable siya. So, mas madali mo siyang dalahin kung saan-saan. So, mas makikita yung mga backstrap looms sa mga mabundok na bahagi ng Pilipinas. So, mga upland. So, makikita mo yun sa mga kabundukan ng Luzon o kahit sa mga ilang mabundok na bahagi ng Mindanao. Yung foot loom naman, mas malaki siya. Mas, yung foot loom minsan tinatawag din na pedal loom o upright loom. Foot loom kasi, imbis na yung purely kamay mo, yung ginagamit mo para manghabi, kinokontrol mo rin siya gamit yung paa mo. May mga pedal ka para doon mo makokontrol kung kailan may tataas na mga hibla, tapos saka may isasaksak yung sinulid. Yung foot loom naman, ang may iba't ibang pinanggalingan to, hindi rin tayo masyadong sigurado kung saan ba pinakaunang nagsimula. Pero may mga foot loom kasi na nanggaling sa China. Pero nung dumating yung mga Kastila, may daladala rin silang teknolohiya ng foot loom. At yun yung parang ibinigay nila sa mga mahahabi ng Pilipinas para mas mapabilis yung production. Ang advantage kasi ng mga foot loom, mas marami kang mapoproduce talaga, mas mabilis, tapos hindi siya masyadong nakakapagod sa katawan. Kasi kapag backstrap loom, di ba, sinasandalan mo siya. Kaya minsan, yung ibang mga manghahabi, parang kailangan nilang tumigil o minsan inaabot sila ng ilang araw o minsan ilang linggo pa nga para lang makatapos ng isang piraso ng tela. Pero pagdating sa foot loom, dahil nga nawawala na yung mga ganong aspekto, mas makakapag-produce talaga yung mga manghahabi.
0: And matanong ko lang, sir, eto po bang mga nabanggit niyong mga device or mga equipment, ito po ba ay nagamit na po before or may iba pa po silang way para sa paghahabi?
1: Bale, yung backstrap loom, ito talaga yung isa sa parang pinaka device na ginagamit. Hindi lang sa Pilipinas, kahit sa iba't ibang mga kultura, sa iba't ibang bahagi ng mundo, makikita mo na meron talaga silang mga iba't ibang uri ng backstrap loom. Kasi nga, yun yung parang shared weaving cultural tradition natin. Lalo na sa Southeast Asia. Makikita mo yan kahit sa Indonesia, sa Malaysia, may ganyan din sila.
0: So, ibig sabihin pala, sir, nakakatuwa na hanggang ngayon, meron pa rin pong gumagamit ng ganitong klaseng equipment. Kasi kung sa mga panahon nga po nila, Dr. Jose Rizal, buhay na buhay itong paggamit nga po ng ating makukulay na mga traditional clothes. Pero speaking of Dr. Jose Rizal, ano po ba ang connection ng ating pambansang bayani dito sa ating Filipino textile, sir?
1: Hindi siguro alam ng karamihan na mayroong research o may work na ginawa si Rizal sa mga tela. So, noong 2009, may natagpuan na liham sa Berlin Museum of Ethnology na sinulat ni Rizal papunta, in-address niya doon sa director ng museum doon sa Germany. Tapos, nakalagay doon na mayroon siyang dinodonate na mga ethnological objects o ethnographic objects na galing sa Pilipinas. So, nandito may mga tela, mga kasuotan, damit. Saka, hindi lang naman mga damit. May iba rin mga gamit doon. Tapos, doon lang unang nalaman na may ganito palang ginawa si Rizal. So, binerify nila, sinek nila sa collections nila at natagpuan nila, nandoon nga, kompleto pa yung 21 objects na nakalista. So, imagine, di ba? Sobrang tagal na nung panahon na yun, mahigit isang century na nga. Tapos nung 2009 lang natagpuan. So simula noon, para nag-coordinate yung mga researcher mula sa Pilipinas, lalo na yung mga National Museum, para ma-document yung mga kagamitan na nandoon sa Berlin Museum of Ethnology. Bali, medyo mahirap kasi sa ganyan yung talaga ma-repatriate yung physical objects. So ang ginawa ng mga researcher natin, dinocument nila talaga, digital repatriation ang tawag. So, pinicturean nila, nirecord talaga nila para at least mas accessible siya dito sa atin kahit na hindi tayo makapunta doon sa Germany.
0: And sir, base nga po sa mga nabanggit niyo, of course, syempre, yung ating pambansang bayanin nga si Dr. Rosa Rizal, wala naman siyang ibang ginawa, kundi mas pataasin ang katayuan ng Pilipinas and of course, ng mga Pilipino. Kahit saan pa man yan, maging sa politika o di kaya naman sa panunulat, sa mga agrikultura and even of course, sa ating culture, sa ating kultura. Paano po pinakita ni Dr. Rosa Rizal sa kanyang mga koleksyon na meron din tayong katayuan na gusto niya kasing pataasin din yung ating katayuan pagdating po sa kultura natin. Of course, na bilang Pilipinas, napakayaman po natin na maaari tayong mapagkunan ng produksyon dito ng textile.
1: Well, yung konteksto kasi doon donation niya, dinonate niya yan 1888.
0: Mm.
1: Pero isang taon bago noon, 1887, nagkaroon ng Philippine General Exposition sa Madrid, Spain.
0: Oh, yes.
1: Bale, para itong Philippine Exposition, tapos doon ipinakita yung iba't ibang bahagi ng kultura ng Pilipinas. Bale, on the surface, ang iisipin mo, magandang bagay ito kasi di ba, para makikilala sa ibang bansa. Pero tandaan natin, nasa panahon to ng kolonisasyon, so siyempre, merong parang, ano yan?
0: Merging ng culture.
1: May konting pagbabaluktot din sa bahagi naman ng Espanya kasi kailangan nilang i-justify kung bakit nila kinokolonize o bakit nila sinasakop itong mga Pilipino. Ang parang linyahan nila noon ay yung mga tao sa Pilipinas, primitive sila, mga hindi sila matatalino, wala pa silang alam, kaya kailangan nila ng guidance ng mga Kastila. Kaya ang pagpapakita medyo may pag-exoticize doon sa mga kultura na parang ay imbis na mag-focus tayo doon sa artistry ng mga bahagi ng kultura ng Pilipino, para mas ang pinapalitaw nila ay pwede natin tutulungan sila lalo kasi parang may konti naman silang kultura, pwede natin silang i-guide. Ito naman si Rizal, kasi noong mga panahon na yun, nag-i-interact na rin siya sa mga scholar sa Europe, lalo na sa Germany. Kino-consider nga niya yung Germany bilang parang motherland niya, sa pa-intellectual motherland niya. Kasi doon niya talaga nakita na parang posible palang maging malaya yung pananaliksik niya, yung mga pinag-iisipan niya. So, nung nakikipag-usap siya sa iba't ibang mga anthropologists doon, mga ethnologists, na-realize niya na siya rin mismo bilang intellectual, pwede siyang magkaroon ng say, pwede siyang mag-input din para labanan, although medyo subtle yung paglaban niya doon sa naratibo ng Espanya. So ang ginawa niya nga, nangalap siya ng mga object mula sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas at dinonate niya kasi nakikita niya sa mga museum sa Germany, parang kapag na-feature ka doon, way din yun to preserve eh. Kasi may awareness din siya na marahas ang kolonisasyon. At kapag hindi niya nagawa ng paraan para at least ma-preserve to sa Germany, baka mawala na ng tuluyan. So ayun, nag-donate siya para ipakita na, ay ito ang kultura ng mga Pilipino, may kakayahan silang gumawa, hindi nila kinailangan yung tulong ng mga Espanyol para gawin itong iba't ibang mga intricate na uri ng paghahabi, pagkukulay ng tela, pagkukulay ng hibla. Yun.
0: Sir, para din malaman ng ating mga kababayan yung konsekto ng inyong sinasabi. Ano po ba yung mga bagay na ipinadala ni Dr. Jose Rizal doon sa Germany?
1: Bale, nagpadala siya mula sa region ng Luzon. Meron siyang pinadala na barong. Meron din siyang pinadala na baro ng kababaihan naman. Tapos, ang interesting para sa akin yung mga galing sa Mindanao kasi may iba't ibang mga may patadyong o yung tubular skirt, tapos may mga belt, merong sinturon, merong sash na ginagamit, may mga upper garment ng kalalakihan at kababaihan, tapos meron ding baby sling na kinapakita na ginagamit na nga ng mga Pilipino yun noon. Tapos, ang kagandahan nga noon, parang naipapakita niya na iba-iba yung technique na ginamit para kulayan o ihabi yung mga ito.
0: Actually, itong mga binabanggit po ni Sir ay yung ilang litrato po ay maaari niyong makita sa online website ng National Museum of the Philippines kung saan ito po ay nailunsad din po actually ng NMP nitong 2025 na nagkaroon nga po ng commemoration kay Dr. Jose Rizal nitong 2025 na first ever digital exhibition, of course dedicated sa ating pambansang bayani, na ang title po nito actually Rizal Digital Exhibition, na ipinapakita yung pagiging ethnography ni Dr. Jose Rizal. And of course, ang title po nito, maaari nyo po itong makita sa website ng NMP na Connecting and Collecting Rizal's Ethnographic Objects in Germany. Ito po yung mga binabanggit ni Sir Patrick sa atin kanina. And Sir, sa inyo pong palagay, paano po ba binago ng collection na ito yung karaniwang imahe? Kasi of course, yung mga nakikita po natin sa television or sa mga libro, yung mostly na sinusuot po ni Dr. Jose Rizal, kung hindi naka-Americana or di kaya winter coat. Pero paano po ba binabago ng collection ito yung karaniwang imahe ni Dr. Jose Rizal na ay, eto si Dr. Jose Rizal ay talagang patuloy na ipinagmamalaki yung gawang Pinoy.
1: Oo nga, may ganyang perception nga na, di ba, ilustrado si Rizal. Mm. So, nakapag-aral siya sa Europe. So, marahil mayaman siya. O kaya, may pagka-detached sa danas ng mga kababayan niya na nasa Pilipinas. Pero ang makikita natin dito ay bagamat na sa Europe siya, bagamat nag-aaral siya, parang sa bawat hakbang na ginagawa niya doon, dala-dala, bit-bit-bit-bit niya yung idea ng isang malayang Pilipinas, yung nagsasariling Pilipinas na hindi sumasailalim sa kolonisasyon. So, kagaya nito, di ba parang maiisip mo na siya mismo bilang Pilipino, bagamat hindi nga natin siya nakita kasi walang mga larawan na nakasuot siya ng barong, di ba?
0: Actually, sir.
1: Oo nga, walang larawan. Pero meron ding mga, parang may mga natakpuan dokumento, may letter na, parang may letter siyang sinulat sa pamilya niya na parang sinasabi niya, sayang, may pupuntahan siyang carnival, hindi niya dala yung barong niya. Which means parang indicates na meron nga siyang barong sa pagmamayari niya, pero wala lang larawan na suot niya. So makita natin na hindi siya palaging naka-Amerikana, hindi siya 100% detached doon sa danas ng mga kapwa niya Pilipino. Tapos maiisip pa natin, lalo na 'di ba parang ang highlight nga dito sa collection yung pag-include niya ng mga kasuotan mula sa Mindanao. Isipin natin, nung panahon na ito, hindi pa siya nakakapunta sa Mindanao. Kasi ang nakapunta lang siya sa Mindanao nung in-exile na siya pagkatapos ng donation na to. Pero before that, hindi pa siya nakakapunta. Tapos nung mga panahon na yon, wala pa nga rin parang consolidated na boundaries kung ano ba ang Pilipinas. Pero kung titignan niyo, 'di ba, naisip na niya agad na para ipakita sa Europe ang kultura ng Pilipino, sinama niya yung mga kasuotan mula sa Mindanao. So dito ma-infer natin na meron na talaga siyang notion ng isang Pilipinas na nagkakaisa at kasama dito yung Mindanao. Kasi 'di ba, medyo contentious nga yan yung history na medyo ina-exclude yung Mindanao. Pero si Rizal, dahil sinama niya yung mga kasuotang Mindanao, makita natin na parang unified talaga yung naiisip at nakikita niya. Tapos, para sa akin, medyo na-humanize din si Rizal. Kasi diba, iba yung nagsusulat ka lang ng nobela o ng research mo. Iba naman yung parang nagkaroon siya ng physical contact doon sa mga kasuotan at kagamitan. Parang may sentimental na lente yun kasi parang hinawakan niya talaga, nag-reach out siya. And di ba, hindi pa nga siya nakapunta sa Mindanao noon. So, hindi rin tayo sigurado kung paano niya specifically nakuha bawat bagay doon. So, marahil nga, may mga inabala siya, may mga nakisuyo siya sa iba't ibang mga tao. Pwede bang makapagpakuha ng ganitong klase ng damit? O baka naman bumili siya mula sa iba. May mga nakikipag-trade na rin, baka sa Europe o kahit saan man. O posible nga rin na pinakuha niya yon mula sa pamilya niya kasi fun fact lang din, yung pamilya ni Rizal, yung nanay at mga kapatid niya, meron textile shop sa Maynila noong panahon na yon. Tapos si Rizal din mismo, meron din siyang connection sa textile industry kasi siya rin, parang may business sila sa Abaca noong mga panahon na yon. So dito nga makikita natin na hindi on the surface level, baka mukhang walang relation si Rizal sa mga tela. Pero ang dami niyang mga intersections doon. Tapos ang naiisip ko nga, di ba, parang bago niya i-donate iyon sa Museum ng Ethnology sa Berlin, di ba, parang pinack niya yon. Tapos, you know, doon mo makikita na parang ano kaya yung nasa isip niya habang ginagawa niya yon. Kasi syempre, matalino naman si Rizal. So, baka na-consider na nga rin niya na baka masakop ng tuluyan. Pero at the end of the day, ginawa niya pa rin yon. Kasi nga umaasa siya na lalaya yung Pilipinas at makikilala to sa Europa, makikilala ito bilang bansang nagkakaisa at may mayaman na kultura.
0: Actually, sa totoo po, kasi nakaka-curious din kasi during that time, of course, wala pa namang Google, wala pa namang phone. Paano kaya na-verify ni Dr. Jose Rizal na itong mga gamit na to ay talagang totoong galing from Mindanao? Yun nga rin po yung magandang pag-usapan na paano na-verify ni Dr. Jose Rizal ito'y gawang kamay ng mula sa mga lokal na artisan dito sa Mindanao. And totoo po yun, kanina nga po gusto ko na nga rin po tanungin sana sa inyo kung meron po kayong sariling photo siguro sa from DOST na nakasuot si Dr. Jose Rizal ng barong. Kasi actually sa graduate na tayo ng elementary, ng high school, ng college, wala po tayo nakitang isang photo ni Dr. Jose Rizal na nakasuot po siya ng barong actually. Mostly nga po mga naka-Amerikana o kaya yung winter coat nga po, or usually talaga yung pang ibang bansa lang yung talagang sinusuot niya. Kaya nakaka-curious din na kung meron nga po siyang sariling set of barong na syempre of course nakakatuwa na, na sana ay nakapagsuot siya at naipakita sa publiko. And dito sir, dito po
1: yun
0: sa
1: ating... Po, parang ano, yun yung dinahanap ko, baka meron siyang larawan na nakasuot. Pero ang nakita nga lang is parang liham o tsaka meron yung kapatid niya, meron din siyang parang affidavit, pang dokumento na sinasabi na yung isang barong na nasa possession niya ay pagmamay-ari ng kapatid niya na si Jose Rizal. Pero ayun, wala nga talaga. Pero nasa isip ko kasi parang maganda nga na kung makikita yung isang imahe ng pambansang bayani na nakasuot ng damit na katulad natin. Pero kung titingnan mo, parang kailangan mo rin intindihin yung konteksto ni Rizal. Kasi siyempre, Pilipino pa rin siya, bagamat nga nakakapag-aral siya. Siyempre, ang tingin sa kanya ay baka mas mababa kasi galing siya sa Pilipinas. So siya bilang Pilipino, kailangan niyang sabayan yung kultura ng pananamit. So yun, tela ulit. Yung mga pananamit ulit. Itong ibang aspekto na ng mga kultura, ay ng kultura ng tela yung titignan natin. So bakit ganun siya manamit noong panahon na yun? Bakit lagi siyang naka-winter coat o Americana? Ang dahilan is para seryosohin siya o respetuhin siya ng mga kapwa niya, researcher, mga intellectual doon sa ibang bansa.
0: Totoo po. Actually, kung isipin mo nga rin po kung paano kaya kung isipin natin yung or ilalagay natin yung ating sitwasyon sa paa ni Dr. Jose Rizal. Yun din naman po yung siguro gagawin natin yung para makikihalubilo tayo para at least malaman natin kung ano yung mga dapat natin gawin para at least alam natin yung mga proseso or tamang proseso para at least wala tayong matatapakan na ibang tao. Pero sir, matanong pa po namin, ano po ba yung kahalagahan tulad nga po ng mga nabanggit nyo kanina? Ano po yung kahalagahan ng paggamit ng mga materyales natin dito sa Pilipinas tulad ng pinya, juicy, at meron nga rin pong nipis at hibla ng mga abaka sa mga damit na po pinili ni Rizal? Kasi gaano po ba ito nakatulong para at least mas makilala po ang Pilipinas na mayaman din po pagdating sa tela?
1: Gusto ko i-clarify yung pinya, although diba ngayon kinikilala natin siya bilang parang telang o hiblang Pinoy. Pero actually, yung history ng pinya, hindi talaga siya native o indigenous dito sa Pilipinas. Yung unang species o variety ng pinya na ginamit dito sa Pilipinas ay nagmula lang din sa Spain. Dala ng mga Espanyol, pero hindi rin sa Spain ang galing. Ang tawag dun sa variety ay red Spanish pineapple. Tinawag lang siyang red Spanish pineapple. Red kasi mapula yung pinya. Spanish kasi Spain yung pangunahing nagpaikot nito ng variety na to sa bundok. Pero nagmula talaga to sa South America, sa mga bahagi na Amerika na tropical. Tapos yung mga Kastila, nagustuhan nila yung material ng pineapple na yon, pero hindi siya masyadong tumutubo ng maayos doon sa Europe kasi nga ibang klaseng klima yon. So noong nakarating sa Pilipinas, sa pamamagitan ng Manila-Acapulco-Galion trade, parang nakita nila na, uy, pwede palang tumubo sa Pilipinas. Tapos, tsaka in-adapt ng mga Pilipino. So, dito makikita natin na talagang kung gaano kagaling yung mga Pilipino. Kasi, hindi native sa Pilipinas yung pinya. Pero nagawa nilang lumikha ng pangalan nila sa buong daigdig na, ang Pilipinas ang parang sentro o capital ng pineapple weaving. Bagamat hindi nga native sa Pilipinas. So, dito mo makikita na para ang galing ng mga Pilipino noong panahon na yon. Saka dito mo rin makikita na totoo nga na meron ng matagal ng tradisyon at kultura ng paghahabi kasi hindi mo naman siya basta-basta maia-adapt at mapapasikat ng ganun kung hindi ka talaga mahusay sa paghahabi. Tapos kung matatagal, yung may mga tala nga ng mga panahon na yun na sobrang sikat ng paghahabi ng pinya, lalo na sa Iloilo at sa Aklan, na parang halos lahat ng bahay mayroong loom. Para nasa household, bawat bahay mayroon talagang loom. Tapos yung lahat involved sa paghahabi, yung mga kalalakihan, sila yung kumukuha ng pinya, nagsasaka, tapos yung mga kabataan, usually sila kasi yung nagsisimula doon sa napakahaba kasi ng proseso ng paggawa ng telang pinya. Yun yung parang, di ba, aanihin mo siya, tapos delicate kasi yun, so kailangan mo siya hugasan ng ulit-ulit, isi-scrape mo pa siya, hindi yung mga dinedigam mo pa ngayon yung tawag na proseso. Bago mo pa siya gagawin sinulid, tapos itatali yung sinulid. Usually, yung mga kabataan sila yung mga, para ma-introduce sila sa paghahabi, sila yung pinagtatali o yung pinagbubuhol ng mga sinulid. Tapos yung kababaihan naman, sila yung naghahabi sa loom. So dito mo rin makikita na yung kahalagahan ng loom doon, panahon na yon. Kasi parang sa yung witness ng lahat ng mga pangyayari. Kasi nasa bahay, di ba? Pinagbubuklod-buklod niya yung buong pamilya. Tapos kung isip mo mga panahon din to ng kolonisasyon, so hindi naman siya purely masayang experience para sa kanila. So kung may mataman yung loob, baka nakita o narinig niya lahat ng mga hinaing ng mga Pilipino ng panahon na yon, o kahit yung mga masasayang bagay sa, limbawa, yung pakikipagkwentuhan ng mag-ina, ng nanay sa anak niya, yung pagpasa ng kultura, pagkukwento ng tradisyon, so yun yung kahalagahan ng loom. Tapos, may mga tala din nung panahon na yun na sa labas ng mga bahay sa Pilipinas, may ibang mga may flag na gawa sa pinya. Tapos yun yung pananda na nagkahabi ng pinya yung bahay na yun, di ba? Hindi lahat meron, pero yun yung pananda. So di ba, dito mo makikita na parang ganun ka yabong, ganun ka successful talaga yung beer industry, lalo na ng pinya noong mga panahon na yun.
0: Wow, first time ko lang marinig yung ganyang kwento, sir. Naku, maraming salamat. Pero sir, matanong ko lang, what about challenges? Of course, nung nabuksan yung galleon trade, bukod sa maipamalas natin, maibahagi natin yung sariling mga lokal na local na textile na meron po sa atin. Of course, may pumapasok din po ng mga tawag dito yung mga textile mula sa ibang bansa, yung mga dayuhang mga textile nga po. Kumusta po yung naging lagay ng ating mga lokal doon noong unang panahon, kung paano nila natanggap yung mga ganong klaseng produkto? And of course, syempre, maapektuhan din po yung produksyon ng sarili nating tela.
1: O, noong mga panahon na yun, may competition talaga. Kasi nga, di ba, medyo mas, sa Pilipinas, mas mabagal yung produksyon kasi handloom yung paghahabi. Tapos sa ibang bansa, mga makina na talaga, mechanized siya, so mas mabilis. So medyo nahihirapan yung Pilipino, kagaya nung nabanggit ko sa iyo, di ba, kanina. Kaya lang din, isa sa mga dahilan kung bakit mas nag-develop sa Pilipinas yung textile industry is because nga nawalan na galleon trade. Pero nagkaroon na din naman ng niche yung parang specific na market yung mga Pilipino noon. Isa na nga yung pinya sa mga naging tanyag noon. Yung pinya, di ba nabanggit ko, luxury goods siya.
0: Yes.
1: So yung mga mayayaman sa ibang bansa, talagang gustong-gusto nila. Parang hanggang ngayon naman, di ba, yung mga tao, yung mga mas elite, parang meron silang fondness sa mga mamahalin na kasuotan. Parang bilang status symbol na rin, para ipakita na afford ko to, papakita na kaya namin makabili ng ganito at hindi lahat ay mayroong gano'n. So, in one way, nakatulong yung gano'n para at least may market. Pero ayun, medyo nahirapan nga yung mga Pilipino nung panahon na yun. Pero eventually, parang ang kagandahan din naman ay napanatili kasi hanggang ngayon nag-exist pa rin yung mga ibang nag-handloom weaving. Mapapakita lang din dito yung pang-resilience nga, although sinasabi palagi na resilient ang Pilipino. Pero may katotohanan naman na, 'di ba, panahon nga ng kolonisasyon, ang daming mga competition, pero nagpatuloy yung mga Pilipino at nag-adapt pa sila. So yung iba, kagaya nung sa pinya, inadapt nila gumamit ng pinya. Yung mga silk din, natuto din yung mga Pilipino na gumamit ng silk, 'di ba? So sikat na yung silk galing sa China, pero ang ginawa ng ibang mga Pilipino, pinaghalo nila yung pinya at yung silk o seda para mas maging mas mura yung ganung klase ng tela kasi parang 'di ba gusto nga ng mga Pilipino na magkaroon ng access sa ganun. So kung hindi nila afford yung pure na pinya, hahaluan nila ng ibang mga material gaya ng abaka, ano mga silk para maging mas affordable. So masusuot mo siya pero mas afford mo na, 'di ba? Mas presentable ka na.
0: Pero
1: tapos,
0: go ahead sir, go ahead.
1: Hindi, ay yung dito mo rin makikita na parang ano, buhay na buhay yung maritime culture. Kasi parang bago pa nga dumating yung mga Kastila, may nag-exist ng kultura yung mga Pilipino na nagpapalitan na ng kultura, ng mga materyales, o mga technique sa paghahabi. Parang yun naman talaga yung characteristic ng mga maritime culture tulad ng Pilipinas sa Southeast Asia. So makita natin na nagpatuloy lang ito. Hanggang sa ngayon, di ba, tinatawag ng melting pot yung Pilipinas sa iba't ibang kultura. So ayun, nagpatuloy siya na ganun.
0: Despite those competitions, of course, sir, kasi nga nung nagkaroon nga tayo ng mga maraming nagbukas na oportunidad para sa atin, lalong-lalo na sa ating mga local artisan para maipamalas yung kanilang galing, paano kaya mas naipakita ng ating mga kababayan na mas, of course, syempre, taas puso natin talagang ipinapakita na mas magaling, of course, mas makulay ang kultura at lokal na gawang Pinoy?
1: Yung pinapakita na talagang malikhain nga yung mga Pilipino, from the fact na nagpapatuloy hanggang ngayon, parang it's a testament na ganun nila pinahalagahan yung kultura nila, ganun nila pinakita sa ibang bansa. Tapos hanggang ngayon, kung may challenges noon, isipin natin may challenges din hanggang ngayon. So, para may similar na tayong kinakaharap ngayon, isa nga ito sa mga gustong matugunan ng DOST-PTRI is yung market ng tela sa Pilipinas. So, kung dati, di ba, may competition sa mga mechanized na mga looms, tapos high mass produced. Hanggang ngayon, may ganun pa rin competition. Parang hindi makakeep up yung local handloom weaving industry dun sa ibang bansa. Kaya sa Indonesia, ang dami nilang mga talaga mga factory sa paggawa ng mga hibla, ng mga yarn, hanggang sa paghahabi. So ang ginagawa natin ngayon, gusto nating masuportahan talaga yung industriyang tela sa Pilipinas. Kaya ayun, hinihikayat ko din yung lahat na suportahan kasi hindi lang natin dapat tinitignan yung mga hobby, yung mga katulad ng mga nasa collection ni Rizal, yung mga nasuotan ng mga bagobol, mga ganyan. Kasi hindi lang sa artifacts o remnants ng nakaraan, parang kung titignan natin, buhay pa rin talaga yung kultura. Yung mga taong nag-hobby nun, yung mga pamilya nila siguro, yung mga susunod generation, buhay pa rin sila hanggang ngayon at sinusubukan pa rin nilang i-revive o ipagpatuloy yung kultura nila. So dapat hindi na natin siya tinitignan na parang nasa hanggang museum lang o hanggang exhibit lang natin sila titignan. Mas maganda syempre kung magpapatuloy hanggang ngayon, masusuportahan natin. Pero mangyayari lang yun kapag talagang naging mas malakas yung textile industry as a whole kasi ang dami talagang mga hobby na yung mga kabataan, medyo nahihirapan na silang magustuhan yung paghahabi din ng trabaho kasi hindi siya masyadong lucrative. Tapos medyo mahina nga yung industriya. So yun ang gusto nating masolusyonan. Sana maging mas, in the near future, maging mas malago yung industriya ng tela. Lalo na kasi ang ganda-ganda ng mga tela ng Pilipinas. Yes, diba? Alam naman natin yan. Tapos napakayaman ng kultura, yung daming symbolisms, meaning, at siyempre, mas magkakaroon niya ng meaning kung suot natin ay gawa rin ng mga kapwa natin Pilipino.
0: Yes, tama po. And talagang mas nakakagaan sa loob and of course mas nakakatuwa, mas nakakapag mas nakakagaan sa loob na maipakita na ikaw ay talagang Pilipino kapag suot-suot nga po natin yung mga gawa ng ating mga local artisan na nagpapakita na ito, ganito po ka talentado, ganito ka malikhain ang gawang kamay ng mga Pilipino. Nako sir, maraming salamat po sa pagbabahagi ng kwentong ito. Nako for sure, marami pa po tayong dapat malaman, kulang po tayo sa ating panahon. And baka meron pa po kayong nais ibahagi sir mula po sa DOST-PTRI. Go ahead po.
1: Ayun, sana po supportahin niyo yung mga social media namin, DOST-PTRI. Doon yung makikita yung mga proyekto ng DOST-PTRI. Baka interesado kayong makita kung ano yung mga ginagawa namin bilang institute. Tapos, baka gusto niyo rin tingnan yung Salin Hobby App. Meron kaming application na ginawa. Doon yung makapara siyang collection na mo iba't ibang produkto ng mga manghahabing Pilipino para maging mas accessible siya. Ayun.
0: Ayun, and of course, sir, nako na sana mas marami pa po kayong maibahagi ng mga informative posters tulad nga po itong ating pinag-uusapan na related nga po sa ating kultura and sa ating kasaysayan na meron ganito palang kwento na nakapaloob dito po sa ating Philippine Textile. Muli, sir, maraming maraming salamat sa inyong oras at panahon na inalaan po sa amin. Mag-iingat po kayo and mabuhay po kayo.
1: Maraming salamat din po.
0: Atin pong nakapanayam si Sir Patrick Aldrin Ocampo, Textile Culture and Arts Research Assistant mula po sa Philippine Textile Research Institute ng Department of Science and Technology. Kasama niyo pa rin ngayong hapon ang inyong friend ni Maru Mary Rose Rosero dito lang sa programang Iskultura.
2: Imahinasyon ay palawakin, ating kaalaman ay hasain. Samahan ang ating frenny na si Maru dito lang sa Iskultura.
3: Tara na sa Iskultura!
4: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
5: Nowadays, to see something, all you need are a few keystrokes and you got it. But as we all know, nothing beats seeing sights in person, especially if it's all under one roof, like our own National Museum of Fine Arts. The structure itself has a rich history, but that's for another time. Ang National Museum of Fine Arts ay matatagpuan sa siyudad ng Maynila. Dito makikita ang koleksyon ng mga obra maestra ng ating magagaling at tanyag na mga artist, tulad ng illustrators na sina Liborio Gatmonton at Larry Alcala. Naroroon din ang mga larawan na kuha ng iba't ibang magagaling na Pilipinong photographers. And of course, the treasured works of legendary artists like the Spolarium and the Parisian Life by Juan Luna, La Iglesia contra el Estado ni Felix Hidalgo, The Filipino Struggles Through History ni Botong Francisco, Mga Manok and Farmers, both by Vicente Manansala, and so many more. Get immersed in our beautiful culture of arts by visiting the National Museum of Fine Arts today.
4: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
6: World class na tanawin. Explore na natin.
7: Love of the Philippines.
6: Likhang sining na proudly Pinoy.
7: Influx na yan.
6: Radyo Magazine
8: 1278.
9: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko.
11: Pagpapakita ng kaugalian.
12: Paano po?
11: Tradisyon. At mga sining ng mga Pilipino.
13: Iskultura,
11: iba-iba man ng pinagmulan,
13: kahit kailan
11: o saan man, samahang bayanihan.
13: Dito lang sa Iskultura.
11: Tara na sa Iskultura.

0: Maraming maraming salamat sa isang oras na ating napagsamahan ngayong hapon. Of course, ganun din sa ating nakapanayam kanina si Sir Patrick Aldrin Ocampo mula po sa Philippine Textile Research Institute ng Department of Science and Technology. And of course, maraming salamat din sa ating mga nakasama sa technical side. O nga pala, nandyan po pala si Frenny Julius Unga, Frenny Marichal Malimban, Frenny Rona Esperanza, at of course, sa ating executive producer na si Frenny Manuel Francisco. At sa ating mga kasamahan mula sa Marulas Transmitter. Muli po, ako pong inyong nakasama, ang inyong Frenny Maru, Mary Rose Rosero. Imahinasyon ay palawakin, ating kaalaman ay hasain. Kayo po'y patuloy na nakasubaybay dito sa Radyo Magazine 1278 AM.
1: Kulturang inain sa henerasyong pasok sa atin. Mga programang Tatak Pinoy. Tara na at maki-join! Halika na! Sama-sama nating tuklasin ang natatanging ganda ng Pilipinas. Kasiyahan sa Luzon. Kainan sa Visayas. At paglalakbay sa Mindanao. Tara na sa Iskultura! Iskultura! Iskultura!

Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. On the way na po ba to the evacuation center kasi may banta ng pagbaha sa inyong area? Remember, SMS para hindi maging hassle ang paglikas. S for switch off. Siguraduhin na nakasara ang main switch bago umalis ng bahay. M naman, mag-ingat sa manholes. Kung baha sa dadaanan, extra ingat kasi baka mahulog ka sa imbornal na ko. At S, sumunod sa rules para maging mas maayos ang pagstay sa evacuation.

0: o pag-asa.
1: May paparating pala na bagyo. Mukhang matatamaan ng malala yung lugar namin. Tingnan ko nga kung ano ang mga emergency hotline sa lugar namin.
0: Pangalawa, alamin ang plano ng komunidad sa pagbibigay babala at maaaring paglikas.
1: Extra batteries check, flashlight check, raincoat check.
0: Pangatlo, ianda ang go bag na naglalaman ng mga pangangailangan ng pamilya gaya ng pagkain, tubig, gamot, first aid kit, at flashlight.
2: Hala! Napasukan na ng tubig yung bahay ko. Kailangan ko nang umalis.
0: Magpanghuli, kapag inabisuhan ng kinauukulan, agad na lumikas sa itinakdang evacuation center. Tandaan, maging mahinahon at mapagmatsyag sa inyong kapaligiran tuwing panahon ng pag-ulan.
3: Radyo Magazine 1278.
4: Radyo Pilipinas.
5: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
3: Radyo Magazine 1278.
6: Bubungad sa umaga.
7: Trending issues na pinag-uusapan.
8: Mga programang aabangan.
9: Agahan hanggang hapunan.
8: 66 Informasyon. GIS, your General Information Station.
10: Radyo Magazine 1278. AM.
4: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas.
12: Walang radyo? Walang problema. Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
13: Radyo on the go.
12: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
14: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
15: PBS Receiver.
14: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
12: Libre to ha?
14: Walang bayad?
12: Oo, walang bayad.
14: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
16: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
17: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
18: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
17: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
12: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.

0: Chill.
1: Suave.
0: Learning from home may be boring.
2: Radyo Magazine.
1: 1278 AM.
3: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
4: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
5: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
6: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
7: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the Go.
8: Radyo on the Go.
7: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
9: Yay!
3: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
9: PBS Receiver.
3: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
7: Libre to ha?
9: Walang bayad?
7: Oo, walang bayad!
9: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
1: Servisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
10: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
1: Radyo Magazine, 1278 AM.
11: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Publiko.

0: gawin? Explore na natin! Love the Philippines! Likhang sining na proudly Pinoy! Influx na yan! Radyo Magazine
1: 1278
2: Radyo Pilipinas
3: Radyo Publiko.
4: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the Go.
5: Radyo on the Go.
4: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
6: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
7: PBS Receiver.
6: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
4: Libre to ha?
6: Walang bayad?
4: Oo, walang bayad.
7: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
6: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
8: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
9: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
8: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
4: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
2: Radyo Pilipinas
3: Radyo Publiko
2: Radyo Pilipinas
1: Tamang impormasyon
10: Pangkalusugan man o pagkakakitaan
11: Aliw na kwentuhan
12: Kabataan, kasama sa usapan
13: RG
10: Radyo Magazine 1278

0: Legacy.
1: 1278 AM.
2: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
0: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
3: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
0: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
4: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
5: Radyo on the go.
4: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
2: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
4: Libre to ha?
3: Walang bayad?
4: Oo, walang bayad!
2: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
1: Serbisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
0: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
1: Radyo Magazine, 1278 AM.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.

0: Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development.
1: Ngayon, lahat po ng modalities. Nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya, ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay.
0: Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1 to 3% ang subsidized interest rate para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo.
2: Yung mga kulang na bahay ay gagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang kisente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.
3: Stay up to date on His Excellency, President Ferdinand Marcos Jr.'s actions and initiatives as he leads the country in nation building.

0: Ang susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood.
1: Narito na ang may init na balita sa Ulat Bayan. Habagat nagpapaulan pa rin sa ilang bahagi ng bansa kung lalakas pa o hihina na ang mga pag-ulan ngayong weekend, tutukan! DPWH Secretary Vince Dizon, personal na ininspeksyon ang pagsasaayos ng kalsada sa Baliwag at ongoing flood control projects sa bahaing lugar sa Kalumpit, Bulacan. SSS, may alok na emergency loan sa mga aktibong miyembro na apektado ng mga nagdaang bagyo at habagat. Senado at Kamara, tiniyak ang mas transparent na proseso ng pagbusisi sa 2027 proposed national budget. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., tinalakay sa presidential luncheon ng Foreign Correspondents Association of the Philippines o FOCAP ang iba't ibang mahalagang issue sa politika at ugnayang panglabas ng bansa. Kung ano-ano yan, alamin! Pagawaan ng substandard at delikadong bakal sa Davao City, sinalakay ng pinagsanib na puwersa ng PAOK at NBI. Halos 200 Pilipino na umano'y nagtatrabaho sa nasabing warehouse na iligtas ng mga otoridad. At silipin ang nagpapatuloy na pagdiriwang ng Kadayawan Festival sa Mindanao.

0: Magandang gabi, Pilipinas! Bayan tumambad kay DPWH Secretary Vince Dizon ang kalunos-lunos na kalagayan ng mga residente sa Kalumpit, Bulacan na lubog sa baha.
1: Ayon sa kalihim, epekto ito ng mga hindi natapos na flood control projects na pinabayaan umano ng mga dating naumuno sa DPWH. Yan ang ulat ni J.M. Thompson.
2: Ikinadismaya at ikinalungkot ni Public Works Secretary Vince Dizon ang naabutan niyang sitwasyon sa ilang barangay sa Kalumpit, Bulacan. Sakay ng bangka, binagtas ni Secretary Dizon ang Pampanga River sa bahagi ng barangay Calizon, Bulusan at Frances. Mula sa ilog, makikita ang ilang kabahayan na lubog sa baha dahil sa tuloy-tuloy na pag-ulan dahil sa habagat.
3: Bayan, kasalukuyan po tayong nasa Kalumpit, Bulacan at pinuntahan nga po ni Secretary Vince Dizon yung ongoing flood control project dito sa Kalumpit, Bulacan. Kasalukuyan nakararanas ng pagbaha itong barangay Calizon.
2: Ayon kay Secretary Dizon, isa ito sa epekto ng mga natenggang proyekto sa lungsod na iniwan ng mga dating namumuno sa ahensya.
4: Hindi ko maiisip paano nila nasik mura yun. Ano ito, tagagang nakakadugo ng puso. So kailangan nga tagaga, ayusin na natin lahat ng mga binaboy nila dito.
2: Ang Pampanga River kasi nakadikit ng ilang barangay sa Kalumpit, Bulacan ay higit na apektado ng mataas na level ng tubig, kaya kinakailangan na taasan ang dike na humaharang sa tubig mula sa ilog, lalo na kung maulan.
4: I-correct natin lahat ng mga ginawang either ghost o substandard. Ayusin natin yon.
2: Nakausap naman ng kalihim ang ilang residente na matatamaan ng flood control project. Ayon sa ilang residente, suportado nila ang proyektong makababawas ng pagbaha sa kanilang lugar. Pero ang tanging hiling nila ay magkaroon ng maayos na malilipatan.
4: Humingi na ako kay Secretary Banoy ng 100 unit para dito sa mga tatamaan ng project natin sa Bulusan, sa Calizon, saka sa Frances. Kahapon, ginabas na nila yung resolution ng Sanggunian para doon sa relocation. No? So, in the meantime, kung kailangan na nilang umalis, bibigyan muna natin sila ng pangrenta nila.
2: Inaasahan namang matatapos ang flood control project sa 3 barangay sa Marso sa susunod na taon, kasabay ng kumplisyon ng permanenteng pabahay para sa mga apektadong residente. Samantala, hindi rin pinalampas ni Secretary Dizon na puntahan ang kalsada sa daang Maharlika Highway sa Baliwag, Bulacan. Ayon sa kalihim, nanatiling sira ang kalsada noon habang may ibang proyektong pinondohan na anya'y wala namang sira ang kalsada. Gait ni Dizon, kailangan ng tapusin ng mga nakabinbin na proyekto na makatutulong sa ating mga kababayan, lalo na ngayong tag-ulan.
4: So, minodify natin yung proyekto para yung pera gagamitin dun sa sira, hindi gagamitin dun sa ayos. Diba? So, finally, naayos na and humingi na ako ng paumanin kay Mayor, tsaka kay Kong, tsaka sa mga tao dito, yun ang naging saninong dili nito. So, pero finally, gagawin na natin to ng tama.
2: Tuloy-tuloy naman ang DPWH sa pagpapaigting ng mga proyekto kontra baha at pagpapabilis ng mga natenggang flood control project na makatutulong na mabawasan ang pagbaha sa bansa. J.M. Thompson para sa Bayan.
0: Kamustahin naman natin ang lagay ng trapiko ngayong Payday Friday at panakanaka pa rin ang pag-ulan sa Metro Manila. Sa ulat ni Clazel Pardilla Live. Clazel.
5: North EDSA, Quezon City. At sa mga oras na ito, good news dahil yung mga motorista na biyaheng pa southbound o yung patungo na Quezon Avenue Elliptical, Sandigan at Commonwealth ay makakaranas pa ng banayad na pag-usad ng mga sasakyan. Kung makikita mo nga ay mabilis pa yung takbo ng mga motorista. Pero ayos, kabaliktaran yung mararamdaman ng mga tsuper na biyaheng northbound dahil marami ng mga sasakyan na nagkukumpulan dito sa bahagi ng North EDSA. Yan yung patungo naman ng Balintawak, Muñoz at Camanava area o Caloocan, Malabon, Navotas at Valenzuela. So expect nyo na po yung moderate to heavy traffic kung kayo ay biyahe na northbound. expected na yan ayos dahil nga ngayong araw ay payday Friday. Sinabayan pa ng rush hour at patuloy pa rin na nararamdaman yung epekto ng habagat na nagpapaulan dito sa Quezon City at iba pang dito sa Metro Manila. Itinaas pa ng QCDRRMO ang heavy rainfall alert dito sa Quezon City, nang ibig sabihin ay maaari pa rin makaranas ng katamtaman hanggang malakas na pag-ulan na may banta ng pagbaha. Dahil nga dyan ay sinuspende na ng MMDA yung number coding ng mga sasakyan na nagtatapos sa plakang 9 at 0. At kinansela na rin ng Quezon City Local Government yung pasok o yung face-to-face classes sa mga estudyante sa mga child center, kindergarten at mga grade 1 hanggang grade 12 para matiyak na ligtas yung mga bata ngayong ang nararamdaman pa rin yung pabugso-bugso na pag-ulan. Una riyan ay inutusan naman ng Malacanang yung mga tanggapan ng pamahalaan na magpatupad ng alternative work arrangement para nga matiyak na patuloy pa rin yung serbisyo ng gobyerno kahit na nararamdaman itong masamang patahon. Epektibo yan ngayong araw ng Friday dito sa Metro Manila, pati na rin sa mga lalawigan ng Zambales, Bulacan, Pampanga at iba pang area dito sa Luzon. So again, ay sa mga oras na ito.
0: Maraming salamat, Clayzo Pardilla.
1: Hindi nagpapakampante ang Marikina LGU kahit walang naranasang pagbaha sa lungsod sa gitna ng patuloy na pag-ulang dala ng hanging habagat. Isa sa nakatulong para mapigilan ang pagbaha ay ang patuloy na dredging ng Marikina River. Pero ayon kay Marikina City Mayor Maan Teodoro, bahagi ng flood mitigation effort sa lungsod ang buong taong paglilinis at maintenance sa mga kanal at sapa habang pinalakas din doon ang drainage capacity. Pinuri naman ng LGU ang mga residenteng nakiisa sa mga hakbang na ito na pinananatili ang disiplina at lumahok sa disaster preparedness efforts ng lungsod.
0: Mahigpit pa rin ang pagbabantay ng Office of Civil Defense Cordillera sa epekto ng habagat sa rehiyon kasabay ng pagtutok sa mga lugar na posibleng maapektuhan ng pagbaha at landslide. Ayon sa OCD CAR, maulap at may mahina pa rin pag-ulan sa ilang bahagi ng Cordillera. Sa kabuang monitoring, 15 ang nasawi habang 14 ang injured at wala namang naitalang nawawala. Sa ngayon, 8 kalsada ang sarado, kabilang ang Cannon Road na patuloy na nililinis ng Department of Public Works and Highways. Samantala, patuloy ang pagkilos ng OCD CAR kasama ng LGU at iba pang ahensya ng gobyerno sa pagresponde sa mga apektadong komunidad. Naka-preposition na rin ang food at non-food items para sa agarang maipamahagi kung kinakailangan.
6: Prioridad po natin lagi po yung ating safety. Sana po magplano tayo mabuti kung meron tayong mga ganito na threat. Meron po tayong ganito na panahon. Dapat po tayo ay tumalima sa mga advisories po galing sa mga kinaukulan na ahensya ng gobyerno po natin.
1: Walang tigil ang ginagawang clearing operations ng Philippine National Police sa mga lugar na apektado ng mga pagbaha at pagbuho ng lupa bunsod ng mga nagdaang bagyo at hanging habagat. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr., may sapat na mga tauhan ang pambansang pulisya na ipinakalat sa iba't ibang lugar sa Luzon para alisin ang mga natumbang puno, tanggalin ang mga humarang na lupa at iba pang debris na naging sagabal sa mga kalsada. Tiniyak din ng PNP na mahigpit silang nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan, Office of Civil Defense at iba pang ahensya ng pamahalaan para agarang mahatira ng tulong at serbisyo ang mga apektado nating kababayan. Inanunsyo ng SSS ang dagdag sa pensyon simula Setyembre para sa mga new pensioner na nakatanggap ng pensyon nitong June hanggang Agosto, habang may handog na emergency loan program ang SSS para sa mga aktibong miyembro na naapektuhan ng mga nagdaang bagyo at hanging habagat. Yan ang ulat ni Jana Madrid.
0: Bukas para sa mga miyembro ng Social Security System o SSS ang Emergency Loan Program na maaaring mapagkuhanan ng dagdag na tulong pinansyal sa panahon ng pangangailangan, lalo na ang mga nasalanta ng mga bagyo at habagat. Maaaring makahiram ng halagang nasa 1,000 hanggang 20,000 piso ang mga kwalipikadong miyembro, depende sa kanilang average monthly salary credit. Kailangan lamang na mayroong hindi bababa sa 18 ang kontribusyon ng miyembro at may nakarehistrong valid Philippine address sa SSS.
7: Yun po yung isa pang maganda dito sa programa natin. 7% per annum po lamang ang ating interest rate. Tapos, mayroon po tayong 6-month moratorium na tinatawag kung saan wala pa pong babayaran na loan amortization sa loob ng 6 na buwan. Mag-uumpisa lamang po sa 7th buwan ang pagbayad ng loan amortization.
0: Maaari pang mag-apply ang mga kwalipikadong miyembro hanggang April 30, 2027 at inaasahang mailalabas ang loan proceeds sa loob ng 1 linggo sa pamamagitan ng electronic fund transfer kung may aktibong disbursement account ang miyembro. Samantala, magsisimula sa Setyembre ang dagdag sa pension ng mga bagong pensioner na nagsimulang tumanggap ng pension noong Hunyo, Hulyo at Agosto.
7: Kung kayo po ay retirement o disability pensioner na bago lang kayong pensioner ngayong June, July o August, 10% po ang itataas na inyong buwan ng pension.
8: Ayun.
7: Kung kayo po ay survivor pensioner, 5% po ang itataas ng inyong buwan ng pensyon.
0: Ayon sa SSS, makatutulong ang nasabing increase sa mga pensioner, lalo na sa mga nakararanas ng epekto ng mga nagdaang sama ng panahon. Pinag-iingat din ng mga miyembro laban sa mga peking anunsyo at scam. Paalala ng SSS, huwag magbibigay ng personal at pinansyal na impormasyon sa mga kahinahinalang text o email at laging beripikahin ang mga anunsyo sa opisyal na social media accounts at website ng ahensya.
7: Pinapaalalahanan po natin sa mga ating mga miyembro ng SSS, andiyan po ang mga pautang na programa ng SSS, ang salary loan, ngayon emergency loan, pati sa mga pensioner natin, pension loan, meron pa rin po tayong programang ganyan. Pwede pong umutang sa SSS hanggang 300,000 pesos, depende po sa halaga ng kanilang buwan ng pensyon. At siyempre po, sa oras ng pangangailangan, kung tayo magkasakit, may sickness benefit, kung tayo po ay mabalda, may disability benefit, pasyalan lamang po ang mga social media accounts or website ng SSS para sa mga karagdagang impormasyon.
0: Jana Madrid, para sa Bayan.
1: Samantala, patuloy na hamon sa Pilipinas ang wastong pamahala ng basura kung saan tinatayang 61,000 hanggang 65,000 tons ng basura ang nalilikha araw-araw sa bansa. Ayon sa Environmental Management Bureau, hindi lahat ng basurang hindi nakokolekta ay otomatikong napupunta sa mga ilog, kalsada o iba pang lugar. May mga materials recovery facility sa mga barangay at may ilang barangay din na nagka-cluster para sa segregation at recycling. Sa ngayon, 63% na ng mga barangay sa bansa ang may access sa MRF. Mahalaga rin ang tamang segregation sa mga bahay para mabawasan ang mixed waste at ang pagkalat nito sa kapaligiran. Residual waste lamang na hindi hazardous ang dapat mapunta sa landfills. Kaugnay rin ito ang implementasyon ng Extended Producer Responsibility Law na naglalayong mas mapanagutan ng mga business establishment o producers of plastic packaging na kanilang ipinapasok sa merkado. Hindi lang sa paglikha ng produkto, kundi hanggang sa pamahala ng basura nito.
9: Po namin yung ating proper segregation ay reuse, recycle, at kung pwede po mag-reduce ng waste. Kung hindi naman kailangan na magdala ng plastic sa, kung pwede po yung mga containers na reusable ang ating dalhin. Pag halimbawa mag-grocery po, pupunta sa palengke para hindi po plastic ng plastic ng plastic yung ating daladala. At finally, yung proper disposal po. So kung sinabi po ng ating Pangulo, kailangan nga din merong facilities for this mga basura, for the proper solid waste management. So yung proper disposal din po ay importante.
0: Mahigit isang linggo na ang nararanasang pag-ulan sa malaking bahagi ng Luzon. Sa kabila nito, mataas na heat index naman ang naitala sa Mindanao, partikular sa rehiyon ng Caraga, na umabot sa 42 degrees Celsius. Yan ang ulat ni Phil Goloran ng PTV Agusan del Sur.
8: Nakararanas na mataas na heat index o matinding init ang ilang probinsya sa Caraga Region. Ayon sa PAGASA Mindanao Regional Services Division, nasa 41 hanggang 44 degrees Celsius ang heat index sa ilang lugar sa rehiyon. Ngayong araw, 42 degrees Celsius ang heat index sa Agusan del Sur na nasa danger category. Babala ng mga eksperto, maaaring magdulot ng heat stroke at iba pang sintomas ang matagal na pagbibilad sa matinding init. Kaugnay nito, naglabas ng advisory ang DepEd Agusan del Sur na nagbibigay ng gabay sa mga paaralan at kinaukulan para maprotektahan ang mga estudyante at guro laban sa matinding init. Simula Agosto 12, nagpatupad na rin ng half-day face-to-face classes ang San Francisco Pilot Central Elementary School kung saan hanggang alas 11 ng umaga lamang ang klase. Sa hapon, modular class na ang isasagawa para sa mga estudyante.
10: Wala namin naghulat og mo dako pa ang kuan problema, bali concern namo ang health and safety sa mga bata.
8: Parehong daylan ang naging batayan ng Agusan del Sur National High School sa pagpapatupad ng half-day classes simula kahapon Agosto 13. Sumunod na rin ang ilang paaralan sa iba pang bayan sa Agusan del Sur. Malaki naman ang pasasalamat ng mga magulang sa DepEd dahil nababahala sila sa kalusugan ng kanilang mga anak sa matinding init.
11: Luwi kayo mga bata, sir. Init pa kayo.
12: Init mangod kaayo. Oh, grabe gid ang kwan sa mga bata ba pag nasa room. Grabe, karestiya. Mapimitin dyan, mabasa lang ihang ibutang yan ako sa likod.
8: Nagbabala rin ang Provincial Health Office ng Agusan del Sur tungkol sa mga dapat gawin kapag nakaranas ng mga sintomas ng heat stroke. Kabilang dito, ang pagkapagod, pagkahilo, sakit ng ulo, matinding pagpapawis at pamumutla ng balat, pamumulikat ng mga braso, binti at tiyan. Maaari rin makaranas ng mabilis ng tibok ng puso, mataas na temperatura ng katawan, matinding pagkauhaw at panghina.
13: So pwede na ito siya sa dadong sa mabugnaw na lugar, niya atong kuhaan ng iyakang suot, no? Kung nagdubli-dubli na siya t-shirt, and then pwede na itong butangan o bugnaw na cloth,
8: o pwede humol din sa ay ibutang kaiyahang ulo. Phil Goloran ng PTV Agusan del Sur para sa bayan.
0: Para sa mga kababayan natin nakapagplano na for this payday weekend, mahalaga na alamin muna natin ang magiging lagay ng panahon sa mga susunod na araw. Iatid sa atin yan ng PAGASA Weather Specialist Veronica Torres. Ms. Veronica?
14: Magandang gabi din po, Ms. Ice, at ating mga taga-subaybay sa PTV4. Ngayong araw nga ay patuloy pa rin yung epekto ng sources ng Sun Luzon, pati na rin sa may kanlurang bahagi ng Visayas. At dahil nga dyan, asahan natin na may malalakas pa rin mga pag-ulan sa may Zambales at Bataan. Dulot pa rin yan ng southwest monsoon. So possible sa Zambales, Bataan, around 2,200 millimeters na mga pag-ulan. Saan naman natin sa Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley, Calabar Zone, may maropo ang nalalaging bahagi ng Luzon at Antique, yung maulap na papawirin at makalat-kalat na pag-ulan, pagkilat at pagpulog, dulot pa rin ng habagat sa nalalaging bahagi ng bansa, party cloudy to cloudy skies, may mga chance ng mga localized thunderstorms. Wala pa rin tayong gale warning sa kahit anong dagat may bay na ating bansa, pero ingat pa rin sa papalaw sa hilaga at kanlurang bahagi ng Luzon dahil posible na ang patamtaman hanggang sa maalong karagatan. At yun nga muna pinakahuli sa lagay na ating panahon mula sa Weather Forecasting Center ng PAGASA, Veronica Torres.
0: Hello, ma'am. Veronica?
14: Yes, po.
0: Yes, ma'am. Hanggang kailan po ba natin mararanasan itong weather condition na ganito sa Metro Manila? Hanggang weekend po ba o mararanasan muli natin ang malakas na habagat next week?
14: At least po dito sa may Metro Manila, malaking bahagi ng Luzon and kanlurang bahagi ng Visayas. Patuloy pa nga rin yung maulang panahon na inaasahan natin dulot ng habagat. So at least in the next 3 to 5 days, maulan pa rin yung inaasahan natin. And then the rest of Visayas and Mindanao, posible nga yung partly cloudy to cloudy skies, may ma-chance na mga thunderstorm. So, lalo na po by Sunday, ay posible nga mas lumakas pa yung epekto ng habagat at mas maging maulan sa kanlurang bahagi ng bansa, kabilang ng Metro Manila.
0: Alright, maraming salamat po. That was Pagasa Weather Specialist Veronica Torres. Abangan, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. tinalakay sa presidential luncheon ng Foreign Correspondents Association of the Philippines o FOCAP ang mahalagang isyu sa politika at ugnayang panlabas ng bansa.
1: At pagwaan ng substandard na bakal sa Davao City, sinalakay ng pinagsanib na pwersa ng PAOK at NBI. Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng Ula Bayan.
15: Stay up to date on His Excellency President Ferdinand Marcos Jr.'s actions and initiatives as he leads the country in nation building.

PBBM at Work. Abangan sa Larigadon Live! Alamin ang mandato ng Department of Education at ang mga tugon nito sa may init na issue sa bansa. Kasama si Secretary Sunny Angara. Larigadon Live! Ngayong Biyernes, alas 8 ng gabi. Dito lang sa inyong PTV. Disaster Watch. Alamin ang mga dapat ilagay sa gohan bilang paghanda sa sakuna. Maglagay ng tubig na maiinom at mga pagkain hindi madaling masira. Maglaan ng espasyo para sa first aid kit at survival kit para sa mga hindi inaasahang pangyayari. Huwag kalimutan ang toiletries para mapanatili ang kalinisan ng katawan. Samahan din ng mga damit at beddings na magtatagal ng ilang araw. At para ligtas at may alam, magdala ng mga teknikal na gamit. Sa panahon ng kalamidad, dapat laging listo.

at tumpagbawas ng presyo ang usapan. Sa aking palagay, panahon na para tanggalin na natin ang systems loss na pinapasa sa consumer. Pinapasa ito sa consumer at kinakarga sa bill na pinapatungan pa ng value-added tax. Hindi naman kasalanan ng consumer kung bakit nagkaroon ng systems loss. Kaya hindi naman tama na kailangan sila pa ang pagbabayarin dito. Therefore, we, the people, request, we demand for the immediate amendment of the EPIRA and to prohibit charging systems loss against consumers, including the value-added tax thereon.

0: Nagbabalik ang ulat, bayan. Nakatuon si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pagtatrabaho. Ito ang iginiit ng Malacañang. Tugmaman o salungat ang mga numero sa mga survey sa tunay na pulso ng bayan. Ayon sa palasyo, anuman ang resulta ng mga survey ukol sa performance, trust rating at iba pang panukat sa Pangulo, hindi nito maapektuhan ang paglilingkod ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Nais ni Pangulong Marcos Jr. na maibsan ang mararanasang hirap ng ating mga kababayan. Base sa pinakuling SWS survey, 42% ng adult Filipinos ang nagsabing masaya sila sa performance ng Administrasyong Marcos Jr., habang 17% naman ang nagsabing hindi sila nasisiyahan.
1: Ang mga numero ay tumutugma sa katotohanan, pero may mga pagkakataon na yung numero ay hindi nagre-reflect ng katotohanan. Pero still, kahit ano pa mangyari dyan, ang Pangulo totoo.
2: Mas mahigpit na pagbabantay sa paggamit sa pondo ng bayan. Ito ay tiniyak ng Department of Budget and Management, lalo na sa flood control projects ng DPWH kasunod ng pagpapasa ng 2027 National Expenditure Program sa Kamara. Yan ang ulat ni Elijah Canlas.
3: Matapos maisumite sa Kamara ang 2027 National Expenditure Program, nangako ang Department of Budget and Management ng mas mahigpit na pagbabantay sa paggamit ng pondo ng gobyerno. Ayon kay Budget Secretary Kim Robert De Leon, ang pagtaas ng panukalang gastusin para sa 2027 ay dahil sa pagpapaigting ng mga programa at pagpapatupad ng mga pangako ng pamahalaan.
4: Bulk of the increase comes from mandatory requirements and existing fiscal obligations. This include higher national tax allotment for local government units, the fourth tranche of salary adjustment for civilian government employees under EO number 64, the corresponding salary adjustment for our military and uniformed personnel, and other fiscal obligations of our government.
3: Pinakamalaki sa proposed 2027 budget ang social services sector na may 2.4 trillion pesos. Sumunod ang economic services sa 1.8 trillion pesos. General public services sa 1.3 trillion pesos, fiscal obligations sa 1.1 trillion pesos, at defense sa mahigit 450 billion pesos. Naglaan ang BBM ng mahigit 100 bilyong piso para sa unprogrammed appropriations na pinakamababang antas sa National Expenditure Program simula 2019 at pinakamababa rin kumpara sa kabuoang proposed NEP simula 1991. Nilinaw ni De Leon na hindi ito unaccounted funds dahil mailalabas lamang ang pondo kapag natugunan ang mga itinakdang rekisitos at kondisyon ng DBM.
4: And I want to make one point very clear. Unprogrammed does not mean unaccounted for. It is not a blank check and it's certainly not an unlimited spending authority. It has clear purposes and well-defined triggers prior to release.
3: Sa DPWH na may isa sa pinakamalaking proposed budget para sa susunod na taon, prioridad ang ongoing flood control at iba pang infrastructure projects. Tiniyak din ng kagawaran ang mas mahigpit na pagbabantay mula konstruksyon hanggang operasyon para maiwasan ang anomalya at mga ghost projects.
5: Sa gitna ng mga issues sa transparency, hamon ngayon sa DBM at DPWH na patunayang ang bawat pisong inilalaan para sa mga infrastruktura ay tunay na mararamdaman at hindi mananatiling proyekto sa papel lamang. Elijah Canlas, para sa Bayan.
0: Nilinaw ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa harap ng international media na walang epekto sa karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea ang provisional understanding sa pagitan ng Pilipinas at ng China. Sa FOCAC Forum, ipinaliwanag ng Pangulo na hindi kailang humingi ng permiso sa China kapag may aktibidad ang Pilipinas sa sarili nitong teritoryo tulad ng supply mission. Yan ang ulat ni Gab Villegas.
6: iba't ibang usapin nakakaapekto sa bansa at sa ugnay nito sa ibang bansa ang sinagot ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa harap ng international media ngayong araw. Sa presidential luncheon na inorganisa ng Foreign Correspondents Association of the Philippines o FOCAF, unang sinagot ng Pangulo ang provisional understanding ng Pilipinas at China. Kabilang sa mga tanong kung dapat pa bang panatilihin, baguhin o tapusin ang nasabing arrangement. Lalo na't may pagkakaiba ng posisyon ang Defense at Foreign Affairs Department. Ayon sa Pangulo, hindi dapat nakatuon lamang sa arrangement ang debate. Pangunahing layunin nito ang maiwasan ang miscalculation na maaaring humantong sa mas malalang tensyon o insidente. Mahalaga ito para mapanatili ang resupply missions ng Pilipinas sa BRP Sierra Madre.
7: It is just an arrangement to inform not any specific country or group or vessel, but everyone who is in the West Philippine Sea that the vessels from the Philippines are going to sail from this place to that place on this date, and that is all. So that there is no confusion that these are unidentified vessels and they have suddenly appeared out of nowhere.
6: Muli ring iginiit ng Pangulo na walang epekto sa posisyon ng Pilipinas sa West Philippine Sea ang provisional understanding at hindi nito pinahihina ang mga karapatan ng Pilipinas sa ilalim ng UNCLOS, ang paggamit ng sovereign rights o ang pagtatanggol sa ating mga teritoryo. Nilinaw rin ng punong ehekutibo na walang espesyal na arrangement na nangangahulaga na kailangan ng Pilipinas na humingi ng permiso bago maglayag o magsagawa ng anumang aktibidad.
7: There's no special arrangement that we, somehow the implication is that we have to ask for permission or that we have to give up some of our rights. That's not the case at all. The case is very simple. Our vessels will sail, they will resupply or they will patrol or they will, and any time that they do sail, that notam is issued. And that's the extent of it.
6: Sa usapin naman ng joint oil and gas exploration sa pagitan ng Pilipinas at China, sinabi ng Pangulo na patuloy pa rin ang negosasyon bukod sa terms of reference upang makatulong sa energy supply ng bansa. Umaasa ang pamahalaan na magtatagumpay ang kasunduan kahit wala pa itong tiyak na timeline. Tahasan namang itinanggi ni Pangulong Marcos na papayagan ng Pilipinas ang militar ng Estados Unidos na gumamit ng mga base sa ating bansa para sa anumang pag-atake sa oras na magkaroon ng gera sa Taiwan. Dito ay binigyan din ng Pangulo na pangunahing layunin ng bansa na ipagtanggol ang sariling teritoryo at mapanatili ang kapayapaan sa rehiyon.
7: The Philippines does what we do again to defend our territory, to the continuation of the exercise of our sovereign rights and the recognition of our sovereignty. What other countries choose to do is really not something that the Philippines has much influence on. So, again, what the United States, or for that matter, any other country chooses to do is really an internal matter for them and how they choose to handle their own foreign policy. When it involves the Philippines, again, we hew back to that policy where we are not interested in being a belligerent force. We are simply interested in the defense of the Republic, the continued exercise of our sovereign rights, and the recognition of our territorial imperatives.
6: Gagumil de Villegas, para sa bayan.
2: Nagpapatuloy ang development sa local drone program ng Armed Forces of the Philippines. Ito ang tiniyak ni General Antonio Navarrete sa isinagawang deliberasyon kahapon ng Commission on Appointments kaugnay ng pagkakatalaga sa kanya bilang AFP Chief of Staff sa at sa iba pang napromote na military official. Binigyang din kasi ni Senador Panfilo Lacson na mahalaga ring makasabay ang AFP sa teknolohiya para depensahan ang Pilipinas, kung saan inihalintulad niya ang sitwasyon sa Ukraine. Kasunod ng testing stage sa drones, target na magkaroon ng integration sa unmanned systems na ginagamit ng AFP.
8: For now, it's at the general headquarters. We're coming up with a concept.
9: Yeah.
8: But at the levels of the major services, they're doing their own testing also, sir.
9: Glad to hear that. And if you have any budgetary requirements, kindly inform us. Kasi padating na yung budget sa Congress, actually transmitted na sa amin yung NEP. So bigyan nyo lang kami ng requirements ninyo with some specifications para justify natin.
0: Susundin ng House Prosecution Panel ang mga alituntunin sa public engagement ng prosecution at defense team. Ito ay kasunod ng inihaing manifestation ng company Vice President Sara Duterte laban sa paglabag umano sa sub-judicial rule ni Attorney Armando Ligutan habang nagpapatuloy ang impeachment trial. Yan ang ulat ni Vel Custodio.
10: Handang tumalima ang prosecution panel sa ilalabas na guidelines si Presiding Officer Francis Escudero sa public engagement ng prosecution at defense alinsunod sa Rule 18 ng Rules of the Senate Impeachment Procedures. Ito'y matapos maghain ng manifestation ang defense team ni Vice President Sara Duterte laban sa umano'y paglabag ni Attorney Virgil Ligutan sa sub-judicial rule dahil sa kanyang social media post habang kasalukuyang isinasagawa ang impeachment trial. Pero giit na prosekusyon, hindi patas kung reklamo lang ng depensa ang pakikinggan. Dapat isama rin ang pag-insulto umano ng Vice Presidente sa impeachment court.
11: May mga nangyari po in the prior to that na kung tatanungin po ang taong bayan ay mukhang nagpapakita din ng hindi pagsunod doon sa mga sa sub-judicial rule. Unang-una, ang Vice Presidente, sabi niya, may bending of the rule. Ito ay, sa aming palagay, ito ay direktibang reference sa integrity at insulto sa integrity ng korte, ng impeachment court. Pero wala po tayong naririnig na kung paano po at least ma-admonish ang defense panel para pagsabihan ng respondent na huwag niyang iinsultuhin o huwag niyang magbibigay ng any statement that would weaken the integrity of the impeachment court.
12: Nakikita pa lamang po natin na bending the law ay yung pag-liquidate po nila ng confidential fund. So other than that, wala na po tayong nakikita na bending the law.
10: Kabilang paaniya sa dapat bigyan pansin ng presiding officer ay ang pag-post sa isang senator judge ng umano'y misleading na splice video na pumapatama kay Representative Chel Diokno.
13: Siyempre, doon po sa mga senator judges, totoo naman ho, may napinsala naman po talagang house prosecutor, hindi po ba, when a spliced video of him speaking was released. Kailangan lang po, dapat makita ho lahat ng Senate Impeachment Court, yung po mga instances, nung po nga tingin ho namin, meron pong paglagpas dito po sa bagay po na ito.
10: Dagdag pa ni Ridon, kapag nilimitahan ang pagtalakay sa publiko tungkol sa impeachment trial, maaari umanong lumala ang pagkalat ng fake news. Ayon pa sa panel of prosecutors, kung ipagbabawal ang presko ng prosecution at defense, wala na silang planong magdagdag ng spokesperson matapos italaga sila Representative Zia Alonto Adyong, Rene Co at dating Congressman Robert Ace Barbers. Vel Custodio, para sa bayan.
2: Sinuportahan ng Malacanang ang pahayag ng Justice Department na walang makitang conflict o salungat sa paghahain ng grave threat case laban kay Vice President Sara Duterte habang nagpapatuloy ang kanyang impeachment trial. Yan ang ulat ni Sheila Natividad.
14: Gustong ipabasura ng kampo ni Vice President Sara Duterte ang kasong grave threats na inihain ng Department of Justice laban sa kanya. Kaugnay ito ng umano'y pagbabanta niya sa buhay ni na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Giit kasi ng depensa ng bise, hindi ito pwede dahil nakapaloob din ang umano'y grave threats sa impeachment case. Maituturing din anila itong lack of jurisdiction. Hindi na sila nagbigay ng iba pang detalye hinggil sa inihaing motion to quash. Pero kinontra ito ng DOJ at sinabing magkaiba ang usapin ng impeachment trial sa magiging paglilitis ng kasong grave threats sa Senate Court at sa Regional Trial Court kung saan isinampa ang kaso.
15: Well, whatever it is that's going on before the impeachment court is different from the one that we have now. No, this is before the regional trial court. That's why we would leave it to the ruling of the court, no, how it will dispose the same, whether it believes that the charges can be sustained, even if the accused in this case is an impeachable officer.
14: May 5 araw ang korte para magkomento sa motion to quash. Inihain ng DOJ ang kasong grave threats pero hindi ang one count of inciting to sedition na inirekomenda ng National Bureau of Investigation. Sabi sa Article 139 ng Revised Penal Code, ang sedition ay pag-aalsa ng hayag at magulo para makamit sa pamamagitan ng puwersa, pananakot o ibang paraang labas sa legal na proseso ang ilang tiyak na layunin. Kaya't sabi ng DOJ, iba ito sa naging pagbabanta ng bise, dahilan para isang pang criminal na kasong grave threats at hindi ang inciting to sedition. Nakasaad sa Article 11, Section 3 ng Konstitusyon na ang impeachment ay isang proseso ng paglilitis kung saan ang pinakamataas lamang na parusa ay pagpapatalsik sa pwesto at hindi pagpapahintulot na humawak ng kahit na anong posisyon sa gobyerno. Ang kriminal na kaso naman sa korte ay penal. Ibig sabihin, ang kaparusahan kung mapatutunayan nito ay pagkakakulong kaya't iginigit ng DOJ na walang anumang legal na provision na nagsasabing hindi pwedeng hainan ng kaso ang vice-presidente. Bagay na sinang-ayunan din ng Malacanang.
1: Halimbawa lang po na ito ay madismiss dahil sa kanyang mga kaalyado. Hindi ibig sabihin na wala siyang ginawang krimen. Kasi ang elements of the crime ay nakasaad diyan sa Revised Penal Code. Kung lahat ng elemento ng crime ay present to convict her for committing grave threats, so pwede siyang maging liable for grave threats.
14: Nakasulat sa Article 282 ng Revised Penal Code na ang grave threats ay isang ordinaryong krimen na nililitis sa mga regular na hukuman katulad ng Quezon City RTC kung saan isinampa ang kasong ito laban sa bise. Pero depende ito sa pagbabantang ginawa, ang parusa, kulong at piyansa o multa. Sheila Natividad, para sa Bayan.
0: Tiniyak ng Senate Committee on Finance na walang palulusating leadership fund sa 7.2 trillion pesos proposed national budget para sa susunod na taon. Yan ang ulat ni Bernard Ferrer.
16: Nangako sa Senate Committee on Finance Chairperson Senator J.V. Ejercito na hindi niya papayagang maisama ang leadership fund sa 7.2 trillion pesos proposed national budget para sa taong 2027.
17: Usap kami ni Sir Wade, dahil siya po ang si S.P. Wade, siyang financier na aking susundan. As far as he is concerned, walang ganun, no? Nung mula nung siya ay finance chair. At pagpapatuloy ko yun, even the reforms that he has started.
16: Iginiit ni Hirsito na magpapatupad siya ng mga reforma para matiyak na ang pondo ng gobyerno ay mapupunta sa mga proyektong may malinaw na pakinabang sa publiko. Tiniyak din ng senador na harangin niya ang anumang last-minute insertions at amendments sa bicameral conference committee deliberations.
17: No more amendments or insertions during bicam. Mangyayari lang yung amendments or insertions during plenary sa budget deliberations mismo. Pag meron hong pangangailangan, may kulang, tingin yung ahensya o mga local, do it on the floor.
16: Ipinangako rin ni Hirsito ang mas transparent na proseso sa pagbusisi ng national budget. Nilinaw din ni Hirsito na bahagi ng kanilang trabaho ang paghahain ng mga amendment. Gayunman, dapat anya mga ito ay nakatuon sa kapakanan ng publiko gaya ng pagpapalakas sa healthcare at iba pang mahalagang programa. Batay sa affidavit ni dating DPWH Secretary Manuel Bonoan, 500 million kada distrito ang nakalaong pondo habang 120 million pesos naman sa bawat party list mula 2023 hanggang 2024 at tinaas sa 150 million pesos ng 2025.
13: Ito po mga detalye na ito, very important ho na bigyan ho ng further details, no, ni Secretary Bonoan kasi siya naman ho yung nagbulalas nito pong bagay na ito, not just for the House, but also for the Senate.
18: As to how the House prosecution, House of Representatives approached the budget into 2025, nakita na niyo mo po na nakalatag po yung live stream, yung ating pagbabudget. These are the reform that we have instituted para po mas klaro and mas transparent yung naging pagbabalangkas ng mga pondo ng ating taong bayan.
16: Samantala, hindi alam ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang isiniwalat ni Bonoan sa Sandigan Bayan na naglagak umano ang ahensya ng hindi bababa sa tig 500 milyong pisong leadership fund sa bawat senador, hanggang 1 bilyong piso naman sa mga chairman ng mga pangunahing komite sa Senado na nakalaan sa paggawa ng mga proyektong pang-imprastruktura ng mga mababata sa taong 2024 at 2025.
1: Kung alam ng Pangulo, hindi mangyayari yan. Diba? Parang teacher. Kapag kayo'y nangopya, ipapaalam niyo ba sa teacher niyo? Pag nahuli kayo ng teacher, anong gagawin ng teacher? Eh, di ba, bibigyan kayo ng penalty? So, yun lang. Kung alam ng Pangulo yan, hindi niya yan itotolerate at hindi yan mangyayari. Pero mga ganito kasing usapan, minsan, lihim.
16: Pagtitiyak ng Malacanang, hindi na maulit ang pag-abuso sa pondo ng bayan.
1: No leadership fund under 2027 budget. All projects proposed in the 2027 DPWH budget are based on needs of the local and regional governments.
16: Bernard Ferrer para sa bayan.
2: Samantala, isasagawa ng Sandigan Bayan 3rd Division ang pagdinig kaugnay sa issue ng preventive suspension ni Senador Rodante Marcoleta sa August 18. Kasunod ito, inaasahan naman ang pagsisimula ng bail hearing ng Senador kasama sina dating Representative Mike Defensor at iba pa sa September 3 kaugnay sa kasong Thunder. Iyan ang ulat ni Rod Lagusad.
19: Itinakda sa September 3 ang pagsisimula ng bail hearing ni Senador Rodante Marcoleta, dating Representative Mike Defensor at mga businessman na sina Aristotel Veray at Joseph Espiritu. Ito ay kaugnay ng kinakaharap nilang kasong plunder sa Sandigan Bayan 3rd Division hinggil sa money natanggap ni Marcoleta na 75 million pesos na campaign donation mula sa tatlo. Kasama na rito ang hindi umulang pagdedeklara nito sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN at Statement of Contributions and Expenditures o SOSE. Isasagawa tuwing Lunes at Huwebes ang nasabing bail hearings. Nakatakdang magpresinta ng 8 testigo ang prosecution para patunayan na malakas ang ebidensya laban sa mga ito. Inaasahan naman na matatapos ang pagdinig sa hiling na piyansa nila Marcoleta sa October 1. Kasalukuyang nakakulong ang apat sa male dormitory ng Quezon City Jail. Isang linggo naman matapos ang bail hearing, sisimula na ng Sandigan Bayan 3rd Division ang main trial para sa kasong plunder sa October 8. 13 testigo naman ang iaharap ni Marcoleta. Samantala, bago nito, magsasagawa ng pagdinig sa August 18 ng Sandigan Bayan 3rd Division patungkol sa issue ng preventive suspension. Nauna nang pinagpaliwanag ng korte si Marcoleta kung bakit hindi dapat siya masuspinde bilang senador. Samantala, nagkaroon naman ng tension matapos ang isinagawang pre-trial matapos na tila pigilan si defensor na makapanayam ng media.
20: Ilang beses na kami nireida ng BJMP.
19: Matapos ito, agad nang dinala ng mga tauhan ng BJMP si defensor paalis ng anti-graft court. Rod Lagusad, para sa bayan.
2: Sa iba pang balita, sinalakay ng pinagsanib na pwersa ng National Bureau of Investigation at Presidential Anti-Organized Crime Commission ang paggawaan ng bakal sa Davao City. Bukod sa substandard umano ang mga bakal na diskubre na nagtataglay rin ito ng radioactive materials. Yan ang ulat ni Ryan Lesigues.
21: Mag-alas 10 kahapon nang salakayin ng mga operatiba ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC ang paggawaan ng substandard na bakal na Davao Mighty Steel Corporation sa Daang Maharlika Highway, Bunawan, Davao City. Bit-bit ang search warrant, pinasok ng mga otoridad ang warehouse. Dito tumambad ang milyong-milyong halaga ng substandard steel products na naka-imbak sa loob ng bodega. Nag-ugat ang operasyon matapos makatanggap ng sumbong ang PAOC at NBI hinggil sa operasyon ng kumpanya. Taong 2012 pa umano nang magsimula ang operasyon ng nabanggit na kumpanya. Bukod sa Mindanao, ibinibenta din ang mga substandard na bakal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Katunayan, nakita ang markings ng kumpanya sa ilang gusali at infrastruktura na nasira matapos ang nangyaring 7.8 magnitude na lindol sa Mindanao. Sa nasabing operasyon, mahigit 170 na Pilipino na pawang nagtratrabaho sa warehouse ang na-rescue. Aabot naman sa 21, kabilang na ang 10 Chinese nationals ang sasampahan ng patong-patong na kaso, kabilang na dito ang paglabag sa Philippine National Nuclear Safety Energy Act.
22: What makes this case deeply concerning is that the danger we are dealing with is something that is ordinary people cannot see. PNRI testing confirmed radioactive elements in materials inside the facility, including steel bars and residual black sand. Radioactive findings were also recorded in other materials.
21: Sa isinagawang technical examinations, nakumpirma ang presensya ng radioactive isotopes, kabilang na ang uranium-238, thorium-228, thorium-232 at radium-226 sa area ng compound. Nalubhang delikado para sa mga nagtratrabaho sa lugar. Lumalabas pa na walang lisensya ang kumpanya na tumanggap, humawak, gumamit, mag-imbak at magbenta ng nuclear radioactive materials.
22: Hindi natin nakikita ang radiation. Hindi natin naamoy. Hindi natin agad naramdaman. And this is precisely why we cannot afford to ignore it.
21: Dahil sa mga naitalang paglabag, tigil operasyon na ang Davao Mighty Steel Corporation. Sinisilip na rin ng DENR ang kanilang ECC o yung Environmental Compliance Certificate. Ito na ang ikalimang kumpanya na sinalakay ng PAOK at ng NBI dahil sa radioactive materials. Pero tinitingnan na rin nila kung iisa lang ang nagpapatakbo sa likod ng mga kumpanyang nagpapakalat ng substandard steel sa bansa. Mula dito sa Davao City, Ryan Lisigas, para sa Bayan.
0: Naniniwala ang Senado na malaki ang maitutulong ng panukalang Pax Silica Initiative sa paglikha ng trabaho sa mga Pilipino, gayon din sa paghihikaya sa investment. Pero dapat din anilang pagtuunan muna ang mga mahahalagang usapin sa bansa. Yan ang ulat ni Bernard Perez.
16: Suportado ni Senate President Sherwin Gatchalian ang panukalang Pax Silica Initiative, pero ginit niya na dapat munang matugunan ang ilang mahalagang usapin. Kabilang dito ang pagsunod sa konstitusyon at mga batas, pangailangan sa tubig at kuryente at proteksyon sa mga indigenous peoples o IPs. Nakikita ang Pax Silica bilang isang artificial intelligence at advanced manufacturing hub sa New Clark City, Tarlac sa ilalim ng US-led initiative.
3: Unang-una, nakikita ko na ito ay isang once-in-a-lifetime opportunity para sa ating bansa. Kung hindi ho ito papasok sa ating bansa, sigurado po ako papasok to sa Vietnam, papasok to sa Thailand, sa Indonesia. Ibang bansa ho ay tatanggapin ho ito.
16: Iginit ni Gatchalian ang kahalagaan ng malinaw na technology transfer. Naniniwala si Gatchalian na malaki ang potensyal ng Pax Silica na magbigay ng mga trabaho, makahikayat ng mga bagong investment at magtulak sa Pilipinas tungo sa high-value industry.
3: Isa po sa pinakamalaking kabutihan nito, yung almost 200,000 na direct jobs na malilikha nitong initiative na ito. During the construction phase, almost mga 800,000 jobs ang pwede pong mabigyan dito po sa lugar na ito. Ang investments, malaki rin. Almost $70 billion ang investments.
16: Bernard Ferrer, para sa Bayan.
0: Tumanggi muna ang House Committee on Suffrage and Electoral Reforms na kumpirmahin kung irerekomenda nila ang muling pagpapaliba ng barangay at sangguniang kabataan elections. Yan ang ulat ni Vel Custodio.
10: Target ng House Committee on Suffrage and Electoral Reforms na makapaglabas ng committee report ngayong Agosto, kaugnay ng mga panukalang nadalayong ipagpaliban o i-reset ang barangay at sangguniang kabataan elections.
18: The country is now facing an energy crisis, no? Para po hindi magkaroon po ng sinasabi po nilang election fatigue, because in the first place, dito po sa region namin, sa BAR, magkakaroon din po ng BARM election, first regular BARM election. So definitely we will be we're looking at coming up with a committee report on before the end of this month. No, but we are not confirming whether this committee report would really ought to postpone or to reset the election.
10: Mahigit 10 bersyon ng mga panukala ang nakabinbin sa komite na kailangan pag-isahin at suriin para matiyak na hindi lalabag sa makalintal ruling ng Supreme Court. Kabilang din sa kinukonsidera ng komite ay ang preparasyon para sa 2028 national and local elections na magsisimula sa susunod na taon.
4: Kung sakali po marireset ang barangay and SK election, magkano po ang kakailanganin ni COMELEC? Depende po sa kung anong taon ito marireset. Ang sa amin pong pakiusap ay wag lang po sana naman na lalampas sa kalaghatian ng next year, ng 2027. Kasi critical po sa amin ng June onwards, 2027, sapagkat yun po ay preparasyon para sa national and local election.
18: Isa po sa mga version na ang tinitingnan is after the 2028 presidential election, doon mag-conduct ng barangay and sanggunian kabataan elections.
10: Hinihikayat ng COMELEC ang Kongreso na mailabas na ang desisyon patungkol sa BSK elections reset o postponement sa pagtatapos ng Setyembre. Samantala, kabilang din sa dinidinig ng komite ay ang reforma sa party list system na layuning mas gawing inklusibo ang representasyon sa mga sektor, limitahan ang bilang ng mga nominees sa bawat party list at palakasin ang voters' education. Ayon kay Adyong, bubuo na ng technical working group para mas musisiin ang mga panukalang batas na inihain patungkol sa reforma sa party list system.
18: Inanticipate din po natin, malapit na po yung 2028, no? And ang problema din po ng COMELEC, kung hindi ho siya timely na ma-aproba, ay baka magka-problema sila doon sa pag-allow or pag-accept ng mga parties na magse-certify sa kanila to participate in the national election.
10: Kinukonsider rin ang pagkakaroon ng transition period sa implementasyon nito. Target ng komite na maipasa ang committee report sa plenaryo bago matapos ang taon bilang bahagi ng LEDAC priority bills. Vel Custodio, para sa Bayan.
0: Dalawang araw na lang masasaksihan na ang isa sa mga pinaka-inaabangang highlight ng King of All Festivals, na Kadayawan Festival 2026. Kabilang sa mga aktibidad nito ay ang Indak-Indak at Floral Float Parade. Yan ang ulit ni JC Aliponga ng PTV Davao.

inyong napakinggan ang Radyo Magazine 1278 kHz sa inyong mga radyo. Ang studio ng himpilang ito ay matatagpuan sa 4th floor ng Media Center Building, Visayas Avenue, Quezon City. At ang transmitter ay nasa Marulas, Valenzuela, Metro Manila. Ang Radyo Magazine ay may lakas na 10,000 watts at nasa pamamahala ng Bureau of Broadcast Services, Presidential Broadcast Service. Ang himpilang ito ay muling sasahimpapawid bukas sa ganap na alas 5 ng umaga. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.

Ito ang Himpilang Radyo Magazine, 1278 sa inyong mga radyo. Ang aming studio ay matatagpuan sa ika-apat na palapag ng Media Center Building, Visayas Avenue, Quezon City. Ang aming transmitter ay nasa Marulas, Valenzuela, Metro Manila. Ang Radyo Magazine ay may lakas na 10,000 watts at nasa pamamahala ng Bureau of Broadcast Services, Presidential Broadcast Service. Isa pong magandang umaga ang aming pagbati sa inyong lahat.

0: serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Magazine 1278.
2: Bubungad sa umaga.
3: Trending issues na pinag-uusapan.
1: Mga programang aabangan.
4: Agahan ang hapunan.
1: 66 Impormasyon.
5: GIS, your General Information Station.
6: Radyo Magazine 1278 AM.

0: ito makalipas ang alas 6 ng umaga.
1: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Sa ulo ng mga pangunahing balita ngayong umaga, clearing operations ng Philippine National Police at ibang ahensya ng pamahalaan bunso na nagdaang bagyo at habagat nagpapatuloy.
1: Headlines.
0: DNR nagkasana ng cleanup activities sa mga daluyan ng tubig na puno ng basura.
1: Headlines.
0: DTI naglabas na ng updated na listahan ng mga lugar na nagpapatupad ng price freeze sa mga pangunahing bilihin.
1: Headlines.
0: SSS muling nagpaalala sa pag-avail ng emergency loan program.
1: Headlines.
0: 12 pesos kada litro na fuel subsidy para sa mga tsuper at operator ng Jeep at UV Express. Epektibo na ngayong araw.
1: Headlines.
0: Polisiya ng pamahalaan hindi basta-basta mababago dahil lamang sa resulta ng survey o pag-aaral. Ayon yan kay Pangulong Marcos.
1: Headlines.
0: Executive Secretary Ralph Recto tiniyak na hindi maabuso ang flood control program budget allocation para sa taong 2027.
1: Headlines.
0: NBI tinitignan ang koneksyon ng Davao Mighty Steel Corporation sa ipang pagawaan ng bakal na may substandard na produkto.
1: Headlines.
0: Pagutuman sa mga benepisyaryo ng walang gutom program bumaba.
1: Headlines.
0: Atas presyo sa produktong petrolyo, asahan sa susunod na linggo.
2: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
0: Magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at Mega Manila. Ngayon po ay August 15, 2026. Araw ng Sabado. Makasama nyo ngayong umaga. Ako si Efraim Gaito sa inyong tagapaghatid balita.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: At ngayon, sa detalye ng ating mga balita. Puspusan na clearing operations ng Philippine National Police o PNP, partikular na sa mga lugar na apektado ng mga pagbaha dulot ng masamang panahong dala ng habagat. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nortates Jr., may sapat silang mga tauhan na ipinakalat para tanggalin ang natumbang mga puno, alisin ang makalat na putik at iyo pang debris na magdudulot ng panganib at sagabal sa daan. Mahigpit anya ang kanilang pagkipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan, Office of Civil Defense at iba pang ahensya para sa agarang pagtugon upang hindi mabalam ang paghahatid ng tulong at kinakailangang serbisyo.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Samantala, naglagay ang Department of Environment and Natural Resources o DNR ng 196 na trash trap sa National Capital Region para makatulong sa paglilinis ng mga ilog at daluyan ng tubig. Ayon kay Communications Undersecretary at Palace Press Officer Claire Castro, ginagamit ng trash trap para mahuli at makolekta ang mga basura na lumulutang sa mga ilog at waterway. Pinakilos din ng DNR ang nasa 1,500 Estero Rangers at River Warriors, habang may Adopt an Estero program din ang kagawaran na nilahukan ng 20 private organizations.
3: Magkukondak po ang DENR, Environmental Monitoring Officers, ng daily monitoring of unclean sites.
0: Si Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Sa iba pang balita, walang pati ng pagpapaabot ng tulong ng pamahalaan sa mga naapektuhan ng mga bagyo at habagat sa buong bansa. Kinumpirma ni Social Welfare Secretary Rex Gatchaldia na nakapagpadala na ang kanyang ahensya ng 800,000 family food packs sa iba't ibang rehiyon. Anya lang ihandang tumulong ang DSWD bagamat hindi naman ito ang first responder sa mga itong uri ng kalamidad dahil trabaho ito ng mga lokal na pamahalaan. Iginit din ni Gatchaldia na mabilis din naman ang naging pagtugon ng mga local government units dahil agad naabot ang mga lugar na kailangan ng tulong. Dagdag ang kalihi, mabilis ding natukoy kung kailan ba o kailangan ba ng mga LGU ng karagdagang family food packs.
4: We've already released 800,000 family food packs. Mabilis yung talon. Kasi nga, we are ready naman. We just need them to pick it up and then start the distribution. So, I think we should be finished with all of these, but hopefully by the weekend. Para lahat ng nangangailangan this past few days na hindi napupuntahan ay mapuntahan na ng mga local government units. Kung matatandaan nyo, ang disaster response naman sa LGU, kami augmentation lamang kami.
0: Yan ang pahayag ni Social Welfare Secretary Rex Gatchalian.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Walang patid ang ipinaabot na tulong ng Philippine Red Cross sa mga lugar na labis na naapektuhan ng habagat at mga nagdaang bagyo. Patuloy kasi ang sinasagawang repacking ng relief goods ng mga volunteer ng Red Cross. Pinuri ni PRC Chairman at CEO Richard Gordon ang nasabing hakba. Ayon kay Gordon, tuloy-tuloy ang natatanggap nilang volunteer requests mula sa iba't ibang pamayanan at universidad na piniling tumulong sa halip na manatili sa kanilang mga tahanan o paaralan. Ang diwaan niya ng volunteerism ang nagpapanatili sa Red Cross. Paniwalaan ng PRC Chairman, ang bawat kahon na pinaproseso nila ngayon ay nagpapadala ng mensahe sa bawat pamilya na hindi sila nag-iisa. Nakatakdang ipamahagi ng PRC ang paunang 2,800 na relief boxes na naglalaman ng bigas, mga delata, noodles at kape sa mga apektadong komunidad. Ay kay PRC Secretary General Dr. Gwendolyn Pak, nakalaan ang mga relief pack para sa mga pamilyang paalis na ng evacuation centers at pauwi na sa kani-kanilang tahanan upang may magamit silang pantawid gutom. Samantala, patuloy naman ang pamimigay ng hot meals sa mga nananatili pa sa mga evacuation centers.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: So, mampana sa 689.66 million peso sa halaga ng pinsalang iniwan ng masamang panahon sa agrikultura dulot ng mga nagdaang bagyo, gayon din ng habagat. Batay ito sa ulat ng Department of Agriculture Disaster Risk Reduction and Management Operations Center o DADRRMOC buwat sa anim na rehiyon sa bansa. Kabilang dito ang Ilocos,

0: Gayunman, tiniyak ng kagawaran na may nakalaan silang pondo bilang tulong sa mga magsasakang apektado ng masamang panahon.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Mahigit 1,000 magsasaka sa Ilocos Region tinamaan ng bagyo at habagat. Mula Radyo Pilipinas Tayog, narito ang ulat ni Mildred Coquia.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
2: Umabot na sa 11,316 magsasaka ang naapektuhan ng Bagyong Luis, Maymay at Habagat sa Ilocos Region ayon sa huling ulat ng DA Regional Field Office 1 DRRM Operations Center. Pinakamalaking bilang ng naapektuhan mula sa sektor ng Palay na 6,556 magsasaka. Sinundan ng infrastructure 1,916, irrigasyon 1,103, high value crops 1,194, mais 440, agri machineries 17, kasava 1 at 89 na iba pa sa livestock and poultry. Kabuuan 5,323.02 hectares ng sakahan ang nasira na nagresulta sa tinatayang 3,720 metric tons na production loss. Samantala, umabot na sa 244.81 million pesos ang kabuuan ang pinsala sa sektor ng agrikultura sa rehiyon. Pinakamalaki sa Palay ay sinundan ng high value crops, irrigasyon, infrastructure, mais, livestock and poultry, machineries at kasaba. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Oras sa Buong Pilipinas, 6:11 na umaga, kabuang 235.586 million pesos ang kakailanganing pondo ng Department of Education para sa pagresponde para sa response at recovery efforts ito kasunod ng pananalasa ng mga bagyo at habagat. 34.355 million pesos sa pondo ay gagamitin para sa cleanup at clearing operations sa 1,195 na nasirang eskwelahan. Habang ang 201.586 million pesos ay para sa minor repairs ng 4,114 classrooms. Batay sa pinakuling dato, 6,861 na silid-aralan ang nasira, gayon din ang 16,220 learning materials, 538 information and communication technology equipment, at 11,173 chairs. Samantala, hiniling Education Secretary Sunny Angara sa Malacanang na palawakin ang Emergency Labor Assistance sa ilalim ng tupad program ng DOLE para mapabilis ang cleanup at pagbangon ng mga apektadong eskwelahan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Sa iba pa pang unang balita, naglabas ng panibagong listahan ng Department of Trade and Industry o DTI ng mga lugar na may ipinatutupad na price freeze sa mga pangunahing bilihin. Ito nga ay ang dahil sa pagdeklara ng mga lugar ng state of calamity dahil sa epekto ng southwest monsoon o habagat pati na rin ng bagyong Inday at Maymay. Base sa abiso ng DTI kasama sa price freeze ang buong lalawigan ng Capiz mula noong August 10 hanggang October 9, 2026. May price freeze na rin sa ilang lugar sa Bulacan tulad ng munisipalidad ng Kalumpit na mula August 10 hanggang October 9 at munisipalidad ng Hagonoy mula August 13 hanggang October 12. Nakasama na rin sa price freeze ang munisipalidad ng Imus sa Cavite mula naman August 10 hanggang October 9. Magtatagal ang price freeze sa loob ng 60 araw o halos 3 buwan. Layunin naman ito na mapanatiling stable ang presyo ng mga bilihin na hindi magpapahirap sa mga residenteng apektado ng masamang panahon o kalamidad.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Nakapagbigay na ang Philippine Crop Insurance Corporation na PCIC ng initial na 20 million pesos na insurance claim sa mga magsasaka na apektado ng kalamidad. Sa programang Bangon Bayang Mahal, sinabi ni PCIC Vice President Melba Manalo na may git 169 million pesos ang halaga ng pagkalugi ng mga magsasaka mula sa epekto ng bagyong Luis, Maymay at Habagat. Anya, inaasahan namang magdadagdagan pa ang mabibigyan ng tulong sa mga rehistradong magsasaka lalo't nagpapatuloy ang epekto ng habagat.
3: Actually, we have 7 regions na tinamaan po ng typhoon Maymay, Habagat at Luis. So ang estimated losses po namin is more than 169 million at number of farmers affected is more than 30,000 farmers. Around 2,000 is for Pampanga only.
0: Si Philippine Crop Insurance Corporation Vice President Melba Manalo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Nagpaalala naman ang Social

0: Security System o SSS na nananatiling bukas para sa lahat ng kanilang miyembro ang emergency loan program, lalo na sa mga labis na hinagupit ng mga nagdaang bagyo at habagat. Sa parem ng mark-in, mark-out kay SSS Vice President Carlo Villacorta, bukas at maaaring mag-avail ng emergency loan program ang mga miyembrong may hindi bababa sa 18 buwan ng kontribusyon at valid na Philippine address na nakarehistro sa SSS. Papalo sa 1,000 hanggang 20,000 piso ang maaaring mahiram na halaga depende sa kwalifikasyon ng mga miyembro. Pagdating sa loan term ay may 7% annual interest rate ito at 6-month payment moratorium kung saan magsisimula ang pagbabayad sa 7th month. Maaaring mag-apply para sa emergency loan program ng SSS hanggang April
1: 30, 2027. Kulang-kulang po sa 1 linggo lamang po. Kailangan po kapag nag-apply online, may naka-enroll na rin po silang disbursement account na tinatawag. Diyan po kasi pinapadala ng SSS ang benepisyo. Matagal na po tayong hindi nagbabayad ng cheque. Diretso na po through electronic fund transfer ang benepisyo ng SSS sa mga miyembro.
0: Yan ang pahayag ni SSS Vice President Carlo Villacorta.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Sa iba pang balita, dismayado ang Department of Labor and Employment o DOLE matapos muling pigilan ng korte ang pagpapatupad ng 85 pesos na taas sahod sa mga minimum wage earners sa National Capital Region. Ayon kay Labor Secretary Francis Tolentino, kaisa sila ng mga manggagawa. Anya, gagawin ng kagawaran ng lahat ng legal na paraan para labanan at maipawalang bisang edesisyon ng Pasig City Regional Trial Court Branch 152. Sinabi ng kalihim na hindi lang taas sa sahod ang pinigilan ng korte, kundi pati na rin ang karapatan ng mga manggagawa na kahit papaano ay gumaan ang buhay. Anya, sa panahon ngayon na mahalaga ang kada piso, ipinagkakait ng korte ang dagdag na sahod para sa 1 milyong Pilipino sa Metro Manila at ang kanilang pamilya. Naninindigan si Tolentino na patuloy na ipagtatanggol ng DOLE ang karapatan at kapakanan ng mga manggagawa.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Samantala, voluntary namang ipinatupad ng maliliit na negosyo ang 85 pesos na wage hike para sa minimum wage earners sa Metro Manila. Ito ay kahit pansamantalang sinuspindi ang dagdag sahod noong July 30 kasunod na inilabas sa temporary restraining order ng Pasig Regional Trial Court. Kabilang sa mga nagpatupad ng dagdag na sahod sa kabila ng mga temporary suspension ay isang distributor sa LPG industry, isang casual dining restaurant sa Caloocan City at ilang food stands sa Metro Manila. Pinuri naman ni Labor Secretary Francis Tolentino ang nasabing mga establishmento na nagsabing nararapat ang patas na sahod at suporta sa mga manggagawa.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Sa iba pang pangunahing balita, mapapakinabangan na simula ngayong araw ng mga driver at operator ng jeepney at UV Express ang 12 peso per liter na fuel subsidy. Mula sa kasalukuyang 10 peso per liter na fuel subsidy ay ginawa na itong 12 pesos para matulungan pa ang transport sector na apektado ng nagpapatuloy na Middle East crisis. Ayon sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB, nasa 1,800 pesos kada linggo ang posibleng matipid ng kwalipikadong benepisyaryo sa naturang diskwento. Mahigit 3,100 accredited na gasolinahan naman ang kasalukuyang nagbibigay ng fuel subsidy na pakikinabangan ng mahigit ang 93,000 unique PUV plate numbers.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Oras sa buong Pilipinas, 6:18 ng umaga.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
2: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Sa pagpapatuloy ng ratsyada ng mga balita, dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide, oras sa buong Pilipinas. 6:19 ng umaga, hindi basta-basta nagpapalit ng pulisiya ang pamahalaan batay lamang sa mga lumalabas na resulta ng mga survey o pag-aaral. Ito ang binigyan diin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa presidential luncheon ng grupong FOCAP o Foreign Correspondents Association of the Philippines. Sinabi ng Pangulo na ang mga desisyon ng administrasyon ay palaging nakabatay sa kung ano ang tama at kung ano ang pinakamabuti para sa mga Pilipino. Ani ang mga survey ay hindi naman sumasalamin sa kung tama o mali ang mga nakbang ng gobyerno. Ay sa punong ekotibo, hindi rin naman ito nangangahulugan na wala siyang pakialam sa resulta ng mga survey. Sinisilip niya rin aniya ang mga nilalaman o resulta nito, lalo't kasama ito sa buhay politika. Dagdag ng Pangulo, hindi siya nagbababad o masyadong nagpapa-apekto sa mga survey at agad din siya bumabalik sa trabaho, paborman o hindi ang resulta ng mga lumalabas na survey.
2: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Sa iba pa ang pangunahing balita, tiniyak ni Executive Secretary Ralph Recto na hindi na maabuso at hindi na rin maibubulsa pa ang inilaang pondo para sa flood control programs na nagpapaloob sa panukalang 7.2 trillion peso national budget. Binigyang diin ni Recto na naglaan ng 100 billion peso sa ilalim ng proposed budget ng Department of Public Works and Highways para sa pagsasakatuparan ng mga flood control program. Matatandaan na noong 2026 national budget, inalis at ginawang zero budget ang lahat ng proyektong may kaugnayan sa flood control project. Ito'y bunsod ng pagkakabunyag ng napakalaking anomalya rito na labis na tinutukan at inaksyonan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ang mahalaga ngayon, ani Recto, ay hindi tumitigil si Public Works and Highway Secretary Vince Dizon sa paglilinis sa ahensya. Dagdag na Executive Secretary, may mas malinaw na direksyon ang DPWH sa pagpapatupad ng mga flood control program bunsod ng binubuong flood control master plan.
4: We have Secretary Dizon there. And medyo naaayosan natin yung problema. And now, meron tayong master plan para sa flood control. So for next year, of the total budget of 7.2 trillion pesos, ang DPWH may 640 billion pesos, 100 billion yan, mapupunta sa flood control program. But we need the master plan now of the national government.
0: Yan ang payo ng Executive Secretary Ralph Recto.
2: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Blanco si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa umano'y 24 billion pesos na leadership fund na inilaan sa mga senador para sa kanilang pet infrastructure projects sa ilalim ng 2025 budget ng Department of Public Works and Highways. Ayon kay Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro, hindi alam ng Pangulo ang tungkol sa nasabing leadership fund. Aniya, kung alam niya ito ay sana ay napigilan o hindi nangyari ang paggamit ng nasabing pondo. Una na rin tiniyak ng Malacanang na walang leadership fund sa panukalang 2027 national budget at nakabase ito sa pangangailangan ng local at regional governments.
5: So, alam ng Pangulo yan, hindi yan itotolerate at hindi yan mangyayari. Pero mga ganito kasing usapan, minsan, lihim.
0: Samantala, hinamon ng Malacanang ang mga kritiko ng panukalang 2027 national budget na pag-aralan muna ang spending plan ng gobyerno bago sabihing puro ayuda lang o anti-poor ito. Una nang sinabi ni Caloocan Representative Edgar Erice na masyadong nakatuon ng government spending sa ayuda at kulang sa infrastruktura. Sinabi naman ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino na anti-poor ang budget dahil nabawasan ang social services ngunit nalagdagan ang pondo para sa depensa at infrastruktura. Dinepensahan naman ni Castro ang panukalang pondo kung saan prioridad anya ang edukasyon, infrastruktura, disaster resilience at social protection na anya'y hindi dapat tingnan ng hiwa-hiwalay.
5: Yung budget po, nandyan po ang purpose, definitely, ang nanguna dyan ay edukasyon. Ang edukasyon ay hindi po ito proper, sabi niya? Diba? Ang pagpapalago ng edukasyon, ang pagbibigay ng scholarship, proper, tatayo ng mga bridge, ng mga kalsada, propool, yung pagbibigay ngayon ng budget na malaki para sa DSWD, katulad ng itong walang gutong project. Ano ito? Propool? Hindi pwede natin i-isolate lang or isa-isahin lang.
0: The Communications Undersecretary at Palace Press Officer, Attorney Claire Castro.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Samantala, tiniyak ni Senate Finance Committee Chairman Senator J.V. Ejercito na hindi niya papayagan ang pagkakaroon ng tinatawag na leadership fund o budget allocable sa ilalim ng kanyang pamumuno sa komite. Ayon kay Ejercito, ipagpapatuloy niya ang polisiya ni Senate President Sherwin Gatchalia na dating namuno sa Senate Finance Committee. Iginit din ang senador na wala silang tatanggapin na last minute budget insertions, lalo na sa bicameral conference committee. Sa live, sinabi ni Ejercito na anumang amendments o insertions na sa national budget ay dapat gawin lang sa plenary deliberations na bukas sa publiko. Anya, wala nang dapat mangyaring secret bicam o tinatawag na small bicam. Samantala, sinabi ni Ejercito na hindi lahat ng budget insertions ay masama, pero kailangang tiyakin ang transparency sa proseso.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Sa kaugnay pa rin balita, nanawagan ng ilang mamabata sa ombudsman at maging sa Sandigan Bayan na siyasatin ang alegasyon tungkol sa umano'y leadership fund sa Kongreso. Ayon kay House Committee on Public Accounts Chair Terry Ridon, dapat munang beripikahin kung mayroon talagang naturang pondo. Anya, kung mapatunayang umiiral ito, alamin kung ano ang mga line item nito at kung paano ito ipinatupad. Kasunod ito ng mga salaysay ni dating Public Works and Highway Secretary Manuel Bonoan hinggil sa umano'y leadership fund para sa mga mambabatas. Iginit din ni Ridon na dapat siyasatin kung ang mga pondong nakalaan sa mga proyekto ay aktwal na naipatupad at kung maayos ang implementasyon ng mga ito.
6: Ito po mga detalye na ito, very important po na bigyan po ng further details no ni Secretary Bonoan kasi siya naman ho yung nagbulalas nito pong bagay na ito, not just for the House but also for the Senate no. So ibig sabihin, again, it's going to be the same flow naman po eh, that whether the Ombudsman or the Sandigan Bayan should look into una confirm whether there is a leadership fund no. If there is, what are these particular line items no, and if you see the line items, was it implemented?
0: Si House Prosecutor at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Nais ni Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro na personal na kumprontahin at tanungin si Caloocan Representative Edgar Erice. Ito dahil sa naging basehan ng kanyang pahayag na optics o pakitang tao lang umano ang pahayag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na malapit na magsampan ng kaso laban sa kanyang pinsan na si dating House Speaker Martin Romualdez. Kaugnay ito sa manumalyang flood control projects. Ayon sa palace official, hindi dapat magsalita si Erice na mga bagay na walang basehan, lalo na kung hindi naman ito direktang nakausap ang Pangulo. Nagmatanong naman si Castro sa timeline ng paghahain ng mga kaso laban kay Romualdez, sinabi nitong naniniwala si Pangulong Marcos na dapat isampa ang kaso kung may sapat na ebidensya.
5: So kung meron pa pong ibang mga may hawak na ebidensya, katulad dito si Congressman Erice. Kung meron kang alam, Congressman Erice, pumunta na po kayo sa Ombudsman at doon nyo na ibigay lahat ang alam po ninyo para hindi kayo ma-disappoint at sasabihin na ang Pangulo ang siyang merong kagagawan para hindi siya masampa ng kaso. Obligasyon niyo po yan.
0: Si Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Sa iba pang balita, Vice President Sara Duterte binatikos dahil sumipot sa kaso ng kapatid sa gitna ng patuloy na pag-absent naman sa sarili nitong paglilitis. May report si Melanie Valdos Reyes.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Pinatikos ng House Prosecution Team si Vice President Sara Duterte kaugnay ng kanyang hindi pagdalo sa mga sarili niyang kaso habang nagawa nitong samahan ang kanyang kapatid na si Davao Representative Paulo Duterte sa pagdinig ng kaso nito sa korte. Gayet ang prosecution panel dapat ding harapin ng pangalawang pangulo ang mga paratang at proseso ng pananagutan laban sa kanya sa impeachment trial. Base sa report, sinamahan ni VP Sara ang kanyang kapatid na si Paulo Duterte noong August 13 sa arraignment nito sa Regional Trial Court Branch 52 sa lungsod ng Davao ukol sa kasong grave threats na inihain ng isang negosyante. Ayon kay House Prosecutor at Bicol Saro Party List Representative Terry Lidon, ang pagdalo ng Vice Presidente sa kaso ng kanyang kapatid sa kabila ng hindi niya pagdalo sa kanyang sariling kaso o pagdinig ay nagdudulot ng katanungan kung paano niya pinahahalagahan ng kasong impeachment. Narito ang pahayag ni House Prosecutor Terry Lidon.
6: Very interesting po yung fact na the Vice President went to appear in the grave threats proceeding of Congressman Paulo Duterte yesterday. But she does not have any plans, I think, to attend her own proceedings, which includes grave threats. No, natapos na yung grave threats at lahat, hindi pa rin po nagpakita ang pangalang pangulo. And it speaks to the manner by which he actually treats the impeachment case itself, no? And
7: para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Kulang ang kasong grave threats laban kay Vice President Sara Duterte kasunod ng death threat nito kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at iba pa. Ito'y ayon kay Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro. Batay sa kanyang personal na opinion bilang abogado, sinabi ni Castro na may element ng inciting to sedition sa payag ng Vice Presidente. Gayunman, hindi niya anya sasalungatin ng Department of Justice na nauna nang naghain ng kasong grave threats laban kay Duterte kaugnay ng Cyber Crime Prevention Act.
5: As a lawyer, if you will watch the full video, the video in full, ang effect nun is there is this intention to sow hatred against the president, against the government. So, it is not just a simple grief. Personally,
0: si Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Iginiit ni House Prosecutor at Bicol Saro Party List Representative Terry Lidon na balibalik na rin man ang testimonya at bahayag ng depensa ay hindi pa rin nagamit sa stated purpose nito ang confidential funds na ipinagkaloob kay Vice President Sara Duterte. Ito ang naging bahayag ni Lidon kasunod ng naging testimonya ng mga auditor mula COA Ikfao. Kabilang sa mga pangunahing lumabas sa testimonya ni COA Ikfao Auditor Celine Del Campo na ginamit di umano ang mga confidential funds ng Office of the Vice President o OVP para sa kanilang Christmas party noong taong 2022.
6: Babalik pa rin ho tayo sa punto na hindi ginamit yung confidential funds para sa yung pong stated purpose ng pong funds na binabanggit. No? Again, nakalagay doon sa listahan ginamit sa Christmas party yung pong confidential funds na ito. And again, we will reiterate na kung gusto nyo mag-Christmas party, huwag nyo gamitin yung confidential funds. Gamitin yung pera nyo para mag-Christmas party, bumili ng crispy pata para sa inyong pong mga happy-happy sa opisina. At sa...
0: Si House Prosecutor at Bicol Saro Party List Representative Terry Lidon.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Sa iba pang balita, pinag-aaralan at inaasikaso na ng Department of Justice at ang mga dokumentong natangga mula sa Department of Foreign Affairs. Ito'y kaugnay ng extradition request sa United States government para kay Kingdom of Jesus Christ founder Pastor Apollo Quiboloy at dalawa pang individual. Ayon kay Chief State Prosecutor Dennis Arvin Chan, kabilang sa sinusuri ng DOJ ay kung Ang taong hinahanap ng US government ay siya ring individual na nasa Pilipinas. Sa ngayon, wala pa silang maibigay na timeline kung kailan maisasampa sa Regional Trial Court ang petition for extradition. Tinitingnan din ng DOJ ang prinsipyo ng dual criminality. Ito ay kung saan kailangan ng parehong kilos o gawa na itinuturing na krimen sa Estados Unidos ay krimen din sa ilalim ng batas ng Pilipinas at kung may maituturing na extraditable offense.
8: Under the Philippine extradition law and the extradition

0: United States government is seeking Mr. Kibuloy and the other respondents for have the same underlying act here in the Philippines.
1: Yan ang payag ni Chief State Prosecutor Dennis Arvin Chan.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
1: Oras sa buong Pilipinas. 6:35 na umaga.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Si Dingdong Dantes po ito. Quiz time muna tayo. Kapag lumindol ng malakas, ano ang dapat mong gawin? Letter A, makipagtulakan at tumakbo agad palabas ng building habang may malakas na lindol. Letter B, tuloy lang sa work. Opo, work po tayo. Opo, tuloy lang. Or letter C, mag-duck, cover and hold kung nasa loob ng matibay na bahay at hihintayin tumigil ang lindol bago lumabas ng building. Kung C ang sagot mo, good job. Duck, cover, hold muna para mailigtas ang sarili sa malakas na lindol. Hashtag panatag ang may alam.
4: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
5: Sa akin po, laking tulong po yun kasi mahal ang bigas ngayon. Ay pag gano'n na nakakakuha, malaki tulong po sa akin yun. Lalo-lalo na po sa may mga estudyante. Ay pagbili namin ng bigas, ay bibigay na lang namin sa pambahal ng mga bata at pagbili ng kulang. Libre na po yung bigas namin.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
2: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide, oras sa buong Pilipinas. 6:37 ng umaga, bineberipika na ng Department of Foreign Affairs o DFA ang napaulat na pag-aresto sa 100 Pilipino sa China. Ayon kay DFA spokesperson Annalyn Ratonel, ay ipag-ugnayan na sila sa Philippine Embassy sa Beijing at Consulates General sa China para tukuyin ang eksaktong bilang at sitwasyon ng mga naaresto. Magpapaabot naman ng consular assistance ng DFA kung kinakailangan, kasabay ng pagtiyak sa due process para sa mga naaresto. Gate ni Ratonel, nirerespeto nila ang karapatan ng China na magpatupad ng immigration laws basta't naaayon sa due process at illegal o at legal na proseso. Hiniling naman nito sa Chinese authorities na tiyakin ang kalagayan ng mga naarestong Pilipino at agad ipaalam sa mga kinatawan ng Pilipinas ang kanilang pag-aresto at pagkakakulong alinsunod sa mga kasunduang internasyonal at sa kasunduan ng Pilipinas at China.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Tinawag ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na pangingikil at pananakot ang napaulat na immigration actions ng China laban sa 100 Pilipino na umano'y illegal na nagtatrabaho at naninirahan sa Macau at Hong Kong. Batay sa mga ulat, ang aksyon ng China laban sa mga Pilipino ay maaaring resulta ng pagiging mahigpit ni Teodoro, kabilang ang pag-aresto noong Mayo sa ilang Chinese nationals dahil sa umano'y paghawak ng hazardous materials. Gate naman ni Teodoro, inaresto ang Chinese nationals dahil may legal na search warrant mula sa korte at sila ang pangunahing nagpapatakbo ng mga illegal na negosyo. Anya, sa halip na pag-usapan ng Chinese authorities kung illegal ang ginawa ng mga dayuhan, bigyan diin pa nila na ang problema sa work visa at passport ang mga banyaga. Ayon sa Defense Secretary, lumalabas na inaamin din ng China na illegal ang ginawa ng Chinese nationals sangayon sa batas ng Pilipinas. Para kay Teodoro, walang intensyon at kakayahan ng mga Pilipino sa China na gumawa ng malalaking illegal na gawain tulad ng sinasabing ginawa ng ilang Chinese nationals sa Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Tinitingnan na ng mga otoridad kung may kaugnayan ang mga nauna ng sinalakay na steel plant na gumagawa ng mga hazardous at substandard na mga bakal sa Davao Mighty Steel Corporation sa Davao City. Ayon kay National Bureau of Investigation Director Melvin Batibag, ito'y dahil sa tila pare-pareho ang paraan ng paggawa, gayon din ang mga raw materials na ginagamit sa paggawa ng bakal. Sa pulong balita sa Davao City, sinabi ni Matibag na ang pabrika ng bakal sa lungsod na ang ikalimang pabrika na sinalakay ng mga otoridad. Una rito, sinalakay ng mga otoridad ang Bondway Steel Plant sa San Simon, Pampanga, Chuanxing sa Magalang, Pampanga, isa sa Santa Maria, Bulacan, at ang Sanja Steel Corporation sa Tagoloan, Misamis Oriental, kung saan nasagip ang may 64 na Chinese nationals na manggagawa nito. Ayon sa NBI Director, natuklas ang galing sa mga sinalakay na planta ang mga substandard na bakal na ginamit sa mga gumuhong gusali na tumama ang magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao nitong Hunyo. Kasunod nito, tinitingnan na ng mga otoridad kung posibleng magamit din ang mga peligroso at substandard na bakal na ito sa mga flood control project ng pamahalaan sa rehiyon ng Mindanao.
8: That's why we want to look at the documents, yung mga vouchers nila, yung mga sales receipt nila, yung mga purchase orders at pumasok. So kasama sa tinitingnan natin yan, and we are not discounting that possibility dahil mura yung pagbenta nila ng bakal. So it is likely, but we are not saying na mayroon na kaagad. We have to do our investigation para makuha natin.
1: Si NBI Director, Attorney Melvin Matiba.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Inaasahan ng Commission on Elections na magdedesisyon na ang Kamara sa Setyembre kaugnay sa kahihinat na ng Barangay Sangguniang ang Kabataan Elections. Ayon kay COMELEC Chair George Erwin Garcia, ito'y para agarang sa agarang pagpapatupad ng kaukulang adjustments at mapigilan ang pagsasayang ng government resources. Anya, handa naman ang poll body na isagawa ang eleksyon sa November 2, subalit kung ipagpapaliban ay dapat itakda sa hindi lalampas sa June 2027. Sinabi ni Garcia na ang mahalaga ang panahon mula June 2027 pataas bilang paghahanda naman sa susunod na national at local elections. Una nang hiniling na ilang mambabatas na ipagpaliban sa November elections dahil sa epekto na nagpapatuloy na Middle East crisis.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Target ng House Committee on Suffrage and Electoral Reforms na makapagpalabas ng committee report bago matapos ang buwan ng Agosto kung na mga panukalang naglalayong ipagpaliban o i-reset ang Barangay at Sangguniang Kabataan Elections o BSKE. Ayon kay Committee Chair Lanao del Sur Representative Sia Alonto Adiong, mayigit 10 berasyon ng mga panukala ang nakabinbin sa komite na kailangang pag-isahin at suriin upang matiyak na hindi lalabag sa mga itinakda ng Supreme Court sa Makalintal ruling. Anya, kabilang sa mga pinag-aaralan ng komite ang posibilidad na idaos ang susunod na BSKE matapos ang 2028 presidential elections. Ito ay upang maiwasang magsabay-sabay ang paghahanda ng COMELEC para sa barangay elections at sa 2028 national at local elections.
9: We're looking at coming up with a committee report on before the end of this month. No, but we are not confirming whether this committee report would really ought to postpone or to reset the election. Kasi magkaiba po yung ibig sabihin yung postponement and resetting and fixing. Kaya nga po pinag-uusapan natin dito sa committee ay yung mga possible na legal na po pwedeng ma-violate niya as to the Makalintal ruling para maiwasan po natin yung how to properly address the intention to reschedule the barangay election without necessarily violating any rules.
1: Yan ang payag ni House Committee on Suffrage and Electoral Reforms Chair at Lanao del Sur Representative Sia Alonto Adiong.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Siniguro ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA na masasampulan ang mga nagpapakalat ng pekeng video o larawan sa gitna ng epekto ng masamang panahon. Kumalat kasi sa social media ang ilang video at larawan na digitally altered o kinuha pa sa mga nagdaang bagyo o masamang panahon. Binabaluktot ng ganitong post ang totoong sitwasyon kung saan malilito ang publiko sa kung ano ang tunay at nababala at aksyon ng gobyerno at kung ano ang maling impormasyon. Sa programang Boses, sinukay ni MMDA General Manager Nicolas Torre III ang isang individual na malapit ng masampulan dahil sa pagpapakalat ng fake news.
10: Nandiyan naman ang CICC at saka ang PNP, Anti-Cybercrime Group, para humarap sa kanila at aksyonan ang kanilang mga ginagawa. Pero ito yung mga tao talagang wala na sigurong may iba to sa ating gobyerno. They are resorting to fake news. Wala pinakaiba yan sa mga nag-criticize ng L-shaped barrier na locate na namin yung tao dito sa bahay niya sa Pasay. Siya ay nakabase sa Japan. E di tingnan natin kung anong gagawin niya pag lumabas ang warrant yan.
1: Si MMDA Undersecretary at General Manager Nicolas Torre III.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: E pinangako ni Public Works and Highway Secretary Vince Diso na ganitong tututukan ng pagsasaayos ng Maysan Road sa Valenzuela oras na humupa na ang baha. Ginawa ni Diso ng payag matapos inspeksyonin ang nasabing kalsada. Anya kalunos-lunos na kalagayan na ang sinasapit ng Maysan Road. Ayon sa kalihim, nakahanda na ang pondo para sa rehabilitasyon ng kalsada. Target matapos ang pagkukumpuni ng kalsada sa loob ng 6 na buwan. Tiniyak pa ni Dizon kay Valenzuela Mayor Wes Gatchalian na dekalidad ang mga gagawing pagsasaayos ng DPWH sa Maysan Road upang maibsan ang paghihirap ng mga residente at motorista at makaiwas sila sa mga aksidente.
11: Pinondohan natin ngayong 2026. And dapat nag-umpisa na tayo, kaya lang, walang tigil yung ulan. Pero pinangako ko kay Mayor na once na huminto ng konti ito, magmobilize na tayo, magsisimula na tayo. And bigay ng timeline sa akin yung mga district engineer. Sabi niya, 8 to 10 months. Sabi ko masyado matagal. Kasi ang tagal na palang hindi ginagawa ito ng no? So, hopefully in 6 months, matatapos na natin. So, pero ang importante, makontrol lang natin yung baha. Hindi mabigis masisira yung mga kalye kasi yung tubig, yun ang kaaway talaga ng mga kalye.
1: Si DPWH Secretary Vince Dizon.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Bumaba ng 6.7 percentage points ang bilang ng mga benepisyaryo ng walang gutom program na nakararanas ng gutom sa loob ng 3 buwan. Ito'y batay sa resulta ng unang round ng survey ng social weather stations na isinagawa mula February 24 hanggang March 8, habang ang ikalawang round ay isinagawa mula June 22 hanggang July 1. Ayon kay SWS Vice President Jason Doval, bumaba ang hunger prevalence sa mga benepisyaryo mula 33.6% sa unang round ng survey patungong 26.9% sa ikalawang round. Samantala, bumaba rin ang food security. Ang food security mula 94% patungong 89.3% o 4.7 points. Bagyan namang bumaba ang food poverty mula 79% patungong 77.6% o 1.4 points. Nilinaw ng DSWD na ang Globe Telecom ang nagkomisyon ng nasabing survey.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Patuloy pang palalakasin ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang pagpapatupad ng Walang Gutom Program. Ayon kay DSWD Secretary Rex Gatchalian, magdaragdag pa ng 150,000 households na benepisyaryo sa programa. Sa ilalim ng Walang Gutom Program, tumatanggap ng 3,000 pesos ang mga benepisyaryo sa pamamagitan ng electronic benefit transfer cards na ginagamit sa pagbili ng pagkain.
12: This year, the remaining 150,000 to form the entire 750,000 food poor families. Kasi matatanda natin, ang target nito food poor families. Ayon sa PSA, may 750,000 tayo na rated the food poor families. Ay maipapasok na natin.
1: Si DSWD Secretary Rex Gatchalian.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Sa iba pang balita, inumpisahan na ng Dumaguete City sa Negros Oriental ang pamamahagi ng bigas para sa mga benepisyaryo sa ilalim ng bawat bayan barangay makikinabang program. Ayon kay Negros Oriental Governor Manuel Chaco sa Garbaria, malaking tulong ang pondong ito sa mga residente na nangangailangan ng dagdag na pagkain sa kanilang hapag. Bahagi pa rin ito ng layunin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na mabilis na maipaabot sa bawat barangay ang suporta ng pamahalaan. Sa bayan na rin, ibibigay ang LGSF bigas para sa iba pang barangay upang mas maraming residente ang maabot nito.
13: It will also be the launching sa ato ang LGSF. We're gonna start with barangay 2, 3, 4, 5, 6, and 7. Among the quinta, they're gonna be around 1,500, 160. Wala mang gabing masiya, so hindi kapag gusto, hindi ba? So it's gonna be here, Aguna, and barangay captains will be in the convention. Ang distribution sa LGSF, rice distribution, will be in the North Sea region.
1: Yan ang payag ni Negros Oriental Governor Manuel Chaco Sagarbarga.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Pag nakarta of women, 17 taon nang isinusulong ang karapatan ng kababaihan. May report si Jared Moreno mula Radyo Magazine.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
14: Ipinagdiriwang nitong Biyernes, August 14, ang 17th anibersaryo na Magna Carta of Women na naglalayong protektahan at itaguyod ang karapatan ng kababaihan na gender equality sa bansa. Ayon sa Philippine Commission on Women o PCW, nagsisilbing umbrella law ang Republic Act No. 9710 na naging daan sa pagbuo ng mahigit 100 batas para sa karapatan at pantay na oportunidad ng kababaihan sa iba't ibang sektor. Sa panayam ng Radyo Magazine kay PCW Chairperson Emerlita Valdiabilia, binigyan din niya naging ambag ng Magna Carta of Women sa pagbibigay ng puwang at pagkilala sa kababaihan sa mga larangan tulad ng edukasyon, kalusugan, seguridad at iba pa.
15: Inayos po nito ang governance for gender equality and women's empowerment. We are also able to teach the women about their rights na hindi okay na minamaltrato sila sapagkat may mga karapatan sila sa ilalim ng batas.
14: Bagamat malayo nang narating, patuloy pa rin isinusulong ng PCW ang karapatan ng kababaihan. Nila, responsibilidad ito ng lahat, hindi lamang ng isang ahensya kundi ng bawat Pilipino anuman ang kasarian. Mula Radyo Magazine, para sa Bagong Pilipinas, ito si Jared Moreno, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Sa iba pang balita, bibisita sa Pilipinas ang 600 strong delegation ng international investors, industry leaders, project developers at government officials sa susunod na buwan. Ito'y para tingnan ang mga oportunidad sa Luzon Economic Corridor o LEC mula Metro Manila hanggang Batangas kabilang ang Clark at Subic. Ang kanilang pagbisita ay bahagi ng inaugural LEC Investment Forum sa September 10 at 11. Tampok sa forum ang investment opportunities sa advanced manufacturing, digital connectivity, energy, transportation at logistics, gayon din ang private capital at financing. Bukod sa Pilipinas, Japan at Estados Unidos, talawak din sa forum ang ibang partners mula sa Australia, Canada, Denmark, France, Italy, South Korea, Sweden at United Kingdom.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Nagkaloob ang National Home Mortgage Finance Corporation o NHMFC ng isang buwang loan moratorium para sa pagbabayad ng housing loans ng kanilang mga miyembro. Sa panayam ng programang Boses, sinabi ni NHMFC Loans Management Department Officer in Charge Ana Maria Yalong na papalo sa may mahigit 20,000 housing loan borrower na apektado ng nagdaang bagyo at habagat ang makikinabang sa nasabing payment relief program. Pasok sa coverage period ng nasabing housing loan payment moratorium ang petsa mula August 5 hanggang September 4, 2026. Pagdating naman sa aplikasyon ng nasabing moratorium, sinabi ni Yalong na hindi na dapat mangamba ang housing loan borrowers. Anya, automatiko na itong may apply sa apektadong borrowers dahil na-identify naman na sila ng NHMFC system. Dagdag pa ng opisyal, walang matcha-charge na anumang penalty o interest sa housing loans habang gumagana ang housing loan payment moratorium.
16: Ito po ay yung mga nasalanta po ng ating bagyong Maynay at yung pinalakas na hangin na bagat po natin sa mga lugar ng National Capital Region, sa probinsya po ng Benguet, La Union, Pangasinan, Bataan, Bulacan, Pampanga, Tarlac, Zambales, Batangas, Cavite, Rizal, Occidental Mindoro at Oriental Mindoro po. Ngayon po, paano po tayo mag-apply ng moratorium po natin? Ito po ay automatic, Sir Alan. Automatic po na kailangan mag-apply. Cavite, Rizal, Occidental Mindoro at Oriental Mindoro po. Ngayon po, paano po tayo mag-apply ng moratorium po natin? Ito po ay automatic, Sir Alan. Automatic na kailangan mo apply ang ating mga borrowers. Ito po ay nasa system na po natin agad doon sa mga nabanggit ko mga lugar na apektado po ng bagyong Maynay at nalakas na habagat.
1: Si National Home Mortgage Finance Corporation Loans Management Department Officer in Charge, Ana Maria Yalong.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Inaasahan ang taas presyo sa mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Batay sa ulat, posibleng maglaro sa 3 pesos and 75 centavos hanggang 4 pesos and 25 centavos kada litro ang nagdagsing hil sa diesel. Sa gasolina, inaasahang nasa 2 pesos and 50 centavos hanggang 3 piso kada litro ang taas presyo. Ang nakaambang oil price hike ay dahil sa tumataas na presyo ng langis sa world market dahil sa malabong peace deal at muling pagbubukas ng Strait of Hormuz.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Ipatutupad na simula bukas, August 16, ang Level 12 fuel surcharge na dating nasa Level 13 ayon sa Civil Aeronautics Board. Sa ilalim ng Level 12, maglalaro lang sa 389 pesos hanggang 1,137 pesos ang fuel surcharge para sa domestic flights. Nasa 1,284 pesos naman and 80 centavos hanggang 9,550 pesos ang 13 centavos naman para sa international destinations depende sa layo. Ang fuel surcharge ay dagdag bayad na hiwalay sa base fare para mabayaran ng airlines ang pagtaas at pabagwagong presyo ng langis sa pandaigdigang merkado. Epektibo ang fuel surcharge hanggang Agosto 31.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Bureau of Internal Revenue nagbigay ng dagdag na palugit sa tax deadline sa mga naapektuhan ng habagat. May report si Ray Ferrer.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
17: Pinalawig pa ng Bureau of Internal Revenue ang tax deadline hanggang Agosto 18 para sa mga taxpayer na apektado ng habagat at ng technical issues sa EBIR forms. Inilabas ng BIR ang Revenue Memorandum Circular Number 95-2026 para sa karagdagang palugit. Sakop nito ang piling tax filing, payment remittance, registration at iba pang submission requirements na dapat sanay mula Agosto 10 hanggang 16. Ayon kay BIR Commissioner Charlito Martin Mendoza, layunin ng extension na mabigyan ng sapat na panahon ang mga apektadong taxpayer nang walang multa. Inatasan na rin ang mga authorized agent banks na tumanggap ng mga sakop na tax return at bayarin hanggang Agosto 18. Hindi kasama sa extension ang mga taxpayer na gumagamit ng EFPS at hindi sakop ng naunang circular. Para sa bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Sa iba pang balita, Bureau of Customs at Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA nasabat ang higit 6 na milyong pisong shabu na itinago bilang water pressure equipment. Detalye sa ulat ni EJ Lazaro.
2: Radyo Pilipinas Report.
18: Nasabat ng Bureau of Customs o BOC, Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA at Drug Interagency Task Force Against Illegal Drugs ang mahigit 6.29 million pesos na halaga ng hinihinalang shabu na itinago sa loob ng water pressure equipment mula sa isang shipment na galing sa Estados Unidos. Ayon sa BOC, nadiskubre ang illegal na droga matapos makitaan ng kahinahinalang laman ang kargamento sa isinigawang pagsusuri na X-ray Inspection Project o XIP sa Port O'Blark. Dahil dito, agad itong isinailalim sa masusing physical examination ng mga otoridad. Patuloy pa ang verifikasyon at pagsusuri sa shipment upang matukoy ang kabuuang detalye ng insidente at mga posibleng sangkot sa tangkang pagpupuslit ng illegal na droga sa bansa. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Balita sa ibayong dagat, China itinanggi ang mga aligasyong espionage sa New Zealand. Mula Radyo Pilipinas World Service, narito ang ulat ni J. Arevalo.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
19: Mariing itinanggi ng China ang aligasyon ng New Zealand na nagsasagawa ito ng malawakang espionage o paninitik sa loob ng kanilang bansa. Ayon sa embahada ng China sa Wellington, walang batayan at gawa-gawa lamang ang paratang na layong sirain ang relasyon ng dalawang bansa. Tinawag din itong Cold War mentality ang akusasyon. Ginawa ng embahada ang pahayag makaraang ilabas ng New Zealand Security Intelligence Service ang Security Threat Environment 2026 na nagsasabing isang China-based firm ang nagtangkang maglagay ng satellite tracking infrastructure sa kanilang bansa. Samantala, iginiit naman ng Beijing na ang normal na ugnayan, pagpapalitan at kooperasyon sa pagitan ng dalawang bansa ay hindi dapat ituring na paninikik o pangingialam. Sinabi rin ng China na nakabatay sa mutual benefit ang kanilang relasyon sa New Zealand kabilang ang kalakalan, trabaho at iba pang kooperasyon. Hinimok din ng Beijing ang Wellington na palakasin ang tiwala sa isa't isa at ang kanilang bilateral cooperation. Mula sa RP World Service, para sa sa Bagong Pilipinas. Ito si Jay Arevalo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: At yan ang kalipunan ng ating mga balita ngayong araw ng Sabado, August 15, 2026. Sa kalat po ng ating mga nakasama sa technical side, kina Engineers Rolly Bumatayo, Engineers Mark Buqueron, at Engineers Arnel Villamor. Ganyan din sa ating PBS News Division, sa katauhan naman ni Tommy Reyes. Muli, ako po si Efraim Gaitos, ang inyong naging tagapaghatid balita. Oras sa buong Pilipinas, 1 minuto bago ang alas 7 ng umaga.
2: Radyo Pilipinas! Radyo Pilipinas! News nationwide! News nationwide! We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
20: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center?
21: Magazine 1278.
22: Bubungad sa umaga.
23: Trending issues na pinag-uusapan.
24: Mga programang aabangan.
25: Agahan hanggang hapunan.
26: 66 Informasyon.
27: GIS, your General Information Station.
28: Radyo Magazine 1278 AM.

0: Ganap sa entertainment scene. Updated ka ba? Swap na budget recipes. Life na buong family.
1: Tala kayang makakalikasan.
0: Anything under the sun.
2: Radyo Magazine 1278 AM.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas.
5: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
6: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
7: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
8: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
9: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
10: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
11: Radyo on the go.
10: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
12: Yay!
5: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
12: PBS Receiver.
5: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
10: Libre to ha?
12: Walang bayad?
10: Oo, walang bayad!
12: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.

0: Serbisyong kailangan. Serbisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
1: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
2: Radyo Magazine, 1278 AM.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
5: Walang radyo? Walang problema. Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
6: Radyo on the go.
5: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
7: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
5: Libre to ha?
7: Walang bayad?
5: Oo, walang bayad.
7: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
8: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
9: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
10: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
11: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
12: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.

0: kuha nyo rin.
1: Thanks, Chupac!
0: You're welcome, Quezon City.
2: World-class na tanawin. Explore na natin!
3: Love the Philippines.
2: Likhang sining na proudly Pinoy.
1: Influx na yan!
2: Radyo Magazine.
4: 1278.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
7: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go.
8: Radyo on the go.
7: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
9: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
7: Libre to ha?
9: Walang bayad?
7: Oo, walang bayad.
9: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
10: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
11: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
12: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
13: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
7: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.

0: Tamang impormasyon.
1: Pangkalusugan o pagkakakitaan. Aliw na kwentuhan!
0: Kabataan, kasama sa usapan.
1: RG! Radyo Magazine 1278.

0: Radyo Magazine 1278.
1: Bubungad sa umaga.
2: Trending issues na pinag-uusapan.
0: Mga programang aabangan.
3: Agahan hanggang hapunan.
0: 66 Informasyon. GIS, your general information station.
4: Radyo Magazine 1278 AM.